0: sports, yatod karon sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya ron. Kasama ni Edward, maayong buntag.
1: Maayong buntag kasamang kayan kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pakyas ug napildi si kani IBF World Champion Jerwin Angkaha sa iyang unang away no sa Zupa Boxing 08 no nga

0: sa sikan og third maayo kayo gipakita nga labok si Angkas diina mi nakaigo kinig mga sulid nga mga kumo sa iyang mga combinations apan na nakita usab nato nga muraga kaya ra ni Trinidad ang maong mga kumo apan ni adjust kini si Trinidad og ngadto na paingon sa mga sa 6th round paingon na sa dito sa 10th round no gidominar na ni Trinidad ang maong away og midaog kini pinaagi sa usa ka unanimous decision tanang hurado pareho gyud og score 97-93 pabor sa maong batan-on nga si Trinidad sa maong kapildihan ni Angkas ang iyang record 42 ang daog 5 ini ang iyang pildi og 25 ang gipaundang samtang si Omar Trinidad nagpadayon kini nga walay pildi sa record nga 21 ang daog ug 14 ini ang gipaundang wala pa hinuoy pamahayag no ang matchmaker ni Angkas ug iyang trainer nga si matchmaker nga si Sean Gibbons og iyang trainer kabahin unsay sunod ini nga ilang pagabuhaton nga medyo dili man maayo alang ni Angkas sukad kini nga misaka og timba ngadto na sa featherweight division arita sa kang Manny Pacquiao human na postpone no kung wala gyud klaro kung kanus agyud ang ilang rematch ni Floyd Mayweather Jr. Posible ang muaway si Manny Pacquiao kontra ni UFC kanhi world champion Conor McGregor no sa usa ka post ni Pacman no sa iyang diya sa social media klaro kayo nag-istorya sila ni McGregor unya nangaon kini so posible nag-istorya kini sa posible nga potential nga away nila no karong tuiga tungod kaya naon siya miman ang away nilang ni rematch ni Mayweather tungod kaya sa giatubang ini nga daghang kaso si Mayweather nga diin na mao'y nagpostpone no, sa ilang away o sa rematch nila ni Manny Pacquiao kay nung duman nga si Conor McGregor og si og Floyd Mayweather ni atong 2017 nag-away kini og gipildi si McGregor pinaagi sa knockout ani Mayweather. Kining atong balita sa sports giatud kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na amang nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kini pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on internal organ limpyuhon og ayuhon ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma og cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Alemen.
1: At oras karon alas 8, Jess, ari na ta sa pagpaybaw na to, 15 makarawat sa 200 pesos nga GCash. Kaya nasaktong yung tubag, plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanic. O, yung tubag, si Heart Evangelista. Correct! Yan, nafollow po niya ang promo mechanics, nakalike, nakafollow, nakashare. Sa atong mga Facebook pages, sigun man, nakashare sub sa program ni Attorney Rufil karon.

0: Straight to the point. Bosa, congratulations! Ito bang langan, makinawat sa 200 pesos nga GCash. Mao si Rose Sanchez. Rose Sanchez, congratulations! Ikaw maoy makinawat sa itong 200 pesos nga GCash kay sakto ang imuhan tubag. Plus, nakasubay pagigka sa ito nga paagi sa promo na ito nga DYHP Answer to Win promo. So, congratulations! Palihog lang og chat og balik ka, Ma'am Rose, no? Diri sa atong Facebook page para ma-send dito ang imuhang complete name, sakto gid nga pangalan, unya ang imuhang GCash number para ato nato dito ma-send ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! Nalang kasayo na pag-apil ha sa atong DYHP Answer to Win promo at ang ininyo matagkaroon og unya kaya doon na ni chance nga matagaan mag 200 pesos nga GCash para sa inyohang paghatag og saktong tubag plus follow sa atong promo mechanics. Sama na itong mga pamaagi sa atong mapalipayan o masalamatan ang atong mga listeners sa DYHP o IFM. At agi po niyo karong taon-taon ha, mubalik sa Attorney Rufiel diri para sa dugang mga isyong mga komentaryo yung man o ban pang mga balita. Malang sa atong pipila ka mga pahinomdom. O ban ako diri sa control kasamang cases, many ha, Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag. Radyo mo nationwide. At oras karon alas 8:11 na.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
3: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta na ko sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbosisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produktos ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
15: Angelis!
14: Sulayi!
15: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.
14: Grabe sa

0: Nutrinits ulam na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo adto alang ang ato mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
9: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
11: Atong takna may galas 8:20 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Now atong balikan mahigalang hisgutanan sa politika mga sukid ng Pilipinas o mga panghitabo sa atong nasod. Kining mga panghitabo karon kutob sa mahimo mga higala sa administration nga ilang himuon Ala, ilan ang kwan, manage na lang mo sa inyong expectation. Katong naas kuntla, kay ilang ginahimuon kutob silang mahimo. Unya aron mga higala nga magmalampuso ng ilang mga plano. Pero anak na po nato mga higala ma-check sa hinay-hinay makikilaan nga doon na po'y beyond sa control sa tao. Amo na itong tagag pagtagad mga higala. Ha? Kay karon mga kaigsunan, bida. Di si Mike Defensor, basa kaagkaso, ang diri mga higala sa mga senador, si Cayetano, pasakaan, giplanuhan na o si Ruben Padilla, si Marcolita, pasakaan na, medyo pinitana ay giyod, mga sukit di paminaw. Og tuwa ka sa pikas mo, jump ship na ka, medyo hayahay ng ginhawa. Si Jesus Cordero ron, kaginawa-ginawa magyod. Lakip na mahigala si Senator Joel Villanueva, medyo na kaginawa, giyod. Although, nakasabot sa santa mahigala sa lang side, ha? In fairness, mahigalan Chase og ni Joel, di pa na basta-basta ilan na agian. Pero muna na isang sitwasyon nun. Pero dili pa tamo adto mga higala to sa tagag-pagtagad, ha? Ari sa tabi sa mga winners, mga nasakpang na minaw sa DYH, Pioga FM, o sa magkadawat, mapalipay gikan sa itong sibianan. Sa dili pa tamo adto sa stressful ng isgutanan sa natad sa politika sa itong nasod, makastress ni mahigala mga panghitabo sa itong nasod nun. Ari sa tama higala sa mga nasakpang na minaw sa DYHP, kini may nindot, kaya makaginawa-ginawa tagmayo. Doon ay madawat may higala pahalipay gikan sa itong sibianan sa DYHP o IFM. Yasuli niya karoon sa kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
10: DYHP. RMM Report.
12: Mayang buntag sa mga regimen at Ernie Rofil, mayang buntag sa tanang soaking cake paminaw na sa John DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Then line lang sa maswerte yung makanawat sa itong mapahalipay. Nga bugas of Jerusalem! Isip pa salamat sa ilang kanunay kong suporta sa itong station DYHP. Sila Mareter Gader, Aida Asteliero, Margarita Canque, Rodolfo Heredia, Lisa Piscador, Angelina Saison, Jerry Miras, Isadora Irispi. O karan na sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
11: Okay, mga nasakpan na minos DYHP FM. Daghan salamat. Arita sa itong mga exercise sa kabuntagon. Kasamang Idol B o kasamang Julius Balili.

0: Oke, dan selamat Julius Balili Idol B. Og mga nasakpa na minaw sa DYHP o KFM. Busa na kadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyaanan. Alright, alitas ng mga issues may galap mga reports. Malamang sa mga kailan sa pila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom o standby. Alas 8.25 na.
1: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
6: Gigutom na ba?

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anggin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times fast na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
13: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
15: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
16: 66 Omega 3 and 6.
17: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
18: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
20: Unilab Quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: ACS.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
28: unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
27: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
26: ECS.
29: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong takna may galala sa 8:22 na sa atong pagbanuban kalon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Now, atong hatagay pagtagad tundugang hisgutan ng Robotaga Mahigala kay karong si Manaha miingon man to si Buying Remulya nga pasakaan nagkaso Mahigala si Senador Rodante Marcoleta. Unya, kinini ang Ang kang Marcolita medyo hinog na di ay ni, kay pasaka naman. Ang kang Joel Villanueva mo'y nabalik o kahilaw. Ikataw-katawa talaga ni Mahigala, pero ang mga tao ron sa kauluhan, nagtapok dito sa EDSA mga kaigalaan. Kay nagpahigayon o glali de sab sila. No? Ito na yung tagag pagtagad mga kaigalaan ha. Itong dugang discussion labot ane. But before ana, i-check tao sa Spulauro, kaya doon ay usap ka vehicular accident sa may Mormons lahog. Nini maurasa. Yes, sa Radyo Man Paul. Kumusta na Paul?
29: DDDYHP. Ottoman Report.
6: Okay, Paul. Okay, naputol si Pulauro. Tumalikan ka lang itong taon. May gala sa dugang report. Makikilan. Kinisa nga portion itong gala to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa ugmayo itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sili pa nimo sulod sa itong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ginimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building, igaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
29: Straight to the point.
6: Okay, mga higala. Sa di pa tamo adto sa atong isgutanan. Isgutan tani si Marcolita ron kay pasaka anagin lagkaso, ha? Mahurot gyud ni pasaka kaso nila mga senador nga di as minority mga higala ning kalakiha. Unless ko mobalhin ka, mo jump ship ka, da mura og okay na. Muraga makaginahwa-ginahwa na ka. Kay kadto lang kan Joel Villanueva gi ingna nagutudaan ni Remulia nga hinog na ang iyang kaso. Pero karon nabalik o kahilaw. Kaya mo na agwa pang balhin si Joel. Kuya ho ng kalakiha, mga sugit di paminaw. Atong i-check si Paul Lauro kung makarili na ba si Paul Day. Kanutong taon mga kagilan ha. Atong i-check ang report sa vehicular accident. Kini nga portion sa batod ka na to sa Super Fiber. Ang Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini araw malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o naimu tubo sold sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasaman sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nito sa 8 oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatay din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing plada kalon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghula kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isaglos sa usag basong tubig, imong ishake umayo, kutawon umayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
29: Straight to the point!
6: Alas 8:26 na, itong balikan, may gala si Radyo Man Paul Lauro sa dugang nga report dito sa gawas. Yes, Radyo Man Paul?
29: DDDYHP. Ottoman Report.
0: Radyo Man, Attorney Rupil, sa atong On The Spot report, di atoron sa may Gorordo at ubangan sa Mormons Church sa Barangay Lahog, doon ay vehicular accident na rin, nga nag-involve ni motor o usaka SUV, no? O niya, pagkuhay lang nakagikan ang ambulance sa Aerop, nga gikarga na ang nga driver ining motor nga possibly doon ay bali sa iyang wa nga paa. Although, naatay sa iyo diha nga video attorney Rupil kay naaptan pa magyun na ito ng maong aksidente. Naatay sa iyo nga video diha na apa ang biktima o picture na nakabulagta pa diri sa area. Pwede na mapakita sa itong sokmaid alang sa itong mga viewers sa itong social media platform sa kalagsunod. Ato ilailahon ka itong driver. Kasi nga na itong driver sa concert? Sa motor? Kasi nga na na. Saka ka, sir?
1: Solier Win.
0: Win?
1: Win, Mom Solier.
0: Pila edad ka ni ako, ma'am?
1: 27.
0: Taga?
1: Taga sa Pangdako.
0: Sa Pangdako. O, silingan ni Ida Obrador. O niya, si Tatay Sixto Junior, ang driver ni sa kuan sa sakyan na. Tay, unsa ni tabu atay? Naigo to ni mong driver?
2: Wala na po siya maigo.
0: Diya siya. Padong mo si Busipi, no?
2: Padong mo si Busipi. O niya, niya, siya kilid na ako. Niya, iya kong nasagiran sa iyang putri.
0: Ah, so, basang po ang iyang putri. So, ito natumba siya?
2: Mo nang natumba. Huwag niya madrisyo tumba. Na, naningo pa siya nga mabalas niya iyang motor niya kay gamay man siya niya mubo wa siya katukod siguro moto na tumbad ya imo na lang to panon sa ospital po tay atong kabangan na to oy atong kabangan down ay 6 to no asa inyo tay 6 to
3: para diri lang kilid sa mormon
2: akiler ah, mormon sige salamat kayo ha sa imong side tay si tatay 6 to ang driver ini nga Bitara Suzuki yang sakyanan. Ang driver, aning motor, attorney Rupil, mauna to, i-mention na to ang pangan sa atong traffic enforcer. Atong balikon niya, ang ansa, driver's motor?
1: Kaya sa iyo, Monsolier, Win, o sa ni, Agil,
2: sa lagi niyo. Kaya nalang ang middle name, kaya apelido, Monsolier, o niya, Win, yang an, taga,
1: sa Pangdako, Cebu City.
2: Cebu City, sige. Tuwaron si CMC, alang sa mga kabanay, nga nagtanaw ron sa atong social media platform o naminaw sa atong labing lanog na signal na to sa on-air attorney Rupil. Dapat diri ang motor, dapat diri ang responder sa traffic enforcement unit o niya ang maong hitabo nakamugna ni o ungot sa mga sakyanan ikan sa Lahog proper padong o Cebu City. Pero kay nakuha naman diri ang pasyente nakabiha na sa dang ambulance sa Aerop kay gidana nila si CMC si Wins. Naluag-luag ng gamay ang aginod ron sa mga sakyanan nga naungot-ungot kaganiha. Mauni atong On The Spot Report diri sa Gorordo Lahog. Ako inyong radyoman po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
29: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radio Boy Nationwide!
6: Okay, salamat. Radio Man po, Lauro, sa imong report. Now, atong tagagpagtagad mahigala ning atong duga mga isgutanan karon. Arita mahigala sa paghisgot ining mga panghitabo sa Senado. Ha? Kay medyo grabe ganoon, obvious man kayo, no? Dili man kinahanglan mahigala nga imong analisaron og maayo. Nga kining mga senador nga under mahigala sa Gatchalan Black kadto mga senador sa majority, new majority, wa gi problema sila. Kabantay mo og mahisgot ka mahigala campaign materials. Mas dako man ni nakuha Astolfo dai. Numdo mo? O kaguban nga mga nanagan mga higala nga labi na katong gikan sa administration. Kay kana gud mahigalang mudagan kag pagkasenador, dunay mga muamot sa nimo ana. Kay di man nimo malalim ganun libot kat Cebu Pilipinas nya mga advertisements pa uguban, uban pa mga campaign materials. So issue ni mga higala kung si Marcolita mo issue. Isyo, pero kung ari sa mga senador, kamantay bagod mong mga senador nga di asa majority black, di a mahigala sa new majority, wag yung isyo. Si Chis Escudero na isyo mo ito permiro, pero dito pa to, panahon pa to sa dihang di a pa sa spikas. Pero karon pagbali ni Chis, naabay isyo, wa na. Si Joel Villanueva, ayahay na. Kisa may mo to o mga kagalaan nga inunta si Joel Villanueva ni Kalit na nagbalhin dito kay nalamdagan sa iyang huna-huna. Ato lang ni Agi, kito katawa, mga sukit ng paminaw. So, kining mga senador, ato rin pakita gamay ning sa mga senador sa minority, dong, malagmit, kining majority, mo naman yung bago majority, kining minority, malagmit, mahurot yun ni sila. Kay tiyan mo na sila may pirmirong majority kay sila man may 13. Niya kay wa naman sa bato. Di naman ni makatunga sa bato. Kay mutunga mga higala, giinan magmutunga ganun sa impeachment, dakop na yun. Si Jinggoy mga higala, preso. So naiba na ng daan. O kunya, ilang giplanuhan nga pasakaan sa kaso mga higala si Ruben Padilla o si Caetano, kay mao mga higala hinungdan nga naka-eskapo ko no matod pas bato.
29: Straight to the point.
6: Kana lalisunon pa kay mahigalabi sa kanang bato kay ICC mo ko na nga warrant pang sugit yung paminaw. Valid ba na o di pa? Dili ba? Hanto doon ang Supreme Court wapag yun mahigala mo hatag o kumplitong tubag labot ana. Kay nakapinding pa Supreme Court ang kaso, ang main case. Nakapinding pa hantod karon. But with due respect Supreme Court, busy sad kayo Supreme Court mga kagalaan, dili po nato sila ma karakara. Labi na kining natans politika mo ganyan eh. Muna ho ng Supreme Court, ayun may karakarahan ang inyong pamulitika ha. I mean, apila-apila ninyo. Ha? So, selected, si Bato o si Jinggoy wa na ilabot din napita, di naman sa katunga sa sinit, pero appeal sa counting sa two-third votes, kay mamay giingon sa constitution. Two-third of all its members. Karon ang mahabilin mga kagilaan kining siyam, kay ni ambak naman po si Jewel o si Cheese, kining siyam ibanan pa yun eh. Ha? Kay pasakaag kasos kay Tano, pasakaag kasos Ruben Padilla, obstruction of justice ko no. Ila pong gitira sa Marcolita mga kagilaan. Pasakaag kaso. So kinsa may mahabilin? Kinis Bunggo, dool-dool sa tinuod niya, ila po ning gukuron. Unless mo balin eh. Unya, kinis si Duha ka Villar. Delikado man mahiga lang ma piton sa ni Duha ka Villar. Si Loren Ligarda, piton ang iyang anak. Tanaw na ko sa Amy Marcos ang siguro yung mahabilin ining kalakiya ay. Una-una siya ay like appeal sa Amy Marcos kay Igsuon na ba ng BBA? Yagi talaga ito katawa, may gala ha? Hutdon nila ni kining minority black. Talawa, ginahinay na mga sukit di paminaw. Unya, to ka sa majority na bagoy. Gipasagag kaso sa majority. Ayahay kayo eh. Kunti ayahaya, no? Ah, kaginhawag yung taon, mga kagilaan sila dito sa majority. Ato ning tiwasog isgo, ta standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 8.44 na.
29: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ohoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
14: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
30: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
31: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
32: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na moy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
33: In 5 meters, turn direct.
34: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
35: Ano baon bukas ng chicken ko?
36: Ay, este ng chikiting ko!
35: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo natuon!
37: Basta baon! Bounty Fresh!
0: ng ginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulinang
19: sa negosyo. Importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron.
20: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
21: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
22: Kabog na nga pang negosyo.
23: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
24: Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
25: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
26: Strong for the Filipino.
27: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
28: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
37: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
38: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
28: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
39: Dito na buo ang confidence ko.
37: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
40: easy maging best me.
41: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Alas 8:51 na mahigala sa Banuban, kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ini nga portion of galato mga kagalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kininagkadaiyang vitamina o mga minerales nga haom, alang sa pagpaligon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama sa mas advanced pharmaceutical company o giapot-apod kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o bagong formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mo kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:52 na sa tuban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Na karon sa ako nang giingon gitagsa-tagsa na sila hangtod mahurot tingali ni mga kagalaan ng sa minority. Tanaw na ko kay kinis kay Tano ilapasakag kaso og si Ruben Padilla kay maoy hinungdan ko no obstruction of justice nga nakaiskapo si Bato. Si Bungo pwede man ni mapasaka ang kaso nila na naman ni ICC dai nga kwan. Og ino na lang ni Bungo ipadaka sa ICC delikado ni. So, gakawil-kawil na saan ni. O niya, kini may ganang duha kabilyar. Ilan ning gukuron, mahimong magukod na ni. Tanaw na ko, mag-spia kay Tano o si Amy Marcos na siguro duha yung mabilin na ni. Ha? O Glorin Ligarda, pwede mo punin lang piton la si Leandro Libiste, ang anak. So, mahurot ni mga kagalaan ning Diaz Minority. Pero bisag mahurot, pabilin nga ining impeachment mga sukit di paminaw, ang buto 2/3 votes of all its members gihapon.
3: Straight to the point.
2: Kaya ang tuyo sa constitution mga kagalaan nga dunay independent o dili rubber stamp nga legislative department mga sukid di paminaw. Ang impeachment court dili basta-basta lang mga higala nga matandog sa naas gahom. Kay ba man eh, kinibitaw ang mga tao, mga kagilaan nga, magsigig ingon nga, mausab na ang kwintada. Kawa naman si Bato o si Jinggoy. Kini mga tauhan na nga muingon nga mausab ang kwintada, ila po ng baruganan, apan ang konstitusyon klaro man, 2/3 of all its members. Wa may vacancy na itabo. Bisa pag imong ipapriso si Jinggoy. Bisa ipapriso pa ni mo na sa Smarculita. Wa man sa matangtang pagkasinador. Kay kung imong basihan mahigala nga wa na matangtang na pagkas di na kabutar kay nga priso pwede man ang ihulot og papriso Marcos di mahimong wa magserve sa iyang purpose na defeated ang purpose nga duna mga higalay legislative department independent from the judiciary and from the executive.
3: Straight to the point.
2: Manay rationale diha kay mingon ka mga kagalaan nga di man mausab na ang gidaghanon. Di man mausab. 2/3 of all its members man. Gawas og mamatay ng senador. So dunay vacancy na diha or resign ang senador. Or na dunay expulsion nga nahitabo or incapacitated siya. But wa niya anang upat. Pabilin siya may galang counted. Nga kini pong uban ilang opinion, ato na sa respetaran, gusto po sila nga maiban na pero kasabot sila na unsang itabo ang anong naibanan. Ha? Mesa, ang denominator na mausap na 22 na lang or 20 na lang or 80 na lang. Kasabot sila po nga ang pag-iban mga higala nahasupak po mga sukit tigpaminaw laliman kang gamay ang denominator tungod sa gaho mga higala sa executive department. So na-defeated ang purpose. Kung mauho na mga sukit tigpaminaw muna nga ang constitution ang klaro giyod. Nga 2/3 votes, 2/3 of all its members. Dili apektado mga higala ang denominator.
3: Straight to the point.
2: Kay pwede man niya mga higala og ingon nimo nga apektado ang denominator kung mga priso na mga senador, ihurot tig pa priso niya na. Nakaprastada na gudaan sa buying remulya sa ombudsman. Bisa kinsay gusto buying papriso dahib. Pasaka ag kasong non-billable priso. So kung maunay buhaton mga kagalaan, ma-defeated ang purpose nga independent o dili rubber stamp ang Legislative Department, mga sukit ni Pamino, ang Senate. Independent ang Senate, mga higala, dili rubber stamp from the Malacanang.
3: Straight to the point.
2: Muna'y rasyonali. Pero karo no, bisag tagsa-tagsaon nila, mga priso ni sila, mga higala, unya mo, barugi sa balag, mga priso, dili mi mo surrender, dili mi mo jump ship. Lisod gihapon, mga kagilaang kunbiktuhon sa araan ng kalakiha. Kikinintanan, kunitado manintanan, na kanis Marcolita ron. Si Marcolita, mahigala, maoy usa sa mga haligi ron, dire sa minority black, labi na kaibugado, masagod, kamausad mga sukit di Paminaw. So, kabantay mo, inig Blue Ribbon Committee hearing mga kagilaan. Si Marcolita, mo ay Blue Ribbon Committee Chairman, pagpremiro yun. Pagkakaroon, mahigala, baguhay, gihimo sa subcommittee chairman. Nga naman, mantigo man, ni abogado. So, og ilang pilayan, mahigala, ang minority, makuhan las Marcolita, o di yun mga kagilaan mo ambak, kaya doon na po yung prinsipyo, bahala na ang mga priso, ipapriso, ganila. Muna yun si Buhing Remulya, pasakaan na o kaso, mahigala, plunder si Marcolita, mga kagilaan. Ha? Muna yung mga higala, ikuan, no? Ni atong paminaon sa kadalis Buhing Remulya, be. Asa man to nung, kani. Atong paminaon sa. Sige. Muna yung Buhing Remulya sa ombudsman, ha? Ako, taas kay kong respeto sa ombudsman, mahigala. Ilang mga empleyado na taas kay respeto. Pero kasi si Buhing Remulya, nga mo'y bagong ombudsman ron, medyo, adili na lang ta magdoduha pa pag-istorya, God. Giwiponize, mga higala, ang buhatan sa ombudsman. Kaya klaro-klaro lang gina.
3: Straight to the point.
2: Medyo respect sa mga diprinsipyo ng mga tao, diprinsipyo ng mga empleyado nga naa sa ombudsman. Ha? Beato nga paminaon dong. Muna yung kang Remulya Sulte.
4: Baka resolutions within the week na ipafile rin sa korte sa Sandigan Bayan for that.
5: Ilang senador po ba yan, sir?
4: Ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo. Yan ang treaty na namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para ifile sa Sandigan Bayan.
5: At least one.
4: At least one. For PI.
5: For PI. Okay, sir.
4: Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin ito linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week.
5: One senator this week.
4: Baka dalawa.
5: Senators?
4: Sandigan. Dalawa.
5: Sandigan Bayan.
4: Isang Sandigan, isang PI. Tama ba?
5: Senator,
4: baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang Sandigan, isang mga PI.
5: Senator.
4: Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan. No? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Yun din.
5: Yung po sa isang senador, ito ba yung related sa flood control?
4: Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun.
6: Sir, is it Senator Joel Villanueva? For this week?
4: For PI.
6: For PI. Okay. And then, then any clue dun sa isang yung senator for this week?
4: Ha?
6: Any clue kung sino?
4: It's Senator Marcoleta, definitely. For resolution, we're about to file it already.
2: Okay, so Senator Marcoleta, yun. Pasaka ang kaso within this week na, ha? Matod pa mahigala ni Ombudsman Buhing Remulya. Na, kana mahigala ko, nakasaag yun, parang ako, okay, saka. Pero kung selective justice mahigala, nga wagi na igo dito sa minority day. Ha? Binuang na kayo na. Ang ipang-igo mahigala, hindi as minority. Sa majority, wahapsay kayo sila. Sumuni ang Priscon, mga higala. Kini si Buhing Remulya, mahilig kayo magamit sa terminong hinog. Hinog na. Isa, hinog na. Hinog na ang kang Marcolita. Ipasaka na within this week. Ah? Pero si Joel Villanueva, nabalik ko kahilaw. So si Marcolita, ang target ron si Manaha. Si Joel Villanueva, mga higala, nabalik og KPI. Preliminary investigation. Nya tanawa ha. Si Romaldes mga kagilaan, wag yun taon. Wag yun. Dili ba obvious mga sugid ni Paminaw? Ha? Kana pong dili kayo obvious, pa-appeal pong pasaka kaso ng naasa majority, para dili kayo obvious ba? Kinigrabe yun kayong panggukod. Ha? So, ingon siya mga kagilaan, pila ma to, nahuman na ba to ang Priscon? Katong definitely nga, kwan. Mahilig siya mo gamit o kwan? Kana na ang hinog na hinog na. Be, ibalik ko na doon. Balik ko na doon, be. Itong iyang kwan, ibuhin kani-kani. Gini, be? Hindi kamay lang. Hilig siya mo gamit termino nga hinog, ha? Yes, Joel, nabalik ko kahilaw. May ambak mas pikas din na hilaw. Sige, sige ko na, be. Okay, sige. Rewind lang kamay doon. Bisang rewind lang kamay. Kana makuha ang katong kamarkulita na. Sige, sige.
6: Sir, is it... Hi, Is it Senator Joel Villanueva for this week?
4: For PI.
6: Oh, for PI. Okay. Oh. And then, and then any clue dun sa isang yung senator for this week?
4: Uh-huh.
6: Any clue kung sino?
4: It's Senator Marcoleta, definitely.
2: Ah, Marcoleta yun ha? Sige.
4: Ano na, for the solution na. We're about to file it already.
6: This week yung kay Marcoleta?
4: Yeah. Pagsasampanan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder.
2: Plunder, non-billable.
6: Sama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin.
4: Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction.
6: Sir, yung status kay Joel?
4: Hindi na. For PI.
6: For RSO.
4: For PI na.
6: For PI.
4: PI na yan.
2: PI pa kang Jewel.
4: Yeah, so,
2: preliminary investigation.
4: Tuloy. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it.
6: Sir, yung case Escudero?
4: Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming fa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it'll take two to three weeks more for us to file cases in the courts and for a preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, diba? Baka resolutions within the week na ipa-file rin sa korte sa Sandigan Bayan for that.
5: Ilang senador po ba yan, sir?
4: Ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo. Yan ang treaty na namin kung mahihinog na. Pero yung isa, hinog na para i-file.
2: Okay. Posa, ha? Mahilig sa mo gamit ang termino nga, hinog na. Ang isa, hinog na. At padayon, may gala. Padayon tayo, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundong. Alas 9:04 na.
7: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Ug pirmi kan sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
12: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani.

0: pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Atong takna mahigala alas 9:11 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now atong hatagag pagtagad mga kaigalaan kay kini ni ang padayon tas tong isgutanan mahigala si Romaldis so mangyoy tatsas Romaldis. Unsa na may status kaso Romaldis katong kaso niya gipasakas Quezon City dismiss. Dili sa ombudsman kumusta man? Bisag preliminary investigation wa kita kadungog. Yagi tala ni kato katawa mga higala. Kay ngano ang mga tao nakasabot magod? Ha? Himo nas lag ila dang ginahimo. Kasabot do na sila siguro dahil nga nakasabot ang mga tao sad, ha? Pero nagpatuyang lang yung Japon, nipaturatoy lang yung Japon sa lang gusto. Matawag man ito, may kailangan, ma-obvious man. Tanawa, si Marcolita, karong si Manaha, pasaka ang kaso kay hinog na. Ang kang Joel Villarreba nga giingon kani ato nga hinog na pod, nga no, man mapasaka. Nga karon ibalik sa preliminary investigation. Atong klarohon ha, paminaw tagbalik si Kwame, kinini ang sibuying, labot sa kaso ni Joel Villanueva, asa man to dong? May presko ni Buying, may balik, may? Sa kan Joel po din nga topic. Sige, sige ko, no? Kana. Sige. Audio. At pinanta sa audio. Kwan ay adong...
2: Maring naging... Sige. Ano po yung maring naging dahilan, ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva. For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso.
3: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga...
0: Ano po okay, pause lang. So mo nang giingon ni Buying, sa unang preskon, hinog na ang kang Joel Villanueva. Mo na nga si Joel Mahigalab, ambak eh. Kay hinog, giingon naman nga hinog na. Gawas ng warrant ni mo. So, karon yung pangutana, ingon ka, hinog na, ano na balik man lagi ron sa pagkahilaw. Ang tubag Mahigalang Buying Limulya nga, na ay recommendation ng DOJ, hinog, but naanila ang ilang opsyon nila, naanila Mahigala kung ilang dawaton ang sa DOJ o di ba? Tanaw nila Mahigala kuwang man, di mo nang magpahigayon sila o preliminary investigation. Correct ba nang gisulting ni Buying? Correct Japon. Kay ilang man na DOJ, ilang man designate ang DOJ, correct Japon. Pero kato Mahigala, wa pa mo balis Joel niya ilang ipasakag kaso mingos nga amo nang gidawat ang sa DOJ kay kumpleto man. Si Buying Limulya gud may nagpa-press ko na to kanang kan Joel hinog na. Ha, hinog. Karon ingon si Buying dili pa kay gibalik nila sa preliminary investigation. Mana kini ka Marcolita Mahigala hinog na pud ni pero mobalin is Marcolita pwede ning mabalik sa kahilaw. Ang problema na lon og si Marcolita mo ingon Mahigala nga bahala na mo ako lang yung barugan ng prinsipyo bahala ang mga priso. Ah mahinogan madayon ang kahinog kay kato Joel og pa to mo ambak madayonan gid to Mahigala kahinog tong iya. Nga ni ambak man, magpagutan na pa, ingon ka, hinog na ka Joel. Wa pa, nakuangan pa mi, so amo pang gitanugan. Atol ni agi katong katawa, mga kaigalaan ha. Ah, money mahigala katong kang Joel nga kwan. Oh, abot gusto Joel na ha. Nga kisa may mutuo mga higala nga kwan. nga mona ni Anhas Jewel pareha ba ni Cheese ba kanang katapusang adlaw na gyud mga higala nga kuha na gyud katapusang adlaw na nga session nila nya ni kaugma mag blue ribbon hearing na dai mao gyud pagtungang Cheese ko diro eh nya gisamay mo tuo nga imo inon nga nalamdagan na si Cheese. Mona ang reporte ng utana ingon ka hinog balik ka ragot dong gamay dong katukang nga buyeng dong bebebe balik to gamay tong ingon kanay
2: na sige. Ano po yung maring naging dahilan ombudsman kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva for in fact ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you ombudsman ay parang ipa-file na yung kaso.
3: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga...
0: Okay. So pag inyon din niya mahigala nga hinog na tong kaso ni Joel Villanueva sa DOJ today nga hinog na ready na ipasaka na magawas ang waran kay hinog na karon ni balitok man Joel ni sa dili na mo tinanggap ang sa DOJ. So naa sa ilang opsyon matod pa niya kay katugwa pa tumudayon si Joel og ambak apilting hinuga gito kasuha. Ni ambak man, di ingon mahigala nga, wala kay ilamang opsyon kung ilang tanggapin ang recommendation sa DOJ. Tanaw nila kuwang, sumuna nga, gipaubos pa nila preliminary investigation. So, gikan sa kahinog, nibalik o kahilaw. Manang doon ay statement mahigala si Senator Rodante Marcolita sa iyang FB page mga kagilaan. Nag-FB live to siya mahigala to paminaw niyang statement. Kining a portion to sa kanato mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1 mga pisa at gamay. Para relax gamay, kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang saban lalabihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Okay, ato nga balikan mahigala ng atong duga mga isgutanan. Arita mahigala kang Senator Marcolita sa iyang nag-live ni sa ganina mahigala o kagabi iba ni day? Gahapon? Sige, ito paminahon saan ni kanali niya may statement may? O sige, kuno dong names. Okay.
4: Kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kinalang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit, Kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila'y hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay may pakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat noong kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
0: Okay, so kailanman ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Alas 9:23 na mahigala, ang Iglesia ni Cristo doon ay statement sila labot ani ang mga panghintabo karon at ang paminaon mahigala humanamang sa pipila ka mga mahinungdanon.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
8: Dito na buo ang confidence ko.
6: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
9: easy maging best me.
10: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Alas 9:26 na mahigala sa Banuban, kanoning atong tulumanon, iginyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kining portion na tulumanon, ito mahigala sa Sugar Troll. Daghana kanon, adunay mga gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood o ginguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Mao kini ang Sugar Troll may galang duna mga kagalaay nagkadaiyang mga bitamina o minerales, no? Duna kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Munang makatabang o gadako may gala epektibo sa pagtabang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation, ingon man pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Munang sama kanato matag-adlaw nagsugatrol.
4: Straight to the point.
3: Alas 9:27 na mga higala sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ang Iglesia ni Cristo may gala mihimo og statement sa labot ini mao mga panghitabo karon. Og in fact, nagtapok-tapok sila ron mahigala dito sa may EDSA, ang mga membro sa INC, mga sukit ni Paminaw. Ato sa ang Paminaw, ang pamahayag usab sa Iglesia ni Cristo mga kahigalaan. Okay. Sige, audio ko na dong. Agamay lang.
5: Atong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
4: Straight to the point.
3: Okay, so mo na yung mahigala ang statement sa Iglesia ni Cristo, labot ni mga panghitabo karon. O dito mahigala sa EDSA ni ini mga panahon na, karon ni dahil, no? Nga doon na yung mga tapok-tapok dito nun. Ubay-ubay ni, yung mga members mahigala sa Iglesia ni Cristo, o doon na yung mga dili mga members sa Iglesia ni Cristo ang nisimpatiya sa mo na yung mga pictures, o. Ubay-ubay na mga tawhana na dahil, o. So pagpakita o kuan, suporta mahigala na unsa na ning kalakiha nagandaghan ni mga kagalaan. So padayon gyud mahigala na lag push mga sukit di paminaw para nako kung inana mga higala nga dunay mga kasaypanan, sige pasakaig kaso kung tinuod manggaling, pero na may daghan na kadawat og campaign na donation sa ano man pasakaig kaso lagi.
4: Straight to the point.
3: So og pasakaig kaso nga itumong ra mga higala nga lipod sa minority, foul po na. Isaw-saw ni mo pag evaluate mga higala. Kay, ang kang Markulita mga kagalaan, matod pa sa tunakuhang report, dunay mga niamot niya panahon sa iyang pagdagan ni adtong 2025 election. So gikan to sa private ng mga persons. Kadtong maong amot. Dili to kwartas gobyerno. So wala na mahigala katong flood control ang gikuha mahigala nga funding gikan mga kagalaan sa kawat. Wa mo indili imbisigahon. Ang kini mga higalang donations mo imbisigahon. Ang pangutan na ron do na may mas dako pang donation nga nakuha. Nganong wa may kaso.
4: Straight to the point.
3: Diha nimo masabot nga kung naa kas minority, igo kagyod. Og naa kas majority di ka maigo. Mo ni mahigala ang obvious kayo ba nga obvious kayo nga mga panghitabo karon. Natandog ba ang mga senador sa new majority ron? Ang pinaka-latest mahigala si Cheese og si Jewel. Bita-bita hagyod nga matulaging Edward Chico ni dawat na magod ni JC, ha? Nga isip manluluwas dili JC nga Jesus Christ, Jesus Crispin. Imong dawaton si Jesus Crispin nga maoy imong manluluwas. Okay na ka, ha? Okay na imong pagkatao. Naka ginhawa na kag luag, ha? Kung imong dawaton si Jesus Crispin nga manluluwas. Atal ni agi kato katawa mahigala, pero kalo nagtapok ang mga tao dito sa EDSA, delikado mahigala mo escalate ni ngadto sa dugang paunya nga mga lihok protesta, no? Kay obvious man sagud kayo. Ang lihok ba bitaw mga kagalaan? Aron nga dili unta obvious. Og moingon ka nga kato nakadawat og campaign contributions pasaka agkaso pasaka itanan. Og pasaka agtanan, indi kin duda ko mahurot silang tanan senador. Kato di ay kang ilang lakson og Tito Soto pagdagan. Helicopter pa mga to sila. O sa man to, di ba to campaign contributions? Ha? Pero way problema nila, way kaso, okay lang. Ang mga tulfos mga higala na kadawat sa dako-dako nga kuan, campaign contributions. Pero way problema. So muna nga ma-obvious kayo ang mga tao, kinini ang makakita ba sa obvious kayo nga diferensya? Amo ni ang hinungdan mahigala. Okay, mao na hitabo ala isa naon sa man din. Okay dala. Okay. So muna nga dunay statement ng Iglesia ni Cristo og dunay mahigala mga pagtapok-tapok dito gumikan ini maong sitwasyon karon mga sukit di paminaw. Nya appeal pa mahigala tanaw ha. Si Mike Defensor pasaka ang kaso nan bilabol. Kini pulos ipasaka ang kaso nan bilabol. Kini mo gusto malkulita og mauni maigo mahigala. Sakto to yung gingon nga mura siyag 2-in-1 ang maigo. Nga kini ang kontra mahigala karon og mapasakaan og kapriso mga higala. Gawas nga di na maka-appeal dito sa impeachment. Ah, dili maka-participate dito mga kahigalaan. Unya, doon naman ko'y igong kapasiti ni Marcolita saan niya maka mo og dunay mga lalis dito mahigala maka debate masaguni. So ligon og kuan ang diri sa Habig's minority kun naa si Marcolita diha. Although salig man ka mahigala ni Caetano nila ni Pia Caetano og si Peter, pero kun si Marcolita dai naghatag man ligon kay man tigo man sad. Pero imong i-minus Marcolita diha, imong i-eliminate diha sa mga senador. So inigsugod sa impeachment trial kisa pa may mulalis lain. Kana sa Caetano mga maayo masad, pero kung Marcolita dako-dako sa negrol. So kung ipaprison landaan, magsugod ang impeachment may gala July 26. Unya maprison July 6 day. July 6 unya maprison na daan ron. So medyo lahi ni mahigala nga hisgutanan. Medyo dako kahit impact mga sukit di paminaw. So sa pagkakaroon si BBM Dekin, asa man tong item na to, nga naay mga lakaw, apan wala una mo lakaw sa pagkakaroon, kay kinini ang kuan? Kinini ang dunay pagmonitor sa mga panghitabo dito sa EDSA o mga panahona. Sige, so mo ni mga kagilano, ang tapok-tapok sa pagkakaroon, o delikado pa ni mudaghan pa mga tao iniunya sa dugang pang tapok-tapok mga higala. Standby lang una, alang sa tundugang mga hisgutanan ron taon-taon. Asa si Mike Defensor, pasakaag kaso, pasakaano kaso mga higala nga non-billable gihapon. So ang uso ron, non-billable case para mapriso ka. So adto ka sa prisuhan, di ka ka-participate, no? O niya doon na po itig-ingon mga higala, palitan mapriso sa Marcolita, minga po, nigamay na ang denominator, kinapriso naman po. Pero kasabuta, dilita ignorante, dilita inosente, giunsa nila nga mo gamay ang denominator. Kung imong sakyan mahigala nga ang senador o mapriso, wanay labot sa ihap. Ha? Pero di man maigingon sa konstitusyon. Because kung imong ingon mahigala, tuuhan ni mo na nga argument nga o mga priso ang senador, maibanan ang denominator dahil dilita 24 dahil defeated ang purpose konstitusyon. Defeated. Kaya nga naman, ang naas gahom, pwede man niya ipapriso tanan. Ha? Iyagod tanan gahom. Andersman do ko niya tanan. DOJ, ombudsman, pwede niya manduay. Pampriso na sila. So, ma-defeated ang purpose. Muna nga, ang katuyuan sa Constitution, muna nagi klaro ni former Chief Justice Hilario Divide nga 24 ang kuhaon yun. Ari ang denominators 24 mga higala. No? Muna nagi pamahayag ni Divide. Pero sa dilipato, sa i-check ko sa ang report mga higala. Ari sa tama, kagalaan sa ato mga local news before tayo balik mahigala sa mga panghitabo sa kauluhan. Alas 9:39 na, na yung maestro na kuhaan o dugas, na dakpan kay nadagma. O guwa pa madagma ni Dini Mapsan. Ato sa paminaon ang report o ba ni kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane.
6: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
7: Yes, Radyo Man Attorney Rafael, imbis na mapahimamlo sa mga estudyante nga maglikay sa mga illegal nga kalihukan, usa ka maestro na manhinoon ang nadakpan sa kapulisan nga kay nakumaan kini og pakete sa gituuhang sabo. Mga alas 10 ni pasado kagabi sa may Block 4, Barangay Sawang Kalero ng Dakbayan sa Subo. Gikataho nga ang 53 anyos na dinakpan, residente sa Barangay Bulacau, Subo City, ug usa ka active teacher sa pampublikong tugaan dinhi sa siyudad at ni Rufila. Base sa inisyal nga imbestigasyon na sa Sawang Kalero Police, nga po sa ilang gipahigayon na intensified anti-illegal operations sa maong lugar, nakamatikod sila ni ining maong maestro nga dunay gika transaction. Matod pa nga, dihang nakabantay ang maestro sa paresensya sa kapulisan, kalit ng kinidagan at ni Rufila, apan giingong tungod sa karatong sa maong maestro na dagma kini o giingong na si ang maotong nadakpan na abdan gid siya sa ato ang kapulisan na teniro ay dugay magay siya nakabaroga mao nang gidala jud ni siya karon sa Sawang Calero Police Station. Nya diyang naapta ni siya sa atong kapulisan, kumuhaan gid ni siya Pedro Phil gikan sa iyang posisyon og usa ka kanang gamang pakete sa gituuhang Cebu. So mao nang gidala siya sa prisohan sa pagkakaron atong gisuwayan gid ni okay, nga makahinabi ni ang kining maestro kaya nagtudlo ra ba gid in tawo ni siya Pedro Phil daghan ang gatan-aw unta ani niya nga mga estudyante no nga makapon niya ate ni Rufila niya kay nakuhaan man ni siya gahibuhat na rin siya inibigal nga kalukan apan ang atong mga kapulisan sa Sawang Calero Police Station na mangi ulang sa ate ni Rufila kay nagpadayon gihapon ang ilahang investigasyon ila gihapon na gisubay kung yun siya nabakaan siya kadugay ate ni Rufila nagsood aning maong kalihukan or kaning ilibigal nga kalihukan niya gisusi pa po ni nila ang maong istilahan ang gitrabuhuan po ni ining maong maestro. So, for Atty. Rufil, mo na ito.
3: O sa man sa maestro sa elementary ni o sa high school ni siya, Jane?
7: High school,
3: no? Sus, kanina ba mga high school? Wa na ba? Mauna na ang adolescence period niya, ang usa ka tao, ang usa ka batanon, na nag-ilog ang iyang pagkabata o ang iyang pagkahamtong. So, dadunon kayo na. So, ikaw maestro, ikaw ang tayo may model. Ikaw may mudas katarong ang problema magkita ka sa mga estudyante nga ni suyop sa dayka sos Ginoo ko.
7: Ginoo ginatay ni Rufil no usa unta ang mga maestro gyud na mugaid unta sa ilahang mga estudyante apan subo pa malandungo natay ni Rufil nga dun na kay nakuha nga inani nga balita nga usa di ay ka maestro pod ang nagbuhat pod og iligal nga kalihukan and ato lang pod ni ko natay ni Rufil no nga di lang pod unta masundan sa ilahang mga estudyante gyud in town kay active ra ba gyud in town ni si ate ni Rufil nga maestro
3: sus Ginoo ko
7: publiko. Publiko, ate ni Rufil. Dere sa Dakbayan sa Subo. So, mao ka na ang gitrenisto doon sa ato ang mga kapulisan. Kaya dagar makatagbalita aron ate ni Rufil nga kasagaran estudyante ang nagbuhat po ng mga dilipod maayong nga karon nga ang ilahang nga isa sa mga role model nila ate ni Rufil unta ang nagbuhat pero giligal nga kalibukan. So, mauna nyo ate ni Rufil nga bati nga balita giyon ang atong nakuha sa pagkakaroon apan na noon, nadakpan na ni siya sa atong mga kapulisan o gipadayon gihapon nga giimbestigaran ate ni Rufil. So far, mauna atong nakuha gikan din niya sa may Sawang Calero Police Station. Kauban ako sa itong Armament Patrol atong Speed Pilot Radio Man Justice Kampong. Ako sa banginyo Radio Man Jane Galliardo DYHP. Tatak, Armament.
2: Number one sa balita. Number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galardo sa mga report. Alas 9.44 na, standby.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Seth, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
9: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga, anong mga pirminti, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Mas maayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: In 5 meters, turn to right.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, bilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576-2026.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
19: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Ahoy! Kidney Care time!
21: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
26: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website para makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na!
27: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
28: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
0: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulayipod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
6: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack nala sa 9:51 na sa atong manuban karoning atong tulumanon ginyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion to Jota may gala sa Seed Element Oil, mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon, apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Element Oil nga may muhatag og kupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
2: Straight to the point.
3: Alas 9:52 na mahigala. Update on sa EDSA. Medyo nadaghan naman yung mga nagtapok na dito. Disimpatiya sa mahigala ni Senator Rodante Marcoleta nga obvious kaayo nga mga panghitabo ron nga pasaka ang kaso mga kaigalaan na hinog lang kang Marcoleta ang kang Joel Villanueva mo'y nahilaw balik. Muna ang kinahanglan tanugan patong kang Joel. Wa patong balis Joel, madayunan gito kahinog. Ato lang na yung agi katawa mga sugit ng paminaw. Kaya mo may ngayon ni Crispin, kanin mo na ni o. Mo na ni mga higala. Asa man tong video dong, ato ipakita ko tong video. Kani. Nasa audio? Kanan ni mga polis. Uy, usap na eh. Dut-duot naman eh, dut-duot naman eh. Uy! Naon siya na niya, gubot naman eh noon. Sus, ginoo ko. Mano na yung sitwasyon dito. Sus, naamong na ni mga tao hinoon ng kalakiha. Ano na yung sitwasyon dito sa EDSA, mahigala? Na, nagtinukmuray na ni. Sus, ginoo ko. Kino yung mga polis po, mahigala, igo na po na siyang gisugo taon dahil. Ano, trabaho na sa taon ba? Oh. Nga, kino yung mga nag-rally, mga kailan, doon naman silang krusada saan, nga nung nag-rally sila. In fairness po nila. Nano, mo na ni dito sa kauluhan sa pagkakaroon. Tungo din yung mga developments sa mga sukit di Paminaw. Ah, nakaguliyang na ni. Isa man eh, tinukmuray na. Idsa People Power Monument. Nagagubot na ni mga higala, kaguliyang na ang sitwasyon. Sus kagubuta. Dili lang unta selective justice para kuan. Para patas ba? So kini mga bases, mga blue bases mo nilagi pang sakyan. Nya ito na ang mga bases. Magkagubot na mahigala, Pinoy versus Pinoy na ning kalakiha. Kay dunay mga tao nga dunay mga interest, mga higalang wa mamao. No. Sus, Ginoo ko. Ana, nagaguliyang na ni mga kagilaan. Nasuko na ni mga naglali kay ilang mga bases. Ito man unta sa MMDA. Kana mga bases diyang ablo. Ipugnan sa mga tao nga ito nila. Ilang guyuro na mga bases. Sus, kagubot. Ang kalakihay noon. Ma-unstable, mahigala ang gobyerno. Ang kalakiha. Tungod din mo mga sitwasyon. Bayubay ni mga pulis nga naadya, nag-gather. Sus, Ginoo ko. Ang mga tao mo ko nakakita mo ko mahigala sa unsay mga panghitabo. So, wa na makaantos ni ining mga selective justices nga nangahimo. Obvious na masagot kayo, muna ang mga tao, muna ginilihok. Nakaguliyang na ni. Masama na nang iguyon. Sa EDSA People Power Monument ni Maygala. Na, muna na yung mga panghitabo, mga kagalaan. Tinulakay na ni mga sukit ng paminaw. Mauni ang sitwasyon noon dito sa EDSA. Gumikan ining maong panghitabo. Okay, so gamay lang kayo mahigala. Sige, posa dong. Mo ni mga higala ang mga panghitabo ron dito. Ang mga tao may higala, kasagaran, mga membro sa Iglesia ni Cristo o gadunay uban nga mga may simpatiya, mga kigalaan nga nagtapok dito sa EDSA. Gumikan ini mga panghitabo karon, no? Kani mo ni ang aerial shot, mga higala, aerial shot sa atong kuha, no? Or pinagig drone. Mo ni ang kuha, ubay gud ay day. Kadaghan gud ay, no? Oh. Dihan sa may EDSA mga kigalaan. Nga sitwasyon di nagid maagian dai ning idsa ning kalakiha kumaohon no gumikan ini pagdagsa sa daghang katawhan ani ini mga panahuna mahigala paita kini tungod kay mga tao sad wana sila mahigala makaantos pagtan-aw sa selective justice kalabang obvious na sa kayo ba nga panggukod na sa gyud mga sukit ning paminaw no
10: straight to the
3: harap-harapan na sa gyud kita mo kana na ang kon masagod kana ba ang selective ang paggukod mga higala. Kunta ka ganis partido, gukod. Hasta ganis Mike Defensor, pasakaan sa dukaso mga higala. Kinumdo mo Mike Defensor, kanto na yung nag-lead sa kuan. Katotoang investigation sa 18 Marines, wa madayon to mahigala tong kuan. Katotoang Blue Ribbon Committee hearing na itong katapusan ng schedule, sila si Mike Defensor ang naghimo ang mga higala o kuan. Masabot na to mga higala, morag press conference na itong ilang himo. Kaya naman to hearing. So si Mike Defensor, may gala nga mo'y naningkamot sa nato, pasakaan sa siya kaso.
10: Straight to the point.
3: Pero si Romaldi Santo doon, wagi kaso. Pala di po nung tak kayo obvious ba, nga doon na po'y mapasaka ang kaso, speakers po. Kini nga portion, may gala to sa DTX 500, o kanin mo na siyang conference doon. Kato, ito'y pakita, ito balik rin ito taon. Taas pa ang presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls, o nagkapalapot sa mundugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka, o gitawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension, maresulta ka ng pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa gani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Busa ayaw nagulat pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 naman tag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 na tag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Straight to the point.
3: Alas sa gestress na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
3: Dapay lain ay si Mike Defensor mga kagalaan. Naat kay picture ni Mike Defensor da dong. Kinis Mike Defensor kanhi ni kwan? Congressman kanhi? Secretary ni kanhi? Cabinet member ni kanhi? O niya nahimo ning congressman sa kwan eh? Party list. Congressman anak kalusugan party list representative. Mike Defensor. Nya siya mo'y nag-lead ining samang tigi pasangin lang nga nag-bribe mahigala sa 18 Marines. Nga no, kunong nagsulti ng 18 Marines kay si Mike Defensor may gipasangin lang nga mo'y nihatag kunong kwarta.
10: Straight to the point.
3: Naingon sa taon tong 18 Marines nga wa taon mihatag yung kwarta dili. In fact, na pa magani mga nagkasakit-sakit nga sakop sa pamilya kung may kwarta pa luwas o tatos na madaon ta sa hospital. Dito lang magani sa public. No? So mo'y si Mike Defensor mga kagilaan. O niya, Moni ang nag-lead atong press conference, kauban ang 18 Marines, katong katapusang Adlaus conference, nga wa madayon. Natay video to noon, Moni is Mike Defensor, ang ipakita niya sa tong screen, o niya katong ilang conference with the Marines, asa man to, kani, Moni. Ang last day nila ning pagpahigayon unta sa Blue Ribbon Committee hearing, pero nalawgaw, wa sa pasudla sa Senado, nangita sa glaing binyo pero giatangan po sila dito. Kung nagiging karaman, dili gusto nga doon ay investigation sa flood control. Ha? Dili gusto. So karon mamita kong ingon, ilang pugnan kay kuno naamay legitimate niya Blue Ribbon, ayaw mo gimuhimo dahil inyong investigation. O niya karon nga naanay legitimate, wala naman yung gihimo bisag schedule na lang.
10: Straight to the point.
3: So muna yung mahigalay mga panghitabo ron. Muna yung tagag pagtagad mga kaigalaan. Buntaga. Okay, so asa man to? Kinini ang okay. Amo ni ang katong sa kwan. Cross Mike Defensor sa mahigala appeal pod nga pasakaan og kaso. Ang kaso mahigala ang Mike Defensor lahi ning iyang kaso mga kaigalaan kay duna di ay kinini ang siya may president sa ilang company. Anya iyang asawa ra ba mo oy vice president? Chairman siya, chairman ng president sa gitawag og Cliff Point Development Corporation. Naay korporasyon nga siya may president. Unya ang iyang asawa appeal pod kay mooy private corporation man ay mahigala, palag family corporation eh. Iyang asawa si Julie Defensor, unya appeal pod niya pasakag kaso sa ilang anak. Kay kanang ila mga higalang compound, dunay mga nag-abang ba? Muna gingon Mike Defensor, da kami nag-abang niya, na 7-11, na ay, da ka nag-abang ba? So doon na may usang nga nag-abang mga kagalaan nga matod pa dunay mga KTV bar unya dunay mga babae nga tuah.

0: So, gikuha ni sila, pasakagkaso ang mga nagpasiugda, unya si Mike Defensor o giyang asawa nga si Julie Defensor, considering nga sila mo ay president, chairman and president mahigala sa korporasyon nga nagpaabang, appeal sad matod pa nga pasakaan o kaso. Ato paminawon si Mike Defensor kadali ha sa iyang pamahayag labot ani mga sukid di paminaw. Na klaro-klaro ba nganong appeal sa pasakaan kaso kani? Interview ni mahigala sa Bilyonaryo Channel man ino. Ato lang gikot mga higala courtesy sa Bilyonaryo Channel. Ato paminawon mga sukid di paminaw ni iyang interview ni Mike Defensor sa iyang habig pod nga pasakaan sa kaso ni matibag sa NBI. O ngani within this week penting ali gihapon ni day nga pasakaan kaso. So ipampriso gyud ni mga tawhana. Ha? Kutob mga higala sa mga naningog, pampriso, non-billable na ba ang mga kaso? Nato paminaon ang tubag ni Mike Defensor. Okay, sige dong.
1: Set the record straight about this KTV bar at saka yung hotel po. Sino ho ba ang may-ari nito? Ito ay lessor ho ba? Umuupa sa...
2: Umuupa yung operations doon. We have 7-Eleven there. We have a Korean restaurant. May office kami doon. May office na nagre-rent out. Kami mismo. We're a tenant of that building. Doon sa other side, meron doong studio and about 2-3 other offices sa ilalim on the first level. So, marami itong mga lessor. Kaya ngayon yung pinapoint ko, Willard, eh. So, ibig sabihin, pag may nagbenta ng shabu doon sa isa sa mga establishment doon, eh kasama kami, alam ba namin yun? So, this is precisely the point I'm raising against, sinasabi ko, tanga. Diba? Bakit? Eh, talaga naman tanga eh. Ididikit mo yung isang lessor doon sa ginagawa ng activity ng isang lessee na nagrenta. Pangalawa, talagang halatang-halata yung pagka-politically motivated niya. Dahil, kung mapapansin mo yung mga kaso ng NBI, no, lalo na yung mga matataas na mga kaso, nakatutok. O yung malalaking kaso, nakatutok doon sa mga kalaban sa politika. Yun yung bine-weaponize niya, magiging yung pag-aresto kay Senator Bato. Pero mo, NBI pa rin ang lumulusob. So talagang naaawa ako sa mga kawani ng NBI and I have many friends dyan sa National Bureau of Investigation. I respect the institution and naaawa ako sa NBI because nasisira yung imahe nila sa isang tao lamang.
0: Okay, mo ni may gala si Mike Defensor. Siya may president and chairman sa korporasyon nga nagpaabang diha. Malalim ka na yun, nagpaabang ka. Na 7-Eleven diha ang nagabang. Na ang mahigalay mga offices nga nag-abang. O ka ng 7-Eleven panalitan o namaligyan, nagsabong, mapil eh, tag-IAS building nga nagpaabang. Pero pasakaan sa kaso, non-billable. Ang ipasakang kaso. Kuyawan yung kalaki harap-harapan naman yung dagana, mahigala. Naunsa naman yung kalaki hainoon mga sukitig paminaw. Alis atas pawa sa stress, be. Mga nasakpan na minaw sa DYHB sa ta, Oga IFM, busa magkadawat mga palipay gikan sa Nusibianan. Congratulations nga tukang Dr. Lloyd Kent P.O. Campo sa Talisay City, Cebu. Graduate karon sa kurso sa medicine. Good morning ni Mudadok. Dr. Lloyd Kent Ocampo. Oh, congratulations sa ginikanan sab si Miss Eunice P. Ocampo o Mr. Randy Ocampo. Gikan po ni Nori Bermudez. O gikan ako o gikan sa mga barkada tanan. Sa dakong kalampusan ni mo, Randy o Eunice. Sa pag-graduate na si mong anak. Nini mga ulas sa mga ito sa tagay-pagtagad si Lailin Ramanis Aligala sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa ba kadawat mga pahalipay gikan sa itong Sibianan? Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP. Hanamin Report.
4: Mayong puntaw po usap kasamang regimen Attorney Rufil balik diri sa Cebu City North District. Yung line grupo na usap na makadawat sa itong mga pahalipay nga bugat sa All Show Rito. Ito pa salamat silang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Did Pilapel, Enito Mira, Rosico Badios, Sonia Cordera, Mena Isueda, Ronaldo Baraka, at karoon na sa ikasinggi din niya sa DYHP. Sabi na po si kasamang George, si Kuya kasamang Julius Balilugay Bubi sa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat Lailin Rabanis Arigadas sa mga report.

Salamat sa magkabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busa na ganoon mga pahalipay. Gikan sa itong Sibianan sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Oy, happy birthday di ay nga to kang Alan Polistico. Nasa ulog siyang adlaw na tauhan karon. Good morning, Alan. O happy birthday di ay nimulan. Gikan sa ganitibok ang pwersa sa DYHP, RMN Cebu.

Shout out Attorney Rani Montesclaros, Attorney Jan Cagulada, Attorney Jason Ripaso, og Attorney Paul Ligurio. Good morning. Og mga nalang tamagtiwa sa mga galaston na diskasyon sa mga kagalaan. Mahinaotang nga doon ay kahapsay kalinaw na dito sa EDSA, ha? Naunsa naman yung kalakiha, mahigala. Sa kanama sa kong obvious na sagig kaayo, mga sugit ni Paminaw, mga tao mo rin di na makapiyong sa ilang mga

0: Atong nga tak na la sa Jess Tracy na Miguel standby sa sunod nga tulumanon kung ako masultiyo na kasama ng Alan Guliat na Kurdao Gati Priscilla Arganas o niya standby sa Mahigala sa tulumanon na sincerely ati Arlene o niyang gabi eh. Alas 12 ngayon sa Jess ang tak na sa kagabi on. Alas Jess ngayon sa 12 ang tulumanon straight to the point evening edition na kasama ang Benji Tanghian. Kini nga portion sa batol kanato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule, mga timailan, nga kadunay na ka mga toksin sa mulawas, mong dili karigilan nga makapagawas imong hugaw, dugay mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, aron maangkon ang maing panglawas. Inumatik adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Ngans kini tibok ang pwersa sa DYHPR Benzibokos kasama ang Rufil Fernandez Banyok manamilit kanyang pinagispagyon sa tanang panahon usta ng higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN
1: not just number one simply dominant
2: inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa iyo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
3: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og indong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaipong pamati. Iktibo kayo ang TTX 500.
5: TTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O na, maninda ko liha. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
2: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinis ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyo, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong siguro na ginutuntui ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Hi, hello mga kasama. Kinika po ninyong Kuya Joel Benzi, kaubas sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-iksoon na mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyaman Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan na Carla. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan ang ato magtatampo si Carla.
10: Mabo. May pwede.

Kina kong problema bahin ni sa kumbana nga ambot wa jud kong kasabot ani niya. Hambugiro ba ni siya o ulukulugan lang gyud? Pero aron niya gyud masabtan ang sugilanon no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang akong sugilanon ha.

0: dalangin. Ay, maya. Yeah,
1: Carla.
0: Day, nay, nay, ako sa kusina, nay.
2: Oh, nagluto kag sudan para pamahaw na?
0: Ay, para paniudto na ni nay.
2: Oh.
0: Ngano di ay, nay?
2: Ay, nangita mag-o si Dado, si Mombana. Asa despido.
0: Na, amot na ng tawanan na, uy. Mura man nag-magician. Kalit lang kawagtang. Mukalit lang sagtunga. Now you see, now you don't. Panasiya na.
2: Huh? Ang sabaya ng tawanan.
0: Unsa man ay tuyo ni Dadoy, nay?
2: Ambot lang. Huwag masab siya may sulte. Basta kay nanguta na rato siya. Huwag naaba si Pido Dennis Bae.
0: Ay na, pasagdiin na lang na sila, nay, uy. Ay, ni kaon na ka? Kaon na nga ri.
2: Ay, sige lang. Unyara ko. Ah, sige. Balik lang ko nga to sindahan kay warabay gabantay dito.
0: Ay, ikaw lang sa'y bahala sindahan na ya. Kaya magluto to kundaan o sudan para sa paniud to. O gutumon ka, kaon lang unya. Aray na diri ha.

0: Ayo! Ayo!
1: Unsay ato?
0: Nakaitlog nang.
1: Sa?
0: Aingon ko na, baka itlog.
1: Huwag ko itlog, tutoy ra.
2: Huh?
1: Sa mang tutoy ka.
0: Ayaw lang nang.
1: O, nga nun dili man ka.
0: Basi expire na yung mong gatas.
2: Huh?
1: Ataho tanong ka. Pagtarong ha. Hoy, animal. Ay, ikaw mong gudi ay nipiduta ka. Hanggang is na unin mo.
0: Habis mo na Skarla mo ay nagbantay na iba. Ikaw mong gudi na. Asam ni Skarla na eh, ha?
1: Tuwa-tautos kusina. Nagluto para sa paniud to. Ikaw, si kabalaglaag, eh. Tapangit akong itong masawa dito,
3: Pinot. Ay, naunsab sa kanya yun. Iba, biyaga nga kini akong profile. Dili ni para pangkusina.
1: Ah? Para asa din, na? Sa mana para pang Facebook?
3: Ah, ha? Ah, mahiblan sa tayon ka na yun. Naunsa, mahiblan ba ni mo?
1: Murasakag na monetize, kagwa nga ka.
3: Ah, mabit ako na yun. Wapag yung monetize, wiswildo. Ay, na, nagili mong itan ako. Yung natugo, importante ang tuyo. Bawat talag, kuno sa ako mata.
1: Nay, kahilas ba yan ni mo? Ingon ana na lang yung kaka-importante, Pinot.
3: Ah.
1: Pahuwatong yun ni mo mangita ni mo kung kano sa kamamata. Kanindot ka ano, di ka na lang mumata.
3: Ah, huh? Simba ko yun ay, probida. Sige na eh, matuog na ko.

0: Pidot. Pidot. Mata ba, bangun sa ba, pidot.
1: Matuog pa to, oy.
0: Mata, bangun sa diha, piduta ka.
1: Sa muka, oy.
0: Bangun sa manong karon. Bangun sa diha ba.
1: Unsa man.
0: Ikay ka bantay sinahan gapon?
1: Oo, oh, ano man.
0: Nganong daghan ang nangawa sa tong tinda, pero wa kay halin. Unsa ni binuangay mo?
1: Oh, di ba akong binuang ko?
0: Sini binuang? Ano na ingon ini man eh? Asa na yung halin?
1: Oh, ipangutang man. Unsa?
0: Unsa ipangutang ba?
1: Nahurot atong tinda taon kay ipangutang. Ha, po hindi ba nabilin? Napa man dito yung nabilin gamay, no?
0: Inuukon ni mo, pidot. Nganong imo magipautang? Unsa ba ikumpra na to iniron, ha? Hanggaw ka, ha? Di ba giingnan ta ka nga di lang sa tabag pautang kay bag-o pa tong tindahan watay ikabali kung ipautang na to o niya karunod sa naman eh!
2: Dahil ko ang kining maluo yung saguta. Kaya ang ilang mga anak taon, wap ako ni kaon. Kung sa ko na may tabo sila mga anak, makonsensya ang sagko. Kaya nga nung buwan man na to pautang nga ha, di ba? O nga, agi Kristiyanos ta. Ay, pautang lang ako. Kaan, ipakita na ko ang akong pakigdait sa akong isigataw.
0: Pidot kayo ni Montokon, oy. Kamayagin ni mong...
2: Oh, dahil di ka maluoy sa mga bata, way kaon.
0: Way problema ng kaluoy. Pero dili tanan nga imo na lang ibutang sa kaluoy. Kaya ang mahitabo, kita ang makaluluoy.
2: Huh? Dekar.

0: Salamat sa bioterbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterbal capsules kahit may ubus akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterbal capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag two. Pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bilang kilos gani?
20: 500.
19: Hulo.
20: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one. One month.

0: Ana looy mo taong ko. Hindi ba ako naka dali kita mo looy? Magiluyon kita ang pagkataon.
1: Hilodia, magiluyos imong kagaral.
0: Oh, may bida.
1: Sumako sa inahitabo. Katong dito tas probinsya. Naibiduol ni mo na ngayog tabang. Wa ni mo sukit-sukita. Didiritso na kaghatag. O sa resulta ha? Wa na hinuoy pliti. Wala tayo pliti sa balhabal. Unya sa may nahitabo, naglakaw na lang ta, kay wata ikaplite sa balhabal. Unya samtang naglakaw ta, naagian ta to na ngay, nimog tabang, nagsakay pag move it. Unya kita, naglakaw ta, tarawa, gahalhal ka lang yun, uy.
0: Ah, pasag di lang to sila na.
1: Hilo biya?
0: Bisame.
1: Bisame? Bantay ka lang ha. Pagitak ikakumpra ron ha, nahawa ng atong tindahan, tungod ni mong hanggawa ka. Unya kita na iway, huy, wala tayo kanun ini. Makautang tanila ini, ha?
0: Ah, day. Ay lang ka bala ka, day. Ako rin bala. Just leave it to me.
1: Leave it to me, si mong kagaral. Pangitang ikakumpra, ha? Pangitaig yung nagpaagig yun. Gisapot kong may sakumbana, oy, kay hapit gihurot og pautang ang among tinda, na yabag yung kanahan. Mauto sukad at to, aw, gipadidhan ko lang yun ang akumbana, kay nagduda ko iniyang mga lihok. Unya?
2: Maayo! Maayo, Noy!
0: Ay.
2: Noy, Beds! Noy, Beds!
3: Ala, oy, wala, oy, gupuham, din mo rin na ipidot, oy! Sus, Noy, ayaw kita pagsaya-saya sa gawas, Noy, ha? Kidelikado ka, ayaw.
0: Gwapo ko? Nagtuwad ko, yung gupuhan ka, nagtuwad ko.
3: Hinara ba yung bagong ordinansa ka ron?
0: Masa?
3: Nga, bawal ang mga gwapo nga magsorisori sa karsada.
0: Gatuwad, lagi ko din niya akong naong o trawa. Ako din ang naong.
3: Ulo, ay, ay mong naong, ay mong lupot, Noy, pariara, gwapo. Mang ikaw, Noy, ayaw kita akong piyansa o sorisori sa gawas, ha? Kipasin mo dak.
0: Ha?
3: Alagi.
0: Sure na, oi, kulapo. Ay, kulapo, kulasa na, eh.
3: Lagi, Noy. May gani kay kaming mga gwapa, wak bawili.
0: Uy, wak mo bawili, ha?
3: Wami bawali ba?
0: Alagi, amper, kaya da. Ha? Anong kami raman taon ang giukihan niya? Kamu na yun noon. Kami mawigi bawalan niya. Kamu, makasuri-suroy mo. Meda.
3: Oh, ikaw, ganahan ka. Mugawas, madakpadyo ka. Pagpita
0: na istoryahay noon.
3: Mugani.
0: Naiusta sa ni Abot.
3: Oh, na si Piolo. Oh, si Piolo.
4: Mayo. May Pido. Ikaw di gabantay rus tindahan?
3: Ay, nanam. Ginas Piolo. Oh, pangutan na nas Piolo.
0: Ado. Lo.
4: Lolo karon.
0: Ah, usay Piolo bagari lolo. Hello.
4: Lolo.
0: Tinuor yung dakpo ng mga gwapo nga maglaglaag ron, ha?
4: Oh, ubay, oy. Ay ko piyansa kay dakpo yo. Dakpo na. Dakpo ang mga gwapo maglaglaag.
3: Ah, hapit no. Hapit no.
0: Ay ay ay. May gri kay wak ka dakpalo.
4: Nga. Usaon pagdakop nila nga. Bago pa mangani kong kalaya.
3: Mao nga ikaw ni Pidots. Ay taon ko piyansa, Noy. Kay pastilan. Gwapo na bagi ka. Oh. Pagkata ko sa dinas di anindi.
0: Ha? O sa to, mura di kayo na kumdungog na.
3: Pagkata ko sa dinas.
4: Bitaw ba? Ay, gig ko piyansa. Ito nang nawat-nawa lang ko.
0: Mungutang, mungutang sa
4: nyo. Kayo ba ang ila makita ang akong pagkagwapo?
0: Mungutang sa nyo. Mungutang.
4: Baka akong bugay.
0: Daan mo. Mungutang eh. Ay, iparo ko. Oo na ko, no? Pero okay na. Why problema na?
3: Ha?
0: Bugas tayo mo, ha? Ako sa tayo mo, kulapo? Ay, kulapo.
4: Ayaw na kulapo, eh.
0: Ay, kulasa. Ano sa tayo mo, ha?
4: Bugas, bugas.
0: Bugas o kadisardinas, ha?
3: Kadinas ako, ano, eh.
0: O niya, kani, imuhalo. Ano sa tayo mo, lo?
4: Lima kilo ko, lima kilo.
0: Lima kilo. Away, problema. Bisang na po ba?
4: Ay, ay. Tinood gita yung gwapo niya si Balpito.
0: Ay, ay.
4: Kaya kining gwapo ta, ah, diligot niya sila nga. Dili mga swapan kayo ba? Mga mangiloyon kayo. Magyatagon. Sama na ko ba?
3: Tinood yun, Hanoy. Ay, Piolo. Apili na sa kumiswa, Noy, Pidot.
0: Ay, baya, no? Sige. Kadiyot, ha? Bida. Ang dingilingi sa ko, eh. Piyawan. Ano daw gawas ng bayay? Ay, kadiyot, kay. Awang may da plastik, kay. Madlo ko gawas, kay. Why plastik tirisod? Kadiyot, magkita ko plastik!

0: kay mao di ay nay animal gi kay nitong hana.
1: Kay unsa man day Carla?
0: Mao day nahurot ang tinda kay giulog-ulogan ang panuhak sa mga customer nga gwapo siya. Mo nang musigot tayo na utangon. Animal gitaw hana, animal git.
1: Oh, unsa di ay?
0: Ay nahibaw anako kay wa siya kahibaw nga nagbutang kog CCTV camera sa tindahan. Animal lang gitaw hana gyud. Bantay lang gininako. Bantay lang gininako.
2: Aday, ibantay ko ka diyo sa tindahan, ha? Kay Dukka, tugo ka diyo.
0: Ayaw ka tug, paglaba dito.
2: Dukka man ko, katulgon man ko, malumos, minutas.
0: Labhisa dito, ayaw pag tinapulan.
2: Gidukka, taong ko dahi, gidukka. Oh, gidukka.
0: Saba di ay?
1: Ako nalay laba na, Carla, nak.
0: Ha?
1: Papahuaya lang una na spidot. Kaya na, madaot ang kagwapo, ana. May gwapo na raba unta na sa eksamotron. Nga saktos pahuay. Nayo na, may sinaw nga naong, oh. Murag mihayag. Mihamis, pagyod. Na, minuto ang samot ang iyang kagwapo. Unya, imula ng palabon.
0: Nay.
2: Sige na lang, oy. Okay na lang.
0: Huh? Okay nga.
2: Ako nalay laba. Pero matuog sa akong kadir, day ha?
0: Ay matuog, pagyudi ay ka nga imo. Dili naman lang akong bulingon, hasta imo-imo masad na. Naam kay imo diha.
2: Ay, matuog.
1: Pagkatulga lang, nanak. Kay madao itong kahamis baspaan ni Tana, nayaping anahamis kayo. Basta makuha nga na ganyang tuog. Mabati ng naong anak. Papahawaya lang na dito.
2: Bebe, asa mang sabon?
3: Ha? Huh?
0: Kana? Naaraman di ay na. To anay sabon dito sa banyo. Sa may washing machine ako gibutang. Humani mo pang laba, pang lungag sad ha.
2: Ako pag yung mag...
1: Na, madaot ko na kagwapo ni mo pidot.
2: Sige day, pilaman ka baso ako lungagon day.
3: Ha? Huh?
1: Sambiliban ako ni mo pidot eh. Gwapo na ako gihan pa. Pagkaswerte sa akong anak.
2: Day, unsa may sudano na to, day. Kaya magluto lang sa ko. Nginiguman akong lungag, ha? Magluto, day ko. Andaman lang di ang lutuunon kay. Maglaba ko, iniguman, magluto ko. Magluto di ko sudan, ha?
0: Oh.
1: Karon mituon ay gukunak.
0: Nga unsa manay?
1: Nga kanang banani mo. Dili lang kay ulog-ulugan. Santulon pag yung nag-utok.
3: Huh?
0: Nanay ko.

0: Mayu! Ni Pidot! Mayu!
1: Dini si Pidot. Si Carla ni. Ang sumay ato.
2: Ay! What is in ni Pidot?
1: Wa! Ang sumay ato di ay. Pubayad mo sinyong utang? Kadiyot, kaya kong pangitaon ng listahan. Nasa na ba to? Adi ara ay. Kisay mo bayad? Kisa... Ay, asa naman to sila?
3: Huh?
1: Mga wagtang man. Kadali, good. Muram na silag magician. Uy, mga wagtang lagkalit. Ay, asa ka to sila? Sila mang yung tanan?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko ka makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule, Pugo, Siksik sa Suspansya at Vitamina. Gawak sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, Moringa, Neem, Guayabana, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kaya available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
4: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Si naulian.
6: Kaya nga dito ayo akong kilid na naka-hilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit na yung kukawan. Ngayon, kaluysa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: Oon siya, Ray?
1: O, lagi. Nangawagtang silang tanan. Abi na kong mamayad, kaya nag-abot na silang tanan. Ay, pagpangita na kong listahan, kaya ako silang giingnan nga mamayad mo, kadiyot ha, kaya pangitaan na kong listahan. Ay, naunsang pagtanaw na kong balik, nangawagtang man.
2: Ha? Huh? Ah, basing narito diya, Ray. Basig, wala ni mo makiti ba? Ha? Basilong to, kainit pang kayo. Yan, bawa ka ng tinahan. Di makita. So, tungkol kay daghan, magkigipang bitay yung maturya.
1: Ah, imposible, oy. Nanawag pagani ko, pero wag yun itubag.
2: Ay, sige lang din. Mamalik rato.
1: Dili, manggod ba? Mahibong taba. Kay pag-ingon ako nga mamayad mo, niya, gipangita na akong listahan. Kalit mong nangawa. Murat ang akong sabot ba? Dito sila mamayad. Katong mga tawhana, mangutang to balik o kay gipaninglan man mo itong nangawa. O di ba? Tungod kay maoy nagbantay ako man. Di ba no? Ako yung nagbantay sindahan. Mao na nga wag tang silang tanan.
2: O, posible sa nang namao sa nainungdan ka na.
1: Diba di ay? Kaya nga no, di ay. Usa nila kalahi kung ako ang mabantay di ay pinot, ha?
2: Wa kay 6 April, di ay. Mabantay ka na, ha? Magbantay gini ka, kinangla with smile yun ka. Para mdukok ang imong mga customer ba?
1: Hilom na smile.
2: Ano pares na ako, pabdukot ang mga customer taon kung ako magbantay. Kanibaw man sila kung unsa ko mo smile, ha? Para PR ba? Mauna importante, PR, PR.
1: Eh, PR sa imong mata.
2: Oh, awa. Ha? Makitunti ka kung unsa ko mo entertain ang mga customer, ha? Watch and learn.

0: Ay, ano ba dat?
1: Eh, hello, mga suki. Kumusta kayo dyan? How's die your day? How's your day? Ha? Unsa man? Oy, ikaw, kulapo. Ikaw kinikulasa. Ha?
2: Lipidot. Pila gani ka akong utang, Noy?
3: Ako sa Lipidot. Pila gani akong utang ni mo diha?
1: Kwan, kining... Oh yeah, pila-pila pag yun yung may buot ay. Kadiyot ha, tayo sa tali sa lang ha. Mahina ang kalaban. Mahina ang kalaban.
4: Gwapo agad ni Manoy, oy.
1: Ay.
4: Hala, pakuha ako sa paraplite, Noy B.
1: Paraplite? Ha?
4: Napkin.
2: Napkin sa kumunoy.
4: Magkuha akong napkin, Noy.
1: Oh, pliti, ha? Imo i-pliti napkin, ha? Problema. May problema, day. Ay, mata. Ay, na pag napkin, suyo po. O sa'yo gusto ni mo nga, ako'y mutao na imong napkin?
2: Ha? Huh? Ay, mutao sa ako, Noy.
1: Napapuyo, lak na po. Gusto ko ba ikaw balibol?
2: Galing yung guwapo siya, Noy.
1: Ikaw rin ko lapo nga bayoton niya kung suki balibol, ha?
3: Ayaw, pag-ana may pidot, Noy. Sabi kayo. Sabi kay ayaw ra kay sila nimo.
1: Ang saban. Ha?
3: Pagwapo.
1: Lubong pa sa paron.
3: Lubong pa sa paron. Abi kay guwapo, magyangalan na magkagwapo. Magpagwapo, magkid kag maayo.
1: Pagwapuhay din eh. Ay, sabar ya, Piolo. Ayaw pa ka, Piolo. Halo, ayaw, lo.
3: Ayaw, lo.
1: Mauwaw lang tayo ninyo. Hinayang tingin nyo. Sigurong mong uban. Hinayang tingin nyo. Okay.
4: Tinood man na, Noy Pidot, oy. Katong kuan dehang sa una, kung wa pa to mabungkag, ikagod unta ipuli.
1: Ay, sa laba ka diya, Noy
2: Pidot.
1: Oo, anahap ka ni
2: Pidot. Karong sa badula ko mabayad sa akong utang mo na ya. Daoy, mauwag yung kumasulti. Basta gwapo kong kay Kasturya.
1: Ay, so, lima po na. Sabar ya. Nga rin ko mauwag taon, gay. Naunsa. Okay, rin na, wipe lima. Blima po na. Karoon lang sa baduwayan. Why, blima?
3: Ako sa Pidot. Sunod si Mana lang kumubayad, ha?
1: Ay, nilang bayad. Why, problema? Ay, nilang bayad.
3: Nilang bayad? Sige, pakuamig bugas, me. Pakuamig, Debbie. Lima lang kakilo. Harapon ito.
2: Ako sa Nipidot. Pakuha ko sampo, Bing. Wapo, ha?
1: Kani, murang nindot kani. Anay, kita mo ano yung napadol din, eh.
2: Sige.
1: Why, problema?
0: Kinsay kaingon?
1: Oo, kana. Eh, tabagan ninyo, tabagan ninyo.
0: Why utang?
1: Natabagan ninyo.
0: Hinga ninyo, no? Wapagani mo pabayad sa inyong giutang, mangutang na sad mo kusap.
1: Sige, tabag.
0: Ha? Inyo lang ikulugulugan ang akong bana para pautangon mo ka mga bagag naong bayan ninyo. Bayris ang mga utang ninyo kung dili mo gustong ipabaranggay tamo.
1: Day, ayos magana. Day, maluoy ta ni mga customer nga di mamayad ko utang, maluoy taon ka day. Sukim ni nato maya taon pagutang.
0: Sukim lagi sa mga mangutangay. Pero na sila'y kwarta at tuslain mamalit.
2: Ay.
0: Ngigag ninyo sa. Papaulian na sila. O kinahang lang na karong Sabado, bayran inyong mga utang ha. Kay ug di gani mag-abot as barangay, ipabarangay tamong tanan.
2: Oy, ay, tanaw, ay, maulit, ay, woy, ay, ayo, mabangka, prenay.
1: Oh, sana mo, mga guys. Oy, hello, mga guys.
2: Ay, ayo, noy. Sos, karo pag yung makaklaro ni Pidot, bati adagdag mo.
1: Oy, bayan, bayan, sotabi. Bayan, oy! Wala po, bayan!
4: Mamalintan ka yung tindahan, oy, kanang laing tindahan. Kanang guwapo ang tindero. Ba't yung minignaw ang tindero dito?
1: Ano yung tindero?

tungod sa akong kalagot nga ilarang ulog-ulogan ang akong bana, aron sila makautang, ako sila gipangyaw-yawan, bahalag din ilang bayaran ang ilang utang, uy. Muna akong problema, kay kanya akong bana, muram ni Guay Buot. Uluuluhan ka ayo. Katong mga nangutang, unsa ang kuto, makihaton ako sila. Unsa may akong buhaton, ug di sila mamayad. Unsa man og kamo ang pasultihon, Carla.

0: ma. Salamat sa tanan, Lord. Ate Prince, good morning mo niya.
1: Morning. Morning sa tanan.
0: Okay, good morning. Dong Pedro, si Arnold Galiste, kumusta?
2: Good morning. Atong konsyal sa lutupan, Arnold Galiste, o si Ridin Cabrera, o sa atong pinanggang barangay captain, Marvin Prahinog.
0: O niya, ato sa pasalamatan po, ang ato ang pinalanggang kapitan diyan sa Nangka, si Kapitan Neil. Neil, ito yung ano, Kongson.
2: Kongson.
0: Kapitan Neil Kongson. Dito si, dito po ng atong sponsor, si Mayor Nini. Mayor Nini Aligado. O si Mayor Joy Joy dito, nagpa-drama sila nato dito. Thank you kayo, Mayor Nini. O Mayor Joy Joy, ha? Salamat kayo. Nga sa tanan po nato mga kaigsunan, salamat, salamat sa, uy, si Ma'am Joy, di ay, Joy Urot. Thank you kayo, Ma'am Joy. Salamat kayo naman nila. Salamat kayo ninyo. Adili, Ma'am Joy. Joy lagi? Joy lagi to? Ato ilang treasure? Mga ba to, Dongro?
2: Joy, Joy.
0: Sige, thank you kayo. Salamat ninyong tanan din na sa Nangka Consolacion. Thank you kayo. Salamat, Sir Brent. Sir Brent, thank you kayo. Okay, unya, sa tanan na itong mga tao ni Ate Jinjin.
3: Yes, Kuya Alan, shout out sa amuang usa sa mga pari sa talamban, Kuya Alan, nga permigyong naminaw sa DYHP. Reverend Father Dondon Cedelio. O si Father Lucas Inog. No, salamat kayo ninyo, Father,
0: si
3: ha?
0: Si siya pamati, gini mo dahi. Nasa,
3: na regards siya ni Ate Press.
0: O sa Alliance?
3: Alliance of Two Hearts. Si Father Dondo nasa Talamban. Unya, mga mama, salamat kay mga mama ha, sa inyo yung padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy!
0: Happy kay tapos sa minuto ng Pepe Tablia. Sama ka happy ni Father Josue ka doon na.
3: Perte happy ha.
0: Pusag layo-layo siya pero malipayon siya dahil kay kondisyon kay siya. Kay mag-garden siya on minum din siya o kining kaping matapa nga kaya kay ipaglaban. Ang mga bata nito may ipainom o doon Pepe Tablia kay para bata naman tao na.
3: Kaya mga kaubanan ipainom sa niya o doon Pepe Dark Chocolate para happy sa mga dagko Kuya Alay.
0: Happy sa mga
3: kanon. Gipalitan sa niya o Diamond Yema o BM Special. Palitan po niya crunchy crunchy nga tasty fish rocker o Paulitos macaroni crunch.
0: Thank you kayo, Father Josue, ganun na, Father Don Barok, Father Tabi Upo, diya sa Kamambugan, Kamambugan, Upay Bohol. Thank you kayo diya, salamat kayo ninyo diya, sa tanan na to, mga kaigsuna at mga suod nga po rin. Sir Brett, thank you kayo, Sir Brett. Nalagi mo. Aw, naas mo Amerika? Ha? Uy, ginuo ko. Kadiyot kayo mga kaigsunan kay naas si Amerika, anak ni Sir Erika Noy, ni bisita na to dari mga kaigsunan. Salamat kayo mga Amerika, salamat kayo sa imong mga kauban nga gikan po sa Manila. Ate Pres, salamat kayo. Unya, pasalamatan na to ang tanong mga tao ni ang mga bata nga ninginom mo doon Pepe Tablia, ha? Panginom yun mo doon Pepe Tablia, mga bata. Para kondisyon kaya itong lawas. Unya, happy kay ta. Muratang naadto sa Happy Mart, walo na kulunta bunok kong magtan. Happy kayo ta dito kay Barato. Ang palalito dito, do not forget, do not are us sa ito ang Happy Mart magtan. Thank you kayo niya sa tanan po mga tao ni former Kapitan June Ramos na nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning mo dihakap sa tanan mga tao ni Kuya ni Pipito, do GR Pipito, Inday Brumich Mates, Inday Shin, Pipito, thank you so much, kadito lang. Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araw, ngang ilang mga tao gipainom sa ito ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyo diha. Okay, Ate Press?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Seth Panyawan Herbal Capsule, Seth Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Seth Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man ka na bukol-bukol ato sa itong lawas, ato ng imnan ng Seth Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, ura ka magkaon sa imong pamahaw. Inom daan ang usay ka kapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, magyapon, sa gyapon ka kapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Sa gabi mo, gyapon, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan ang usay ka kapsula sa Seth Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayun ang magkabalaka tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa kogeneral kapsula imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit na yung UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon Lawas, bas Kogon.
0: Sa tanarod po na itong mga kaigsunan, nga bigamit sa itong number one nga plus ang Sedlin Mituel. Thank you kayo ninyong tanan. Kamay naghimog number one sa ito. Ang number one nga tinuon mo tabang sa itong mga panuot. Pabaol para kitsik lawasan, varikos veins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plus na sa ito ang Sedlin Mituel. Pero sabuta, anar na palit sa butika, di ba din?
5: Pero na, sa butika, rin kita makapalit. Pero na, agi Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Yun niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran ng puyo, iawas sa tayo kasakyan, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kaya ito pa siya ng panimay. Bam! Ay, huwag mang bambina. Ati Jen-Jen?
3: Yes, Kuya Alan. Why laing sabon nga makawagtag sa mga bugas-bugas ingon man sa blackheads? Sed Celebrity Beauty Soap o Sed Celebrity Kojic Soap.
0: Okay, mauna yung
3: kaya naana siya ay?
0: Moisturizer.
3: Nasa yung moisturizer para glowing ang ato ang skin. Mo nang gamit mo sa sabon, ha?
0: Mawagin na ito yung sabon ni Kaligo. Kaya na yung moisturizer, ha? Nindot ka na ito yung Kaligo. Ha, anak, italigos ba nyo, anak? Kayo maghubo mo tanan, kitan mo. O niya, sa tanan ato pong mga kaigsunan, salamat yun kayo. Kita na sayon yun ta. Nga kinintoksin, maugin mo daot sa ato blood cells. Ato blood cells, importante. Tigatod sa oxygen, nutrients ng tubig sa ato kalawasan. Ikadaot na, mustiki, malapot ang atong dugo. Maunay, hinungdan nga, masakit, ang major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Constipated ta, o gingon mga ito ang kidney problem. O, itong buhato na na para dipinsa sa ato ang mga sakit nga mga ngilngig kayong mga sakita nga mapatay na to. Inom tag GD Tox Plus Herbal Capsule. Kaya ang GD Tox, natural ka na nga detox si Bayer. Natural nga rimini. Tigwag tang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligun sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRH0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan. Nga mawag inungdan sa imong balatihan, nungarun, lig on yun, kanuna yung ato vital organs. Inom yun da, matag-adlaw o GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
4: Okay, sino na ito karong
0: si Inday Carla, Ati Pres.
4: Carla?
0: Inday Carla, ako na, simple man eh, ang yambahan na Ati Pres, kanang dalira o lugilugan ba? Kanang uluulohan kay Tawana ba? Daghan kayong mga mangutang sila ha, pero ingon siya, gwapo, ana-ana, pautangon yun niya Ati Pres, pautangon, hantun ka, mahurot lang tinda nila. Karon gibatayan siya nga sa awa, pagkatapusan, daghan balik itong mga tao nga, wa mamayan sa utang, pag yun sa utang, ana, gwapo kayo sa pagkuan yun, ay so sakpan masing asawa atres. Ati Pres, pagkasakop siyang asawa ngayon ana, ay giingnan sa si taon, si iyang bana taon nga si Pidot, batik kag naong anawa na. Nakindigawas na yun ang natural nga naong inong Pidot. Nga batik yun siyang naong. Mauni ang problema siyang asawa Ati Pres, nga luluhan taon kayo. Iyang bana, saon man niya nga, bahala na kuno gwa mamayad tong mga nakautang nila, bahala ito, di sila mamayad, basta di lang kuno tumubalik sa ilang pangutang taon. Pagyayawan niya Ati Pres tanan, sa may buhato ni Ani.
4: Pudol siya, Ana.
0: Oo, mauna.
4: Sobra yung bana o ilugulugan.
0: Oo, tinood na. Ulugulugan kayo niya, ato. May na problema gisa ani Ati Pres na scam si aning mga tao nga kuan nya kanang mga scam pagbantay san mo diya sa may Lourdes Parish ha kay dayon mga scam diya nga
4: kanang magduol og tindahan
2: na mga nagtabang dong na may
0: scam kuan Ati Pres ba kana bang budul-budul ba nga ilaro nila ang kanang adtos ko op nabuy ko op des punta nya nay mo gawas diya nga mga medyo idarana. Ila na yung budulon nga, katultul ka niya na, kaduha ka kapila na nagipakitang ni Kuan, ni Atty. Rufil Banyok siya programa Straight to the Point, makita ang yun na ninyo din, bantayan yun mo. Kaya nga kung maguwang sinang tiya Ati Pres, agi, kuanan yun siya, ni attempt lang yun ang katong mga mangluko. Kung saan na, mangilaray ba? Ay, wag yun kakuha. Eh, maroon saan ako magawang. Nisiba talaga ang mga. Wag yun sila inahin mo. Mauna, pagbantay yun mo din, ha?
4: Bisan ka ng mga tindahan lang.
0: Oh.
4: Kaya mga tindahan, kuya, bantay yun na. Kainaya na mo palit-palit.
0: Oo.
4: Nakapalit niya. Sukli niya.
0: Sukli ka na. Oo. Oh. Kaya sukli nga siya. Uy! Wow! Katumatawasan to kung yatal niyo. Nanay, magkita siya. Katumatawasan nga na. Si TV na yun. Kita kay kanay. 100 ray magyatag. Oo, oh, mauna. Pagbantay yun siya
4: mo
0: na.
4: Nay mo palit nga. Huwag mo kaila. Kuang yun. Kainaya. Ah. Bantay yun.
0: Bantay yun mo. Ha? Baura ni, kaning mga tindahan nga, kamo, kanila hain noon, maragilingaw-lingaw rin yung bana, kay bisang nagtuwad ang yung bana, yung sa gwapuhan ni mo na yung nagtubang nako, bisang gatuwad siya, gingnan nga gwapo, iarbi itong lubot at tapos nakita. So, itong gwapo ko no, mapistilan, ilan-ilan lang yung tao na tapos.
2: Ganagilas lima kilo.
0: Oo, tagaan, ana, sus, porbida. Hastilan, mauna diha, ayaw lang problema ron, pero, ay ikaw, dahil kala, sakto na yung gibuhatay nga, bantay yun na imong bana din ha,
4: kung mauna yung bantay sila. Bantay.
0: O, si, dahil kala, ikaw na lang dahil, mas maayo pa si mama ni mo,
2: yeah,
0: si nanay ni mo, pero si nanay ni mo, kapuyon sa, lain, sa imo nang giingon at ipres, nga nakabantay kang tindahan sa una nga, magduka ka niya,
4: Uoy.
0: Ang paliton, piso ra, ayo, palita kong kuan. Piso. Hindi.
4: Palit akong sambag-sambag.
2: Sus, piso.
0: Benjing Gustavo, sana.
2: Tukoy ka.
0: Labad mo mo. Katulgol kay ka, duka kay ka. Duka ba yan yung bantay sa tindahan natin, pres? Duka kay.
4: Tinuuda.
0: Tinuuda, duka kay.
4: Labi na guway mani mamalit.
0: Oh, guway mamalit, sus.
2: Gawas, nabisi kas panukit.
0: Nga, samuta na ng langaw. Siga na, anas, imundungan. Meow.
2: Yayong.
0: Magduka ka. So, salamat kayo. Anan lang hindi ka lang. Bantayin lang na yung bana. Ayaw na napabantaya.
2: Ay, di lang. Nga, katong
0: mga kuan, o madag paningil, paningan lang ito. Kay lison mo kayo ito. Puhunan man ito, ha?
4: Maudyan.
0: O, ipatawag ito sa kapitan. Nga, pa sa ara sila. Nga, mabayad yun sila. Ay, ilang nga takatikon yung bana.
2: Puhuhan naman nila.
0: Oh, so, anan lang hindi ka.

0: Sashebu, numero 1. Tatak Aremen.
1: Ano ba ka, Angel? Wala ba tayo ng love, ha? Ang bibalans makadungog, giunsa ta ka!
2: Maupit ako kong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo ani sila, o ira kang gulatahon!
1: Usap!
2: Sige na!
3: Angel kay nakalimot.
2: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo diman eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga nakadecide ko nga mo pahuay una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
4: Praise the Lord! Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
2: Hmm? Unsa di ibong iampo?
4: Nga, ihatag na niya ang higayon para natungduha.
2: Unsa?
4: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
2: Hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing ta.

0: Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila dili

0: Driver ka ba nga pirmi? Magbiyahe bisang gabi.
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
7: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500.
11: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
10: o bad cholesterol
11: nga mao ang hinungdan og responsable
10: sa pagbara sa atong mga uga.
11: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang paginom og DTX 500.
10: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
10: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
10: DTX 500.
12: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulay yan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: DTX 500!
11: Mapali sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget? Sus!

Kasulila gid ini mga lugar away. Di magi ko malingaw ini, sapak kaayo. Ay. Usik-usik magi ni squirt ang mga lugar ba. Pero sige lang. Para karon naman sa ni. Suway-suway na lang sa likod. Ako masanggitan duan si Rona. Basta ka sila dapitaw ng mga afam.

0: Dili gid makontak si attorney?
1: Makontak? Makontak man han. Sige mag-ring. Wala gid niya to baga.
0: Natuog na tingali.
1: Masin. Pero, kanang mga abogado ba han? Doon kayo man ang mga tuog kasagaran kay dakar mo nag mga meeting-meeting sa gawas, di ba?
0: Tinoon. Pero asam di ka tumuato si Angel, no? Saan naman itong babayahan na, uy?
1: La, insidiktara si Angel kung mahigugma, no?
0: Ay, wag yung kumakasagang ining iya mga gipakitang liho karon. Mas maayo pa man itong mga wayra siya na to. Pero karon nga iya tanggili kay likayan, murag. Murag lain man pamatiun. Makasakit man sdughan.
1: Hinoon, hindi man tingalitaan ngayon mabalakan niya kay baksik ko naman siyang klase pagkababae. Kamaoro siyang manalipod siyang kagalingon. Pero, asam lagi ka to siya? O kinsa makaiyang kauban? Ay...

0: ka sa baa gito eh. Napadkais o ang suga. Di ko magsilbi din yun eh. Ah, di lang ko mangita nilang runa eh. Balik na ko sa agi.
1: Hoy! Angel! Angel!
0: Ay! Mupauli na lang ba yung unta ko?
1: Ay, nanawag man ko ni mo. Tanawa imong phone.
0: Na, sahaba kayo din yun eh. Di ta magdungog.
2: O, syempre.
1: Doon na ba ko di ay bar nga mingaw ha? Saba, gid na. Natanala! Tana!
2: Toa sa second floor ang atong private room. Naa dito ang atong mga afang.
0: Di na lang ko eh. Kamo na lang. Saba ka ayo. Di na ko feel.
1: Ayo sa pag-in-on na Angel. Uy, na-expect na ba ito sila nga na ako? Respeta rin lang sa good. Bisan ka diut lang. No, mapahiya sa taon ko sa afam. Uy.
0: Oo, sige na lang. Pero kadiwat ra ko ha.
1: Okay, kadiwat ra ka. Tana!

0: Ay, di mo gina mo itong bag si attorney. Ay, doon na ito, na ito, or busy lang, ugwa makabantay sa mong tawag.
1: Mayo lang untag mo pa uli, radayon si Angel.
0: Ah, katulog na lang, han? Ako rin magbantay kung wabot na siya. Madunggro man ang andar sa iyong motor. Katulog na lang, samtang natuwag sa si Angel Marie.
1: Okay, han.

0: may jiw ba yu bari na nga fu nga inam da man nga hita ko click po iti nga mabug kay lisod nang mag-drive nga mabug asa mo to akong phone ano yara di oh wala doon ako'y 80 kabuok miss calls di ka ni Ryan.
1: Sa paaoy ay nakakama, oh. Pati ka ba kay Pingin? Kusas, where you back ang ikabuhi? Angel, isa ka man, uy! Smile-smile sa diya, uy! Puro makagwa malipay!
2: Kaya huwag mag-ibit ako malipay, runaha ka? Nagmahay di kong itando pag-invite ni mo gani, ha?
1: Ay, da! Ay, nalagong pagmahay di, ha? Ikaibaw ka? Ibog na pa na siya ayon ni mo. Mau respetahin na lang mo na siya, good? May nalang ba masecure ng imang future, anak? Wala ko ka po trabaho ilang attorney. Ugwa na sa kailahang Irene O'Brien. At least na kay Afam.
2: Hoy, wa ko magkinalan og Afam para sa akong future, no? Niyabag ka?
1: Man, hoy, Angel. Bisan on sa pakadako ang imo natigong day. Tungod kay dako kang sweldo ni attorney sa una. Mahurot ra na, no? Mas maayo nga na kay Afam, mga kasandigan.
2: Wala di ko magkinalan og Afam. Beto na ko, be.
3: Have a drink.
2: No, thanks. I don't drink.
3: Hey, don't refuse me, huh? Come on, sweetie.
2: Oh, hala ni Dool.
3: Hey, come on, sweetie. Come on, drink.
2: Hey! Hey! Angel! Nasa ba kami na nagbangang ka? Kakita bitaw ka ng bastos kanita wala? Way mudo?
3: You bitch!
2: Ah, bitch na ako, ha?
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
9: Lady's Choice Chicken Spread.
8: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim!
10: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
11: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Mmm, tofu sisig.
14: With mayo?
13: Pwede sa ulam yan?
15: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
16: Bastos kang apama ka?
17: Angel!
16: Nagtoo ka? Nagkaya rin mong bastosan at ang Pilipina?
17: Angel, son! Uy, ano nang ulataman ka? Nausaman ka!
16: Maguta na pagyuga! Basta ka, buta ka? Huwag ka kakita sa hitabo!
17: Uy, pastilan!
18: O, oh, padang lumang polis, oh!
17: Hala! Hala! Nanawag ang polis! Hala ka, Angel!
16: Okay nga, no? Hablo ko? Mas maing na ay polis, ano makita ang katag?
19: Okay, Ryan, salamat. O sorry nga wagi ko makabantay sa imong mga tawag.
20: Okay na, Tornay. Asa ni ka? Saan pa mo kayo?
19: Ako sa bar. Kuyog na ako mga classmates sa law.
20: Ah, mo day. Sige, Tornay. Bye.
19: O, sige. Bye.
21: Oh,
19: nakikagubo. Hindi na ako mapigay. Manahin na lang ko sa mga kauban. Masibat ako din yan. Ako pang i-check si Angel kung asa na to. Kung asa na ko dire.
16: Ay, kung basto sa! Ay, kung ganun ka ninyo mga polis, hindi ko kriminal!
19: Si Angel? Angel!

0: Sa ato pa, kamo na din ni Rona ang close karon. Imo na gilisan si Irene.
1: Ay.
0: Pero imo nakita karon, dili mayong influence si Rona.
1: Kipausa ko eh.
0: Kanya, ano man nga...
1: Suway-suway na gutong ako. Huwag tang skalaay ko.
0: Pwede man nga akong imong ikuyog para malingaw ka.
1: Busy ka no, wa kay time.
0: Oh. Ha?
1: Sorry. Nangyaw naman ka.
0: Pwede mag-istorya ta?
1: Mag-istorya na bitaw ta?
0: About natong... Oh. Si Irene. Hello, Irene!
2: Attorney, sorry, pero wapamagin mo pa uli si Angel, uy. Nabalak ka naman kaayo ko.
0: Nagkuyog nami.
2: Mao ba? Ay, salamat in town. Okay, attorney, ikaw na bahala ni... Oh. Han, doon saan ang bata?
0: Oh. Hello, Irene? Hello?
2: Ang dama tayo ng sakilan. Mga tatag hospital.
0: Hospital? Hello, Irene? Hello?
1: Nga no?
0: Naputol lang ang istorya. Mura magdunay problema ang bata. Nag-iskot man to siyang hospital.
1: Unsa?

0: Han, ay palabi. Gati mo na sa mga doktor si Angel Marie. Ma-okay na lang siya.
1: Nahadlok lang ko, Han. Dili lang kalikayan nga mahadlok kit ko.
0: Magampo lang ta, okay? Magampo ta nga ma-okay lang ang atong anak.

0: Lord, maukay lang unta si Angel Marie. Maukay lang ginunta siya. Ayaw intaw ni Tugot nga maunsa ang bata. Ayaw intaw na.
1: Angel.
0: Maukay ra sad ang bata, no? Giati man naman gudyas mga doktor. Maukay ra gud siya, no?
1: Oh, maukay ra siya. Ginervyos man ka?
0: Oh, tinuod yun. Ginervyos git ko. Bisag dili pa na ako anak, pero pinangga kay nan ako.
1: Unsa ra ka, no, kung imong anak, no? Mas doble tingali ang imong kahingawa. Labing siguro, mapinanggaon kay ka nga pagkainahan. Ako na nang maforce. Ideal ka nga pagkainahan.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: In 5 meters, turn to left.
4: Ha? Asa ko, no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
10: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
13: Mga igala! At ang iang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
12: You're made of fortune.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
16: Lugway mo siyagit! Haba! Lala dyan ang gwata sa manggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
15: Nidagsang ang tulisan.
17: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang biyag akong anak! Ayaw!
15: Kidnapping. Kahilayan.
18: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
19: Wow!
18: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsay!
0: Down! Down! Down! Down!
19: karam.
15: Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Talit kalinyo sa RMN Drama.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ahibalo nago sa mga gatsauhan. Aron inyong mahibawaan. Ang original Koi Herbal Capsule. Ibikibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti juka. Automatic. Doon na bagay ang palaya. O balunggay. Imo pamati. Murag hayahay. Busa ikaw. Ayaw paglangan, gasa kini sa kahitasan ang original Koi Herbal Capsule. Makaingon yung kaog sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-ol, sana all.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guanta pa.
3: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
12: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naa kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na.
16: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 24960. 1 series of 2026.
17: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
21: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
20: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
21: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
21: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh! Wow! Wow, Federico! Great!
2: Bak! Ingigo, sharpshooter ka, Federico. Naiguni mo ang kaimito nga giit sa niula dito sa itas.
3: Wanay mo pildi na ko, dadi. Wanay mo pildi na ko. Ako ng premyo.
4: Hala, no! Di ko katuo, ay.
3: Buon ka, ula. Ha? Sini ka matuo? Ha? Pwes, aron pag matuod. Ya, tinuod. Ah, nailang bungas kay Mito. Ah, gunit eh. O gitsa niya mon.
4: Oo, kanya rito. Kambi.
3: Dwata.
4: Diara, ha? Karon? Ready na, ha? Ready na kanya rito?
3: Ah, manukad ako. Okay, manukad ako. Oops!
4: Ano niya rito, ana? Ana, gito. Manukad, ha? Manukad ka. Ipabilang ka na imong dugatil. Ana, nang imong baba, pinahiwi. Ana.
3: Mauni akong posisyon. Ola, isa na.
4: Niya rito, ha? Ano? Dos! Tres!
1: Wow!
3: Kita mo na dali? Kita mo na? Ha? Kung may pagitao ni mo? Ha? Kung bodyguard lang ni mo, ni ako! Ha? Kung kinsay magpabumbuang ni mo dali, igor ako! Ha? Igor akong iyang kalimutaw!
2: Congrats sa iyo! Congrats!
1: Saludo ako! Bilib ako sa iyo, Federico!
3: Thank you, mami! Thank you!
2: Federico, ihaw ka ni Marga?
3: Ininahan ang akong paghawak kang Mami Marga. Mauna, salamat, Mami.
1: Uy, sa pa yan, iho.
3: Daddy, ready na ako, daddy. Karong Domingo, sa shooting competition.

0: nè, ok nè nè. À, ok nè cái nè. Sắc tôi nè.
1: Ay,
0: sir. Sir, sir. À, ok nè.
1: Como está mara? No Richards.
0: Ah, nè sir. O bay o bay. Da na o bay o bay nè.
1: Oh, o mo ba. As may non sa to ba dona na kang mga pil.
0: Oh, dang kan oi mga 20 sir ni buong sir, mga 30 ba or basta na kadagan ni sir.
2: Sir, ang uban sir. Ni appeal gyud dili para pang kampiyon kun dili pang consolation kuno.
0: Oo.
1: Ang okay ra na. Aron sa ingon niya na maligri ang piyesta sa barangay katugasan na diin si inting ang presidente.
0: Lipagin sila sir. First time na itabo tao ni.
1: Monia, ang saman ready na mo charity inting?
0: Apil, apil lang yugo. Ani sir, apil lang yugo ha? Siguro mang nai pang pamilya, pang consolation pa.
1: Oo, pati kayo total. Ang ekong kumpadre Rafael mau man ang premio. Ah, okay. Ano ko na ngayon ng 10,000 ang consolation?
2: Hey!
1: Ikaw, Charity, yourself ready?
2: Yes, sir.
1: Very good. Ah, si Abel.
2: Na, murag perming gidugo.
1: Oh.
0: Ita sila ninyo.
2: Galuya. Basin og niabot ang binuwa niyang sakit, sir.
1: Oh, Charity, yun sa man. Ah, palingaw ko ng ginirinus. Gibayutan niyo kang Abel?
2: Ay, bayot pagod na siya, sir.
1: Oh,

0: Maing utana si Herman Kao kung buday yun, mag-apel.
1: Naon lang ba'y? Tanaw lang ko.
0: Ang susunod na siya, ipag-resolusyon lang ko noon sa...
1: Basin nung ma, basin ganahan.
0: Oh, sa mga muro mga gida, dasig lang, noon sa mga nga naman ka. Huwag magiging kadasig.
1: Baka nga, Mitawin, nagunaw na ako ni Sir Rafael.
0: Mao ba?
1: Luoy ba ako niya?
0: Ito na, luoy ka, mahan ko na ni mo.
1: Kuhan, mag-goodbye kining...
0: Ba't nila na siya?
1: Sabi mo, lakip si ulam, hangi usab na ako. Nga, umbanan ako si Don Rafael. Bantayan ako si Don Rafael. Kay ang nagpahimus kunog maayo sa kwarta ni Don Rafael, mo si Federico o si Marga.
0: Klara kayo. Sindikit, naman, sindikit!
1: Sindikit?

0: Reading na nyo ang tentwa na ang gitaod na gibutangan sa dog aircon. Ang pagkaon, tuwa na sad. Kompleto na, sir. Aon nyo, may inasal, manok bisaya, inasal, balbakua, kalderita sa kanding, kutsero, o mga isda. Tuwa na dito, ready na. Tuwa na, gibutang na ilaman sa may kahoying tugas. Diin ang himuong shooting competition. Tuwa na dito, sir. Aon nyo.
1: Salamat, Ola nga. Imong gipaandam.
0: Ah, yes, Miss Marga.
2: So, anto na kita?
1: Yes, darling, mga tinita.
2: Yun na si Federico, ay man.
1: Niya na tingali ito pa doong, diri?
3: Niya ako.
2: Federico, ikaw ka na?
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang katingit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
18: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
19: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics o alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom o super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad o life extension vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, super fiber, mapalit sa mga butika.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Oh. Hello! Ang kagilgi ko ni mga tarao ni mga solo om na dito.
5: Ang ngayon ko ulan, no?
0: Yes, Pirito, ang ngayon ko, ayaw ko.
2: Ay, tinuod ka na, iho. Mura kang si Clint Eastwood. Ay, nagsulob kag boots. Nagsulob sa kag itom nga karsones. Nagsulob kag long jacket nga sid-sid ini lapas sa imong tuhod. Og may gitakin kang armas.
5: Yes, daddy.
2: Og ang tirador.
5: Niyarang tirador, daddy. Niyarang tirador.
2: Karon nakakita, nagyod ko sa tirador.
5: Daddy, pwede
3: nga, mutanaw ka? Karoon da yun?
2: Oo, oh, mutanaw ko.
3: Okay, timing gaya rin eh. Oh, kakita ka? Naiting karol, nga ni Batugs Dulul.
2: Hain, hain.
3: Laray!
1: Naato, darling.
0: Ay, mo din ay langgam nga sa tikarol.
3: Tikarol.
0: Tikarol? Taas ang sungo, o blue ang kolor sa balahibo. Mo din na siya?
3: Yes, mau ka na. Tiraduron ko na. Tara ba? Niyap.
2: Uy.
1: Uy. Lego! Hinatagak! O yun yung ulpong balibo!
2: May abilidol ka ngayon, Federico. Congrats!
3: Ako ka na, dali! Ako na ka na, dali! Ang di na kinahanglan. Nakuhaon pa ni mo si Abil. Nga himuon imong security guard. Imong personal bodyguard. Ako! Ako ang imong bodyguard!

0: Oh, el swing.
1: Acer, acer.
0: Dagang galingawan, oh.
1: Acer, ngayon kaya natin, Roy. Kaya na, kadang, namin basketball ya. Basketball nga dayon-dayon ba? Katukraan kayo sa una ba?
0: Balibol, balibol.
1: Oh, basketball, balibol. Hindi, basketball. Balibol dayon-dayon.
0: Oh, doon na po yung nag-basketball.
1: Oo, napoy nag-basketball. Yung exhibition ng taon na, sir. Nagkataon na naos basketball. Uh-huh. Ay, ang may makakaraang sikat na basketball. Naos bulil malingit. Basketballist daw.
0: Oh, bulil.
1: Oh, tanaw sila. Sila si Vice Mayor Dundun Itiviros.
0: Oh, saan niya? Naghang kayong mananaw na. Okay, okay.
1: Nasa itigbak kayo, sir. Kanaan sa gantak. Nga nasa nag-shooting competition.
0: Ah, okay, okay.
1: Ah, oh, oh. Ay, guwapa din.
0: Oh, oh, si Charity.
2: Oh. Nani abot.
0: Oh, na marato da. Na nani abot. Oho. Murag-murag na ka na sila si Compadre Rafael.

0: Selamat, compadre. Selamat ngambil apunta kamu.
1: Oh, yes, yes, compadre.
2: Asaman, pila kabuk ang participants sa shooting
3: competition? Ah, 20 kabuk. Ah, 18 laki, 2 babae.
2: Aha.
4: Abigus lista?
3: Ah, yes, ma'am. Ikaw ba ito si Miss Marga, di ba?
4: Oh, ako.
3: Apil ka.
4: Kinsa lang yung babae?
5: Ako, Miss Charity.
0: Okay. Ha. Okay. Compadre, ang saman, pasugda na?
1: Sige, sugda na to.
0: Okay, compadre. Sugda na ang shooting competition.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ug mawa ko, pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alboris, ubos direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Philippines karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Cold Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Ma'am Denise, gusto ko nga siya ang mamahimo na kong umagad. Maunga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay mag-uban o yata sa ila aron mangharana.
1: May!
0: Ikay kanta, pero ako'y mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba?
1: Parehas lang ako ng istoryahan, ay. Dili gyapon mahimo. Ginadili ang relasyon sa estudyanteg maestra. Nga no, bitong ipa-eskwila ko ni mo?
0: Ah, ako pa man hinoon ka rin sa daan.
1: Joke.
0: Joke.
1: Sige nanay, kay mag-study pa ko. Basta yung pag kining may masood na sa akong utok ba? Katug na dito kao. Yun na. Gaya ni mong tugoy, tiguang na ba ka?
0: Ay kanahan ka, ginganlan ko ni magtiguang ha. Tiguang di ay ha, tiguang.
1: Agay, mga pak, mga ganay. May pagkapin pang kusin. Agay, agay. Ay, paan na lagi? Nung sa mga ganay?
0: Tiguang niya.
1: Tiguang lagi ka, pero guwapa ba? Guwapa mo sa mga kawin? Huwag sa kay mayog si kapitan ang atong haranahan, ay. Ha? Aro ba nga, banaho ni mo si kapitan?
0: Kadang parehas may giango-ango na paringon. Ha?
1: Nay.
0: Sabot ka, sabot ka.
1: Sabot ko.
0: Masapi pa din na, ha? Malimot na may sa mong pangan na mong duha. Malimot na sa dunya, migdog. Ay na lang, tabla ragwa.

0: Ay.
1: Gana ay ani tay. Mangharana o nya tani mam denisa.
0: Unsa? Ayha naiha puyo naiha nono ha nono.
1: Ay kamo kamo musista, di ba? O nya mayo kang tingog. Hanggaw na gyud kay Dennis Dennis kun dili pagi kanya sugton. Guapo na, may pagtingog.
0: Si nanay biyang taro niya, nay, ikaw komedyante naman ganay.
1: Ay, komedyante, bagod taon, wag yung ko magkomedya, Piolo. Tinarong ni akong tuyo ni

0: Get 1/4 sheet of paper. We will have a short quiz.
1: 1/4, ma'am?
2: Ala, balik-balik.
1: Kung wadi makaklaro, dili day mga tanag balik, bayot ka.
2: Ha, bayot? Klaruan na?
1: Ikugan.
2: Ikaw, pak-an.
0: May problema ba diha sa loyo?
2: Ako, ma'am, wa. Ambot lang si Manang Dere.
1: Hoy, bayot! Gamay na lang siya kakuwang na ko, ha?
0: Okay. Question number 1.
1: Hala, hala, hala, magsugod na. Ano ka pa ko'y papil? Ngo ikong papil, pi.
2: Unsa? Ay, way papil din niya.
1: Mangayo ka ko kuna apa? Ngo ikong po.
2: Di ko ay. Ay, di ko ay, di ko ay.
0: Number 1.
2: Ay, ahak ka na gito ni. Ay, ahak, di kayo. Ako na yun ay magdali. Dali ko ang papil, anya. Ah, way sama mo. Baya ay, gisikot man akong papil. Ah, daho.

0: Hoàng ơi, ôi, nào hôm mai đang vô đằng la subject. Yeah, sao bà đi nào mà. Mà cậu bà quay là con tánh, ông sao đang quay, anh ấy quay sao là con classmate. Sit mít bằng vô hết. Makalilak na yun ko, makalilak na akong eyesight.
1: Ako yung mong ipasabot ba yun?
0: Abot lang. Dahong kay ka.
1: Dahong yun, kay sitmate man ta.
0: Ay, dahong yun. Bala ka niya, ay.
1: Barat na dyan bayo takada. Tuon dyan kang atrasa dito, ha? Karoon niya may gawas ng atong maestra. Larutan takas kila ni mong bayuta ka nga nipis sa kaayo sa sige ni mong ibot.
2: Clover kay babae na. Baby, ang best Clover, babe. Babe, yatag siya na ako. Na rin mo sila nga magkagubot.
3: Ay, sus, papapidyo kayo sa kung saon. Mugiro!
2: Hoy, potensyano.
3: Oh.
2: Kung doon naging problema na ako, imo na lang problema.
3: May problema dyan ko nimo!
2: Gunit, Clover, ha? Mahuog ka.
3: Hoy! Karaon ako! May problema dyan ko nimo, ha? Uy, ako saman. Isu ka? Sige! Isu mo na! Una ako! Sige, una, una!
2: Potensyano, hay pagbilata!
3: Ah, bata, God! Bataan ka rin kumuan ako, ha? Una ako sumbag, eh, ha?
1: Ay! Ay!
3: Pusikula lang ni mong laki niya! Hoy, ikaw lumit, pabutan sa pabutan! Magkaibin yung aron! Magkita nila! Pabayag, ganahan yung matang! Magkaibin aron, magkita nila kung kinto siya may laki din eh!
1: Ang dili ko!
3: Abay!
0: Pabutan mo ay! Pabagdiwas ka! Payay ka di ha?
2: Dili ko! Dili ko gusto!
1: Ang masaya, mamatay!
2: Dili ko gusto mo patol, di mo potensyano kay...
3: Gusto ko nga!
2: Dako kong pagtahod sa imong apuhan!
3: Ay, tahod! Pagtahod nila!
2: Limot ka!
3: Apuhan dito ni mong adili man! Ha?
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtong kaplema, afford pa.
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang arun masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Manay nosebleed nga. Ah, lalala. Oh, tanaw ka man tay kana. Unahon-unahon man. Oh, sultan na. Oh, tawag niya Clover. Ha? Di ba ka manaon? Nakaw yun, nagkaliha pa ko ko si Papa P. Dahon, kalaw na niya. Kung di ka gustong birahon, takka.
6: Biraha ko na suya ka. Tukag, kugusun sab ka niya kung ikanaog ko. Gunit kita niyo ko.
7: Potensyano.
8: Ma'am.
9: Ma'am, nasuya mong kuna siya na ako, ma'am. Ay. Mong gisumbag ko niya kalit. Ang buta niya ay, kung anong suya ang kisya na ako. Igor gani kong, may padlong nilang Clover o Jordan nga, nagbugno, nasuko siya, ma'am.
7: Is this true?
5: Nadaan pa kumingon ka, is this true? Ikaw doon, mingon siya kang ma'am.
7: Yolo.
8: Ma'am.
9: Mali tinood, ma'am. Mali tinood.
5: Ede, ikaw na lang insulte. Anya kami ito, ah. Ala, ha? Baka kong siya. Baka kong batay kong ana. Bilang siya rin, magsigil una-una. Nawit ka na inoong na dugay kay Laptanon. Laptanon mga
9: kanya. Kamiyuta ko, abdak ka magtabi, oy. Isunod ako ron.
5: Oh, awa, ma'am, oh, awa.
7: Potensyano, magpabilin ka, ha?
9: Huh?
7: Magsulti, ta. The rest, mahimo na mong mubiya.
6: Hantanap, yala na.
8: Oh, Clover, ang imong kamot.
6: Kugus mo gani mo kanina.
5: Ah, bye ma'am. Ay, bye-bye. Ay, bye-bye. Bye-bye.
7: Si Clover kanina.
5: Ha? Sige, mayroon kang kapiyot niya. Ha?
9: Ha? Na, ma'am, ma'am. Unsa may atong panasultihan, ma'am, ha? Magsabot na ba ta?
8: Sa umaabot atong kasal?
7: Unsa?
8: Aray ko, sakit sa ilong eh. Ma'am, kining, alam kayo pagdali, mama? Hinihina lang una ta ba? Uyap-uyap sa tagkadiyot ba? Unya, tilaw-tilaw gamay. Unya, sige na, sige ma'am. Libay lagi ka na ko, Dinis, sige.
7: Mahimo ba potensya, no?
8: Hmm.
7: Kung wakay pagtahod sa imong apuhan, lahi ako. Kay dili ko pareha sa mga babae nga nalambigit ni mo, nga imurang sayon sa'yo nung pagkuha.
8: Hard to get day ka, ma'am.
7: Ang imong kandak ang ato istoryahan.
8: Manaman. Unsay problema nimo sa akong kandak, ma'am?
7: Potensyano, dili kay ang imurang mga classmates ang nakabantay sa imong batasan, kung dili lakip na ang ubang mga advisors. O kung dili kapagin mag-usab, tingali sa kandak palang hagbong ka na. Mao ba ka na gusto nimong mahitabo?
8: Ihagbong ko ninyo kay wara mo magkauyon sa akong batasan? Ha! Ma'am, ilain mo yung nagbatasan ang mga tao. Mahimong wa ka magkauyon sa kumbatasan. Pero may mga tao nga nagkauyon sa kumbatasan. Kaliso sabog, ako rin mo adjust abi ka isdyante ko. Adjust sa mga maestra, kigibayran mo!
10: Oh, wa nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
11: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
17: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
18: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
19: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
23: Bilang kilo sa karne?
24: 500.
23: Hulo.
24: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
20: Sarap mag-
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS. Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga. Liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Oh shucks, oh shucks.

0: GFiberPrepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ipaibaw nga masulbad na unyang problema sa tubig sa uban pang bukiran ng mga barangay din sa syudad. Samtang ang kapulisan is dakbayan sa Sugbo mapaygayon og simulation exercise kansang eksena magpakita nga dunay mahitabo nga shooting incident sa usa ka eskwelahan sama dito sa itabo sa Tacloban City. Samtang sa kauluhan ang tigpamaba sa Iglesia ni Cristo ni pasalig nga dili sila muhunong sa pagpagita og hustisya kun mapasakaan gyud og kaso si Senador Rodante Marcoleta. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butikis sa yunggan.
5: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Binabilay ng kapsule, inugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Gipahibalo karon sa DSWD Central Visayas nga nakumpleto na ang Program Implementation Review kon PIR alang sa Supplementary Feeding Program kun SFP. Ang kalihukan nagsusi sa implementasyon sa programa alang sa calendar year 2025 ug ilaha usab karong gipangandaman alang sa pagpalapad sa pagpatuma niining maong programa karong tuiga. Nakip sa mao nga orientation ang mga LGU isip partner sa sunod nila nga cycle. Atol sa opening program, si DSWD 7 Regional Director Shalin Marie Lucero mibutiag nga ang supplementary feeding program nagpabilin nga usa ka investment sa kaugmaon sa kabataang Pilipino ug kini nagasuporta dili lamang sa nutrisyon kun dili sa kinatibuk ang kalambuan sa natad sa panglawas sa bata.
2: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8 imidya sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former Governor Arturo Chungkihoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalaga
12: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Right Med.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
24: unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
23: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
30: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
30: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
31: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
30: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
32: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
33: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
34: Mami, undangi ang drama.
33: Angeline,
34: na ako'y na-discover nga timplado na lamin.

0: Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, ari na sad ta sa itong DYHP Answer to Win promo nini mga orasa. Hatag dag simple kayong pangutana ha para inyong tubagon. O yung pagkahuman na gawas nga muhatag mo sa inyo correct nga answer, kinahanglan mo follow po mo sa itong pawaagis pag-appeal o pag-join sa itong DYHP Answer to Win promo. O ang atong promo mechanics, nga kilala, naka-like, naka-follow ka o naka-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimin Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banio, kung niya pag-itaag yun katong dun ay blue nga mark check des sa kilid sa pangani Attorney Rufiel. Plus, ang pag-share ninyo. I-share ang ato programa karon ng Metro Ratsyada para sa nagatun sa ato mga balita nini mga orasa. Kayo sana sa ato tanawon unya ha? Kay madali po dato og tanaw. Kinsa nang imong mga orang imo mga pamaagi, ang ato mga pamaagi kung nasubay ba nimo ang promo mechanics nato para mag-qualify ka as winner sa atong 200 pesos nga GCash. Of course, plus 2 ang atong correct nga answer po sa atong question. So again, kinahanglan naka-like, naka-follow ka, naka-share sa atong mga Facebook pages. I-share ang atong programa karon ng Metro Ratsyada. Kay buhatag na ko sa question. Nga mao na inyong tubagon. Simple ra kay noy, kinaari dyan sa atong mga balita, ha? Nang minaw lang ka sa atong mga balita, makatubag ra dyan ka ni ini. Okay, niya nang atong question. Sukad pa kaganinang kadlaon ang mga tao dito sa kauluhan. Nagtapok-tapok aron ipakita ang ilang suporta. Labi na gyud ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Kay mao man to sila ipinakadaghan gyud dito katong uban ni pa uban sa mga individuals nga ipakita lang po silang suporta. Apan nakadaghanan na to mga INC sukad pa kaganinang kadlaon ang ilang pagtapok-tapok dito sa kauluhan. Dito sa Manila. Unsa man tong particular gyud nga lugar o pangan sa lugar asa sila nagtapok-tapok niini mga orasa hangtod karon? Unya para ipakita ang ilang suporta ngadto ni Senador Rodante Marcoleta nga matud pa nila wa sila ay supakon pasakaan og kaso kay kani si Senator Marcoleta member man po ni sa INC. Di sila musupakon pasakaan kaso basta tan-aw lang yun dun ay kalapasang nahimo. Pero kung mugna lang sad ni tungod sa pamulitika karong mga panahuna o mga pagpanggukod o dun ay mga katuyuan para di siya maka-appeal dito. Isip usa sa mga senator judges sa impeachment, mauna nga di gyud nila biyaan si Senator Marcoleta o magpadayon ng ilang mga kalihukan para papangita gustisya kung pasakaan gyud siya kaso. So, asa man to sila napita nga nagtapok-tapok karong mga panahuna. Unya kini siya importante sa kaayo ning lugar sa kasaysayan sa Pilipinas. Mao na nga no kay magisgot gani tag people power kanong lugar ah. Mao gyud ay mosod sa atong unahuna. So nala nakibaw na mo. Kung say tubag ni ini, ibutang ninyo din sa comment section sa nag-live na to nga programa karon ng Metro Ratsyada, ha? Ang pangan lang sa lugar. Kay karon taon-taon, ato nang tagaan og pagtagad kung nakatubag ba mo sa atong pangutana plus naka-follow pa gyud sa atong mga promo mechanics para mainyo ang 200 pesos nga GCash. Sige, balikan ko ni karon taon-taon, ha? Kay musugod na una ta sa atong mga balita. Alas 12:52 na og kinabahina hatod kanato sa DTX 500. Taas bang presyon si Mundugo ay kabadunay hypertension? Basin ta si mo sugar o basin may diabetes kanya wara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, makabagay ka ni sa arterial wall. So mapalapot si mong dugo nga sa nakarason. Nga no magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka ni sa pagkabuta, pagkadaon si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama nining stroke, heart disease, dilipagkay sa mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon na kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot na si imong katog, magkapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Bistaw sa pag-klinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimi mo tang list sa may diha ko Salem Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Napadayon lang mo din nagtubag sa itong comment section, ha? Naghana, mga bright gini ato mga listeners. Uy, naminaw gini sila sa ato mga balita. Siguraduhan lang yun, no? Nga naka-follow sa itong promo mechanics. O karon sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Nestor, Mayor Nestor Archival, ipaybaw nga masulbad na unya ang problema sa tubig sa uban nga mga bukiran nga mga barangay din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, ito na ito sa Life Extension, Vitamin D3, ipaybaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival, masulbad na unya ang problema sa tubig sa ubang bukiran mga barangay sa syudad. Kinitutigan humana ang pipeline system sa JE Hydro and Bioenergy Corporation nga bulk water supplier sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Matun sa mayor, nag-isahad siya nasibutang supplier ang tanang panimay nga magian sa piping system na ini, kuriktahan og tubig. Kinigilis drubdan ini sa barangay Lusaran, paingon sa barangay Busay, di namutang ang depot sa MCWD. Tungod sa maong kalambuan, haningon si Archival nga di na unya kritikal ang panginahanglan sa tubig sa ubang mountain barangay sa syudad. Una nini, ang City Council iawhag sa MCWD nga taoran ng koneksyon sa tubig ang mga blupyo sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duhagan ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
10: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon, alauna uno na. Abot sulod ka balita tod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin si ulawas mo dili ka regular. Nga magpagawas imong hugaw dili ka mahilisan magbuto ni muntian. Makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug glutahan. Dili paghinabi sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigwa na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika diri sa Sugbo ing Manusab, sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balitang kapulisan sa Dinis Dakbayan sa Sugbo, nagplano karong papagayon ng simulation exercise ng ang eksena kanang dunay emergency kayo nga sitwasyon sud sa eskwelahan. O man kini na isa na itabo usab nga shooting incident dito sa Tacloban City sa usa ka eskwelahan. Dinay tutunga nakalaso niya ubay-ubay ang naangol. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold da Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
12: Ang gen human sa dugoon nga incident sa pagtamusin dito sa bayan sa Tacloban din tulo ka mga estudyante. Ang nakabsan gyud sa kinabuhi og ang naangol atong shooting incident sa sunod sa tunghaan nga kapasyon sa Subo mohimo og simulation exercise sa buhansa din pag siguro pagponde sa makapit o baka first book is ang
0: kasama ng Arnold. Ay, liwag-liwag ko nung ugamay para mo tinaw o maayo ang imo ang signal. O, sige, kana i-try ko, no? Sige, pabot-paboton, tika. Ay, liwag gamay. Kani maklaro ang ato nga balita. Ano gun kaayo? Kay nindot na ba ni mo balita karon para may baw ang kapulisan, ingon man ang mga naa din na sa mga eskwelahan. Karon say angay nilang buhaton kuno galing imbako lang tao, no? Pero mas maayong mangandam pod tao. Doon na tayo mga experiences o kanabang kasinatian, kasayuran, kung anong sayangan na itong buhaton sa ingon aning mga sitwasyon. Ato i-check pagbalik si kasamang Arnold Bustamante na tinaw na bang linya. Ani, kasamang Arnold?
12: Kasamang Ken, nasubay sa nahitabog ang insidente, sa shooting incident dito sa Dakbayan sa Tagluban, na di na di kalaskinig at tulo ka mga tinunan o gamiang ulusab o dulan sa 20 ka mga tao. Ang nagkapulistan sa sulit sa Sugbog, muhimo sila o stimulation exercise, mupili sila o usa ka dakong tuhaan na din sa Dakbayan. Aron sa pagtino o pagsiguro kung unsa on pagtubag sa mga pulis o mga force multipliers kung mahitabo kini din sa sulit sa Sugbog. Patatpare ng Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Riol, ang Deputy Assistant Director for Administration sa Cebu City Police Office, nagimanduan sila sa Campo Crame na muhimo o pagpangandam o kung sa'y buhaton, pagtubag kung doon ay mahitabo sa nga susama sa nahitabo dito sa Dakbayan sa Tacloban. Patad pa ni Oriol na doon na sila gitilian nga tinon o tuhaan. Walang sa sabutugan kung unsa ni nga tuhaan. Apan, doon na sila natilian nga mauhimuan nila og exercise o simulation exercise. O sa mga talaon nila, kung unsa yung mga angayan nga buhaton, ilabi na kung karapitaw nga dinalian na kay kasamang din kung unsa yung buhaton sa mga pulis. Kaya natong naman na pangura, ang mga pulis dito sa Tacloban, mura og nagduha-duha sa pagsunod sa tunghaan. Apan karon ilang ni makitaan kung unsay ang ngayon ni mga buhaton kung mahitabo kini dinhi sa sulit sa Sugbo. Tawa pa, hindi sa dinhi pahimun, ang civilian and exercise, imot yan kini ni Oriol, na ilahang i-briefing ang mga security personnel sa nakarihan ng mga tunghaan dari sa Dakbayan. Labi na sila ang unang nga moresponde diha sa ilhang jurisdiction na din sila destino o establishment din sila destino. Lakit na ang mga pulis na naasa pit patrol na destino sa diha sa vicinity sa mga tunghaan. Gawas din, di ba? Pa ni Oriol na kinahanglan paugtan yun ang siguridad sa mga kining nga gate sa eskwelahan. Gani ang kagamanan sa nagtay sa Sugbo, mamalit og mga metal detector nga ipanghatag nga to sa nagkaniya ng mga tungaan. Gila na ni Oriol kung unsa kaniya mga tungaan na kuwang yun sa seguridad, ilabi na katong mga tungaan nga walay mga security personnel. Klaro hinoon ni Oriol, katong mga walay security personnel, dun ay mga barangay tanod o baka mga force multipliers ikan sa Cebu City Government ang mag- assign diha sa mga tunghaan aron na sa pag-check sa mga bag sa mga tinunan na musod sa ilahang eskwelahan. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Manawag Bustamante, DYHP, Tata Karamen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth

0: 70s. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Itaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3. For longer life.
5: Atong oras karon, alauna 9 na. Ang musulod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani ang imna mo ginag Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape, gawas nga matagbaw kas kalami inini, ingon man ang kahumot sa aroma sa maong kape, makakwapagig kagdugag ang mga health benefit ni ini. Gumikan sa mga sagol ni ning Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kini 200 ayong vitamin D3 ang matag sa shea. Mawa na magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, rishi mushroom extract na doon magka-powerful, anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinindalig ang pagkadaon sa itong mga cellula. Gumiko na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mawa ng mga piganita, ang imna maugyod ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sabdi na sa Life Extension Medical Clinics. Marayon ta sa itong mga balita, mabot na nga ito sa Gismil. Ang gibrabana ng mga nagprotesta sa may EDSA People Power Monument. Yan yung mga orasa nga ilang isugdan ang panagtapok-tapok sukad pa kaganina ang alas 5 sa Kadlawon. Matod sa Quezon City Police District, ang gidakon sa crowd o ginaghanon sa mga tao. Alas 11 kaganinang buntag, ilang estimate ni abot na kini og 10,000 o nagkaanam pagidi siya o kadaghan. Subay nini ang police deployment sa vicinity sa monument, ilasang gipahugtan o mabot ang atugos sa kalibo ka mga personnel ang nag-secure karon sa rally para mamintina ang kahusay o kalinaw. Subay nini si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ni Paibao nga dunay uban pa nga mga police units nga gibutang na karon sa full alert status. Apila nini ang National Capital Region Police Office, ang Central Office Calabar Zone Police, National Support Units ingon man ang mga offices nga nakabase dinha sa Campo Carame. Alas 7 kaganina buntag bisan pag nikusog ang pagbundak sa uwan. Apan ang kapulisan, nagpabilin gihapon sa ilang mga nahimutangan para paghatag usab og seguridad o pagpatuman sa kahusay o kalinaw atol sa kalihukan sa mga rallyesta. Samtang sa pikas gabahi ng Iglesia ni Cristo Kunayin si nga appeal sa mga nagtapok-tapok dito sa EDSA ni pareg sila pagsuporta ng atukang senador Rodante Marcoleta. Nga gikatakda pa sa kanog kaso nga plunder subay sa gipahibaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kagahapon nga adlaw. Ilang gisalikway ang gitawag niini selective justice ug ang distortion sa balaod. Samtang nga nag-arabo kadaghan ng mga rallyista nga nagtapok-tapok din sa may EDSA People Power Monument. Matod sa tigpamaba sa INC nga si Brother Edwil Zabala, sa diyang dihatag kini sa iyang statement alang sa INC, ngailang gisuportaan ang senador. Why nun siya direkta nga nibutyag ang EDSA rally gipahigayon alang kang Marcoleta. Tungod kay nanawagan na sab silag accountability o pagtapos sa korupsyon. Una ni ini ang ombudsman, pinaagi ni Remulla, ni Paibaw nga anytime.

0: Sud ning semana ha, pwede na mabasakan ang kaso nga plunder si Marcoleta. Subay gihapon sa maong balita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mikansilar na sa iyang mga engagements karong adlaw. Apil na nini ang presidential luncheon nga i-host unta sa Foreign Correspondents Association of the Philippines kon FOCAP para iyang personal nga ma-monitor ang sitwasyon sa EDSA. Ipaibaw kini sa Presidential Communications Office kon PCO sa mensahe nga iyang ipadagat ngadto sa FOCAP Board of Trustees. Si Acting PCO Secretary Dave Gomez ni pasabot nga ang presidente dili na makatambong sa maong kalihukan. O gadugang pa ni Gomez nga tanan nga mga lakaw sa presidente karon kansilado na gumikan usab sa sitwasyon sa EDSA. Radyo mo nationwide. At oras karon alauna 14 na.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita tud kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, niabot na sa sobra 1,700 ka mga tawo ang nakala sukad miigo ang duha ka kusog nga mga linog sa Venezuela. Kini samtang nagpadayon ang search operation sa mga volunteers ug rescuers alang sa posibleng mga survivor gikan sa natumpag nga mga struktura human sa miigo nga linog. Taliwa niini nang hinaot usab ang mga opisyal sa mga nasod alang sa pag-abot sa dugang hinabang gikan sa ubang mga nasod ug ang mga responders moabag usab sa emergency workers ingon man makatabang usab sa humanitarian needs. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tataka Arimen. Katong maong balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailang ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 16 na unya naminaw na to karon si happy birthday gadto di ay ni Juliana Impas dina sa Badyan, Cebu. Naminaw pod karon si Ma'am K. Ma'am Mika K. dina sa Naga. Ang masunod nga bahin atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang paginom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makaligon kayo sa atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells makafunction na sa kini og maayo, makaproduce kini og mga paragang mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanalaw ang paginom ha sa Life Extension Vitamin D3. Recommended na sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Unya ko palit gali kag Life Extension nga vitamin D3, tan-awag yun ang kada soft gel kun duna bay tatak nga LE kay mao na siya'y initial sa Life Extension. Mapo na imong timailhan nga authentic ang produkto or genuine. Og tan-aw nimo murag wa man ni mga LE, pwede ra jud ka nga mureklamo ana dito sa butika or di ba na nimo imo ba na siyang iuli unya mangayo jud ka adtong na adyo'y LE sa matag soft gel sa Life Extension ha. So man imong timan-an para makagamit yung kag-epektibo yung kaayong produkto sa Life Extension Vitamin D3. Unya, pwede sa ka makapalitani sa lain-lain nga mga butika? Labi na gini na sa Life Extension Clinic, ha? Kay naman na sila ay pharmacy din na sa sulod. Makapalit ka din ng Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3. Ano, para masigurado nga authentic o genuine yun katong Life Extension Vitamin D3 nga imong mapalit. Pwede sad ka mo bisita din sa Life Extension Clinic kay para magpakonsulta. Labi na doon na kay pamatiyon si mong lawas karong mga panahon na kay libre quality consultation available for me ang doktor. Pwede ra ka mo walk-in or mudetso kag adto sa Life Extension Clinic ha. Dili na mag-appoint-appoint. Diretso ra kag adto dito. Kay whole day available ang doktor. Nga kanindo tani kay why bayad nga magpakonsulta. May na lang nang imong gidalang kwarta dito kag adto nimo, ikaw kabayad sa consultation, mapalit na lang ni dito produkto nga i-resita pod nimo ini kahuman sa consultation. Nani may mutang ang Life Extension Clinic na imutang diri sa May Osmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Dinas Consolacion. Doon na po yung Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, tubagan sa Jollibee or sa Dumaguete City. Ana sa May House of Tafta Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa May Kamanhak Terminal. Contact lang sa 416-1655 ang 0917-318-1161. Kay mga hotline na sa Life Extension kung doon na kayo gustong ipagutan na or kung ganaan ka nga magpa-deliver lang o Life Extension Vitamin D3 sa inyong balay. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga ma-constipated. Pag inuman yung Super Fiber kay number one kini nga pangontra constipation. Sa paganda man yung Super Fiber, kuhala ka sa kabasog at tubig o niya imong i-mix dito ang Super Fiber kang tibok nga sachet. Pwede kang mainom kung naris buntag ka na before ka mamahaw, kung naris gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas tindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, dungani nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.

0: Okay, niya nang atong winner karon. Makarawat ang 200 pesos nga GCash kay saktong iyang tubag. Plus, nagka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Iyang tubag, ang lugar, asa ni nagtapok-tapok karon na baga rallyista na dito sa EDSA. Correct. Plus, nagka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Busa! Iya madawat ang 200 pesos nga GCash. Congratulations nga to ni Vicky Giraldez Laurente. Vicky Giraldez Laurente, ikaw maoy, makarawat sa itong 200 pesos nga GCash kaya nasaktong imuntubag. Pwede kang mo chatog balik, Ma'am Vicky, dari sa itong Facebook page para i-send dito ang imuhang sakto nga na pangalan. Katong correct yun nimo kay uban mo, gamit raman na sila mga angga sa ilahang mga Facebook account. So, real name plus ang GCash number para ato na mo dito ma-send ang premyo. Congratulations! Wa naman taigo nga oras. Uban ako diris control kasama Nestor Homicilio o ga Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa iyong pagpaminaw. Unya, karuntaon-taon. Musunod na po na nga itong drama. Kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At oras karon, alauna, 21 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radio
9: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape.
10: Naayo na ako.
8: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
15: sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Uyat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala Sir Max?
17: Ah, lagi, basiglas na ni.
18: Maunang taas imong sugar, murag presyos bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Ganyan ang Pinoy!
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: BM Extraordinary with MX3.
22: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong gibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
22: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
28: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
29: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
30: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
29: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
30: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
31: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
32: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
33: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
34: Mm-hmm.
33: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang mo po yung mga melasma sa face.
34: Mm-hmm.
33: Murag dark spot siya, anak.
34: Mm-hmm.
33: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
32: Said Celebrity Beauty Soap.
35: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayutrol Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Bayotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Maayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon yung tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mary Joy, hingkod ang pangidaron, taga Kandahayan, Uslob, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. High blood manggod ko, o may lain pa mga gipamati. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Mata na ma, manimba na ta. Ma, nga naman ka. May gunit manggot kasi mong o. Gipiyong niyo mong imong mga mata.
0: Jen, kalipungon ko.
1: Ha? Ay lang o nagbarog ma o, lingkod lang o na di ha. Sandik sa te. Ang saman na, tumari na ka sa matambal?
0: Wapati ay.
1: Hala siya ha. Papagiday na siya mo inom siya ang maintenance. Galimta na sad ni mo ma.
0: Palihog ko dyan.
1: Ang saman na magibutang?
0: Nasa akong bag. Kuha isang pugtubig day.
1: Ay, di lang una tamanin barang ko eh. At to palang hinon ka dito simbahan ko yapan.
0: Sige-sige na be, hanga kong tambal. Dali ah.
1: Anya, kumusta naman ang pamati ni Mama?
0: Murag mo tuyok pa man gihapon ang palibot.
1: Ha? Ano?
0: Jen.
1: Ano naman katambal?
2: Jen! Kumusta mas mama ni mo?
1: Nay, huwag ko na gihapon mawaya ang gipati pa. Bisa gipatumanan ako tambal.
2: Uy, luya man gig ka, Mary Joy, eh. Hospital na lang ta ka?
1: Ma? Manansa ka?
0: Maglisod ko ginawa.
2: Ha? Dala, pagtutan ninyo sa hospital.

0: Ma... Jane?
1: Huwag mo na. Ngayon na ito sa ospital.
0: Pait na sakita. Mura man siguro ni akong kamat yan.
1: Ay, kukas ko pa na makoy. Ngayon ito sa ospital, araw natambalan ka. Oh, ni ano din ang imong doktor ma'y.
2: Kumusta naman ka, misis?
0: Dok, dili man gihapon maayaw akong pamati. Naunsa di ay ko.
2: Misis, malignant hypertension na ning gibati di mo.
0: Ha? Unsa man na, Dok?

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Tas bang imo blood sugar?
3: Ato na kamay diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: Ato na kini anti-diabetic properties?
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nagkapo mo buo sa glucose,
2: Visine,
3: controls blood sugar,
2: at polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto!
3: Sa pinakabulga, butikin sa yunggan!
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
5: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala Sir Max.
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Kulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og seed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatan ang kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa video kay. Aray! Sakit no more!
7: Seed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
9: Pwede lang makakas. Pila ibang idan.
8: So anak ka no. Binta na ka.
0: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 test at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinabubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.

0: Nitaas ang akong BP. Nalipong nako og maglisod ko ginhawa. Maong gidaan ako sa ospital. Og ang finding sa doktor, malignant hypertension ako no ang akong gibati. Doon ay mga resita nga tambal, apan bisag unsa nalay akong gitumar, wa gyud mo us-us ang akong BP. Onya, Mel, magpabinisaya na lang ko.
1: Ha? Dangop kag binisaya? Wa man gani ka maayos mga tambal nga ginisita sa mga doktor?
0: Mo gani, nga abagan ta ni og binisaya. Kay wa man mo patuo rin akong BP sa akong mga tambal. Basin pati ay, makauyon ko sa binisaya.
1: O ikaw, kung may mong gituan nga makaayon ni mo. Sige, mangitatag mutambal og binisaya.

0: Ni bakit ka o kabalaka o kahadlok?
1: Ah, kinsabadili mabalaka o mahadlok aning akong kahimtang manoy. Dili man mo patuo sa mga tambal nga akong gipang tumarang akong gibati.
0: Maunay na kapataas mo, bibi.
1: Ha? Unsay buot ni mo ipasabot, manoy?
0: Natural nga mo taas ko na imo, bibi. Kanibati ka man o kabalaka o kadlok. May anxiety man ka.
1: Ha? Anxiety, manoy?
0: Oh, anxiety na. Maong minus-minus silang imong kabalaka o kadlok. Anong nili mo sa ka imong bibi?
1: Oh, maubati ay, manoy?

0: Dili naman hinaon ko makatuog nga maghuna-una sa akong mga kipamati. Unsa na barong orasa? Oh, uy. Mag-alas tres naman di ay sa kadlaon. Pero wapa mangkit ko makatuog.
1: Choy, nagmata pala ka?
0: Mel, di man ko makatuog. Uy.
1: Sa?
0: Dili ko katuog nga maghuna-una sa akong mga gipamati. Kay liman mo bang daghan na hinuon ko o gipati?
1: Eh, katuog. Uy, nausa man ka. Usa mo tang gipati nila.
0: Di gani ko makatuog.
1: Na-insumya na ka?
0: Ha? Na-insumya na pod ko?

0: Nagkadaghan na hinuuning ako mga gibati nga high blood raman unta to. Karon may anxiety na hinuon ko og insomnia. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, high blood na gyud kong daan. Pero diha kausa nga nitaas og maayo nga akong BP og nalipong og nagbisod ko ginhawa, nagpa-ospital nako. Og ang finding sa doktor kay malignant hypertension. Unsa may ipasabot ana? Grabe na. Ikaduhang pangutana, may mga gipangtumar kong tambal apan dili man gyud moubos ang akong BP. Sayop ka ning mga tambala nga akong gipangtumad o wa ra ko makauyon. Angay ba kining ilisan? Ikatulong pangutana, nidangop ko og tambal binisaya. Pero matod ni Manoy, anxiety ko nuning maong mutaas ang akong BP. Tinuod ka ha? Og dili nasad ko makatug. Insomnia na ba kini? Ikaupat o katapusang pangutana, usahay maghapdos sa dang akong tiyan. Hyperacidity ba kini? Unsa man say itambal ini? Unsa man say angay kong vitamins nga na amang ko'y gimaintain para sa akong BP? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mary Joy.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kining akong suliran. Aniyan na sabi ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usama man ako ka psychiatrist, o mga drug-related ng mga problema, kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa yung masulat suliran di karamo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga peace begins when you let go of bitterness. Ala ko nung permita magunahuna nga kay lamig kay sumbagon yun kay naglagot ka ay kalimti na lang na mo ipalaso palahos na nas bikas dunggan mo kay mga tao mangitag bikel bitaw na believe sa sarili mo na gitawag nito entitlement mga buhatunon sa uban mga kupakupon ganyan kay believe kay siya jack of all trade yun siya abito to'y akong natinan nga meeting ingon tong usa ka membro sa among grupo. We need to consult a lawyer. Hingon sa tong usa nga may pagka narcissistic. Ano need, no need, no need. Kaya na to. ang nindot pagod sa tao ba? Karami taong katigo ka mo admit sa atong limitasyon ba? No? Pareha rin kanang kay balo man tamutula o isda o magluto. Kundi pareha kalami ang imong niluto sa somebody nga ning graduate o culinary arts o kaning cooking. Ha? Yun na, argo na. No? Ibalo tayo magimog balay. Pero wala gyud ko mo sa usag ka civil engineer gyud ang mo design. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Mary Joy, 48 years old, taga Negros Oriental, Kandahayan Negros Oriental. Pero naan ni siya nagpuyo karon sa Uslub, ha? Uslub Cebu. Doon ni nila ni Dexter Magaliano, ha? Mga D family da sa Uslub, no? Ila ni John, no? I hope nga na-enjoy mo sa inyong bakasyon. Okay? Ano to akong mga kauban na lukinaryo? Ito mga singer na to diya, no? Diya sa Mualbual, lapit, no? Mga kuha na to mga performer diya nga daghan, no? Wanag yung kukadjuin sa atong grupo sa Hanrurawan kay nakabanaw nung kabati akong tingog Dex. Yung nang loob na tingalin ako to si Director Titing Sinisa kaya wala ko pakita dito. Anyway, regards niyo dihang tanan sa Negros, no? Marmang itong taga Negros nga kung gibasa itong gisuwat basta taga kuan taga grandeur massage kung basahon ako sa ba ito yung mga nga na to, mga Chanko family. Si Linda, Lindo, Jima, Jili, Gini, Laskanya, diya sa Tayasan, Tinasawon, Negros, oh. Pitalo, kanang Pitalo, murag na naman rin sa ato. Okay? Mga Duran family, diya sa Dumaguete, no? Sa ikparinti pa ta, ha? Kaya ako ba yung mama, Duran? So ako, Dr. Rene Duran Obra, may na akongan. Alright, so going back to our sender, si Mary Joy, nga taga Negros Oriental, punto medical ng problema ni Mary Joy. No? Una ang pangutan na, high blood na yun kung daan. Pero, dihang kausa nga nitaas kung maayo ang akong blood pressure, kung nalipong o nagbisod ko, o ginhawa, nag-hospital na ko. Ug ang finding sa doktor kay malignant hypertension. Unsa may pasabot ani? Grabe na ni. Well, kining malignant hypertension na Mary Joy, kuan ni siya? Tinanglan na siya emergency, no? Life-threatening na siya. Mamatay ka ni og dili ka madali og daha sa hospital. But pasabot ani ang imong blood pressure, taas niyo kayo, 200 over 100, 180 over 120, kay magka-cause ni siya og sudden or kanang immediate damage sa among mga vital organs, no? O magkuhan ka ni, uban na ni, magkurug-kurug, manay kitawag na itong na-stroke, no? Ang pananaw, mag-blood, unya, mag-chest pain, mag-palpitation, daghang mga simptoma, no? So, meaning to say, grabe na ang imong hypertension, taas ang yung kayo. Arili ko maulaw mo siya ninyo, naka-experience ko ani ha, pasinti ko. nagbilar me, namatay, utong pagkamatay sa kong mother, pila kagabi nga wa ko ito, utong plus the emotional side of it, ning taas akong blood pressure. So, muna, naka-experience ko na yung mong kuan Mary Joy, pwede murakag maglutaw sa hangin. So, life-threatening ni, hindi madali, makuan ka, mapirde ka, ha? Because, mubigay man ang imong mga vital organs. Ikaduhang pangutana, kay mga, may mga gipatumar kong tambal, pandili man yun maubos ang akong blood pressure. Sayop ka ha, ning mga tambal nga akong gipatumar o wala makauyon. Angay ba ning ilisan? Depende sa imong attending doctor, no? Now, do not expect that everything will be okay the following day. Eh, kung high blood ka, nga magsigilang gihapon ka diha, kaon o mga unsan na malanggiha, naka problema sa imong kidney, whatever. So, hindi gina siya inaog mga kuan. The root cause, 48 mga ano, so naay root cause ano, ang hinungdan ano, hormonal o sahay sa mga babae, o naay kidney problem. So, ako may duman ng mga anti-hypertensive medication, nga mahatag, mga beta blocker like propranolol, o mga diuretics like thiazides. Common ay sa mga medical mission. Ha? Ako nagsigig kong prescribe na ito. Medical mission, media sa sugod at dernity, pertindagan ng amlodipine. Amlodipine, pilodipine or plindel, losartan, mauna ay mga anti-hypertensive medication. But, you need to consult your attending doctor, especially cardiologist, para sa close monitoring sa progress sa imong problema or solusyon sa imong problema. Ayaw pagtuo nga diha-diha dayon, ma-okay din kayo ng kaugma. Dili mangkaangay ng ilisan, pero i-adjust ang dosage o magbantay ka sa imong activities of daily living. Ha? Dili ka exposed sa mga kuan, mga hinungdan nganong naamang kay malignant hypertension. Sunod nga pangutana, dinagop sana di ni dangop ko og tambal nga binisaya, anxiety ko no ni maong mutaas ang akong blood pressure. Tinod ka ha, og di nasab ko makatulog, insomnia ba ni? Okay, kare insomnia dili na diagnosis. Insomnia is a medical term which means dili makatulog or dili makamaintain og tulog. So kung nag-adangop ka binisaya, dili lang po kumukomment negative ang mga binisaya. Kaya ka ng mga tao sa bukid na mag-ipon na sila yung mga pamaagi, pag-control, mga kalibanga, hypertension, labad sa oo. Ila po na. Pero ako, medical doctor mo ko, ang akong orientation, medical. No? Kung anxiety atong hinungdan, daghang kahit ang mga psychosomatic signs and symptoms na mahitabo kung anxious ka. Mataas imong blood pressure, yes. Mag-chest pain ka, mag-resultag pag-inawa, mag-palpitate ng imong kuan. Ang imong pananaw ma-blurred kay posay na kay facial drop murabag nakuan ka nag-hemiplegia no na yung mga simptoma sa neurological nga symptom, grabe ang sakit sa imong ulo, severe headache. So these are mga tangent symptoms of mga people nga under stress or anxious, no? Maunin akong bread and butter. kaya test may ako, nagagayaw kong mga pasyente nga, insomnia, labad ang ulo, di katog, huwag kabayad sa Whatever mayro noon, or dakpuno na, kay nadakpan nga, illegal nga gibuhat, no? So, secondary to drug use, daghan kayong mga problema. So, this can, whatever discomfort or uncomfortable situation nga na, this can increase your blood pressure. Sunod nga pong atara, usahay maghapdos sa dangakong tiyan, hyper acidity ba ni? Unsa may kay tambal ani? Unsa man say angay kung i-vitamins nga na amang koy gimintin para sa akong BP? Walay relasyon ng imong gimintin sa BP pag hapdos imong tiyan. Dili vitamins ang imong imnon. Kundi mukaon ka. Walay vitamins ni man amang katambok, supplementary lang na siya. Ang mga problem, ang main solusyon na nangigot ni sakit imong tiyan, isudlan ng imong tiyan. Bisag wa agoy sundan nga nindot sa crispy pata lang. Ulitson lang. Pitaw, medyo man tanaw, pero kini nga tong tiyan mangod, this is not under our voluntary control. Whether we like it or not, magsige ni galing atong tiyan. So di ba kayo, oy, ayaw sa galing day, wapag ko kapaniyon to. Sundan ko din mong tiyan, bisag whatever available day, bisag kayo dili lang ka-allergy, dili ka, di maayo nga pagkaon nga na kay bad experience, okay ra, mas mahiro yun. Preferably, mga green leafy vegetables, no? So, mayroon ka nga acidity niya. Yes, hyperacidity na siya. Kung walay sulod di muntian, magsigigaling, other than hyperacidity, magka-ulcer na siya, mag-bleeding, dako na kayong problema. So, kaon yun, Mary Joy, bisan o kanang dili kayo nindot at sudan. Unya, kanang imong malignant hypertension, you do something about it. Katong ipahingalan na kung mga tambal na aran na siya sa butika, but with the guidance sa imong doktor, preferably cardiologist, tangam rolodipin, pilodipin, losartan, naaran na niya, available na siya. Alright, di ba ganyan siya mahal? Makapuandang ganyan siya, ma-afford ra. Okay, so, now, nakasabot ka sa mga speaker ni Mary Joy, yung ato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, yan na sir ko, or manamilit na sa ko kaninyo. Until the next time, Dr. Rene Obrani, magkita-kita na sa ta. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arman. Tagang salamat o mayong araw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o walong adto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RNN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa yung kaagi ka ron? Mugining sa kababae nga taga Mati City, Davao Oriental. Nga tumatatampo, nagdasingan nga

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka sa said marketing. Ang tiga mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakasecure ang Pilipinas ug record na kapin sa 1 billion ka pesos ng World Bank Group Financing Package. Kiniaron pagtabang nga makunhod ang galastuhan sa kuryente, mapalambo ang pagsagop sa renewable energy kon RE, ug mapalig-on ang water services lukop na SOD. Ang bagong financing package naglangkob kini sa $1 billion nga loan gikan sa International Bank for Reconstruction and Development, ug $20 million nga performance-based grant gikan sa Livable Planet Fund. Katong maong balita, gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya, ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na!

0: Sun Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadere.
0: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya pong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
6: TTX 500. Mabali sa mga butika.
8: I love you, Jane.
9: Joylan.
8: Muna'y tinuwa, Jane. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko?
9: Nga nang malimod man ko, ang tinuwa'y nakagusto sad ko ni mo, Joylan.
8: Kon mo na, uyab na ta?
9: Oo, gisugot na ti ka.
8: Salamat, Jane. Abi ni mo, lipayki ko nga, wako ni mo pa ito sa dugay.
9: Ako lang hangyo ni mo ba? Ayaw lang ko pa sakit ya.
8: Di na may tabo, Jane, kay lahap kiti ka.
9: Salamat, Joylan.

0: Hoy, babay. Tinuti ako na dunggan nga ayob na mo ni Jorlan.
1: O, day, Tess.
0: Hayo-hayo, good name mo. May uyab naman ka.
1: Ikaw, Kyun.
2: Kitsa yung uyab, Tess?
0: Aw. Kinsa pa? Tikin nga itong amiga, Noel.
2: Oh. Kinsa may uyab?
0: Si Jorlan.
2: Oh, ay hayag usak mo'y gagaw. Nagka-uyab man mo.
0: Hinay, mag-good ka. Mauna. Naunhan hinuon ka ni Jorlan nga imong igagaw.
2: Ayaw, Kernay. Bahala og dili mako, basta maamo.

0: Jane, dugay-dugay na mo kita. Sukat nga nakauyap ta. May iyang yun ako rin mo.
1: Ano sa mga?
0: Mag-live-in na lang ta.
1: Ha? Huh?

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
10: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisang gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa sinta na kapin.
14: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw! Mag Ferrex B araw-araw! This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
17: Ano ito yung mga ingon? Mag-live-in?
18: Oh, Jane. Mag-live-in naman ta. Total, sakto naman ta sa edad.
17: So, wade kay plano nga magpakasal na ako, Trilan?
18: No, oy. Pero, di ba karon? Nagtigong pagkawa lang sa itong kasal. Pero, gusto na ko nga magtipo na lang una ta. Kay, lisod na kung matupukas uban.
17: Sige, kung may mong gusto. Sige, mag-ipon ta.
18: Salamat, Jane.

0: Day, dugay-dugay na mo kita nga nag-live-in. Ah, saman, wapagid ka, masod lang.
1: Wa pa manggidong, uy.
0: Ay, gusto nung good ko nga makakitak liwat eh.
1: Magpaabot lang good ta dong. Basin pa di ay maluoy ang kinuon nato. Ug iyan natang hatagan og

0: Ha? Unsay mo lika?
1: Uday. Manang hindi unta ko nimo nga moadto kog Manila.
0: Magunsa man ka didto?
1: Namgut ko yung amigo nga mabalik sa Manila. Unya, nakinangan lang mo kung nagtawa ang iyang gitrabahoan. Maumukuyo ko niya.
0: Imo de kong bihaan din eh.
1: Sige lang, Guday. Nabito sa mama na makatanaw-tanaw ni mo.
0: Nganong mo adto pamanggit ka og layo, uy.
1: Kamay ramgod kayo ang kita sa balhabal, day. Sugot lang, Gud. Kay aron sa makatigong ko ba? O magpakasal na ta?
0: Sige na lang, uy. Unya, kanos amang kamulay ka?
2: Agoy, maudi ay, ngagool ka ng naong nimo. Kay nilarga day si Jorlan sa Manila?
0: Oy, day.
2: Ay, pastilan, uy. Ngayon, isugot man in town ka, uy. Daghan na ba kay mga gwapas Manila, day? Basi big mangita tog lain si Jorlan dito.
0: Day, tisi.
3: Kumusta mo ka, day?
0: Okay naman ko, dong. Ikaw, kumusta man ka di, ha?
3: Okay lang ako kayo mutang dali, day. Maayaw naman akong trabaho dito.
0: Oh, maayaw hinuun.
3: Akuan ba, magpada ako ng mga kurata, ha? Aron may magkamit ka di, ha? Huwag ang uban, tiguma lang, para sa itong kasal po, hun.
0: Sige, dong, salamat.
3: Sige, ako na yung pag-uun, day, ha? Day, napakita buhaton.
0: Sige, dong, amping di, ha?
3: Love you, day.
0: Love you, dong.
4: Sana, all sweet.
0: Noel, ikaw mong good na. Nag-unsa ka din sa amo, uy.
4: Ay, suri-suri lang, good. Sao nga, gilaim ko sa amo.
5: Mga nga, nisuri ko din sa inyo.
0: Noel, muhang yung antak ko ni mo.
5: Oh, unsa mo na?
0: Ayaw lang tingali pag-anis among gipuyan, uy.
5: Ha? Ano man? Nga, suur man tadaan.
0: Di, uy. Lain mangod ka ayaw na o naon. Nga muani ka sa amo, unya, uwa din si Joylan.
5: Unsa may nanagod? Nga igaga mami ni Jorlan?
0: Maglikay lang ko sa isultis sa mga tawel. Lisod na.
5: Oh, okay, Jin. Kasabot ka nimo. Sige lang. Dire ko muna din sa inyo.
0: Salamat, Noel. Ha? Dili ka magpada o kwarta na ako?
3: Di lang sa day, kay napiki ko rin.
0: Unya nga kung konsumo, diri.
3: Katong nga kung gipatigom nimo, gamit na sa to, ha? O, kung wala nagigay mahimo gani, panghuwam sa kwarta ni mama.

0: Naunsa man ni si Jorlan nga di man ma-reply sa akong chat. O kung akong tawagan, dili sad niya tubagwin. Naunsa man ka ning tawhana na.
1: Nahibaw ko, Day. Ngano dili na namo-chat si Jorlan ni mo? O ngano wa nasab siya magpadagkwarta ni mo?
0: Ngano kuno, Day?
1: Nabuang na si Jorlan sa online ni Sugal.
0: Unsa?

0: Magsigig ka lang hihapon og paabot sa tao. Pwede na mabot. Ugwa na magunhaw na nimo.
1: Noel.
0: Anong hindi mo ni mo abihan ang imong kasing-kasing? Huwag imong pasulon ang laing binuhat nga nagmahal nimo.
1: Unsay buti mong ipasabot, Noel?
0: Love ka na ako, Jen. Kanihanto pa. Sa tinulang, lang, bisakitan ko sa niyang nakauyab, Julan. Magkaroon nga gipasagdan ka na niya. At agi ko gikayon. May kumaan ka.
1: Noel.

0: Ang mong taagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ini tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of Orimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Uba ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Sa'yo lang wala
1: ng iba. Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Ino matag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar. Kagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
6: Michael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
5: Imo lang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: gitma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan ah, ni kalusan Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na magud gibati nya ka antok karon nagmintin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus.
7: Dr. Liberal Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So ako itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check-up na ako, nag-100 na lang.
10: TGX 500! Mabali sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Presto Creams.
12: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
13: O gano'n nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Mauna ang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og garong, sulay sumpay ng atong sugilanon. Isis Quadro!
1: Personal ni mong atraso o kaaway?
2: Apan kaaway si Katilingban. Usa kaaway kong gihapon sila. Naklase sa tao, sir.
1: Misael.
2: Ganun sa mustray kong sugod ang Eskwadro, Sir Mark. Ganun sa ako magsugod sa pagpatay sa taong lautan.
1: Muabot na lagi unya ka ng higayon, ha? Sa ako nang gingon, nga pagpakahanas lang yun una kamo din sa academy.
3: Husto si General. Kaysa akong bahin, kinahanglan pa man una nga magpakahanas ko sa paggamit og armas nga mubuto.
1: Agresibo siyang mupatay. Ngilaad siyang klasiha sa tao kung maunahin masuko. Ingunog sa'y panglantawan ko ng daan nga mo isla ginoon niya mga dautan kung mo strike na unya ang Eskwadro.

0: Hello?
1: Bei Schalt.
0: Oh. Bay Misael? Ikaw ni?
1: Ganun nakahimo ka mo sa pagbalik dyan na kung ito sa gagaw kong gaway. Ganun ba, Charles?
0: Bay. Pasaluag, bay.
1: Huwag ka pa sa iluwa rin niya pagtahit na ako. Human kong ibalik dyan ninyo sa mga kamot sa gagaw kang Major Gaspar.
0: Bay, nadara ko sa kwarta nga. Nga ilang iyang utang ihatag na ko. Naginahalan ko atong higayon na, bay.
1: Bayaran ninyo, mahal. Ang ipuhatin niyo na ako, Basarts. Kamusi ba dyan? Uy, akong unahon.
0: Ay, Misael. Bay, amo busagawon, bay. Gipasulan na akong dakong sa nga akong nahimu ni mo, bay. Untay mo kung mapasailo.
1: Huwag ko ikahatag ang pasailo sa sama ni mo, traitor. Lasama na. Gamitok mo na ako sa kamatayan.
0: Pabuto na nun yan ako nga magkita, tabay. Huwag imo kong hukmas sa kamatayon. Di magiging ka makahatag na kong pasailo.
1: Pabuto na nga akong panimawasun niya din yun, Ibay Cham. Magkagaw!
0: Andam na kong dumaton. Ang bisan unsang silot mo na ako, bay. Basta kayo na sa'yo, naging ka nga. Gibasulan ako akong gimo diyan mo. Hello? Bay? Bay Misael? Hello? Una di siya. Giub na din niya. Mauki niya akong gigarlokan. Giabot na giro akong gigablakan. Nga manimaus giya siya namun ibay jam. Kigibalig niya manamu siya.

Kapit na ang gigatakdang panahon. Nagkadulag yun ang adlaw nga ikatubang ko sila. Ang duha ka mga hudas sa akong kinabuhi. Nasayo po sa kong pagsalit nila. Pusa, piyungan ko ang pagkukumunya sa mga traitor.

0: Paabot ta lang una nga mamaayo sa himpit ang imong mga samad.
1: Di na ko makapaabot og dugay kana.
0: Misal.
1: Nagpangurok lang ako mga kamot nga mukablit sa gatilyo sa akong pistola. Aron hukman ang mga traitor.
0: Nakasabot ko sa imong kipati. Pero mao'y na ako na agid una ang imong kaugaling nga dili ka maunsa. Kun imo nang ipakanaog ang imong hukom.
1: Kena. Personal ko kini atraso. Mga suod ko higala. Oy una na kong hukman sa kamatayon. Mayroong dili ka lang unang muban.
0: Nanumpan ako. Numamahimong alalay sa eskwadro. Busa. Kauban unya ako. Uban ni mo anang ikayo na.
1: Salamat. Sige. Diya ka una.
0: Nakasabot ko sa iyong kibate. Gusto na siyang papayron sa ilang mga saha nga nahimo. Ngadto niya ang duha ka mga suod kayong ikala. Nakita ko sa iyong pagkatao ang kaputan. Kalma o kilumot. Pero, bangis di ay kun maunay masuko.

0: nawagli kasi na ko, bay. O, nagbahad nga manimaus ka dyan na to.
1: Uy, bay Sarge. Natural nga manimaus siya. Kaya wa man taniya gipangki, ha? Ay, binugugod.
0: Sabton ba na to, bay, nga? Inihap na lang ato mga adlaw. Bay, jam.
1: Bay Sarge.
0: Patyon kita ni bay Misael, bay jam. Uras nga ato siya ang ikahinagbo.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
10: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Talaga. Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
17: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
16: Ako by Sarge. Andam na ko nga suklan siya. Bisag unsay mahitabo. Matirang matibay.
1: Sige. Maawang ka na yung mga. Ignaligidaan na bay. Tanaw ta lang. Lisuro ba ni mag-unang hambog?
16: Bisag tabang pamunduha to tawhana. Tigir tamo sibugan.

0: di ay ba?
1: Nabati ko sila nga nagsultiharay. O nakita ko sa panagwede ba Sarge sa Katlok.
0: The Hadlock yun siya sa posibleng ilusad niya parimaus niya itong misail.
1: Pastilan, gidaog na in taon siyang katalaw kala si Baisarch.
0: Dili mabangbang ang kaliba niya ng tawana.
1: Murag sa gabal man ang klasiya sa tao, Boss Major.
0: Ano siya kay maayo? Huwag ipalikidar ko na lang ganang tawana. Samtang wa pa makahimo og kadaot.

0: ni mo si Vice Arts Busing?
1: Wapag mo magadesisyon ni Ana. Apa, unsa kay maayo, ha, Bayjan?
0: Aya po taon, Busing Major, oy. Bisag talawan taon na, o bisag usahay maglalis-lalis mi ana niya, pero lalab taon kinanako akong amigo, oy.
1: Bayjan.
0: Alang sa kong servisyong tinud-anay ni mo, Busing Major. Muhangyo ko ni mo. Akong arboro ng akong suod nga higala.
1: Bugat giday alang kanimo ang inyong panaghigala eh.
0: Pamilya naman ko na nga mong pagtinagdanay sa usag-usa, Busing.
1: Okay. Pagingan nga may kang alagad na ko, Baja. Matuman ang imong gihangyo.
0: Salamat. Salamat yun kayo, Busing Major Gaspar.
1: Pero, pagkatambagin ang amigo ni mo, kay tandaw ko ba, Ana? Murag mo aksyon o kabalimbing.
0: Ako na lagi bahala, alagi anak niya. Promise ko na ni mo, Busing Major.
1: Kay ikaw man ang nangabugar. Imo man ang giarbor. Aw? Unsa gani mga kapkalpakan nga himuon niya ng Vice Arts? Ikaw gyud unya ang manubag. Haba, Bayjam?

0: Niya si General Marta. Nangita siya ni Mommy sa ilap.
1: Salamat sa mong pagpahibaw na ako, Glenna.
0: Naanad na lang ko sa iyang kiniya. Dili kayo magtingog. Ugsama ka niya. Human mga iyo pasalamat. Madiretso ra og lakaw. Magtabi nga wala lang gani mo tanaw na ako. Pero in fairness, respetado siya ilabinagkit sa mga papay. Maunay nakita na ko niya.
1: Sir Mark, yawi sa motor?
2: Oh, Misael. Motor na inyo unyang magamit ng Glenna.
1: Salamat, Sir Mark, sa pag-provide kasakyan unya sa eskwadro.
2: Nahibaw ko nga nagpanikad ka na yun kaayang.
1: Kung kinsang pangan ang nakabutang sa papilis ni bang motorsiklo, sir?
2: Sa imong kaaway.
1: Ano siya ibutin mo ipasabot, sir?
2: Ang orihinal nga tag-iya ni Ana mao si Major Gaspar.
1: Unsa?
2: Yes, mao kana tinuod. Napasapasa na kana sa nagkalain-laing mga tag-iya apan wa pagyud matransfer ang iyang ownership.
1: O ba di, sir?
2: Sa laktod nga pagkasulti. Duaan na to siya sa klase sa dua ang iyang gusto. Lipat-lipat.
1: Nakaagpas ko sa unsay buti mo ipasabot, Sir Mark.
2: Maayo kung mao ka na.
1: Kung napasapasa kini, gawa mo agi sa legal nga proseso. Nga sa ato pa. Kung sa papilang. Iya paghihapon kini sa kagaw nga Major.
2: Gusto ka. Ugwaan na siya magpakabana pa sa dihang iya kining gibaligya sa higala rasab niya. Kalabing siguro gikan sa kwarta nga pinaspasan ang gipalit niya niini. Ug hangtod nga napasa ug napasa pagyut sa lain. Sa ato pa. Wayangay nga kabalak-an kung ugaling mabulilyaso ang inyong lakaw.
3: Sir Mark? Misael?
2: Mayo kini akaglina. Gusto kong insakto yun sa plano ang inyong mataglakaw sa eskwadro.
0: O, General.
1: Andam ka na magigahaglina.
0: Andam na. Awan sa man, karuna, kayo ba natika?
1: Kinahanglan nga buhaton gid kini sa inotok nga paagi. Dili pinaturagas.
2: Timan inin yung Misael. Glenna. Lahi ang tumong sa krusada. Og lahi sab ang katuyuan sa panimaos. Busahatagi og separasyon ng inyong mga tumong og katuyuan. Ang panimaos personal apan ang misyon alang sa kinabag-an.
4: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, 175 ka mga power producer ang risgo karon nga ma-blacklist tungod sa taas nga mga outage sa planta nga nakapektar na sa electricity system sa nasod. Nungdan nga resulta kini sa blackouts. Nagkanayon sa DOE Secretary Sharon Garin nga mahimong i-issue ang mga show cause orders ngadto sa 164 ka on-grid o 11 ka mga off-grid generation companies kung dyan cause. Karong si Manaha, mag-demand o explanations alang sa force outages, maminusan ang output o kapakyasan pag-deliver sa gisaad nga kapasidad. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligyon magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Miracoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa! This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Miracoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
9: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid at linsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad

tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis-Gari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utso man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa latex.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug
5: pagpamilod sa mga tiin,
4: basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500!
4: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500!
4: Karun na yun!
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong
4: lugar. DTX 500! DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
7: tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit,
7: nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Puyat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
9: O ngano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
8: Lagi, basig glass na ni.
9: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Dito agi sa itong agianan sa kilid.
2: Musa? Musa magkaasab sila din sa ministeryo?
1: Aw, la, tuwad sa doon? Anong misood man sila din sa ministeryo? Si Puldo o Gindo? Dali, may, ato nang tabunan kining lungo ni Madam Marcela.
2: Anong kwintas?
1: Oo, saman. Atong dadon o dili?
2: Dadon ato na.
1: Okay, atong dadon. Madam Marcela, amo sa huwaman ang imong kwintas, ha?
2: Pagdali, pagdali, abay. Kinigara ng uwang ang mga iro, abay.
1: Niyan na, niyan. Tagdali, labit ako. Niyan na akong kwintas. Bukat din eh. Mauday nga gikumkum na lang ni sa kalabira ni Madam Marcela. Di ako nakasbulsa, ha?
2: Dali na! Tabunan na nato ang lungon.
1: Okay, sige. Magmasa na sa tag ikatabon sa lungag na atong giagyan.

0: Hulung-hulung. Hmm. Hulung.
1: Oh, bos. Sorry, Gitka. Wala ko kapungi. Ako mga tayo sa pagdagan.
0: Ay.
1: So, nagkuyawan mo kung nabati ko suwang sa iro, bos.
0: Ay, ay.
2: Ikaw ba? Talawa na ginimong tauhan na ka?
1: Hindi ko mahadlo kong tao, bos, ay. Pero mahadlo kong multo.
2: Ay, ikaw, Giyon. Nga lang mahadlo man ka, ha? Nga ungo mga imong igagaw.
1: Hindi lang ginag ko tayoon, bos, ay. Manindog may ganda nga kong balhibo, ay.
2: Oh, sige, sige, sige. Ay, kakutas, sige. Anhil na ganyan maglantaw sa payag ni Johnny.
1: Natog na tingali na sila, bos.
2: Kinahanglan nga niyo kitay mahimo karong gabi una. Puslan man. Nga ni ang tanilis payag ni Johnny.
3: Ana-ana. Oops. Last. Okay. Hamis may bumbong sa musuliyo din sa likod.
4: Dali na, abay. Mamauli na ito na.
3: Oo, oh, mamauli na ito. Ato lang na yung taguan desk ilawom sa bakanting nitsu kining atong mga gamit sa pagmasa.
4: Mas may pa.
1: Bus. Tugnaw naman kayo, Dinis Kakahuyan. Hindi pa tamo mauli.
2: Ay, paminaw.
1: Ha?
2: Ako'y imong agahon. Ako'y agda. Kung mauli, bata o dili?
1: Oo, tugno. Sorry kayo, boss. Sorry, boss.
2: Oh, tanawa.
1: Ha? Asa magkumutan, oh, boss?
2: Tanawa agianan pa ingon sa soldier interior. Naay nang gawas.
1: Oh. Uy, hala. Sila ka na si Johnny o Mick Tumboy.
2: Oh. Sila ka na. Doon ay gagihin mong milagro ang duwal diya sa Surja Minterio, da?
1: Husto, gid ka, boss. Huwag ka na sila mag-date sa Minterio.
2: Ah, unsa? Ikapataka ka man lang. Katumboy ng mikmik. Nga, dagko pa ginug mga pulong ang isulob. Nahuawa, tarawa. Huwag ka lang lalaki, anaw eh.
1: Nindot mo naglawa si mikmik, boss. Nakalili, magawa na kausa, samtang naligo siya.
2: Ah. Unsa?
1: Purma kayo naglawas. Uy, tughan pa'y imo nga.
2: Yatira! Yatira! Tinood ka? Nindot naglawas si Mikmik?
1: Oo, lagi, boss. Di lang maklaro tungkol sa extra large niyang ipangsulob.
2: Mm-hmm.
1: Punan pa nga, waldas kayo linaktan. Pero, lamion man si Mikmik, boss. Uy,
2: shhh! Taisa ba? Ayok sa ba?
1: Ah.
2: Tanawa. Mihunong sila sa ilang gate na kawayan.
3: Abay, nga nung mihunong mga? Manakal ito sa taas?
4: Magdun ako yung nabati.
3: Ha? Saan mo yung nabati mo?
4: Ambot kong tingog ba taw-taw. Basta kayo doon ako yung nabati. Huwag mo rin. Kikan ay nang kakahuyan, abay.
3: Oh. Ha? Diya? Hoy! Naitaw, diya!

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
6: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahiloka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Og para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinukayo akong tiyan nga grabe ka patuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
10: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan ulian.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Hoy! Nay, naghubo-hubo rin sa kagawian? Hoy! Tumag!
13: What naman, sir?
12: Wow. Ang tubag. Nahuna, ang tingnan nito ni mo abay eh.
13: Bitaw. Muraw, huna-huna, radyo tingnan dito na ako.
12: Ah, dali na eh. Manak ka na tas taas sa payag.
14: Haskang kuya, huwagin ako. Iabi na kong maduo din yung napitas, Janet.
15: Ikaw, Samgun. Tabian kayo.
14: Ito na, boss. Nanakan na sila sa taas sa payag. Niyo, saan ang tayin eh? Mamauli na ta?
15: Dili pa.
14: Unsa? Di pa tayo mamauli. Mag-unsa pa mata din, he?
15: Mag-unsa pa? Maniid nila dyan, eh. Gusto kong mahibaw kung nag-unsa sila sa mentiryo.
14: Unsa?

0: piawa gina ko ganias o ang siro
1: eh. Ay, ako yung kuya o di ha? Kay, ako itong iro nga may uwang abay.
0: Ay, baga gini mo eh.
1: Pero ato naman, effective kayo ang uwang no? Kay, mitubag ang mga iro sa layo sa pag-uwang.
0: Muram sa gikiro kong mauwang.
1: Aw, gohan ka nang gipaktis mo na kong daan. Gipaktisam sa kuni lulupilo sa una.
0: Unsa? Ngano ko tang itunan makas imong apuhas pag-uwang?
1: Aron ko no, mura gid kog iro nga muuwang.
0: Ha? Ngano man?
2: Kani, karong adlawa, laeda sab ang tunan ni mo.
1: Aw, unsa mo sablo? Umana magus karate. Naabda ko ilang itunan?
2: Aw, na pa. Kinahanglang makatul ka o saon pag-uwang nga parehas yun o tingog sa iro.
1: Nga naman, no?
2: Na, magamit ka rin mo panghandok sa maabot tumatlaw.
1: Aw, oh, maubalo?
2: Oh, good. Ah, sige, uwang na.
1: Aw!
2: Nausam ng inuwang
1: na
2: rin mo.
1: Mauna, no?
2: Mura magag napiit sa kabanan. Taro nga!
0: Hala no, kawito dito sa utok si mga apuhan eh.
1: Siyam sa'yo nagsulti na ko abay. Nga kung maungo ko noong tao, doon na ko nilanggam nga mugawa sa ba. Og ang maung langgam, mudako, mahimong kikik. Og mauna ni ang maguna sa ungo sa pagpangitag biktimahon.
0: Mao ba?
1: Hmm. Og ako ning nagamit para mahadlok sila si Tia Alicia og Gaupoldo nako.
0: Oh, kisong si di mahadlok ni mo eh. Nga ikaw may nakita nila nga mitawad sa giwarawaras imong lulu.
1: Pero ayaw ba ya pagsaba ba ya nga singsing nga giumol og siminto day ang gibili ni lulu nako.
0: Adto ko magsaba na bay. Eh mi kugot ta. Anya, ahay naman ang kwintas.
1: Ah, ang kwintas od. Ato ning tun-an.

0: Sisay. Ani ang takutob ni.
1: Hindi man maayo nga magpuduol ta sa payag ni Johnny. Boske, naaar ba nila nga kung pusil? Mapusil na nga ta.
0: Shhh! Paduol patag gamay.
2: Tanawa. Tanawa ang kwintas. Magmikmik.
0: Kwintas? Doon na sila gisgutan na kwintas.
3: Kung bitay ani mo ang kwintas, uy.
4: Brillianting asol mo ni?
3: Oo. Oh, brillianting asol. Mahal ka ani abay, no?
4: Aw, dato mo nang nasulob. Mahal gini.
3: Ato kaning dato sa ahensya, abay?
4: Ha?
3: Ato laning isuway o patanaw sa ahensya ba? Pasinig, milyonis ni.
4: Oh, gusto ka. Mura gini milyonis. Ah, sige. Ato nang ipakita og ahensya ugma.
3: Apay, mamilyonaryo na kita ini.
4: Oh, ha?
3: Nakaisingsing, napagikwintas. Dato na ka, abay.
4: Pero abay, di ka ko kalagun sa tag-iya ining kwintas.

0: Si Nanay Sean Alcuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man mong kasinatian na katong wala pa gamit sa itong kape.
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalansin. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato kaneng ama nga morna.
1: Abutin sa...
2: Kaneng. Oh. Mm. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
1: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
2: Makakat ka to ba?
1: Uy,
2: magrapag ito atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Pili pa kanan ni Mulay?
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pili mo ito.
2: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
6: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: This time check is brought to you by Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mag-go!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na! Epektibo pa! Unsa paingyuat mga kasama? Palit na! The Original Koi Herbal Capsule!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
3: 10 years kikat karon. Pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday di mo. Balik na na mo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atom kagahapon. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Krakapuhanis, Spinner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: Kung moingon si mama nga,
1: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
2: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
0: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

Pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jug ka magbagurbor. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon jug ka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all. Sana all.

0: Valley Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: High blood. Usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos. 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape. Mawalian ka. Basta kainong ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
12: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Said Celebrity Beauty Soap na.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: O karon sa sumpay ni ginapostang sugilanon, anino sa kagahapon. Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door. Ano mo pa man siya? Layo pa rin kayo ang iyang gitrabahoan kikan din eh.
1: Liana ka oh.
0: Diyan na bang orasa?
1: Untop na alas 6.
0: Sus.
1: Bi, aminay mo na akong bi. Pahiran na ako. Hinayo lang na ako kay may bunog samad para baka. Nagsigis siya glit-lit sa pultahan. Gusto ka mo tanaw salida? I-on ako ang TV? May dagang nindot ka salida?
0: Dili lang.
1: Bi, ang usa sa kabahin ang akong pahiran sa imuhang liog.
0: Si Jane na ba ang umiabot? Jane? Jane?
1: Dave! Okay. Hey, Dave! Ay, ka, nganong ka rin pa kanibangon?
2: Magkuhan lang ako vitals, sir.
1: Nurse, misa ka ang dugo sa Jose and Dexter's. Ikaw magud. Uy, nurse, paliw ko, be.
2: Ako ni bahala na, ma'am. Excuse, ha?
0: Ay. Abi ko si Jenny ang iabot.

0: kota tay.
1: Dili lagi mahimo. Gabi na, ukusa lang kabanta ang mahimong magpabilin din ni ubang tatay ni mo. Alina, di mo tama mauli sa ato. May pension house mas dool. Dito lang una ta mga togro, kay gabi naman. Maglison na tas pagsakay ron ay. Ugma na ta sa'yo mamauli sa ato.
0: Ay, dinilang kong tatay lulo.
2: Nay, maglison kong kamurang duha din hiniintay ang mag-uban ka lang din sa syudad. Umupiyahi ugma. Mas maayo sila si Amy na lang ang magkuyog.
3: Biyaan ta ka din nga ikaw ra?
2: Uban ako si nanay din
3: eh. Pero, Dave.
2: Ellen, nak, sige na. Dili magkinahi sa o.
0: Balik ko din niya, tatay ha.
2: May klase ka pa. Dili mahimo nga magsigi kag absent. Mga, sige na nak.
0: Oo, tatay.
3: Oo niya, kaya ra ninyo ni nanay din eh?
2: Kaya.
3: Pero ga...
2: Masuhito ka na din sa syudad kay ni nanay.
3: Nasige. Nay, ikaw na unay bahala din ni Dave ha. Ga, mabalik lang niya ako din eh ha. Hulihan ako si nanay. Nasige, ato na may ka.
1: Pag-amping mo. Amping mo ha.
3: Nay. Dali na, tanay kayo.
0: Bye-bye, Lula!
1: Nak? Babe?
2: Nay?
1: Di bang mas maayo nga si Amy ang tenhibilin ng taninhi o baoy mo at imanin mo?
2: Nay?

0: din sa anak. Barong sa kadini sa kilid sa putana. Mubalik kong sud. Kay uwaday na kumada ang mga bulingo ni tatay ni mo. Akong dadun aron nga malaban. Kadunta kay ko. Mugawas sa daling kong balik. Aba? Dini lang ha? Ay gakaw. Niya pa mabito ta sa dul sa kwarto ni tatay ni mo. Hmm? Dali na kayo ko.
1: Dili makapabili din si Jenny Nay. Kuniya si Amy. Mas makabangti ko nga si Jenny ang matiman ako, Nay.
2: Pagpili ko si Lord. Mahal mo na ba si Jenny?
1: Dugay na, Nay. Pero gibaliwa ko kinikanya ito sa pagtuo nga hinigala lang ang akong pagbati niya. Ngatikalig, gimingaw lang ko ni Amy. O dili mahimong gamitong ko siya nga palakip butas lang sa akong kamingaw. Wahin na nga akong nakumpirma nga mahal na ako siya, Nay. Gusto ko siyang makauban sa tanang higayon.
2: Ug si Amy. Unsa may buhato ni mo kang Amy?
1: Dugay na nga ko ba ang among palagtipo, Nay? Kanyanto pa. O wa na'y puruhan nga babalik pa sa kanhi ang ako pagbati ng dunia.
3: Mama, wala kit na sudok na yun.
0: Dali na lang, anak. Tana, ato na na. Dali. Kumbot ni Mama. Mamaya na tagi ka nini.
3: Oh, nanay!
0: Unsa?
3: Nanay, paingon din ni Icy! Nanay! Nanay!
0: Shit! Pagpuyo, ha? Ayaw pagdagan paingon niya. Ako ka lang, anak.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwaya na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walang mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
6: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
7: Rest time to the rescue!
8: Unilab quality yan!
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Take us a

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
10: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Magdali lang ko. Ningon ra pa ko sa card niya. Igor ako magkatod ining pagkaoid. Yan na bang dili mo kumakaan to sa pagkunauna nga dili siya makita? Dili na unta ko angay mapalaka kay sayod ko. Nga naa si Emmy nga makaatiman niya. O ka...
12: Nanay!
11: Si Elaine! Oh! Kahit sa tananawa ni Emmy na ako samtang nagkupot sa buktod sa bata. Kipog nga niya kini nga dili mudagan.
12: Hi! Aasa mo! Nanay!
13: Dali na
12: ina. Aato ko nanay, mama. Mama. Mama ba? Aato ko nanay ako.
11: Dali niyang gikuyod ang bata palayo niya nga tungod na sila nako. Kani ato pa kid. Madili maayo ang tinagda ni Emmy nako. Ug mas misamot pa karon nga nabalik siya.

0: Oo, ato yung anima mga musaka nga kung tingog lang ga. Dali pa, yung masi tatay nga, mubi at pagikan din sa ospital. Kay pagawso na ta sa kwadya. Madak pa nun yata. Gusto ka pa mapriso ka?
1: Priso, hindi ay!
0: Oo, mga dili maginahi sa oo. Haba, muuban ka na nako.
1: Oh, mama.
0: Dinhin ka lang uban ako, anak. Ikaw na lang ang naanak ko, anak. Dili ko mo sugot na lakip ikaw. Mailog pa na Jenny Kay ka na ako. Dili ko mo sugot nga mawa mo tanan ako. Kung dili ko naman makuha pagpalik ang magpati ni Dave, kuhaon ko ang akong anak. Ipalayo ko siya kika nila.
1: Akay, akay, mama. Hukot na kay imong pagkupot sa kong bukton. Sakit na, mama.
0: Ako lang ang akong anak. Wala yung makapangangkon sa akong anak. Ako lang siya.
1: Mama.
0: Ako ra ka, anak ha?

0: Niya na inom ko tungod kinsa yung kwarto ning ospital. Nagduwa-duwa na inom ko sa pagsuwit. Taw-tawad ako nagparog tinitingali ka. Ah, bahala na. Napitaw si nanay. May tagnakatuhog lang si Dave. May lang punta.
1: Sold lang.
0: Nay?
2: Jenny? Ni aka?
1: Nilagsik ka biyakali.
0: Hi! May dakong prutas. May gabi iday, nay. Paamin ako.
1: Ay, salamat sa pagduaw, anak.
0: Kadigot sa ko din eh, kay niingon man ko sa guard, na igod ako maghatod ining prutas na kong da. O niya, inikahuman, magawas na dayon ko.
2: John.
1: Anak, kadigot lang ha. Dinilang una ka. Ibantay ko pala yung nidib, kay magpalit muna akong kape ha.
0: Ha? Ay, ako na lang nay, na may hug-hug sa ilang kantin.
1: Ay, ako na uy. Arma ka lang ka, wala ka, saan kong kadigot.
0: Ha? Pero...
1: Mabalik na ko na yun.
0: Kuanay ka na...
2: Adlo ka lang ko.
0: Ha? Nganong ito ang madlok mo ko ni mo? Maduaw di ko ni mo kung madlok pa ko.
2: Abi na ko madlok ka nga, mutanaw sa kong naw nga, may bunog sa mad.
0: Ah, may magwa ko maanad og tanaw og sa mad. Labaw nas naw ni mo?
2: Gipulaan ka sa kong naw?
0: Kung gipulaan pa ko, kaniad to ra.
2: Lagi.
0: Unsay lagi?
2: Lagi ko. Kay dili ko gusto nga mapulaan ka nako, Jen.
0: Kung pwede pa lang.
2: Pwede basta po dili lang.
0: Nga dili ko pulaan?
2: Nga dili ka mo biya.
0: Dave.
2: Dini ka lang, Jenny. Ayaw ko biya eh.
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Ang katinig sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
11: Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh shucks, oh shucks.

Kaigalaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martis Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapuhanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN.

0: JMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayung hapon ako si Radyo Manda, Josephus, Jacob Canoso, the Diyos Puerto Rabura. Hello ka po sa Detex sa 5G. Pili mo mamatanon. Ang nanay na mag-Detex sa 5G ka. Ang Detex sa 5G na mas superior, ang dance nga mawag grafite sa masilyo.

0: ang pagbalako. Sa itong balita, lahat ba ito kaya po takaroon din sa mga ikarita, siyempre lamot din yung Pinosilay, at ito na naglubong din so, mismo din sa Minteryo sa Barangay Karita ng Dakben sa Subo. Galing din respondi ang mga sakop sa SWAT, yung man ang mga polis sa Mabulong Police Station 4, lamot sa katahong na encounter din so, sa nasutad nga Minteryo. No, so far, itong pinabi sa mga lungos din sa mga ikarita si Minteryo, nagigong duwa ka buto sa armas ang nanong nila o wano'y ikataho na doon ay naigo sa duwa ka malaki na nagdapino sila ay ato sa human sa lubong dari sa nisputag na mentiryo doon ay ikataho nga napagan na usa ka bata apag i-dubotsit pa rin o i-confirm pa rin sa katisan sa mabulo kung doon na bagay napagan ato sa maong na pino sila ay so dari sa nisputag na lugar kapag ba ngayon karoon ang follow-up naman ang investigasyon sa kabulisan sa mabulo aron sa taong kung sa katulong kalaking nagkusilay paman sa dilubong na gikan sa barangay Ermita pinhi sa Dakbayan sa Subo. Patulong Diyos, kaya karong hapuna, tugay ito sa detek sa 513, ang detek sa 513 campaign ng eviction, ang ay 1.3 million ora kayo sa antikans, irikibo kayo mga pangontra sa mga pre-radical self-causation. Sa detek sa 513, atong panit pa taon, internal organ ayuhon, ang direct sa 5-RID, nilbag sa Peteres, Pataliber Disease, Glucoba, Katarak, Kajivastra Disease, Pataliber Disease, Kedi Disease, Gastrofonis, Narty CDT, Insomnia, Akripagritis GERD. Ang direct sa 5-RID, ang sekreto sa magagawa po.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero, imo ng giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon. Hangtod sa kahangturan.
6: Mahal, ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, Mahal.
6: I love you, Mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
4: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: Hatagin siyang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungon kay Bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ah! Aisa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: nama sa said marketing.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500!
10: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio,
10: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape.
11: Naayo na ako.
9: DTX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa lamang uri ng sakit.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
12: Wow.
11: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Agwanta pa!
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg!
14: Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na ham!
15: Wala kayo sa baon ko!
16: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread!
17: Lady's Choice Ham Spread!
18: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise!
19: Patikim!
20: Mmm!
21: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread!
22: 66 omega 3 and 6!
23: Made with real meat and farm fresh eggs pa! Starts at 13.50 pesos SRP!
24: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
25: Ganyan ang Pinoy.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
28: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
29: May buhay sa makabuhay!
30: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Tofu sisig?
32: With mayo?
31: Pwede sa ulam yan?
33: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
32: Mm.
33: Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
34: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
35: Cheers!

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Hello, Iyesa.
2: Hai, makakaroon.
1: Niya ako sa imnanan. Kaoban ako sa prank. Kinundong kang prank.
2: Kinundong ko. Ang imo ni siniligan sa imo studio. Pero kaya hindi maayong mo inom ka. Kinagdakag sa kyanan. Ano may inuman ka?
1: Doon ako'y problema.
2: Dali na makasulbat sa problema ang inom, Kent. Pauli na.
1: O ganun dili man, ha? Kibaw ka, Iyesa. Wa na ko mahibaw kung unsa akong buhaton karon. Nagapos ko sa sitwasyon. Og dili ni nako madawat.
2: O ganun dili man ni maduwaton na amahan ka na.
1: Tungod kay sayop ang nahimong inahan sa akong anak. Unsawang ka? Di ka sa busultihan, ha? Mibrangka na kunin mo nga ikaw ang akong gusto nga mahimong inahan sa akong mga anak. Ikaw!
2: Hubog ka.
1: Dili pa ko hubog sa remisulti ko ni mo. Kung unsay niya sa akong kasing-kasing o gunahuna ay hesa. Klaro kayo ang akong utok nga itong higayon na. Dili ka kasabot.
2: Nakasabot po. Pero dili ko ganahan. Nga mahimong kong rason kung anong dili ka manubag sa imong obligasyon ni Claire.
1: Kay ikaw ang bitaw ang rason. Kung anong wa na ko'y planong magpakasal ni Claire. Naglaro anong pagkasuti ha?
2: Basta na. Nakikauban niya.
1: Gano'n man, ha? Ikaw ako ni mo.
2: Ken, dili ko ganahan nga. Nagupuan ni mo nga itong pagka BFF.
1: BFF? BFF? Bullshit!
2: Ken, ihatag ni Frank ang phone.
1: Frank, magsulti siya ni mo.
3: Oh, uy. Kung kayo maipit inyong duha ni boss.
1: Tubaga na.
3: Ah, sige. Hello? Ayesa?
4: Frank, mamalihog ko. Ayaw ginabuwagi si Kent, ha? Kung ganahan siya mo pauli, ikay drive, ha?
3: Oh, of course.
4: Og, ayaw ginitaw na sa biyay, di ha? Ayaw na lang sa pag-inom.
3: Oh, ano bitaw ko mainom?
4: Basta, kung asa na siya gusto mula ka, ubanig yun.
3: O lagi, ayun siya.
4: Ikagimanubag na ako kung may mahitabuan ng Kent.
3: O lagi mahitabuan eh, ayun siya.
4: Sige, basta ayaw na siya paim na. Hubog naman na siya sa kong pamati.
3: Oh, ayun siya.
4: Sige, bye.
5: Da lagi daan pa ko nga. Lab-lab yun na ni mo si Kent.
4: Oh, nagmata ka, ma?
5: Isa may di makamata nga. Taranta man kaliha.
4: Nabalakan lang ko ni Kent, ma. Hubog manggod niya gisapot. Basi mo drive ba o niya madisgrasya?
5: Uy, ako pa ni mo, no? Imo na lang ng sugton si Kent. O niya ako tinood nga iyang anak ng gisabak ni Ma'am Claire. Aw inyong sustentuhan! Simple an ang problema, ha?
1: Anong likayan magyod niya, ha? Kamag-isgot kong halab na ako siya, ha?
3: Kay naglibog pa na si Ayesa, boss. Ungod ni Kuya Hans ni mo, ha? Mo'y nagunit sa iyang liog.
1: Gusto lang siyang pasakitan ni Kuya Hans. Gustong silutan tungod sa kamatayo ni Kara.
3: Og basin, boss, nahigugma na sab si Kuya Hans ni mo ni Ayesa.
1: Unsa?

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
16: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
17: Wala kayo sa baon ko.
18: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
19: Lady's Choice Ham Spread.
20: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
21: Patikim! Mmm!
22: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
23: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
24: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
25: Bakit RightMed ang binibili mo?
26: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
27: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
28: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
29: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
31: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
32: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
33: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
34: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
35: Unsa tong kisulti mo?
36: Kaklaro ato pagkasultiha, boss. Basin ba akon na in love na sad ng imong kuya Hans ni Aisa?
35: Dili na may tabo. Si Kara ang iyang higugma.
36: Pero patay na si Kara. Og si Ayesa ang naakaroon sa iyang dool.
35: Dili na mahimo.
36: Kung anong di man mahimo? Nga gikontrol man niya si Ayesa.
35: Nagpakontrol sab si Ayesa.
36: Busken, lisod ko na ang kasing-kasing ng imong kaaway.
35: Pero Frank, dili lagi mahimo nga mailab niya si Kuya Hans.
36: Makabuuti ka, boss, kung mo nagibati ni Kuya Hans ni mo.
35: Oh.
36: Musamot na karoon nga malayo na ni mo si Ayisa kay may anak ka na ni Claire.
35: Ganong nahitabo man eh.
36: Aw, nga na namin ang kinabuhi, boss. Doon nagay mga panghitabo nga di ni mo kontrolado.
35: Tungod kay laing tao ang gusto mo kontrol sa imong kinabuhi, Frank.

0: Kain naman ni Skent. Hindi magit ko makatugoy.
1: Anong niya pa magkasgawas nagpaso-paso?
0: Oh, Sir Hans?
1: Wapag-ideya maulit si Kent?
0: Uwa pa, sir.
1: O gano'n ikaw man ang mabalaka? Kung wapas siya mauli, hangtod ka ron.
0: Kaya wapag may laing na balaka para niya.

0: Pa ulit ako.
1: Ah, boss, boss. Ako ay drive.
0: Dile. Ako ay drive. Ako, Lance, kanan.
1: Ah, oo, oh, oo, lagi. Pero, kanang, imo na sa kanan, boss. Pero, hubog naman ka. Hindi ba yung ikay mo drive?
0: Ayaw, pagbuot.
1: O sa magag, gusto ka nga si Ayes ang akong panhiyo ni mo?
0: Baliya!
1: Boss, ayaw itong pabadlog ni Ayes, oi. Nabalak ka na ba ito ni mo?
0: Kung nabalak ka pa siya na ako, niya unta siya karon.
1: Saan mo man niya bagan hingaw? Huwag mo siya mahibaw. Kung nasa ta?
0: Hindi mo utana siya. Kung anak lang simple.
1: Pero boss, kwan, mayo tingali nga mo relax ka. Di man masulbad sa inom ang imong problema.
0: Wala ka makasabot na ako.
1: Nakasabot ko, boss. Nakasabot ko. Wa ka makauyon sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi.
0: Sukat ba sa una wa ko makauyon? Anong ingot ini man ang akong kinabuhi? Wala pa ang akong kinabuhi. Tungguti ng bisit ka, ma. Uy, lami ang akong kinabuhi, Frank. Ibao ka.
1: Boss.
0: Dili ko gustong mahigugma. Dili ko gusto nga maparihas ko sa akong inahan.
1: Oh.
0: Kanang busat nga gugma, maunang miguba sa kinabuhi sa akong inahan. Uya, karon. Ako nasab. Ako nasab ang gubuna ng gugma.
1: Boss, mahimo man nimong kontrolon ang imong gibati.
0: Ako na ningi kontrol. Pero dili gud ko kahimo nga mauha na ako karon si Elias.
1: Boss, isamot na lang gibati nimo kay hubog mangut ka.
0: Nganong dili man mo makasabot sultihan ha? Si Ayesa ang nagkontrolar sa ako kasigdasing karon. Si Ayesa!
1: Boss.
0: Niya ba? Yanong tanan na akong magustuhan. Maumasay gusto sa akong maguwang. Una na ako na nabayo, Pranga. Una si Kara. Una na akong nakaila si Kara. Nakagusto ko ni Kara, pero ang si resulta sa pagilaila na ko ni Kara ng Kuya Hans, nga nung nagkasilaman. Huwag ko kasabot kung nga nung nahitabo ni.
1: Boss. Magsulti lang tayo na kung makapahuway na ka.
0: Bauli ko.
1: Oh, sige. Yato taga.
2: Katog na.
3: Di palagi ko makatog, sir. Katog na lagi mo dito.
2: Dabalakal ka ni Kent?
3: O lagi. Sige, matagbalik og storyaan na, uy. O lagi, nabalaka ko ni Sir Kent. Dali ko gustong ato siya sangko sa ospital parehas ni mo. Kinsa may mong tawagan?
1: Imong cellphone, boss. May ring. May nanawag.
0: Nanawa. Kung si Isa na, ako tubag ko.
1: Baby.
0: Pero kung dili, kung tubag.
1: Nautas ko na. Ay, ang imong ni Kuya Hans ang nanawag.
0: Kung tubag na. Eh, kay tubag.
1: Na, ako na, Sam. Maipit na maging kuya ni mo ni Sir Roy. Hello?
4: Hi, Mas Ken. Kami kami bitubag.
2: Hain man si Kent.
4: Boss Kwan, hubog kayo?
2: Papauli yan ha?
4: Papauli na bitaw siya, sir.
2: Igna nga akong nagsugo nga mapauli na siya. Ikundili siya mapauli. Pulis ang akong pakwaon niya diha.
4: Sir.
2: Bye.
3: Ipakuha ni mo siya, pulis? Dili ikaw ang makuha niya?
2: Spoil si Kent si Enahan. Baungay ko na anak na siya. Katug na.
3: Sa inahan? Ano mga sinultihan, no, eh? Mas pinangga titingali si Kent sa ilang inahan kini Sir Hans.
0: Miingon siya na pulis ang iyang pakuhao na kudre.
1: Aw, suway eh! Boss, kanang kung di ka ganahang mo pa uli, aw, mangita lang tagkatulukan.
0: Oh, no. Kinsa naman sa na?
1: Si Claire?
0: Ang dangan na eh. Ambe! Hello!
5: Kung unsa ka niyong mahitabo sa tong anak, ining paghatag ni mo konsumisyon ako, magmahay ka with Kent.
0: Uy, Claire, kung tinuod man gani na akong anak ka ng imong gisabak, siya rin akong gawaton. Wa kay labot!

0: Mga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
5: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
1: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naa-eleksyon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Presto Creams.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
20: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
21: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
22: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
23: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein.
0: para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
1: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
1: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
5: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa yuga!
3: DTX 500!
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo, jud kayong DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
25: Oh, shucks! Oh, shucks!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para umega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahapunon.
3: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mapadayon paggamit sa tubig gikan sa dagat pagpaong sa sunog ang mahitabo sa syudad. Kapulisan sa Dakbayan sa Cebu mohimo og simulation exercise sud sa usa ka dakong publikong tunghaan diin ilang sukdon kon unsa kaandam ang mga pulis. Mga tinunan, magtutudlo, school officials o gubang ahensya sa gobyerno, pagtubag ko

0: sa insidente sa pagpamusil. Sama sa nahitabo dito sa Tacloban City. 5,000 ka safety hard hats giapod-apod sa mga tunghaan sa dakbayan sa Mandawi. Mga to mga headlines. Sugbo kabisaya ng Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita news updates. Ano ka nung Martes magkasama, June 30, katapos ang adlaw sa buwan sa Hunyo. Dali araba sa panahon kasamang nestor tunga sa tuig na ta. Nang ligid na ang unom ka buwan. Kanibayang gikan sa July, August, o niya, berda yun, dali kayo maabot ang December. Atong iampo nga na ata sa mayang panglawas, kasamang remark. Makapanik kay sikay ta matag adlaw. Importante, simple lang nga lifestyle, say kaya sa budget. Makapanik kay sikay matag adlaw, tabang punta no, sa atong isig kaingon nga nakinahanglag tabang. Naminog karon sa ilang mga radio, maayang hapon ninyong tananog sa ito ang digital platform, DYH PRM and Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asamang ko mo naghimutang karon, naglanog-lanog kanunay ang DYHP, labi na sa mga updates sa ito mga balita, gikan sa kaulungan, diri sa Sugbo. Ingon man, ato ang weather updates. O karon sa detalye sa ato mga balita, mga kasama, dito sa kaulungan, wala una mo komento si Senate President Win Gatchalian kalabot sa taho nga pasangka ang kasong plunder sa Sinigang Bayan si Senate o si Senador Rodante Marcoleta tungod sa matud papagdawat niini og 75 million pesos nga cash or campaign donations atol sa nakalabay nga piniliay. Samtang insister karon si Senador Ping Lacson nga matud pa ang ayang dili iuli o ang ayan nga iuli ni kani DPWH Secretary Manuel Bunuan ang dili mo menos 1 billion ka pesos nga pondo nga giingong missing tungod sa anomaloso nga flood control project kinibisan pa man o nadesisyon na sa ombudsman nga himuon siyang state witness sa flood control scam o mutubag sa mga investigasyon, kabahin sa mga anomalusong proyekto. Samtang balik din sa ato mga kasama, si Cebu City Mayor Nestor Archival upadayon sa paggamit sa tubig, gikan sa dagat, pagpaong, kung doon ay mga sunog na mahitabo sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP Tabak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ipanayo ni Cebu City Mayor Nestor Archivala pagpagamit sa tubig gikan sa dagat, pagpaong sa sunog may tabo sa syudad. Ang mga trucks, bomberos, takbayan din daanaw niya sa mayor nga makuhag tubig gikan sa mga fire hydrant. Kinitakot sa kanhitas tubig nga gisupply sa Metropolitan Cebu or District on MCWD. Ang mayor plano mo tukod o mga tankis tubig sa coastline sa syudad aron nga kuha ang tubig sa mga fire truck.
3: Ipanayo nyo na nantuli kay una naman tayo tubig. O naa, pero minus man. Next year, libutangan ako budget with the area sa coastline makakuha tag tubig na gikan sa dagat.
2: Si Mayor Nestor Archival, nasarang noon nga mga bomberos takbayan, nilipabor sa mga ulakang tungkol kay tubig dagat, gigong karaot sila mga kagamitan, napanikipasabot sa mayor nga kinib mapangitaan ra og solusyon. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipabos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sa kinin native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ng kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Estrada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinihang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tata, RMN.
0: At oras sa 5:17 sa kahaponon, sa taga-pulisan sa Dakbayan sa Sugo, muhimo og simulation exercise sud sa usa ka dakong

0: tunghaan. Aron, masuta unsa man kaandam ang mga pulis, mga tinunan, magtutudlo school officials, o ingon man mga opisina sa gobyerno o ahensya sa gobyerno. Pagtubag kung doon ay mga mahitabo sama ni atong mahitabo nga pagpamusil sa Tacloban. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: TYHP RMN Report.
2: Nagtagbo na itong negisimana dito sa Cebu City Hall aga mga opisyal sa kapulisan sa Suri sa Sugbo, Department of Education, Commission on Higher Education Conchen, Cebu City Mayor Mr. Archibald, likip na si Konsehal Paul Labra, aron isugutan ang pagpatuman sa seguridad sa mga tunghaan subay sa natabong insidente sa pagpamusil sa eskulahan sa Nakbayan sa Tacloban, nga may kadasog tulog ka mga tinunan o miangol o sabog dulaan sa 20 ka mga tao. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga usas silang planuhan mo ang paghimog simulation exercises din ang senaryo mo ang sama sa Netabos Tacloban. Kinaron pagsusi kung unsa kaandam ang kapulisan, school officials magtutudlo, ginikanan og labing mahinungdanon ang mga tinunaan kung adunay insidente sa pagpamusil sa sunod sa eskwelahan. Ning maong pagbansay matudloan ang mga estudyante kung unsay una nilang abuhaton nga marikayan nga mabiktima sila sa krimen. Masukulusab sa mga drill kung saan pagresponde sa mga pulis ang susamang sitwasyon dito sa Tacloban.
3: Kay among yung gihangyo nila na kinahanglan kining exercises dili lang ana police kundi appeal pod diri ang mga school officials, teachers, professors. Labing importante ang naa gyud ang mga estudyante kay sila gyud ang pinaka vital or player dinhi sa moong exercise, no, para makita nato atong coordination, ang police response, aron mas masiguro nato nga dili mahitabo dinhi sa siyudad sa Cebu ang nahitabo sa atong silingan nga kan probinsya.
2: Gidugang ni Oriol nga gipakatap na nila sa tanang nga publiko ug pribadong tunghaan ang ilang nga police hotline nga mahimong matawagan kung dunay emergency sa sulod sa eskwelahan. Pinaagi nini kung dunay motawag sa mga mga hotline, dinhi mahibaw-an kun unsa ka epektibo ang pagresponde sa mga pulis kun pila ni ka minutos nga maabot. Atol sa mga drill, dunay mabati nga mga buto-buto aga mga bata ug dinhi na mosulod ang unang himuon sa mga magtutudlo. Kadali magpanik ang mga tinunan. Kini sama sa nalang pagsira sa pultahan sa classrooms samtang wala pa maabot ang mga pulis nga miresponde. Gawa sa mga pulis mapil usab sa pagresponde ang mga personnel sa Bureau of Fire, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office o gubang ahinsya sa gobyerno.
3: Ugali na yung mga susama nga mga incident like sa active shooting sa social eskwelahan. Atong gitanaw nga ni ang emergency hotline numbers na matawagan, na pwedeng matawagan sa mga school authorities, ang ilang security, ilang mga school authorities, kung asa sila dapat tawag, and then tanaw na to ang police response. Kung pila ka minuto, maabot ang ato ang mga units sa Cebu City Police Office nga to sa mga eskwelahan. Kung tanaw na to, kung sa buhaton sa mga teachers, sa mga estudyante, kung ana ay mga buto-buton nila na madungog.
2: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, doon na napilian ang CCPO kung unsa nga tunghaan ipaubos nila sa simulation exercises, apan dili lang unan nila kiniibutyag. Gabas din igipaligon pa nila pag-ayo ang seguridad sa mga eskwelahan pinagi sa pagsusi sa mga bag sa mga tinunan. Gipahibaw ni Oriol nga ang kagamanan sa siyudad sa Sugbo manghatag kinig ng mga metal detector sa mga security personnel sa matag school campus. Pinagi nini mapanambo pa pagmayo ang paghatag sa seguridad og mahibawan kung dunay mga estudyante nga magdala og hinagiban sa ilang tagsa-tagsa ka mga bag. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Rajaman Arbo sa Mantri HP. Tata ka namin.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ako na sila 521. Kaling a portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghamit mag mga sakit karong panahuna mag DTX 500 na matag-adlaw. Dinakanit siya rin tinikan sa paliya ang nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500, matag-adlaw, magkatabang na. Makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:23 sa kahapon samtang sa kaulohan mga kasama libuan ka katawhan Pilipino labi na gid mga sakop sa iglesia ni Cristo ni dagsa sa EDSA People Power Monument sa Quezon City aron pahigayon sa ilang gilusad nga rally kini na nawagan og transparency og accountability labi na kabahin sa flood control issue. Flood control anomaly nag-iatubang karon sa Pilipinas. Lakip sa mga mensahe nga gipaagi sa mga placards, maunga ang pangutana kung bakit si Marcoleta ang ikukulong. Usa lang kini sa mga mensahe sa mga placards nga gibitbit sa mga rallyista nga sagad mga miyembro sa INC ato sa gipahigayon nga rally karong adlaw. Sayo palang gali kagarin ang kadlawon. Nagtigom na ang mga miyembro sa INC alang sa ilusad nga halapan nga demonstrasyon. Karong adlaw aron ipanawagan ang transparency o accountability taliwa sa giatubang karon nga halapan nga korupsyon sa nasod. Dunay nga mga nahitabo nga commotion apan manageable ra hinuon tali sa mga rallyista o kapulisan. In fact karon atong gipakita dinhi sa ato ang screen sa ato ang DYH Parliament Cebu Facebook page atong live program karon kabahin sa ginagmay no nga interaction tali sa mga pulis o ingon man sa mga rallyista apan so far wa mahinoy natala nga mga untoward incident gawas lang ni ining mga ginagmay nga interaction nga nisangpot nga tunagday ginagmay pisikalay apan so far wa mahinoy natala nga adugoon nga panghitabo atol sa maong rally nga nilungtad gudug halos sibok adlaw makasama dito sa EDSA People Power Monument. At oras sila 5:24 sa kahaponon. Ari ora ta sa DYHP Answer to Win promo karong hapon ato pangutana. Ayon ra kaayo ha, unya siguraduha lang nga naka-like, naka-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Sama na Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook. Kana dunay blue check. Aron, dunay mo chance makadagog og 200 pesos plus. Ay inyong i-share ang atong live program karong hapon na. Ato pangutana, karong hapon na sa yun ra kaayo. Asa man dapita gipahigayon ang rally no sa INC dito sa Kauluhan. Aron ipanawagan ang transparency o accountability sa gobyerno. Sabi na, sa anomalosong flood control program sa gobyerno. Ayun to ba, itayip lang sa itong padayon nga live program karon sa DYHP News Updates o i-follow ato mga mechanics. Atong oras sa 5:26 sa itong dugang pang balita ang DepEd. Nagpasalamat sa mga lokal nga kagamahanan o pribadong sektor sa ilahang paspas nga suporta aron mapaligon pa ang seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugol.
1: DYHP RMN Report.
4: Yes, kasama ang Radyo Man Aida, nagpasalamat ang Department of Education kon DepEd sa mga lokal nga kagamhanan o pribadong sektor sa ilang paspas nga suporta aron mapaligon ang seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Matod ni DepEd Secretary Sunny Angara, dako ang tabang sa mga donasyon alang sa pagpalit og CCTV cameras og metal detectors aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga kawani sa mga tunghaan. Sa nasayran, gilusad sa naasong ahensya ang usa ka nationwide school safety campaign nga naglakip sa mas hugot nga screening, safety audit og psychosocial support human sa mga nahitabong violence incidents sa nagkadaiyang mga eskwelahan. Nagpadayon usab ang mga LGU gubad pang mga kaabag sa paghatag og mga security equipment sa nagkadaiyang tunghaan aron mas mapalig-on pa og ang kining kaandam batok sa mga emerhensya. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Robert Pugoy, DYHP, Patok, RMN.
5: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors. 70% ng gibo sa Life Extension sa USA. Matag-adlaw, mga kasamar, ito magpawa niini. Mo inom kita Life Extension Vitamin D3 duha nga to sa tulog ka soft gel. Aro mapanalipda na itong ang immunity. Labi-labi na itong resistensya nga magpadayon, magpabilin, mga kasamar, importante kaayo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:27 na sa kahaponon. Ato i-check aron ang report ni Radio Man Joseph Osquiano. Update, naani na hitabong pagpamusil sud sa Kareta o sud sa Samang o sa Kasamang. Sa Cebu City, di sa Barangay Kareta. Nakarespondi dayon ang kapulisan, ingon man ang SWAT team. Unsa kahay motibo sa pagpamusil, na ilha na ba? Ato i-check ang report sa update, Radio Man Joseph Osquiano, kasama ang JQ sa may latest.
1: YHP RMN Report.
6: Yes, salamat sa mga Radyo Manaida. Susihon pa sa kabilisan sa Mabulong Position 4 nga din under nila ang Garita Cemetery. Labot nining kitaho nga doon ay nagpinusilay. So, dili sa maong mentor yung alas 3 ang tak na karong hapon. So, pasto nga gihibog na coverage ka kanina. O ano yung kitaho nga doon ay samdan sa doon akong laki nga nagpinusilay. Yes, so nga sa sud sa maog ministeryo dun ay kitaho nga bata nga napaga na pan susihon pa sa maog report dun na may bata nga napaga na to sa maog pinusilay. Ato sa atong interview kaganina, matos sa mga lumulupyo sa sud nga bahin sa maog ministeryo na dun ay nagatul og patayang lawas o lubong nga gikan sa Barangay Ermita. Paguman sa lubong, nalungog nila ang susunod na buto, kadawa nga buto sa armas sa Nipigo, na din doon ka mga tao ang nagpinusilay. So far, pagkabot sa SWAT, ingon man sa kapulisan sa Mabulo, o ano yung kataong nga doon ay samdan sa maong pinusilay. Ito ang taga Barangay Ermita, ito nagpinusilay sanglit, gikan man naglubong o doon ay gilubong patayang lawas diha sa maong minteryo. Samtang nila susiyon sa kung doon na bagoy na pagan nga bata, kay base sa mga istorya, diri sa mga lumlupyo nga doon ay gingong napagan nga bata nga gida sa tapos so far sa initial report nga ano'y confirmation kung doon na ba'y bata nga napagan sa maong encounter o pinusilay. So diri sa ministeryo kasi nakita nga mga kamhang o dugo diri sa area yang atong gihimo ag coverage ka ganina diri sa may Karita Cemetery.
0: Kasama JQ?
6: Yes, kasama Radyo Manaida.
0: Unsa ba ito nga hita mga pagpamusil? So, wa pa mapahigayon ang paglubong o after na sa paglubong ni ato patay lawas ng ikan sa Barangay Ermita?
6: Hindi sa rapi ito, managlubong kasama Radyo Manaida, padoon na muli. Padoon na muli, doon ay doon kataw nga nagpinyo sila. Basta mga nakita ang mga bata nito atong interview nga doon ay nagbit-bit o garmas yung doon kataw niya. Nagpuntingay ito no ba? Nag-ationg ito no garmas na nagpututo. Matong mga ubang residente dito nga lalayo sa dapit nakadugog og duha ka buto sa armas pero diyang abot ang responding policeman ng maso at may mga impisyal unya wa may dugo dito ka sa mga Radyo Manaida sa report nga nadawat nga ging dunay bata nga napagan. Dato na interview dito nga inahang nga dunay bata pero yung anak nga naigura sa buhak nga butilya
0: diya
6: sa TL.
0: Oo, so considering nga, of course, no, daghan man yun ang ni Tambong, labi na sa paglubong, usama tong hitabua ka ha, naaba sila yung ang pulis na ba'y gihold or gi-investigar, gikan sa side ni ato mga ni Tambong sa paglubong?
6: Sa kapulisan ka sa mag-radyo ng Agsaswat, wala na dito taga Barangay Ermita nga naglubong. Mingon ang naabtang dito sa pulis katong sakyanan sa Barangay Tanod sa Barangay Karita. Doon ato yung sa kunong kamaraw ganin ang gigsakyan sa nagatulog lubong. Dalas ka nawagtang ka sa mga Radyo Manaida o katong naghatod o patayang lawas. Atong dito na interview ang mga taga dito na lang nagpuyo no, sa Karita Cemetery sa Suod. Nya, wanay taga Barangay Ermita dito. Natong interview nga doon na ba'y doon na ba'y naigo o doon na ba'y sambal po. So far, no, sa initial report na nakuha dito kapag ato sa coverage, wa may naigo ka sa mga Radyo Manaida. Doon ay sa story nga bata. Pero i-double check pa rin sa visa kung tinuol ba ganing sa story nga doon ay bata nga naigo ka sa mga Radyo Manaida. So wa may dugo dito. No? Ang mga polis ito nag-search sa area. Nag-sose dito. Wa masay dugo niya. Wa masay kitaw nga doon na pag-ibata ang gidag kamalanan. Pero pinisusiyon ka sa mga Radyo Manaida. o gato matao nga nagpinusila ino kadiyeng ito kay matong report nga nadawat ato nga taga barangay Ermita ratong naglubong diha nya uman sa lubong kadong na mauli do nay buto-buto og duha ka buto sa armas nga nadumog ang mga residente dito sa resultan nga minteryo kasama nga Radyo Manila.
0: Astilan.
6: Sa ato liga follow up do kung confirm gyud nay bata nga napagan so far sa pagbibisikar sa kapulisan sa Pabulo wa may nakakita gyud pangutana istorya ra ko no. Ya dunay ko nga dakita ba kamo nga dunay bata nga nagkadugo wa man ning mga tara ko na samdan do na kuno na pagan so mato nga susiyon pag gas kapulisan sa Mabolo kung i-confirm nila i-double check nila kung dunay mga bata nga ingong nga napagan ato sa Pinusilay pero sa nagbilang lang sa Pinusilay why naunsa ka sa mga Radyo Manila why na iko sa duha ka mga tawo nga nagpinusilay kaganina nga alas 3 sakta sa hapon. Samtang sa trapiko korporasa ang ato nga matang karon na dirita sa May Mango Avenue gikan sa May 50 barong sa May Mango Avenue subay sa Jero Muslim Avenue mudrin ra daga sa masakan karon maorasa ang 20 Osmin niya gikan sa May Osmin Boulevard awan sa pa karon maorasa apan igabot sa May Osmin Boulevard padong Cebu Provincial Capital doon sa May Cebu Doktor nakasinati gawon sa daga sa masakanan padong diri sa May Iscari Street sa Barangay Capital Site samtang in Venus mabiktuan sa bisikaw sa dagas sa masakan karong gabaga oras sa Amir Rodriguez sa may slow moving padong sa may Virama Avenue samtang ang Gordo Avenue Jero Maxilom Avenue padong sa may Carita budrita karong baga oras ang MG Kingko Avenue ikan sa may New Imus so nakasilata sa mikaw sa dagas sa masakan padong sa may Hipodromo MG Kingko Avenue o gano'n sa Mabulo samtang kuan ang Pobjan Polisikan Candela Montanya slow moving ang mga sikan padong sa may IT Park. Ang Governor Quinco, ang Bantal Road, ang Balilad Talamban Road, nakasinapin sa mga kaon sa lagat sa mga sakaran padong sa may Foodland o gano'n sa may sa Fortuna. Ang Archbishop, Mudritra, samtang ang duwa ka flyover, ang Tilan Gabahin, nakasinapin sa mga kaon sa lagat sa mga sakaran kagabaga orasa. Ang South Gabahin sa Nakbang Sugmo, ang Inbacalso Karmoy, nakasinapin sa mga kaon sa mga sakaran padong sa South Gabahin sa Inbacalso, mambaling flyover o gano'n sa may Basak Pardo Highway o Bulacaw, Cebu City. Ang SRP, walay kayo daw, ang duwa ka mga lane, duwa ka mga agigas sa Talisay o gikan rin sa may Plaza Independencia. May pila ka sitwasyon karon sa kadanan, ng Gabon sa Adlaw Martes, gikan rin sa gawa sa lang sa traffic update. Ang inyong radyoan, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sa 5:35 sa kahapunan ng NBI 7, mangulo sa training sa mga magtutudlo, tinunan o maginikanan, paglikay sa mga insidente. Sama sa Litabo dito sa Tacloban City, kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: YHP Tata RMN Report.
7: Sugdan sa National Bureau of Investigation kun NBI 7 ang pagtudlo ug pagtraining sa mga magtutudlo ingon man ang mga tinun-an ug mga ginikanan sa mga tunghaan ug local academic institutions aron nga maandam kini panahon sa insidente ug emerhensya ilabi na sa mga higayon sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. Kini moy nahimong sentro sa pamahayag sa bag-ong Regional Director sa National Bureau of Investigation kun NBI Central Visayas Attorney Dominador Distrito Simafranca. Ang himuong information drive mahimo kining module alang kini sa mga tinun-an ug magtutudlo lakip ang mga rekomendasyon niini human sa pagbansay. Nalakip na niini ang cybersecurity training, netiquette ug physical security. Subay niini, nakig-alayon na ang NBI 7 sa mga institusyon aron nga mohatag og giya og training kanila aron nga mahanay ang seguridad sa matag tunghaan dili lang sa Sugbo lakip sab ang lalawigan sa Bohol. Sa Hulyo, sugdan na niini ang training sa mga tinun-an ug magtutudlo sa pribadong tunghaan. Isunod niini ang seminar ug training sa uban pang mga eskwelahan, dili lang sa pribado, lakip usab sa pampublikong tunghaan. Kini may usa sa prioridad ni Sima Franca sa iyang paglingkod isip abag sa buhatan sa sunod-sunod nga panghitabo sa krimen nga gipangunayan sa mga minor de edad nga nakaamong sa kinabuhi sa mga tinun-an. Gimog-atan sa direktor nga importante nga dili lang sa mga otoridad mahibawaan ang pagpanalipod sa kaugalingon apan mas maayo nga makakat-on sab kini sa kaugalingong tunghaan aron nga malikay sa bisan unsang risgo sa kinabuhi. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinaka unang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: At oras alas 5:37 na sa kahaponon. 5,000 ka safety hard hat. Sige po na po sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galania.
1: TYHP Tatak RMN Report.
8: Giturn over sa lokal nga kagamhanan sa Northwest Mandawi ang 5,000 ka mga safety hard hats sa 6 ka mga eskwalahan sa syudad. Kabahin kini sa pagbaligon sa disaster preparedness sa mga tunghaan ug maggamit usab kini sa mga tinun-an ingon man mga magtutudlo panahon sa emerhensya. Ang 5,000 nga mga hard hats kabahin lang sa 15,000 ka mga units nga paliton sa lokal nga kagamhanan sa syudad para maiapod-apod ngadto sa mga public schools subay sa pagpakigalayon sa Department of Education sa Mandawi City Division. Matud ni Mandawi City Mayor Jokey Uwano ang kaluwasan sa mga kabataan mga magtutudlo guban pag mga school personnel ang prioridad sa administrasyon niini ilabi na sa mga emergency nga sitwasyon apil ng pagigo sa sunog, bagyo, linog ug uban pang kalamidad. Ang pag-turnover sa rang hugna sa mga hard hats gipahigayon sa Mandawi City Central School nga gipanguluhan usab sa principal sa maong eskwelahan nga si Dr. Luella Guerrero. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radio Man Ken Galinea Tatak RNN.
0: At oras sa 5:38 sa kahaponon, DYHB Answer to Win promo atong balikan una atong pangutana karong hapuna asa man to lapita. Gipahigayon ang rally sa INC members aray panawagan sa gobyerno ang transparency o accountability kaya may kalabutan sa giingong anomalosong flood control programs. Ing inyuhang tubag, i-message, type lang sa ito ang comment box sa ito nagpadayon ng live program sa DYHP News Updates mga kasama. Nga, follow the mechanics o i-share atong live program karong hapuna. Samtang sa dugang pang balita mga kasama, Angel Pets Program sa DSWD, gilusad sa Cebu City. Kasama mo sa balita, ato ang UP Com Intern France, Aberilia.
1: TYHP RMN Report.
9: Gilusad sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Angel Pets Program sa Cebu City alang sa mga kliyente nga dunay trauma og nakasinati og kalisdanan sa kinabuhi. Napulo ka mga iro ang gidala sa Post Philippines og Island Rescue Operations kon iro sa DSWD Care Facilities isip kabahin sa Animal Assisted Therapy. Aminado si DSWD Secretary Rex Gachalian nga siya mismo nakasinati sa maong epekto sa mga pets isip usa ka fair parent nga alang kaniya makatabang kini sa pagpahupay sa gibati nga kakapoy ug kabalaka matag adlaw. Ni angkon ang kalihim nga nagmalampuso na maong programa sa Metro Manila hinungdan nga gipalapdan kini ug lakip na ang Sugbo ug Davao City sa pagpatuman sa maong programa. Ang Angel Pets program kabahin sa bag-ong pamaagi sa ahensya aron mas mapalambo pa ang psychosocial support ug makatabang sa mga kliyente nga nagkinahanglan niini. Kasama mo sa balita Franz Aberelia UP Cebu Com intern DYHP Tatak RMN.
0: At oras sila 5:40 sa kahaponon.
10: Mga kasama, istorya ng tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to GlucoPro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami man good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan!

0: kan niya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Mmm, tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
3: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
14: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
15: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
18: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaipong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: The original Koi Herbal Capsule.
20: Ako si Evelyn Paraguso. Nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ako nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na manlaba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba? Ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba? Didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
19: The original Koi Herbal Capsule.

0: ganya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na to.

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Maayong hapon mga kasama. Kini yung Rajuman, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
7: Oras sa DYHP, alas 5.51 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong hapuna, tugutoy minga, ikapaambit niya kanim niyo, kining ato ang bisita karong hapuna sa iyahang kalisdanan in town karon. Ani atong nakalabayng simana sa pag-assess nato pinagi sa iyahang sister-in-law ni pa dangat no sa iyahang panginahanglan labi na sa hospital bill o sa medications sa pasyente. Apan karong hapuna ato ikauban ang pasyente mismo baguhay lang nila naka-discharge sa ospital apan dako-dako og din town sad sila og beranan sa naisugutan nga hospital, private hospital din sa Cebu City. Ilahang bill ni kapin gud og mga 700,000 pesos unya karon. Nakagawas in town sila pero maulagi no nag promissory pero may na lang at least dili na magtubo nga magtubo pa while na discharge na ang pasyente mismo. Nakasnatid ini siya og multifactorial shock. Modeni nga napuno sa tubig, naputo sa tubig ang iyang baga. Unya, doon na po'y complication nga to sa iyang heart. Gani unta, girekomendar siya ka mo paubos o angioplasty. Pero sa kalisdanan sa pinansyal, mo na nga maglisod man for the operation. Gani sa iyang existing bill, doon na pa sila'y kuwang gali sa tambalanan. Doon na pa'y dugang tambal nga iyang i-maintain. Kaya baguhay lang ni na discharge sa ospital. Atong hinabion karon ato ang bisita taga Mandawi City di ini mayong hapon og welcome sa DYHP ang pangalan palihog padol sa microphone.
8: Ako day si Josie Mikrandayo taga Mandawi City.
7: Mm-mm. Oo, so unang-una sa dihang nakita ti ka, nakapunta naman ko nga ang pasyente, naabaw niya, ngayon ka nga, ikaw ang pasyente mismo, makaingon ko nga salamat sa Ginoo nga, na-discharge ka, bisan pa man sa dililalim nga kasinatian sa ospital, sa health condition ni mo, apan karun, mala, maingon na to nga malaumon gihapon, gani bisan pag dun ay, padayon nga kompromiso, pero at least naa ka, personal ka nga ni ani aron magpatabang og nangitag mga pamaagi aron pagsettle sa imuhang balance. Kumusta ka, Josie?
8: May hapon day sa tanan, no? Ako dili gyud ta ko mari kay medyo hangak pagitaw. Oh,
7: mabutang niingon ko nga unsa mali kay manawagan or ang imuhang kuyog ipangutana gyud ka.
8: Actually, ako mama manggod kay mauwaw. Moto nga imbis kay di gyud ko unta.
7: Mari kay
8: hangak pagyud, no? Bisag pila lang mga kalakaw. Hangak pagyud.
7: Oo. Pwede man ato pareho ni mong mama o nya karon sa ato ang pag-welcome. Pwede naman nga adi lang ka mo padayon at least naka sulti lang kagamay o nya pwede man ato pareho ni mong mama para mo atong ika-interact. Wala ra gyud problema kay ato mga listeners makasabot sa imong sitwasyon.
8: Sige, hangak pagyud kayo.
7: Sige na, no problem. Sige, yeah. Josie. Oo. So salamat sad sa imuhang pag-anhi o nya pagpakaayo at the same time ato ang imong mga pagpadangat sa imong pag-ampo gyud, no, nga mahatagan ka sa imong recovery. Unya, sige lang, kaning inaning nga problema dunay mga pamaagi ra gyud ang atong labaw makagagahom atong Ginoo sa imong kondisyon. Ang importante awa ka pasagdi sa imong pamilya, sa imong mga mahal sa kinabuhi, imong mga in-laws, kay ato ang nasayran di ay nga nipanaw namatay naman di ay imong akapikas, no. So, sige lang. Way problema. Sa atong panawagan karon kasabot mo sa imong sitwasyon nga hangak pa, mauna ka ganina, so pata magsugod, nangutanag yung ko, unya, mawapod ang imong mama. Sige lang, pwede lang pariyon. Total, casual naman po atong istorya. Importante, nga nakapakita ka. Pwede ko tatog, wala ka mabito, nahibong kung anong naa ka. Pero, sige lang, sa pag, kana nagmatuod nga, naagod ang imuhang kadasig, no? Nga, padayon nga, manglimbasog, kaya doon na kay tulog ka mga anak, di ay Josie. O ang kamanghurang pila edad?
8: 11.
7: Sige. So, di nalang tamudugang pa o pangutana, katong mama na lang ang atong parion, pasudlon po ka sa money store para muabag. Pwede na kagmulingkod lang po dito sa lain nga lingkuranan o sa mga gusto kag tubig o narakay tubig o dito sa ato ang lingkuranan. Salamat kay Josie. Unya pagpakaayo, ha? Naalang po si Josie dili sa ato ang announcers booth samtang ang iyahang mama at ang ikauban karon ka kanila ging usahay wala gid ingon nga maanad sa ingon ani nga sitwasyon bitaw nga pinagi sa radio makapadangan sa problema pero tanan nga klase sa tabang nga pwede buhaton man gid, no, para maluwas kun unsa may kompromiso. Wala ra gyud problema, Josie. Makasabot na gud mi ana sa imong sitwasyon. So di gud sad lalim, no, gumikan kay dunay complication sa iyang health condition. May hapon o lingko diri, Mader. Multifactorial shock o niya, tubig sa baga, o niya, doon na po yung problema sa kasing-kasing, in fact, angioplasty. O kaya ka, Josie, nga maminaw diha, pwede naman sa kag-adusan sa labi kung bugnawan karon diya sa itong sitwasyon. Sige, sa itong panag-uban karon sa DYHP Sumbunganan, kuyog din ni Josie, ang iyahang mama. Mayong hapon ni mo, Nay, kumusta man?
9: Mayong hapon siya.
7: O, kasi pangalan ni mo.
9: Josephine.
7: Josephine. Ah, murag mo po, pari-pariho og pangalan. O, pilay pang ida ron? 60. So, senior citizen lang. Bago lang ni nag-senior citizen.
9: Bago lang, pag-December.
7: Asa man ninyo, asa man dawe?
9: Sila na dito, ako nagbuwag mi kay, minyo naman ni siya. Nako sa Inayawan.
7: Ah, sa Inayawan. O, ikapila man ni mong anak si Josie?
9: Eldest.
7: O, pila ka bukay mong anak?
9: Lima, ma'am.
7: Na Josephine. O, imong angga, Joy or?
9: Bibing.
7: Ah, Bibing. Lima. O, ang kamanghuran pila na edad?
9: 25.
7: Sa dihang nga nasayran na to sa itong pag-assess diri sa DYHP sa problema sa imong anak, ato nga time, napa siya sa ospital. Ato nga time nga nagpa-assess sa problema na napa siya sa ospital, unya makabalakaan po, no, kay labi na sa giingon nga Ang bill ni abot na og kapin sa 500,000 unya gali katong gingon nga maundang na ma-stop na ang tambal og mauna ko wala sa ilaing nga deposit no sakto ba na Josie?
9: Oh, nya. Yeah.
7: Na Josephine oo.
9: Ako nang mga assistant sa hurot na nakong duol.
7: Mm-mm.
9: Kay mo yamong gibayad ang uban sa billing.
7: Mm-mm. So karon nabinlan og mga 200,000
9: kapin.
7: Oo. Pai ano? Pait pod labi na kay wala naman po dahil ni partner, no, na matay naman to ang bana.
9: Parihaming doha, ma'am, single parent.
7: Susan taon. Niya, doon ay tulog ka mga anak, si Josie, puro ng eskwela. Mm-hmm. So, karong nga, hapuna, sa imong panawagan, sa inyong panawagan, no, nga ikaw, maoy, inahan nga, nidanggap po dili sa ato si Bianan, unsa may imong hangyo sa ato mga tigpaminaw, labi na sa ato ang makita, sa among nakita, diha ni mo nga, tanan nga, pwedeng kaadtuan nga opisina, giadto na, pero,
9: dili pag yun, hasta tigo, mga party list, ma'am, nakaadto.
7: Oo, may nalang naapoy mga naabag-abag.
9: Oo, ginagmay, pero, ako gaya pag bill na bilin ma'am. Mauna yung kiproblemahan kay Premisori Manggun.
7: Sige, sa itong panawagan, karon na bibing unsa may imuhang hangyo sa mga tigpaminaw, labi na para sa imuhang anak. Tanan nga mapamaagi, imong gihimo nga suporta diha sa imong anak. O karon pinagi sa itong kahanginan nga makapadangat ka sa imuhang problema.
9: Sa tanang bang nagtanaw karon sa live
7: or naminaw sa radio.
9: Nagpaminaw sa radio.
7: Why problem mag makahilak ta kay tinuod mag ng kalisdanan.
9: Ako makapaminaw ko ma'am pero panagsara kay wala ko'y transistor sa balay. Sa silingan ra.
7: Oo.
9: Oh, pero maminaw mi kung labi na kang attorney. Oh, niya. Sa karon sa tanang naminaw muhangiyon ta ko ninyo sa inyong sa ginagmay lang para sa akong anak. Kaya naka-promisory, manggod ma'am, kayo magdugay siya gawas mo dako sa mutang deal. Manang, sa tanang naminaw karon ron, o nagtanaw sa live, mangyong tako sa inyong malumong kasing-kasing, isang pila lang para sa akong anak na makabayad mo sa mong remaining na bill sa Tiongwa.
7: O niya, natin ay maintenance po nga tambal. So sa kasimana, kapila may needs o sa kasimana nga ipalit na tambal. Mga pila man sa ako na po mela pila costings o sa kasimana nga kantidad sa tambal 5,000 10,000 taga-tagsa on lang depende sa korta
9: hindi matingob man.
7: Mm-mm. Sige so ang hangyo ni mo karon ay bibing para sa mga tigpaminaw sa DYHP
9: ayaw lang ako bisa gamay hinabang para sa akong anak. Kay dako-dako pa manggod ang bill nga nabilin. Yeah, maglisod pa mo siya kay wapapod siya'y trabaho. Niya na siya'y duha ka, atulo ka anak nga nag-eskwela.
7: O siya pang ginabuhian ni mo na ibibing?
9: Manicure pero sahay dili kay tungod na po koy murag otisip sa balay nga wala usay mo bantay.
7: So imo po nang anak
9: akong apo nga namatay pud ang inahan
7: nana ko stilan lisuda po di ay no
9: oh maka manicure ko sahay ra po dili gid ingon nga kada adlaw
7: nga tibok adlaw kay nami ati manon
9: ora po na imong budgeton
7: sa karisdanan karon sa imong sitwasyon ikaw isip inahan nga nagatiman pud si mong mga apo og sa imong anak kay mao nag ingon nga ang anak lunlun tibo o kinabuhi ng podno nga ato ang ikauban
9: lifetime
7: so unsa may naghatag yun mo o kusog o strength para padayon lang bisan sa kalisdanan ninyo
9: tungod kay ako silang kapamilya kung unsay akong makaya yatag na ko nilang tanan anara kay lula man ko inahan so dili yun na ako sapayan kung unsay kago nga akong matag nila. Basta maura na. Pero financial, murag maglison yung kong tapang.
7: So, mauna, no? Okay, lagi na nga makaluha ta sa pagsulti kung sa may kamatuuran nga kalisdanan na ibibing kay wa mo man nag-inusara ka ron. No, bisan pa o sa mga naminaw nato unsa nga matang sa tabang pila may amount nga pwede apan kanang tanan kinasing-kasing man bisan gali sa mga prayers nga ipadangat dako na po gayon na no isa pa yan para sa ato mga bisita karon sa ilang mga challenges. So karon mga kasama sa ato ang panag-uban sa DYHP Sumbungan at atong GCash number nga atong gamiton para kamo diha makatabang po. Muna gingon nga makarelate ba ya sa kalisdanan kining nakasinat ipudog mga ningon ni Ana? Ug ingon man katong mga tao nga dunay kasing-kasing sa pagtabang, labi nag makarelate gyud no kuno sa kalisod, labi na sa ato magkaigsuonan nga dunay grasya, no? Dunay mga goodness nga ilahang nasinati, no? Nga pag-aambit ni Ana, usa ka matang gihapon sa pagpakabana. Bisan pa man sa mga problema karon sa nasod ug atubang ato tanga-tagsa, pero mas mayo gyud gihapon nga di ta malimot sa pagpaambit kuno sa may naa nato. Sa itong GCash number, ang number ni kasamang Remart Pugoy, kaya ako ang number July pa mabalik, no? Gumikan ka, nag-exceed man to. So, hindi pa masendan. Apan karon ato igamit una sa ato ang DYHP sumbungan para sa inyong tabang, 0993-213-6011. Ato balikon, Remart Pugoy ang pangalan ni ini. Ipadala lang mga kasama ang inyong tabang, 0993-213-6011. Kung galing walk-in donation sa inyong pagpaambit diri, huwag diri hatod. Samtang naani diri si Josie, naapo diri ang iyang mama, si Bibi. O kung galing pinagi sa GCash, pwede kayo ninyo na ipadala. Ani nga numero 0993-213-6011 under Remart Pugoy. Atong balikon 0993-213-6011. Karong adlawa kun unsa may ato ang mga grasya nga nadawat o labi na gyud no naata sa maayong panglawas, makapadayon ta sa panikaisikay matag adlaw, hinaot nga mahimo gyapon tang blessing para sa uban, labi na sa mga higayon nga naa sila sa ilahang kalisdanan o nagingon nga karaging na nagilaid sa kalisod. No, unya, importante nga doon na tayo kahigayunan sa pagtabang kita, no, nga naasa maayong posisyon sa pagkakaroon o baka dili necessary nga magsitarta og amount. No, galing kasing-kasing nga tabang, pwede ra kaayo mga kasama. Si kasama Remart Pugoy, nag-note po diri sa mga naabot, no, nga tabang, 0993-213-6011. Pwede sa nimo i-type di ang kasama Remart kung sa may ending 4-digit nga pilay amount para po ato sad gihapon nga ma-mention. But so far, nanatakaroy 1,101. So far, natay 1,101 pesos sa GCash. Pwede ninyo ipadala ha. Ato baliko na number 0993-213-6011. Katuloy ay 1,000 nga padala or GCash donation gikan sa 9906, no, nga ending number sa GCash. 1,000 gikan sa 9906. Mga kasama, mapiso man na, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos sama sa giingon ni Nanay Bibing. Apan, dako yung kayo nang iksapayan. Dako kayo nang ikatabang sa ilang panginhanglan karon. Tiaw mo na sa usa ka adlaw, siyam katambal ang imno nun. Unya, maulagi na, kung doon ay tambal nga mapalit, anang nga adlaw, unya, maoras ay kaya nga paliton, maoras ay mainom. Noon ta ito, makonsistent ang pag-inom para sa ingon, mahatag na yun ang recovery, ang kabasko, no? O manansad sa ito ang pag-ampo sa itong labaw mga kagagahon. Ang 100, gika ni 3359. Salamat kaayo, 3359. At umalikon, ang GCash number, Remart Pugoy. Ang i-type diya sa inyong sendan, mauning ang numero, 0993-213-6011. Kunyagi flash po na sa ato ang screen karon sa mga nagsunod sa Facebook Live sa atong program karon mga kasama, Remart Pugoy ang padalhan ninyo. Mamaning GCash po nga gamito ni kasama Remart panahon nga siya po'y makalingkod, makauban sa DYHP sa bunganan o doon na tayo mga tambungan ng mga kalihukan. Namaling ang numero 0993-213-6011. I-share lang ninyo karon unsa may pwede ninyo nga i-share kaya sa inyong mag-GCash sa sulod ni Ana at the same time ang kagaan sa inyong kasing-kasing nga makatabang mga kasama. Tiyaw mo na kini ato ang bisita karon. Duha ka buwan siya nga na ospital. Kanya karon na discharge May nanggali kaluyan sad sa Ginoo niya naka promissory note doon na pala gigibilin nga 200,000 pesos nga balance. Doon ay tulok ka mga anak, single mother o niya kinahanan siya nga ma-angioplasty gumikan siyang heart problem apan wala nang ikasarang pa sa pag-undergo sa mga procedure. Muna nga nanawagan din sa itong sibianan labi na kay dunay tambal nga pag-aimnon nga matag-adlaw while e-on process iyang medication. Ato nga balikon atong number 0993-213-6011. 200, gikan ni 5494. Dagan kayong salamat, Sir Ma'am. Thank you sa inyong pagpaambit karon, sa inyong pag-send, sa inyong tabang, pinagi sa GCash. 0993-213-6011. 200 pesos, 3423. Dagan kayong salamat, Sir or Ma'am. Thank you kaayo sa inyong tabang. Dili man gud lalim tuod no in atong experience lang kag duha ka buwan gid ay si Jose na ibibing sa ospital no grabe pud atong na ICU pag yun. O sa pila man ka adlaw or semana sa ICU
9: murag lima ka adlaw
7: mm-hmm.
9: Yagikan siya sa critical care room
7: mm,
9: sa mas mahal care. Ang critical care
7: ah Ginoo ko
9: kaysa ICU
7: mm, so mao nagingon nga financially challenged yun. Bawas sa tanan, no? Ang mga pag-ampo po, no? Maugigi buhos na to alang sa kaluwasan ni Josie. Una na yung karun, may nalang kay naagal isa karun din sa itong sibianan. Prosigido yung kayo, no? Nga mga yugtabang kay ang mga tabang nga ilang na duol mga kasama na at nahapak naman sa ospital. Pero napalagi yung bill, balance sa billing unya kaya importante sad no ang tambal ato nga balikon 0993-213-6011 under Remart Pugoy unya 80 pesos gikan ni 5518 dagang salamat thank you kaayo so manage ka siya ni kasama Remart Pugoy 0993-213-6011 0993-213-6011 and 100 pesos gikan sa 9714 katong uban bitaw diha nga magmakuli nga ay gamay ramani ang ako ang GCash nga sulod pero sayod ba mo kung galing ato na matapo nako gagapon kay nang ikatabang labi na siguro karon sa pagpalit og tambal o baka madapat no nga to sa ospital nga ang ospital makaingon po nga naning kamot sad no ang pasyente nga nagpromissory note no nga makatabang makuha-kuhaan maiban-ibanan o lagi ni dibugat gyud kay napagipa eskwela baon kada adlaw pangonsumo kada adlaw ni ananawagan nato karon mga single mother naman di ay ni karon labi na ang bana po ni Josie ni panaw na unya ang bana po sa mama nga si Nay Bibing ni namatay na po. Usa man itong tuiga na yun ang namatay?
9: Murag 2 years.
7: 2 years ago. Stilan po. 100 pesos ikan sa 0669. Dagan kaayong salamat sa inyohan tabang. Inyong generosity mga kasama. Kaning tanan ba yan? Nga tabang. Maghatag po ba yan nila? O ginagmay na walang kagaan. Di ba na yung sakto magin na, no, nga? Bisan pa mag-unsa kagamay, pero nga, daghan. Daghan ang nagtabang. Pila may amount, nga ilang ikabadangat. Piso, 5, 100, 1,000 pesos. Kana, nag-ingon lang nga, nagin na itong labaw makagagahom nga nagtanaw nato, nag-iya nato. At the same time, nag-hiccup sa mga kasing-kasing sa ato mga donors nga. Padayong mo tabang.
9: Listener.
7: Oo, mga listeners nga. Padayong mo tabang. Bisan pa man tuodog, natay mga gigahinan karon ang uban nga. Doon ay mga estudyante nga mag-graduate pa karon July. O baka mag-enroll sa mga ginikanan nga grabing kalisdanan pero kung galing atong tanawon no sa kinatibukan ang mga grasya nga atong nadawat kada adlaw dako gagapon kay tag ikapasalamat matag usa ka nato number one, sa side ni Josie kay na discharge sa ospital no nga ang iyang sitwasyon naagi abag ngadto sa recovery niya sa mga naminaw na to karon sa dunay chance nga makatabang dakog gapon kaayo na ang ikapaambit nga to sa nanawagan na to karon. Ang hanayat donation 1,575 gikani sa number 8176 GCash ending number 8176 dagan kayong salamat so far na tayo 3,677 daghan kaayong salamat sa

Now, or mga listeners nato sa abroad, makasama sa inyong pagpaambit, ako kayo isa pa yan sa sitwasyon karon sa mag-inahan. Nabinagin sa sitwasyon ni Josie nga bag-ulang na kagawas sa ospital. Ato nga balikon, ang ato ang GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy, no, kakasama Remart Pugoy na. Sa nag-view karon sa tong screen, mo ni gi-type na to karon, na karon sa screen na to sa Facebook 0993-213-6011. Sa naminaw sa ilang mga radio, makasama atong numero, Remart Pugoy 0993-213-6011. 500 pesos, gikan ni 3034. Salamat kaayo. 3034, thank you sa inyong hantabang, sa inyong GCash donations. Mga kasama ito balikon, kung galing pinagi diri sa ito ang sibiyaanan, pwede rasad kaayo inyong mahatod ang inyong hantabang. Ato opisina, Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. 250 pesos gikan ni GCash number ending 7570. Dengan kayong salamat, 7570 sir, ma'am. Thank you kaayo sa inyong hantabang. Ako kay ni ikatabang sad, ikatampo sa panginahanglan karon sa ato ang bisita. Ang 60 gikan ni 8078. Salamat kayo sa 60 pesos 8078 nga GCash ending number. So natay 5187, no? So type lang po ni kasama Remart Pugoy, no, ang mga nagsulod pinagi sa iyang GCash. Atong balikon na GCash number Remart Pugoy 0993-213-6011. Unya na pa diri sa atong sibianan karon ato mga bisita. Si Josie in town ingon siya nga hangak pa man bisan galik upat o lima ka steps hangak unya ka ganina sa dayong sugod sa atong DYHP sumbonganan. Medyo kita gyud nato nung ako tasan si Josie mo nang ato na lang pong gipili ngayang mama mo ay mitiwas sa panawagan para lang po sa sitwasyon. Ito lang pong sabton, no, si Josie nga. Bisan pa man tatog, medyo ilakaw-lakaw kay labi naghangak, pero nianhi man po. So, sige lang. No, at least nakita nato ang ihang sitwasyon po. Karoon ang tabanganan sa biyod kaayo. 100 pesos, GCash number 3164. Salamat. Another 100 pesos, gikan ni 0535. So far, gikan sa 5,187, na natakaroy 5,534. Kaning kantidaran, makaabag-abag na ginig, palit o tambal sa, or kung galing, gusto mo nga, kining amount, ihapak lang ko na sa hospital, depende na ninyo ha, kung unsa may inyong discretion, basta importante, na ikrasing-kasing nga tabang, gikan sa ato mga tigpaminaw. 332 pesos, salamat kaayo ninyo, sir, ma'am. Daghan kayong salamat, gikan ni sa GCash number 3929. Kunya 100 pesos, gikan sa 0535. Mga nagsulod nga GCash donation sa pinagi sa GCash account number ni kasama Remart Pugoy. Salamat kayo kasama Remart, ha, sa imong pag-abag karong gabi una. 50 pesos, gikan ni 0055. Salamat kaayo. 0055, salamat sa 50 pesos nga tabang. Thank you kaayo. Atong gitabangan karon kining usa ka inahan baguhay lang dali na discharge sa ospital ni ato miaging semana lang. Dunay multifactorial shock ang iyang baga na puno na puto sa tubig. Doon na po siya yung heart nga problem, gan ipaubos siya sa angioplasty yung taapan, dili pagkaya financially. Duha ka buwan niya na ospital, unya nasod sa ICU, nasod sa critical care unit, unya karon God is good, nga nakagawas na na-discharge na apan, maulagi, nagbilin pa og kompormiso sa ospital, unya doon na pa yung tambal nga gimaintain, gumikan sa iyahang health condition. Ayan kayong salamat, gikan sa 9144, 50 pesos. Unya 500 pesos, gikan sa 5495, nga GCash number. Ayan kayong salamat. So far, kasama Remart, nandito ay 6,566. Tabalikon 6,566, salamat kaayo sa inyuhan tabang. Tabalikon GCash number ni kasama Remart Pugoy 0993-213-6011.

0: another nga tabang 500 pesos gikan ni sa GCash number 7848. Salamat kaayo GCash number 7848. Salamat kay sa tabang ninyo sir ma'am. Daghan gyud kayo salamat sa inyong kaayo diha kanunay. Matag higayon nga manawagan ta 50 pesos gikan ni GCash number 0417. Daghan kayong salamat. Mga kasama, ato ang tulumanon, mapupos man karong gabi una, apan pwede pa mong kapadala sa inyong hatabang samtang napadali atong bisita, samtang po rin na to ma-turn over pa karong gabi una. Ano kayong salamat at balikon, 0993-213-6011 under Remat Pugoy. 100 pesos, ikan sa 7454. Bigyan kayong salamat. As of karong oras sa alasay, sa 19 na sa kagabihon, natay 7,000. 266. Natay 7,266. Naibibing, unsa may imong mensahe karon sa ato mga sukintig paminaw sa dili pa matapos ang ato ang tulumanon.
1: Sa tanan nga ni Hatag, donate, bisan sa ilang kuhan, daghan, salamat mi og dako. Bisan sa ginagmay lang, at least na matapok dako na ng ikatabang para sa akong anak. Ila sa iyang tambal, kay maumagoy, importante po ang tambal para maayo siya. Daghan kaing salamat sa tanan nga ni Hatag. Ako ma'am, magpaminaw ma'am, sag ko ninyo ma'am, kanang nay mga ayo.
0: Oo, di igin malikayan, makatuog yun atong luha.
1: Maluoy ba yasan may maminaw dito sa amo ah? Nga inaan ang sitwasyon po, anong nangayo.
0: Dili lalim, uy nga, mahiagong ta sa inaan ang kalisdanan. Mas may nang kita'y magtabang, bahal na kadaadlaw.
1: Oo, maubitaw. So, karon nagpasalamat jud ko ma'am nga nakaabot jud mi diri HP.
0: Way sa bayan.
1: Daghan po kaayong salamat sa matanan nga niyatag.
0: Si
1: Noon na lang magbawas nila ma'am.
0: Sige si Juicy basin og pwede ra sa pagpasalamat lang no ginagmay nga work okay ra nga mapasalamat or kato na lang sa ibuhang mama. Sige. Aalis ka din nai. Napay ni Papa, so nanatay 7,766 di ay karon. No, dengan kayong salamat. 7,766 ato ang GCash. No, number ni kasama Raymart Bugoy. Yes, Josie, kaning tabang ato na dawat karon sa yud kita mga paningkamot po sa ato mga sukindig kami na nga makaabag sa imong panawagan, makasanong sa imong panawagan. 7,766 dili na daling pangitaon karong panahon na. Apan pinagi sa DYHP sa ato mga listeners nga naa kanunay ang kaluoy o ang ilang pagbati. Usay mensahe ni mo Diyos.
2: Daghan kayong salamat sa tanan. Salamat sa kusal Ginoo nga bisag inato na ko ka critical tagahan gyapon tao.
0: That is good.
2: Bajo ko kay bong ino na di akong sitwasyon nga life and death na ako ang sitwasyon na to nga time.
0: Sige lang.
2: Wala jo ko'y malay kay tulog na ko the entire week. Sabayl na pa ko sa ICU. Pero daghan kayong salamat ilabi na ni mo, ma'am. Nga, may nihatag na mong chance nga makaari mi. Maubitaw ni Ari na lang po ko kay bisag hangak pa kay ilakaw. At least maka-personal ko pa ngayon pa salamat ninyo tanan. Daghan kayong salamat, John. Dako na kayo ng tabang sa kadaadlaw na akong maintenance. Ilabi na sa akong heart kay... Usahay, mag-uol ko sa akong heart kay akong BP once mag 90-60. Di man ko pwede mo inom sa ubang tambal niya. Ma-worry ko kay mo-action man ko gahangak.
0: Sige lang, no? So, pasalamat sa mga tigpaminaw na to. Dingan kayong salamat na 500 pesos gikan ni 5685. 50 pesos gikan ni 7801 sa Go Time. Salamat sa imong pag-anhi, Josie. Bisan ta to, pwede na magdika mag-anhi. Labi na kay personal man po to, no? Nga nangagtabang ang imuhang mga relative. Pero sa imong pagpresentar sa imong kagalingon, muna igiingon nga, dalaygon ang Diyos kanunay, no? Naghatag kanunay og sa iyang healing o labi na sa tanan sa imuhang kadasig karon sa padayon sa pagpanikaisikay o pagpagkabuhi. Salamat sa iyong pagsalig sa DYHP.
2: Sa
3: sa kanunay DYHP number 1.
0: Mga kasama sa Balasais, 24 karong gabi una, doon natin 8,361 ang tabang gikan sa ato mga sukintig paminaw. Dikan kayo salamat kaninyong tanan sa iyong pag-abag kanunay sa matagigayon nga manawagan ta. Mupresentar tag problema, mga kasama, problema man tuod apan naghatag ka na tuog dugang pagkadasig nga padayon lang ta sa ato ang paningkamot, labaw sa tanatong hugot nga pag-ampo o sa mga higayon nga ikinahalan itong tabang, padayon punta sa paghatag o tabang sa atong suporta, sa atong pagbati, sa atong isig kaingon kay dili po dalim, no? Nga sinatik tag inani nga mga challenges. But God is good. Pinagi sa atong mga generous nga listeners sa DYHP, nakatampo ta sa ginagmay kahupayan sa atong bisita karong gabi. Una din kay salamat kaninyang tanan.

0: Thank you, salamat sab kasama Remart Pugoy. Ato ang ni-assist kanon. Diri sa ato ang DYHP sumbunganan. Pinagi sa GCash number. Dagan kayong salamat kasama mga Remart. Usa sa mga masumbungan po. Thank you, salamat sa pagsuporta o pag-abag sa ato ang programa karong gabi una. Mga kasama, atong oras alas 6:25 na dita malimot labi na kayo kung uwan-uwan gali. Uy, misiaw, masaning lamok, busa. Paglikay sa mga lamok, labi na sa nagdaog dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kausama, kaoban na to, kontra dengue. Ang atong proteksyon sa mga sakit nga dala sa lamok. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang giniba sa skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property sa mga proteksyon kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients niini magkasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangape, karong gabi una, karong orasa mga kasama, o di makompleto imong adlaw ko, di makakape, i-consider yun ni kanunay. EXL Coffee Mix 17-in-1, kung pagka makasuway, suway na niini sa pag-inom. O kato mga regular consumer, regular na nga drinker sa EXL Coffee Mix 17-in-1, di pa na mamatundan yun ninyo, mamatundan yun na ito, o nga balansi kayong lasa mga kasama, no, ang sakto nga lasa, naghatag o brain health, immune function, blood sugar control o guban pa maka-ingres sa energy nga atong gikinahanglan matag-adlaw nga tanan. EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa mabotika dool kaninyo mo order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong DYHP Answer to Win promo una karong hapuna mga kasama sa di patama na milit ang atong pangutana karong hapuna asa man to ang venue sa gipahigayon nga rally sa INC aron ipanawagan ang transparency ingon man ang accountability labi na sa isyu karon sa flood control project sa gobyerno ingong ano maluso nga flood control project. Congratulations. Sakto ang tubag. EDSA. EDSA. Congratulations nga to ni Beverly Hodaya Arizo. Winner sa itong 200 pesos. Naka-follow sa Mechanics. Naka-like sa DYHP Arimen Cebu Facebook. Attorney Rufy Fernandez Facebook page. Congratulations, Beverly Hodaya Arizo. Winner sa 200 pesos GCash. Ang imuhang kompleto nga pangalan o GCash number is send lang, private message lang sa ito ang messenger sa DYHP aron mapadalang at ang imuhang premyo o maapuhon. May kaminaw sa ni Ma'am Narcisa Amistad nga nagpaminaw karon sa DYHP and Sir Alomar Amistad. Salamat kasi yung pagpaminaw diha o maayong gabi. Sa Talisay ba ni? Naamod yas Talisay ron? O nasa Cebu City. Salamat kaayo Ma'am Narcisa Tiopes Amistad o Ma'am LD Ma'am Elmi Monterde Sarangani, salamat. Ato partner sa Master Control, kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemuel James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kinisi Radio Man, Aida De La Cruz Tampos, at ang kauban sab si kasamang Remart Pugoy, nagpasalamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: Platchable nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: kayong katawa kay masundan og lang ang inyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mauna istorya ni Abtong karang panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa mo na may hatag na kumigo.
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw. Sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod.
1: Mumbo.
0: Ah, agba!

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: pangalawa,
1: kung ikaw nagakape sa Saint Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Saint Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Saint Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Saint Panyawan Coffee Mix ug Saint Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.
2: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
14: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika. TJX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
14: TJX 500.
16: Mapalit sa mga butika.

0: Okay, may galamay hapon ka nito tanan di atas sumpay sa kung aso ninyo mga bata lah sa mga tao ni Formel Kapitan John Ramos lah kanunay mo inom diha sa ato ang Don Pepe Tablia mga bata ha unya ang kanin mga tao ni Formel Kapitan John Ramos said Panyawan Coffee Mix ang inyong imda kay maunay makatabang siya yung trabaho pagbuhat sa Miguel Pulyar Fertilizer Omega Plus ni Cap John Ramos halalala lilkod mo diha kay magsugod na ta sa atong aso ninyo sumpay sa kung aso nga naguluhan ang silot ni Armina.
1: Uy, buy, lagi na sila Armina. Buy, nang gagmayin kasagog mga isda.
2: Ayaw, lagi mo pagpuot lagi. Nasukuan ako ninyo, ha? Awa, liwa nila ba? Awa, mo!
1: Ah, maldita dyan, Carmina.
2: Ito, maldita dyan ka, ayaw.
1: Wala dyan, gagdagat na lamban.
2: Bre!
1: Ah?
2: Ay, nakornog si Amika-Amika na ko. Maldita wang ka ko. Kay magduwa ko ako. Ali, ali, dili, mga ista, dali, dali. Dali, na yan, yay!
3: Ano na pinatama sa taas na Amina, oy? Looy ka, ayaw!
2: Ayaw, magbuot! Away na mo, bin, sa mukha ninyo, oy! Oh! Oh!
1: Aga, no! Aga, aga, aga. Ayaw na ba, yag ba ito ang mga gagmayin ka sa Carmina, ay?
2: Ayaw, lagi mo, mahilabot ako, chun-chun, tin-tin! Away na ba, dinabi! Mukha ninyo! Oh!
1: Agay, ako na dinay ko!
3: Hala! Nay ko si chun-chun sa paglamay ni mo, og mata niya, Carmina!
1: Isumbong tika sa akong mamang papa!
2: Apal, ay!
3: Hala ka di, Carmina, do! Isumbong ka ni chun-chun sa iyong mamang papa!
2: Di ko madlok, anak! Naabit ako akong mama og papa nga mula ba na ko? Madlok mo na iyong mama og papa sa akong mama og papa, be! Ayun! Ilang-ilang! Magdal mo!
3: Jun-jun!
2: Awa lagi mo! Samo kayo mo! Ako din yung ibutang sa baldi ang mga isda o kasag. Kanya ako din yung butangan o dagat. Kani, kani, dagat kini. Yay! Hindi nyo tatanaw, no? Langoy-langoy sila din sa baldi, oh! Tinturta. Ay, sakto! Ako o kayo ang tubig na dagat na sa balde. Kusko na akong ukay. Tuyok-tuyok ko na ako pag-ukay. Oh! Oh! Da-da-da! Tuyok-tuyok na nagkusok ang isa. Okay?

0: agtang.
1: Tagdugobang imong agtang, Junjun. Ano ba na?
2: Kinabay ni Armina, og baton ay kaloy.
1: Usa? Pero kinabay mo siya og baton ni Armina, ha?
2: Naso ko man siya nga, mong gipadlo nga dilidwaan ang gagmayng ista og kasag.
0: Upa. Upa. Oh. Ya, iyan kong kinabay og bato.
1: Uy, nilabayo na. Hay mo si Armina.
0: Tuwa sa baybayon pa. Luoy kayong mga isda o kasag kay iyang ilabay-labay niya batuon niya.
1: Usa! Uy! Nilimayo, masuko ang ginuon niya na. Hayom na iyang ginikanan ng Armina. Wali badungan nilang ilang anak? Ibigan niya, be. Atuong ko ng ginikanan ng Armina. Tisa! Arias Junjun, be! Tamalin yung saban sa agtang kay atuon ako si Sasing Ugpilo!

0: Ni ako kay sultihan ko kamo sa gibuhat sa inyong anak sa kong anak kasi Junjun.
1: Oh.
0: Ilabay kini og bato ni Armina og nasama ang agtang nini.
2: Oy.
1: Unsa?
3: Sa dili pa kong padayon, mga bata, painumdog sa ta.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Pili na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule. Nilugwa ang dako
4: na pato. Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Gigutom na ba?

0: ang supay sa akong asoy kaninyo.
1: Dako kay kong respeto ninyo sa Seng o kanimong pilo. Kay kamo ang among langpanan din sa atong isla sa panahon nga magkalisod kami. Mangayo kami ang tabang kaninyo kay kamo man lagi ang medyo arangan ang kahimtang din sa atong isla. Apan, wausap kayong pasabot nga iloom ko na lang sad ang posibleng may tabo sa akong anak sa gibuhat sa inyong anak. Kay, og ato lang kinipasagdan, posibleng sayon ra gyud kayo niyang manapat o magpasakit sa iyang isig kabata. Diba? Og posibleng dili kay samad lang unya ang mangkon. Simba ko og mas dako ang kadaot na unya ang iyang mabuhat kung dili siya mapatlong.
2: Oh. Pasaylo amis na buhat sa mong anak kaloy. Kami na'y bahala nga mo disiplina sa among anak. Og dadon ko ang akong anak din sa inyo aron personal kini nga mangayo og pasaylo sa inyong anak nga si Junjun.
3: Og andam kaming mutabang sa paggasto sa pagpatambal sa samad sa agtang sa inyong anak kaloy. Kung usbo na mo, pasaylo ami og ang among anak sa nahitabo ni Junjun.

0: Hoy, paminaw ha, paminaw. Mooban ka na mo. Aron mangayo kag pasaylo ni John John nga imong gilabay sa agtang. Nasamad in taon kini, Armina.
1: Dili ko mooban, dili ko mangayo og sorry.
2: Ganon dili man ka mangayo pasaylo nga nakasaha ka man ni John John.
1: Sila man ang nanguna og pangaway nako. Sila man ang nangilapot nako. Mong ako silang gilabay og bato.
2: Ganon imong magilabay bato?
1: Dili man sila mo pahawa. Samok man kaayon sila. Nagduwa naman ko sa mga isda o kasagpil.
0: Gibadlong gani kanila nga dili duwaan ang gagmayng isda o kasag. Nga nasuko ka.
1: Ang laki kay laptanon laki sila. Magbuot din silang duwaan din na ako di ay.
0: Kadaghan ba ni mga istorya? Tara! Uban na mo ha. Agtota silang John John. Mangayo kagpasaylo ni John John.
1: Dili!

0: wa na lang unta nimo pug sa pilo. Sige na lang. Ang importante nga di niya usbo na iyang gibuhat.
1: Dili na pwede. Kinahanglan siyang disiplinahon. Kinahanglan nga makat-on siya og maayong pamatasan. Hoy, Armina. Sige na. Na si John dyan, oh. Sige na. Pangayo og pasaylo sa imong pagbato niya. Sige na.
2: Sige na, anak. Pangayo nagpasaylo ng John dyan. Dili man na lisod ba? Sige na.
3: Dili ko.
2: Oh. Armina, dili magmagahi sa uha. Sige na.
3: Dili lagi ko.
1: Armina! Uno! Dos! Armina!
2: Armina!
1: Armina!
2: Dere!
1: Balik dere!
2: Armina!
1: Armina!

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ako si Teresita Mondihar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
4: Lady's Choice Ham Spread.
3: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim!
2: Mmm!
4: Wow!
2: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
3: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
6: Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
7: Tosiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Bakit RightMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: ang sumpay sa kung aso inyo ning sibnaon nga naguluan. Ang silot ni Armenad hinilang sa mga aso ni Kuya Guli at kinintaran talit ka na to sa Armenad Drama.
1: Ito ni tatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata
1: ni tulay na
2: buwa. RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balitatod ka na to sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nisulbong ang investments nga giaprobahan sa Philippine Economic Zone Authority kung PESA o baling 94% ato sa first semester. Hinungdan nga naka-on track ang ahensya pag-igo sa ilang target. Sigon sa PESA, sa ni-aprobar kini og 140.69 bilyon pesos nga balor sa mga investment ato sa first half sa tuig nga hapit mo doble sa 72.36 bilyon pesos nga na-clear sa susamang period niya tumiaging tuig. Ang mga naaprobahan nga investments karong tuiga alang kini sa 157 ka mga bag-o o expansion projects nga ipalantawang mutala ug nagbalor 3.37 bilyon dolyares nga exports ug makatanya og kapin sa 23,000 ka mga trabaho. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa ka-epektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 365 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko diri ba? Bayad ka ko kahimpag diri?
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Mapasilita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
13: Ay, este ng chikitin ko!
7: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
14: Basta Baon! Bounty Fresh!
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for series of 2026. Cheers!

0: Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Daganas. Kini ang tulumanon nga naghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsoonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sukilanon sa ato suking tipaminaho nga nagpatawag sa nga Martin. Nagpiti mi ni Zirene aron pagsiguro kung mabdus pagit siya kay buwa naman kapin kawa siya duka. Apanahugno ko diyang gipakita ko ni Zirene sa iyang underwear.
1: Babe, awa.
2: Oh, dugo.
1: Sorry, babe.
2: Babe, naidugo imong underwear. You mean?
1: I'm so sorry, babe.
2: Oh. Wagit. Pakiasa sa ta, babe.
1: Babe.
2: Diligi siguro tahatagan ng anak sa Ginoo, babe. But oy.
1: Charan!
2: Ay?
1: Surprise!
2: Tulis!
1: Success! I'm pregnant, babe!
2: Wow! Thank you, Lord! Thank you! Babe, thank you kayo. I love you so much, babe. I love you!

0: Salamat kayo, Bay Darrell, ha? Dakuha ni Mugtabang na mo, Bay, oy. Ninyo doha sa imong misis. Kung wa min ninyo dada ditong insi, digin mo mabdo sa irin.
1: Wais pa yan, Bay, oy. Karilit biya ko sa imong gibati nga gusto ka kayo nga magkabatong baby. Been there, Bay. So, saman, ay, uy, kalimutan, nino biya ko.
0: Matik na, Bay.

0: Daghana na kog laboratories, babe. Uy, dako na kay tagasto. Nagkautang-utang na ta.
1: Eh, sige lang, babe. Saon man nga. Ati manunon man kayo imong pagmabdos. Ang tinganan mo na kayo kay matur pa si doktor, kinahanglan kay regular check-up o monitoring. Kay kung dili, posible nga mawaas, baby.
0: Ah, simba ko in town ka, babe, uy. Dili ko busugot ka mawaas si baby, babe.
1: Eh, ngano maghuna-huna ang kana. Dili siya mawa, uy.
0: Unsao na lang kung dili na ta makaperform sa request sa doktor. Dili na ta makapalit sa meds nga gikinahanglan ako aron mo kapit si baby. Kaya wala tayo kwarta nga ikagasto. Dako na kay tag-utang, babe. Samo tayo nagpanganak na ko. Possible raw ako nung masisaryan ko.
1: Babe, bahala nagmalumos ko sa utang. Maluwas lang yatong baby. Buhaton ako ang tanan, babe. Bahala kung siya may tabo.

0: Robocop show. Imitibo og barato.
1: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra maayo na, up to 3 times

0: og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik ana ha?
0: Dili po doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: Stop crying na, baby. Mom, I see your man.
1: Hmm? Babe, ito na ko.
2: Uy, uy, anong cry-cry man ang baby na ko, ha? Stop crying na, ha, baby. Work na si Dada, ha?
0: Babe, please siya kugapit og milk ni baby, ha? Ay, gamay na lang na naaslata, good.
2: Mauba? Gamay na lang di, ay? Oh, okay, okay, babe. Wagira ko.
0: Ya, yeah, napakaikapaliti, ha?
2: Ay, ako na bahala, baby. Sige, bye na, ha?

0: Isod yung tino na inyong sitwasyon ba eh?
1: Lagi ba eh? Kay, wala ba yung magtrabaho sa kanin mabro si Zairin? Kay kinahanglan mo siya nga mupahoy, klaro. Bawal siya ma-stress. So, ako lang ang nagtrabaho. Nagbagood yung bayad sa mga utang ba eh? Ibaho ba yung ka sa gasto na mo, gikan pa sa pagmabdos niya hangtod nga ng anak?
0: Uy, kibaho yung wala ba eh? Mawitaw nga, nagkasabot kay kunin mo.
1: Di na matabang ba eh? Kuangon gira kong kita ini. Ang swildo, kuangon ra ibayad sa mga utang. Niya, mautang sad. Napigatas ni baby nga mahal kayo.
0: Wagi na gatas siyang suso ba
1: eh? Wow ba eh?
0: Ang mausa na usas na kalisot. Mahal kang gatas na eh.
1: Ay, ikapoy na ko ba eh? Dala na ko ipakita ni Siren. Nagplano ko nga mularges gawas na hasod.
0: Mabrod ka? Uy, biyaan mo sila.
1: Wako choice ba eh? Ako naman nasabot nga, wako'y mahimaw kung magpabilin ko rin sa Pilipinas. Kung ra kayo ng akong income, di ko magkalingkaw sa among utang. Pero may kong gipit. O simba ko rin, masakit ng akong pamilya. Labi na ang baby. Magunsa man ko. Ang pagpanarbahon ko sa gawas bay, muna'y naaragyod sa akong huna-huna na makasulbad aning among problema karon.

0: imong mga gishare na ako. Lisod yung tinuod. Sige, tabagan ti ka nga makaari ka. Pag-apply diri og physical therapist, ako'y gastos imong pag-ari diri.
1: Salamat, salamat, Ketya. Taghan yung kayong salamat.
0: I-prepare na to daan ang tanang papers na kinahanglano ni mo. And kuha na dayo ng passport ni mo, ha?
1: Oh, Tia. Ako dayo na ang atimanon.
0: Dapat lang. Aron makaari na dayon ka sa Canada.
1: Salamat, Tia.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
4: Tofu sisig.
5: Mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Pongshi!
9: Angeline!
8: Sulayi!
9: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
8: Grabe sa

0: Please, Ja. Tabangi ko. Lisod kayo ko dari sa Pilipinas.
1: Ay, mauba. Ay, namati ko sa...

0: Nanawag ko sa kong iyan nga permanent resident na sa Canada. Nagpabaga na lang ko nga nangayo og tabang niya nga makaadto sa Canada aron manarbaho dito. Kung maabot ay gud ang kalisod, makatun ka na lang gud pagpaubos nga mangayo og tabang alang sa imong mahal sa kinabuhi. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Martin dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa nang taan ni oy? Murag nagsigin mo tag balik-balik si itong giagian. Alas libis gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang giminok ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakuten dasan kapmane.
4: Nakatungo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil,
2: basin aduna kay diabetes,
1: mag-DTX 500,
2: epektibo
1: sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes,
2: mag-DTX 500,
1: karun na yun,
3: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar,
1: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
4: Gipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: tayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata kong sigmo na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dangot sa makabuhay kay Muray makatabang sa atong kinabuhi.
14: Makabuhay. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
18: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney yun sa ayaw akong kilid na naka-hilig yung kogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahandong. Karon lang din ako. Antong karon ayo na ko unikan sa kogo no panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin tanakapin sa buhi na bisita.
20: Ay hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
21: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo.
0: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: ang gipasabot ko nimo. Kamao'y panitaan ni Erwin dito sa kinaang sementeryo, sa La Tierra.
1: Okay. Sige, Supremo Minard.
0: Salamat sa pag-assister mo kanako. Sa mga gibuhaton, diha samtang, wa ako tarselan.
1: Ah, why sa payan?
0: Di si pagay ko na rin sa surat.
1: Kung sa may ibong nabisihan, Senyor Supremo, ginabot ni Ma'am Rolaida?
0: Sinbergwensa! Ayaw kong sulti yung sama niya, ha?
1: Oh, sige na, sige na. Ginabot. Ayaw kairita. Kahit tingalig nakadisturbo ko sa inyong labing-labing diyan ni Ma'am Rolaida. Sorry ka, ayo.
0: Huwag ka nilabot sa personal niya kalihukan sa imuhang Supremo, tahan sila. Sinbergwensa!
1: Oh, sige na. Why na, Senyor Supremo? Kahaya-haya ng Ma'am Rolaida. Makapasuya. Buisek. Makalagot.
2: Mama Tarsila?
1: Oh, Brenna, anak. Nakaituyo?
2: Si Erwin nga, taga Asukarera. Ganina pa nang nagpaabot ni mo, ma.
1: Ipaabot ko pa manggod ang tawag ni Sir Maynard.
2: Ah, maubad ay, ma.
1: Atuan ko na siya, Brenna. Din ikaw na.
2: Usa man kay pabuhat nila kang Erwin. Namuraog sikreto man kaayo kung magsulti sila si Mama Tarsila.

0: over there, Brenna.
1: Oh, Miss Grisha. Naka-naka yun na utrapaho on Denise, Mama. Wauri kapuya nga idara na baya na siya.
0: Oh, dili man ko na nakapuyo ng mga satanista, Bren.
1: Oh, Miss Grisha.
0: Oh, sorry. Wato na ko tuyo, Bren. Nakalitras akong baba. Sorry, good.
1: Ah, okay, Raoy. Nakasabot ko. Lisa, yun bitaw ka ayong takuon ang kamatuoran.
0: Bren,
1: wakoy angay nga panalipdan sa akong inahan. Labi na sa sama ni mo. Nga nakaila, una sayod sa kamatuoran. Nga usas siya ka satanista.
0: Oh, I'm sorry. Huwag ito sa kong unahuna, Brenna. Promise.
1: Okay ra lagi. Nagasabot ko, Miss Grisha. Huwag kay angin kabalakan.
0: Ayaw ba yung kalain ako, oh?
1: Huwag lagi. Ikaw, good. Satanista silang ato mga ginikanan. Pero kitang mga anak, dili, dili ba?
0: Usahay. Gusto na kong ilaro ng akong kaugalingon. Aron pagtabon sa matuod ng ako, mami. Satanista sabdi ay.
1: Miss Grisha.
0: Si Jo Marie. Mga supremo sa kulto ang iyang unang mga katiguangan. Hangtod na ni Tito Menard. Nag-ampo sa Diyos na sungayan. Sa laktod. Satanista. Ikaw. Anak ni Tang Tarsila na sinaligan karon sa supremong si Tito Menard. O ako sabo, anak ni Mami Rolaida na hinigugman ni Tito Menard. O sama silang pagtuo, Brenna.
1: Mga satanista sila, Miss Grisha. Nagsimba sa ilang Diyos na sungayan. Nga mao si Lucifer.
0: Brenna.
1: Isa anak ko, Miss Grisha. Nadiligyo ka magpadaas sa imong inahan kung agmihon ka niya nga musunod sa ilang yawanon nga pagtuo.
0: Dili o diligyo ka na mahitabo, Brenna. Kami si Jo Marie, nagsinaaray mi nga isalikoy kad na mo ang mga bisag unsang mga awag ka na mo sa dautan.
1: Mausap ko, Misa. Kay barugan ka na ako nga akong pagtuo ni Ginoong Hesukristo hangtod sa akong kamatayon.
0: Kami usab, mao ka nang gisaad na mo sa usag-usag. Nga dilikit magpada sa kulto, gagipangamahanan sa iyang amahan. Diin miyembro sa miining akong Mami Rolaida.
1: Kristiyano ko nga gipagkatao. Apa nagdakuoban sa mga tao nga nagsimba sa ilang Diyos nga sungayan.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA registration number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Luya ka ba?
14: Aduna ko'y kibati.
13: Way gana ug masakiton?
14: Kalisod na ko.
13: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila.
14: Maraming salamat po.
13: Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
14: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
17: Said celebrity beauty soap.
18: Said celebrity beauty soap.
19: Ayo, good guy, regimen ni sa no, recommended na ko ni sa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po jud nimo imong kausaban. Basta kay ta kuha kay mga few days lang siya, may nakita na nako ang iyang effect nga. Maka ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin nga smooth siya. Tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Brenna, sa klarong pagkasulti, mga satanista sila. Pero, bisan og ni ako din yung magdako sa pudera sa mga satanista, apanhugot ang akong pagtuo. Nga si Ginoong Hesus Kristo maong akong ginuog ang akong Diyos. O ang balaang espiritu, naglihok sa kalibutan uban kanato mga tinubos sa iyang hamili nga dugo.

0: Nisuda kita sa La Tierra. Noy punyo.
1: Oh, Jomare Benavides.
0: Sir Varsino. Akong balik-balik ko na ang pagpasalamat nimo sa pag-atimanin mo na ko. Suod sa mga adlaw nga gihimo ko ninyong bihag.
2: Masukugin ako. Kung mo'y padayon ni mong panataon, nagihimo ka na mong bihag.
0: Pasailo ako, Sir Varsino.
2: Abi ko ba huwag nagkasabot ka? O nagkasinabot na kita? Wa pa man di ay Batanong Benavides.
0: Sir. Usbon ko. Pasailo ako. Makonsider ninyo akong bisita. Bisan og sa ingon ni ato nga paagi sa imbitasyon.
2: Naranibo kung imong pahinghimugatan nga gidagit ka na mo o gihimubihag. Naragid ka na ni mo, Jomare Benavides.
0: Sir.
2: Sofronio, doon na lang kita sa sentro ni poblasyon sa La Tierra.
0: Sa unahan, mauna ang parokya sa San Sebastian Martir. Anda kong simbahan din sa lungsod sa La Tierra.
2: Kundi ang kakuha sa kong mga disipulos. Adto kasab na mo, karon pa kanauga. Aron makapauli ka na nagto sa karaang bahay sa mga Benavides.
0: Daghan yung salamat, Sir Varsino.
2: Isipan na lang nga nibiyahe ka. Mawa ka makaubalog pipila ka mga adlaw sa imong hinigugma.
0: Sir Varsino.
2: Pakinaugon takinig Batanong Benavides doon sa may simbahan dinhi sa La Tierra, punyong.

0: Ni anak kita. Mahimo ka nang manaogi ka ning auto.
1: Salamat, Noy Punyong. Og kanimo sab, Sir Vasino. Daghan yung kayong salamat.
2: Altod sa sunod taon niya panakita. Kana ko ni Tugot sa higayon, Batanong Benavides. Diretso sa kumpinto, Sofronio. Gusto kong makihinabi kang Father Flavi Martiniano, nga mas nailangan mao si Padre Ferdinand.

0: may balita nga nahipos ni Erwin.
1: Nanawag mo na ako ron di palang lugay si Erwin.
0: Unya lagi. Gusto naman.
1: Wa man kuno, Senyor Supremo.
0: Gusto ko iwa.
1: Wa lagi kuno, uy. Pwerte ko nung mingawa dito sa iyang nahimutangan karon sa karaang sementeryo sa La Tierra.
0: Ah, simbergwensa. Naminaw ka to sa imong instruction? Tarsala.
1: Naminaw, manggod to.
0: Klaruhon ko ganini. Agi ko sa iyang numero sa cellphone. Kaya akong tawagan.
1: Oh, sige. Niya. Mone ang numero sa cellphone sa Primo. 0920-868.
2: Hello, Erwin. Bigani. Sulti ko sa sitwasyon karon diha sa imong nahimutangan. Yakaraang sementeryo. Diha sa La Tierra. Baya, alas 10 sa mga karos buntag.

0: kamagdahom. Nga nasayod ako sa tanan ninyong mga kabuang kaniadto ni Minard. Ha? Father Flavie?
1: Palihog lang, Barsino. Padre Ferdi ang isang pitbukan ako. Ayaw ka ng Father Flavie. Kaya di ka uwa ako kayo ka ng pangana.
0: Mao ba?
1: Kabahin sa lapuko na akong kagahapon sa akong pagkapari ka ng maong pangana. Di na ko gustong maminaw. Di na ko gustong mahinumdum pa.
0: Kagabi eh. Itawagan ko si Minard Benavides o gihagit ko siya na magkita kami sa karaang simenteryo din eh sa Latiyara. Sa tubangan gayod sa lubong sa batang noon na nahimo ninyong biktima kiniagto na isoon sa kanyang driver ni Anin Senyor Benedicto Benavides.
1: Barsino, ayaw na itawad ako upang hinumdumiliana. Nadalayon ako kaniadto sa mga kabuang ni Minard Benavides.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This Time Check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra nganda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon, hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplang tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
7: This newscast is brought to you by Gcash Gload. Mag-load na sa Gcash Gload. Daming pa bonus. Dibitin.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month
5: na ayo na ako.
3: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
17: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
18: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
19: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon og gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
17: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Coffee.
20: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Pila Pila Coffee, makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos kiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
22: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
21: Oo.
22: Uh-huh.
21: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
22: Ah,
23: asin.
22: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
22: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
23: Oo.
22: Oo.
21: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
22: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
17: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila Pila Herbal Capsule para ni mo. O suwaypod ang Paragis Pila Pila Herbal Coffee o Paragis Pila Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Alarat, my love. Mungutama ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
25: Dili.
24: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
26: RMN Production Center. Dalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
24: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam matibway ni tanan.
26: Paitigo!

0: Isa mo kabati mong naungi, ganihila ka ba jigaw?
1: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na!
0: Dugo! Dugo, dugo!
1: Na, silang ko.
2: Di mo na ko checko, pero pakasliyon na ko. Gato na ko ikaw.
1: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
2: Bunso?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
3: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
3: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Ot naming mati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panatukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Mga higala, kumusta? May nga na sa higala itong tanan. Yan na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Uban sa akong guwapong partner sa DYHP, White Lion, si Lloyd. Gabiana Lloyd. Pasok, Lloyd.
1: Adlaw, hindi na ito ang atoang Paragis, Bila Bila Plus, Herbal Capsule, ugang Avocado Coffee Mix with Guava. Palit na mo.
0: Unya, ay sa kalimtin ninyo mga higala, ang atong Paragis, Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na, pampaghana pa. Alright. Okay. Shout out time. Yeah, shout out yan.

David Brigoli dia sa Kawayan Matina Davao City, Nancy Obordo Sonio, Jilin Gites Bakayan sa Davao City, Maribik Gary Tidor, Aston Great Katubig, si Ella Racasa, Rimalig Guaras, Bung Hanoi dia sa Davao City, si Jorwin Tizon Calvo dia sa Inayawan, sa atong pinanggang manager si Nilo Tadio, Sir Joshua Gawai dia sa Mindanao, Giselle Nakwa, Anferni Bropas, Judith Niri o Martin Bilakurta dia sa Cubuana, Cebuana Lulier, no? Dia sa Orhilio, niya si Captain Ramil Tata Aro, and Councilors dia sa Buagsong, Cordoba. O sa Chapel President si Mrs. Teresita Tabanas, o Chapel Advisor Brad John Aro dia sa Purok, Datag, Buagsong, Cordoba, Cebu. Si Rel Sulpo Kutiangko, Lucina Malaran, Dasig, Jerick Parilla, Lars Leanne Gomez, Zarp Ivad Rabaya, si Jenny Rose Kirikiri, Pidi Amarga, Aris Fernandez, Jean Gatila Magbanwa, Julieta Rosales, si Vicky Iscapere, Robby Supersalis, Councilor Warren Abalde sa General Climaco Toledo, Iski Councilor Kate Abalde, Team E, Barangay Captain Ariel Rodriguez Cortez, Councilors Cyrus Lindug, Ani Ruizo, Narda Pipito, Jeremy Cabarrubias, Albert Canoy, Alex Silos, og ni Don De La Torre, gikan gini sa atong Bisay Founder, bangag sa ilong walay, guling nga itong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Alright, okay, diyasad sa Toledo City, si Raul Tolentino, April Ray Pungasi, Toper Labajo, Dave Jones, James Buhawi, si Manik Navarro, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright, lahat pang client sa Gapon ng Juan, greetings, shout out ni Matyo Albarasin dia sa Nabuturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy Lita Gripo, bilin na list na dia sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Pungasi. Ari, Pungasi. Ricky Bangis nga ring. Okay. Alright, mga igala, padayon ta. Ay. Atong hinumduman na nangagi nga misogyo si Maria Pica at Takla, nga mangandam sa dakong gubat nga may tabo. Uy, dawa na kuya na eh. Miabot yun ang ikatak ng adlaw sa dakong kasaulugan o adto na hukman si Raina Taras kamatayon. Pero swerte nga niabot sila si Jigo o naunhan ang hari o himong baki. Ingon nini ang naitabo niya dahil sumpani nga itong sugilanon. Ning naginagpunang hinapos ng sugilanon. Bud-bud o bibingka.

0: Busa dili na tuusikan kini higayon na. Sukol ta hangtod mga matay.
1: Salamat, Chico.
0: Unya na ko, unya na pasalamat. Kung makagawas na ta dining buhi.
1: Diha una mo.
0: Asa ka?
1: Tuunon ko sila si Haring Bibiti ug Kukak.
0: Padayon, mahal nga Rayna.

0: Wait, wait, wait. Kukak, kukak, kukak.
1: Ay, katapusan, gini ay ang kadautan.
0: Kukak, kukak.
1: Mauna kini ang inyong katapusan. Matapos na ang inyong kadautan. Huwag magmadaugon ang katarong ugustisya.
0: Sa mga duwendes.
1: Ayaw ka mo kabalaka, mga itom nga duwendes. Kung magtarong lang ka mo, huwag mo subay sa matarong nga daan sa kinabuhi. Dili ka mo mabilanggo o mamatay. Kayang matuod nga kausaban, mao'y maghari ding gingarian.
0: Mahal nga Reyna Tara!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghang kay kog bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, sa kulian?
6: O kato kaming ama nga mo rin na.
5: Abukit sa...
6: Kaming. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. og magsangka gani ko maglisyo
5: baka ka sa mukid di ko kasaka
6: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pasin sa iya
5: pwede na magkat ka tayo ka sa mukid
6: katkat ko ba ay magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalungsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
5: pili pa kanan ni mulay
6: siyon
5: Lido
6: Alberto
5: pili mo ito
6: ah ito anak ano binta na ka
3: usa sa unsamang balatian adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo huyasan ko grabe huyas ko tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko
8: so, o ingon ana paragis Bila-Bila
7: o paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty dun ko, ay dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila ida di mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, at dunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Salamat ninyo, Checo. Kumika ninyo. Natuman gyud ang kagustuhan sa kinabag-an nga ako na ang maghari ning gingharian.
0: Kung unsay imong marching order?
1: Tinud-on ko gyud ang akong mga plano.
0: Nga unsa?
1: Dublihon kong ipatuman ang nabuhat sa akong amahan nga mao ang pagtukhang sa mga drogista. Kani, mas daghan pa sa panahon sa akong amahan nga si kaning haring PRDDDDD ang misurrender karon.
0: Ang kalinaw, nakabuyot ni Gyurding Gingharian, mahal nga Reyna Tara.
1: Ang matuod nga kalinaw, tungod kay luwas na unya ang mga duwendes nga mulakaw sa kadalanan, sama sa panahon sa akong amahan nga kanhi hari.
0: Kung dunay nindot peace and order, musunod gayud pag uminto o pagkasinso ang maong dapit.
1: Husto ka, Checo. Tungod kay kabahin sa pag-uminto o pag-asenso, mao ang peace and order.
0: Husto ka, Reyna Tara.
1: Matagamtama na gidon niya sa mga duwendes nga puti o kitom ang matuod nga renda sa panggobyerno. Wa na unyay untouchable. Sama ka ni adto sa panahon sa kanhi hari.
0: Ugmao ka na ang kagustuhan sa kinabag-an sa mga duwendes. Dili lang kay dinis inyong kalibutan. Lakip na sa among kalibutan, kawhanon.
1: Unsay plano ninyo karon nga malinaw na ang among gingharian, Checo?
0: Buto sa aming mabalik sa among kalibutan. Aron mausa na kami sa takla, kami niyo una mo. Ingon man sa si Daddy Arturo ug Mami Maria Picat.
1: Congratulations sa aninyo.
0: Imbitado ka, Reyna Tara.
1: Kalipay o garbo na ako nga mahimong kabahin sa inyong panaghiusa.
0: Salamat, Reyna Tara.

0: Usa naman lalat. Andam ka na bang mabalik sa tawhanong kalibutan?
1: Andam na kaayo, Bogart. Gani, ready na kinang tunga sa sako na itong tadunon ng mga bulawan o brilyante.
0: Labing maayo.
1: Ikaw, Bogart, andam ka na ba?
0: Excited na sab ko, lalat. Aron mahimo na kong Don Bogart.
1: Og ako sab, si Donya Lalat!

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: Mga kalatangi, ang uban pa mga sumpay ni naginatos ng Sugilanon. Bonborong bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radyo Gubo sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
1: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agan ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
8: Pramil Oy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Muna'y rason, Sir Jiping, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o Mighty C?
8: Mm.
9: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DJX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DJX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DJX 500.
4: DJX 500!
11: Pumali sa mga butika.
4: DJX 500!
12: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DJX 500. Halos tanan akong silingan ga DJX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: DJX 500!
11: Pabali sa mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
14: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parte sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Akana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mao jud dok.
9: Kay na mangud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
8: Makabungol na dayna?
9: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
8: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kinanglan ano, dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500!
12: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kit. Pagkadungog na ako sa radio na DTX 500, ako gitrayogin o makakapsula sa usap adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
4: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
4: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
8: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
9: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
8: Correct.
9: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
8: Lagi
9: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
8: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
9: Correct.
8: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
9: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kayong prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP, imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
8: So dako, kayo mo masave.
9: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
8: Correct,
9: DTX 500 nga doon na D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
8: Husto, Doc.
11: DTX 500!
16: Ako si Albert nga taga-dumagito. Upong ang akong mga tiil o mga patakit iliho. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
11: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
9: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
8: Ah.
9: Number one na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
8: Ayay.
9: Oh, mataya ang imong utok,
8: brain,
9: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
8: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
9: Mao na. Mao na nga kinanglan jud nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
8: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
9: Nya imo na nang ilabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
8: Oh, wala. Wala.
9: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radyasyon. So, importante, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
11: DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag.
8: Tulog po ka-capsule sa gabi.
10: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
11: DTX 500!
17: Pabali sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Loida. Namay lang naabugog kaligsi. Kung nagsip-unon ako. Patikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumara sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
11: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
8: Unya, all natural pa dyan ni Doc. Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
9: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa jud.
8: O bitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
9: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
9: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
9: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
8: Oh,
9: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa, matagabi.
8: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
9: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
8: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
8: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
9: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: of
9: pa.
8: Of course. Pero, Doc, ug naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
9: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
9: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
15: D3 Bio Health News.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
8: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
9: Uy, nindot na.
8: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
9: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
8: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
9: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
8: Correct.
9: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
8: Oh,
9: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
8: Wow!
9: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
8: Mura di ay nag-topical cream.
9: Mura yun.
8: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
15: D3 Bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
14: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
8: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
9: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini, di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. recycler mong guna sa antioxidant, Sir JP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patas-on niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
8: Of course, wala.
9: Naaradyo na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
8: Correct, Dr. Ramil.
9: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
8: Najud ta yon, paspas kay na.
9: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
8: Taway kaing immune system ani dok.
9: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
8: Of course.
9: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
8: Murag double barrel shot gandi ay dok ang detribayo.
9: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
8: Murag total protection against virus. Sa pagkadaganti ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3.
15: D3 bio.
17: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio, after 2 months sa pagtay, inay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
15: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay susigami. Anong tagan? Doon ako'y allergic rhinitis. E natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-dude ang permi nga pag-atakis ako ang allergy.
15: Mighty C. Alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
9: Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
9: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga na problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
9: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct. Wa jud side effects doc. Naay pakapinoon frontal effect.
9: Hala. Tay pwede ka na.
8: Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Mm. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
9: Mm-hmm.
8: Makaingon jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
9: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
8: Aha.
9: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganaan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
9: Ang pag-inom og kape sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
8: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
14: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: D3 Bio Health News.
8: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
8: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive.
9: Mm.
8: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
9: Mo'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
8: Mao jud na.
9: Mm. Kay kung hinay dagway sir GP, naa jud tsansa nga magbara kini.
8: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
9: Samot
8: na ang mga LDL.
9: Mm.
8: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
9: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
8: Mm.
9: Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na siya ang deposito.
8: Muna'y delikado.
9: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
8: Og kanang antioxidant doc, gihingan na gallic acid, another is the ferulic acid.
9: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
8: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
9: Hmm. Ang D3-bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3-bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3-bio.
8: Hmm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
9: Hmm. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
8: Kampyon!
9: Hmm.
8: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3-bio.
9: Hmm.
8: Padaghano ni D3-bio ang imuang HDL.
9: Ang imuang good cholesterol.
8: Hmm.
15: D3-bio!
22: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3-bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Anong wala ang akong blood pressure?
15: D3-bio! Ang D3 nga may visio.
23: Ang visio
15: nga may D3.
23: Kapalit sa mga
15: D3 Bio.
8: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
9: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid.
8: Mm-hmm.
9: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang Sir GP.
8: Mm.
9: Pero kung D3 Bio
8: naa
9: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots.
8: Oh.
9: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, susi siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
8: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
9: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
8: Correct.
9: Sir JP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
8: Muragwardyahan niya, no?
9: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
8: Wow!
9: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
8: Dakumbaga.
9: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir JP.
8: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
9: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
2: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
24: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
28: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
29: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
30: Unilab quality yan.
31: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
33: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
34: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
35: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
36: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
37: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
38: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang

tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 30, 2026, katapusang Adlaos Bulans Hunyo. Naiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Jay. When you stand by Jay, alang sa mong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakian, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: When is Ken by Jay alang sa imong suwat? Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Hangtod nga mebot sa punto gikaila ko ang usa ka binuhat nga tawgon ta lang sa pangalang Sheila. Guwapa, buutan. Mahinungdan nga nagplano ko nga mangulitaw nga to kaniya. Siya ang akong first love, ate. Apan sa dihang ni mamat siya ni Marlon na gustuhan siya sa kong agaw. Ugmato ni Marlon, nahigugma siya kang Sheila. Mahinungdan nga sa dihang mihangyo ka na ko si Marlon, nga tabangan na ko siya kang Sheila. May giveaway na lamang ko, ate. Tungod kinasayod ko nga, wa ko'y laban sa kong agaw. Gani sukat sa iyang pagkabata. What Marlon wants, Marlon gets.

good man at igipanglitawahan ni Marlon si Sheila. Ug suwa madugay nagkarelasyon gayud sila. Sulod sa kong dughan, gisakitan ko ate. Apan gihilom ko lang ang tanan tungod kay sa akong unahuna, kayahon ko na lang kaysa mabikil ka nako si Marlon. Miabot gid ang panahon nga nagpakasal sila ati R. Nihigayon na mas nabati na ako ang tumang kasakit. Wa na gid ko higayon nga mapadayag ang akong gibati nga tukang Sheila. Tuod man silang kami niyoon, gifocus ko ang akong panahon usab sa akong trabaho ate. Salamat na lang nga mas effective ko sa akong field nga gisudlan. Daghan ko mga incentives ug labaw sa tanan na lipay si auntie nga rekan ako. Kay kugihan ko no kaayo ko. Ate, may pagkapilyo gyud ang ako igagaw nga si Marlon. Pila pa lang katuig sukad sila nagminyo ni Sheila, kanunay na silang mag-away. Gumikan kay gabi ina kaayo mo pa uli. Nasayod ko kung unsay hinungdan tungod kay naay laing babae nga gikabuangan si Marlon. Halos dili na kini mo pauli sa lampani malay. Ug tungod lagi kay suod man kami ni Sheila, kanunay siyang mangutana kanako about kang Marlon. Dipinsahan ko lang kini ate. Abi mo, maluoy ko kang Sheila. Nasayod ko nga mahal niya si Marlon. Samtang si Marlon usab, nasayod ko nga mahal niya si Sheila apan nahinayak kini sa iyang karelasyon nga si Jenny. Isipig agaw, gina-advise na ako si Marlon nga dili kaayo magpalabi. Kay basig masayran siya ni Sheila. Apan igo ra kini mo katawa, sabay tapik sa kong abaga. Miingon nga, okay ra kuno kaayo, walay problema. Hangtod sa pagpanglabay sa mga bulan, at tinakurata na lamang ko sa dihang miingon si Marlon kanako. Nagka-problema siya kay buntis si Jenny. Ang iyang babae. Sa kunaseran, daw gikumot ang akong dughan, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon kaluoy ni Sheila. Ambot ba, ate? Bisag miniyo na sila. Apan sulod sa kong kasing-kasing at doon na paghihapoy luna sa Sheila. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Kung ako pa lang ang iyang nabana, dili og dili na ko siya pasakitan. O sa kaadlaw ni Ana, wa ko magdahom ate. Miadto sa Sheila sa among buhatan. Apan wa si Marlon. Nangutana siya kung asa. Dili ko na matawagan sa phone. Naghilak si Sheila ate, matod niya. Ila ko nung wedding anniversary. Wa ko nung mipauli si Marlon anang gabi eh. Wa nagig ko nung makadumdum si Marlon. Gialam-alaman ko na lamang siya ate, matod pa niya. Gibati na ko nun niya nga dunay laing babae ang iyang bana. Ambot ba, nagbakho kini ate, busag ignan ko siya. Ngihatod ko na siya sa ilang panimalay. Kailisod og sa office pa siya. Maghilak. Tuod man ate, sa sakinan, hilom kayo siya. Ang ako lamang madunggan ang iyahang hilak. Gusto na ko siyang gakson. Gusto na ko siyang i-comfort. Apan nasayod ko nga na ako'y limitasyon. Sa tinuod lang gaka-guilty ko ate, kinasayod ko nga tuwa si Marlon kang Jenny. Apan dili na ko masulti kang Sheila. Naglibog ko ate kung gusto ko lang dipinsahan si Marlon o kaha. Di lang ko gusto masakitan si Sheila. Kung iya may bawaan, ang tinuot. Apan ang mas klaro ka na ako, ate. Nasakitan ko na nasakitan si Sheila. Sa diha, may abot na may salang panimalay, may pahiyom si Sheila o nagpasalamat ka na ako. Apan likod sa iyang pahiyom, nakita na ako ang tumang kasakit, ate. Sayop man nga manghimaso ko sa ilang relasyon ni Marlon, apan dili ko pwedeng mapakahilom lang. Busa akong istorya si Marlon. Kini ang unang higayon nga ako siyang istorya kabahin sa ilang problemang magtiayon. Kaya advice na ako siya nga ayuso ng ilang problema.
Gignan ako siya nga naluoy ko sa iyong asawa. Ate, sulod sa lang kami niyoon. Puutan si Sheila. Nga to kaniya. Apan may kalit lamang pag-ingon si Marlon. Wala ko na siya masayo sa iyang buhaton, ilabi na nga bunti si Jenny. Dili ko nun niya pwedeng mabiyaan. Ako sige pangutana. Unsa iyang plano? O sa iyang gusto mahitabo? Nanghupaw si Marlon. Matod niya. Makigbulag ko na siya kang Sheila. Total, wa man ko nun sali, anak. Mas piliun na lang ko nun niya si Jenny. Kay lisod ko nun ang bata o ay amahan nga mailhan. Ati lami kay sumbagon si Marlon para matauhan siya. Habi mo, ako ang nasakitan. Alang ka na ako, dili niya ma-justify ang iyang gibuhat kang Sheila. Bisan pa man nga, matod niya nga si Jenny iyang piliun tungod sa bata. Sa akong nadunggan, ate, naluya ko. Sobra ka immature ang ako igagaw. O kumasahid kung usaon ako pagtabang si Sheila. Kung unsa ko itubag sa iyong mga pangutana, kung magkaatubang ni pag-usap. Bisa na ako sa trabaho na paghihapon kang Sheila ang akong nauna. Hangtod sa kaadlaw kalit nga miabot na usap si Sheila sa among gipuy-an. Ate, nagkilak kini. Dili na kuno niya kaya ang kasakit. Gusto na niyang magpakalayo. Ate, mihangyo siya nako. Ipalayo ko siya sa maong lugar. Makigtaban ko na siya nako, ate. Nasayod ko nga na depressed lamang siya. Nang higayon na, nadumduman ko ang gisulti ni Marlon na makigbulag siya kang Sheila. O di na ako gusto nga maabot pa ang panahon nga bulagan siya ni Marlon. Busa, nakadesisyon ko nga unhan ko na lang ang plano ni Marlon. Nang higayon na, akong idawat ang hangyo ni Sheila. Mubiya mi. Ate, gidala ko si Sheila sa layo nga lugar. Layo sa tao nga nagpasakit niya. Nag-leave lamang ko sa kong trabaho, apan may balik ko dayon para di magduda si Marlon. Ate, duawan ko lang si Sheila. Kada Sabado o Domingo. Tungkol sa panghitabo, naghatag kining oportunidad ka na ko. Nga masulti kang Sheila ang tinuod kong pagbati. Nga dili kaluoy akong gibati nga tukan niya kung dili dugay ko ng gihigugma si Sheila. Matod niya ka na ako. Salamat ko no. Nga naa ko panahon sa mga kasakit. Huwag ko magdahom, ate. Magpadabang ka na ako si Marlon. Pangitaon si Sheila. Naglibog ko na siya sa angayong buhaton. Inay nga malipay ko na siya nga wana yung asawa kay naana sa late time ni Jenny apan di ko na niya makaya. Nawa si Sheila. Naglibog ko, ate. Ipadayon ko ba nga itago si Sheila kaniya? Palihog tambagi ko. Tungod kay gamay na kay kanako ang among kalibutan ni Marlon. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Jay.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-an nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo, Jay, sa imong pagpadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. OMG. Bisag kinsa naman siguro ang nasa sitwasyon ni Jay, maglibog. Gitaba na niya ang asawa sa igagaw. Kaya lagi naluoy siya ini nga nagpatabang pod siya. Unsay angay niyang pagabuhaton? Of course, kao ba na to? DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanan ato mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor, dirigin mo gawas ang mga abilidad ni URP Professor sa yung questionable studies. Cap Jun Jun Diasis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova on Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni Jay, gitaban na ni mong asawa sa imong igagaw, kay matad man sa imong igagaw nga makigbulag na siya. Diba? So, giunahan na lang niya kaysa masakitan pa. Yan na lang gitaban, pa di na masakitan. Pero, mihang niyo na hinon niya igagaw nga pagitaon ng asawa kay gisakitan siya pagkawala ini. May ikaw ko, no? Itugan ni mo nga gitaban ni mong asawa sa imong igagaw or... Did you know?
1: Kung ako si Jay, mutugan na lang din siya, ma'am. Kay... Para na ko.
0: May aso makumkum.
1: Wa may gaya po. Tinood. Walay aso makumkum. May isa pa. Deserve guro sa katong iya igagaw nga masakitan. Pod. Kay, siyang gibuhat kang ko ano sa iya kang Sheila. Dili lalim ang iyang pagluib kang Sheila niya. Si Sheila, dili man guni si Jay lang ang sayop. Kay, wala man niya gituyo. Wala, dili niya intensyon nga itaban. Kay, yes. Nihangyo man si Sheila.
0: Oh, nya,
1: si Jay isip na siya feelings kang Sheila. Siyempre, yan gitabangan. Kay, nakita man niya nga, way buot niya igagaw. Kay, lagi nakapaburos o glain.
0: Siguro, sultihan lang niya kung asa po di siya. Or, di na lang niya sultihan. As if na lang, mabalik na lang si Sheila. Nga morgoy na hitabo.
1: Oh, pwede na po niya sultihan nga. Nada to si Sheila. Kabalo kung asa siya. Ako siya gitabangan. Ana, pero di siya mingon nga na. Nasli. Kay morg, ang ma-interpret man isa ba na nga.
0: Uy, nga nung nang-lockout sila.
1: Nasli relasyon. Pero wala man. Angkon lang si Jay nga.
0: Yan
1: na feelings. Na siya feelings kang Sheila, di ba? Pero wala sila nagka-relasyon. So, dili man siya ingon nga. Mabaso siya ni, kung ano nga. Sa,
0: ni Marlon.
1: Ni Marlon. Kay again, wala man sila relasyon. Nga nagtaban sila or kanang wala ingan lang
0: attention.
1: Gitago lang niya si Sheila kay lagi si Sheila ni hangyo man sa iyaha. So para nako okay ra nga yung itabanan.
0: Pero silent no kay gitaban niya kung doon na ba'y nahitabo nila or wala. Kay nag-uban na ba sila?
1: Ayun lang. Wala man niya gisaysay no. Pero ang yara mag-isaysay kay yung gitabangan niya ni angkon siya sa feelings niya kang Sheila. So para nako kanang dili mo sa pwede nga mo ingon ra sa mo deny. Sorry ka na bang hangto dili niya isulti ang tinuod kay imagine nagpatabang na sa iya si Marlon nga, mangita kang Sheila.
0: Pero nakay nabantayan ni Ginovs. Once ang babae, grabe ka depressed, grabe ka masulubon niya. Doon ay lalaki nga may mong knight and shining armor niya.
1: Yes.
0: Ma-in love siya dito.
2: Yes.
0: Oh,
1: yes.
0: Posible ka
2: ha. Inala din yung sikrito niya.
0: Yes.
2: Posible ka ha. Pima ka tong mga depressed. Nga mga kwan.
1: Di kaya kanin mga...
2: Nasi Adandre.
1: Di ba, as nature sa babae nga, emotional yun, dali rin ka sila ma-attract pa or ka na ma-attach sa lalaki nga. Muhatag sila pagtagat.
0: Attention.
1: Pansin sila ba?
0: Nila nga.
1: Safe sila.
0: Yes.
1: Nga na. So, di na ito mabasol niya. Actually, kanina itong nahitabo po kang Jay ba? Murag lesson learned po ni sa mga tao. Bitaw nga, nagpakatorpe. Kanina itong nagpaubaya.
0: Yes.
1: Napri may feelings. Ana sa una pa, ayaw mo pagparaya di ha? O ano ka nagsulti niya? Kanina itong, usahay na mo gumingon nga, paraya na ako kay mas chada sa future dato kay mas
0: nilay may the best man win
1: diba so ayaw gito ayaw mo sugod papil di din mo tungod lang kay paminaw ninyo mas lamang tong lalaki dili man na
0: wrong very wrong
1: dili man na mo ang basihan sa mga babae ang
2: tip na guys ha tip na
1: dili bito na sa tinod lang kap dili basihan ang status
0: yes I'm appreciate sa babae nga ipaglaban siya
1: yes true so
2: tingani lugar
1: sala po nini
2: Lady Noves kabalo ko nga daganga panguyab nimo pero ipila na lang ko diha if ever nga na ako'y possibility, ingna lang ko.
1: Ano rin na.
2: Pero never ko mag-dare o panguyab ni mo, ha?
0: Walang baboy sinaran, anak lugar.
1: Kalain. Hindi, ang kwan mag-good cup is ang intention ni mo ba, dara makuha ng babae nga, intentional ka. Dili kay, kung mapili ko ni mo, ikaw, narasay mo, dili pwede.
0: Dili siya mao.
1: Dili, dapat may the best man win nga, uy, ako kay, pili ako kay, ngani ko, ana dapat. So, muna yung lesson learned sa mga parehas ni Jay. Nga, ron, why mahay mahitabo?
0: Ipadayag yung mga
2: Jay. Ikaw, GJ, ha? May rauntag ka ng makaparis kag mga magi. Kaya si Maggie, Maggie, mag-inaw na.
1: Para kay ila ko na kap.
0: Anyways, kasi naminaw to karon. Anyway, bitaw. So, again, ang paragid nimo is
1: sutihan mo siya kay. Basin day pinaagian na makaamgo pud si Marlon ba.
0: Pero basin mahimo siyang matanggal siya sa trabaho, magkabikel sila ni Marlon. Marlon.
1: Pero baga na sagnawong si Marlon nga masuko siya kang JK nga no. Si Marlon, nagani siya kuan, nakapabuntis gi siya glain, no? Kanang iharo magyapon ng binuhatan nga nung si Sheila gi gusto nga mulayo sa iyaha. So, dili pwede basulon niya si Jay.
0: Yes. Dapat gani mo, sulti si Jay nga kanang tungod kay gaplano ka magbulag mo.
1: Yes.
0: Sila na dapat yung pangitaon.
1: Yes. Oh, doon ka na bang
0: give up na.
1: Oh, ikaw may nagbuhat o kanang kanabitang butang or rason.
0: Magbuba sa inyong relasyon.
1: Oh, di nga na iba pa mang pangitaon. So, murag, para na ako, kinalan mangisog na si Jay karon. Kaya makita man ni, kani mga mga laki ba, para si Marlon bitaw, di ba kap nga. Aya pa magmahay, o wala na di ha. Humana sa panahon nga nasa imo.
0: Ilagi mo yan.
1: Dagan kay kagipang buhat nga di mao nga na. Di ba nya karon nga gibiyaan ka.
2: Pero tapos ba kita di nga medyo mamol sa ingna na daan. I like you. You like me din.
1: So, muna siya, lesson learned na sa tanang mga Marlon nga. Kana abang tarungan ninyo ang inyong mga asawa nga.
0: Yes.
1: Kanang gitarong pod mo.
2: Na boyfriend na. No, kutob sa bakita niya nga girl, ma-meet niya, isulat niya sa papel.
0: Aha.
1: Kuyawan.
2: Then, inform niya ang girl nga, ready ko makikuyab ni mo, hulato na lang ako kung ready na pud ka nga.
0: Kuyawan. Sinaran lagi, sinaran.
1: Sinaran baboy.
2: At least, pagabot sa panahon, dili siya mahayo.
0: Pero mas maayog gid nang, lahi gid nang, seryoso nga nang ulitaw.
1: True. Lera yun.
0: Good intention.
1: Nagi yung mga genuine nga, mga
0: genuine
1: intention ba?
0: Dili kay,
2: palpak kay kaji. Oh.
0: Anyway, of course, tug-anan man ni DJ Nova, Cap Junjun.
2: Yes, Jay, kini paminaw gi Jay, ha? Atensyon maayong. Kung ako ni mo, Jay, dili gini mo tug-anan. Una, wala pa gani kakaiskor. Igin sa ang gugma. Kuha sa ang gugma ni Sheila. Opportunity naman ni mo na.
1: Molage.
2: Opportunity na ni mo na nga kiring imong gisulat. Imong kaagi, mura kag
0: torpe.
2: Torping tawahan na.
0: Pero nana sa iyang kamot ha, pero pa hinahitabo nila.
2: Imagine ha, klaro kayo siya.
0: Is, iyala sa hitabangan nga maka...
1: Pasabot genuine good kay iyang feelings o intention kang sila.
2: Okay, klaro, G. Klaro kayo si mong sulatan po ha, nga. Naguol ka kay nagbulag. Ah, naguol ka kay nangitaglain si...
0: Si Marlon.
2: Marlon. Dapat malipay ganit ka kay nakay window.
1: Nasakitan man gud si Sheila. Nasakitan siya para kay Sheila.
0: Love man gud ang iba.
2: Dapat pagkabalunin mo nga nagbinuang si igagaw ni mo, dapat malipay ka. Kaya nakada kay opportunity. Dapat malipay ka atong... other woman ni...
1: Dapat lugar niyan, chance, lugar dayon.
0: Dapat gitambagan nalang niya igagaw nga sige, layas na. Ayan,
2: dapat,
1: dali.
2: Yes, dapat ang tambag ni mo sa imong igagaw, Jing, ani. Agaw, nakapaburos ka, looy kayo ng bata, ay kabalak ito si Sheila.
0: Ako na'y bahala
2: doon. Ako na'y bahala. Ano mo? Dili kayo. Ikaw mo na kag-concern siya ng relasyon, makikbalik, nagkasakit ibang dugan.
0: Pero abay ni mo talaga sa ano ng lalaki pala kang Jay. No?
1: Oh, genuine yun siya. Wala siya ilaing intensyon nga kanang iyang agawon si Sheila. Wala. Ayayar ang tabangan.
0: Gusto lang niya makita si Jane, si Sheila na malipay.
2: Mura kag si Adan. Lapit kayo pukpok, imong ulos dingding.
0: Damay mo sa Adan.
2: Ibis opportunity na, dalipay ka, kidugay naman ka kadangandoy anang sila. Mangyari, pag ninyo nila, gisakitan ka, karon nga nailain si Kwa, gipangita, sultian pa ni mo nga na, ayaw sa, uy. Diskarte siya na si Sheila, nga maangko ni mo.
1: Dahan na noon, dahan na siya kap makasala.
0: Dahan
1: na siya makasala.
2: Sala ba dahil ng mo sulti kasi mong gibati isaw sa kababay?
1: Oh, dili sala mo sulti. Pero ka nang nana kay intensyon nga buhaton, aka na, sala na gidna.
2: Sala ba dahil mo express kasi mong love?
1: Dili sala ang pag-express. Pero ka nang, ayan na siguro siya mo diskarte yun.
0: Kana na,
1: clear na, bulag na silang mawan Marlon o Sheila.
2: Nagtuwas ako, isulti niya ka sa iyong igagaw, nga tuwara dito, gaw, tuwara dito, niya bukuli na. Ahay mong opportunity.
0: Pero ako si Jay ha, ako ang opinion.
2: Gabi mo kuli na.
0: Kung naminaw si Jay karon, ang pinaka-best nga imong buhaton, Jay, ipapauli ni mo si Sheila nga di kabalo imong agaw si Marlon nga imo siyang gipusan. Mura bag, silent ta lang na bang, gitabangan ni mo si Sheila para ma-comfort siya.
1: Yes.
0: Na si Sheila uli sa, i-resolve siya yung problema. Kay, aron sa ingon ni Ana, magbulag sa sila. Kalabang, ilas ang i-plaster ilang kaugalingon nga kami niyon. Mura bag, mugawas nga gitabangan niya si Marlon nga makita, pero wa na nagpasabot nga masaira ni Marlon nga gitago niya si Sheila para mm-hmm. di gud sila magkabikal sa igagaw. Mm-hmm.
2: Pero kung ako pa, ako pa man.
0: ikaw pa, sige.
2: Ni Jay, paminaw, Jay. Ang pinakadabis ni mo buhato ni nga ni Jay. Ingno ni mo si igagaw ni mo nga luoy kayo ng gipangka niya.
0: Mm-hmm. Oh.
2: O wala ka kay balo kung aharag lupalop na yung asawa. Dinaygi ka.
0: Diloy.
2: Pag-abot kang sila, ingno na po ni mo si sila. Hapangoyaban ni mo si sila, kanang magigugmaay na mga duwa. After ana, ingno ni mo si sila nga, happy na kayo imong igagaw dito.
1: Mora ginatawag nga, you take for granted ni mo ang iyang vulnerability.
2: Nakuya na mo ni sila na nakuha na ni mo ang gusto ni mo makuha kang sila. Naanatanan, naigugma na si sila sa imo ha. Love na kayo ka ni Sheila. Mm-hmm. Kaya sige na magdulog.
0: Mm-hmm.
2: That's the time dahil niya. Mangitag agpaagi, patagpo sila para na-close your silang duwa.
1: Naniguro, sigurista yun yung mga laki, mam, no? Sigurista
2: yun. Kaya kung hindi mo na ang kabalong duwa ka, duwa ka dilag diri sa kong tapad, ataw-ataw ang inyong future. Nga nung makain ko magkakataw-ataw, daw be, wala pa gani ka katilaw, wala pa gani ka... Nauya, wala
0: pa ni mo na pagawas, imong gibati nga tirod anay.
2: Wala pa gani ni mo na angkon si Sheila.
0: Kumbaga, deserve
1: kinahanglan na kinahanglan ba gyuday angkonon kap? Yes. Di ba enough nga nag-express na lang kasi mo feelings nga uy. Oh, dugay ra ba ko na ipagbati sa imo? Kinahanglan gyud nay mahitabo?
2: Yes. Dugay ra ba ka chido ngandoy? Nya karong nanay opportunity ikaw mangita guide ga mura magkag ayaw,
1: pero sayop siya nga opportunity nga mo i-grab.
0: Kinahanglan nga mabakanti sa kasi Sheila.
1: Kaya ang hindi magudani, kay si Jay na yun may mong daotang tao, no?
0: Correct.
1: Si Marlon ang daotan, may mong si Jay.
2: Ah, may daotan, anang gampingan. Ikaw naman sa nagtabang kag Sheila. Ah, may daotan,
1: okay,
2: anang...
1: Okay, nagtabang, pero kanang nanay mga mahitabong kuan, milagro ka na.
0: Yan ang i-take...
2: Ang daotan siguro kung...
1: Take advantage naman niya, good.
2: Yes, ang daotan siguro, Jay, kung kanang pugso ni mo si Sheila, bisag dili gusto ni Sheila.
1: Ah?
2: Strabo advice si mo ka ng...
0: Paulita Higtarong.
2: Paulita Higtarong.
1: Mayo, gising ka pa sa mga nganing mata, ma'am. Paulita
2: Higtarong ba ka?
1: Grabe, good.
2: Ang ako ilagaw, daga na kayo to, luwas at tunay paburusan niya, murag na ka...
0: Daoton pa yun.
2: Napaisa dito, napaisa
0: dito. Daoton pa yun.
2: Naragid si Imuha kung makiguli ka siya. Pero kung dili ka sa ako, safety ka diri.
1: Okay.
2: Kung sige buhat sa ako, kaba si Imuha, dili kailan ko na buhaton.
1: Nanap rin mga pasalig na bon.
0: O sa lang buhaton ni Jay, itugaan niya kang Marlon? Or itago na lang hangtod sa hangtod. Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong hibati gud nang usahay ang akong BP mo sakta gud ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa blood nga gapaliton sa butika kay nadlok lagi ko so ko paminaw aning sa sincerely at si Island dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang sa Jackson og new aid akong gitari so muna kini ang ginintin og dagan gyud sa salamat lang at si Island sa iyang product so si Dina Adiano set at kayo ko diri sa Purok Don yes Poblacion Kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko, anak, kusog din siya. Dinaman ko'y kuan sa una ka ng nakuan. Magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya. Muna akong itake for one way. Kaluhi sa Ginoo. Pagpotro na ugad ko sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre ato sang timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Shoutout sa akong asawa nga Pirmig yung mutanaw sa inyong programa Bisan Asa siya from Reynante Lumapas.
1: Hi to Anne Makalalag, listening from Catalunan Grande, Davao City.
0: From Christina Palmes, hello Ate Arlene, watching from Kuwait. First time ko nakakita sa imong live, pero sa una pa ko tigpaminaw sa imong program sa radio.
1: From Gladys Z. Dax Penduan, maayong hapon kong Ate R. Pa-shoutout po from Labuagon, Kibawe.
0: Ayan, maing adlaw Ate Arlene, di Genova o Cap June. Pa-shoutout ko sa tanang solid listeners inyong programa diri sa Toledo City, Cebu. Ilabinagyan sa ako mga kaubanan sa trabaho nga perming natanaw og naminaw sa inyong programa. Nagasalamat sa inyong hatag nga kalingawan, inspirasyon og mga maayong tambag matag adlaw. Padayon lang mo sa paghataog kalipay sa inyong mga viewers og listeners. More power sa inyong tibuok team from Michael Angelo Rayos.
1: Hi to Florida Lisa Palomar, all pos watching from Cavite, Silang.
0: From Titang Simok Clear Tagalugin, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Always yung naminaw sa radyo, karon kita na ko ninyo, ma'am og sir.
1: From Man James de la Serna, shout out sa Talisay, Cebu. Makawala dyan sa problema, maminaw ani Ate Arlene.
0: From Nora Mingaray Dumadag, hello Ate Arlene, maing hapon diligid kumpleto akong adlaw kundi ka paminaw sa iyong program from Pilaes, Claveria, Misamis Oriental.
1: Shout out to Joan Villarosa Solidad, naminaw from Tanhay City, Negros Oriental.
0: Maing hapon Ate Arlene, ma'am Nova og sir June, watching from Upper Rancho, Bangahan, Pangantukan, Bukidnon, from Lilia Ratonil.
1: From Gina Lynn K5H, nakatawa ko nag-advise ni Cap unya gikontra ninyong duha.
0: Shout out to Ignalig to Rhino from CDO Kauswagan.
1: Gigan ni Leticia Cash of Hong Kong, hello Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, pag-greet ko sa akong tibok pamilya diha sa Kinugitan, Misamis Oriental, labina sa akong mama nga protective kaayo. Watching from HK Lipay, kay ko kay nakakita nagit ko sa inyong live. Hi to Mylene Benedicto Abugan, watching from Mabina, ingon man kang Ben Kanyete. Kaning akong apo maoy nagpislit-pislit ani cellphone para makakita ko ninyo. Salamat sa mga maayong tambag kada hapon. Dako kaayog natabang sa mga pareho na akong atiguang nagika ni sa Sibunga, Cebu.
0: Ayan. Okay, DJ Nob. Imong final para kang Jay, ang atong letter sender.
1: Again, Jay, para nako isulti ni mo kang kuan, kang Marlon, kung asa si Sheila. Para nako wala kay sa dili mo na siya sayop, dili mo ang ikahadlo ka mutugan kag tinuod nga ni tabang ka kang Sheila. Kay lagi ni dangop pan si Sheila sa imuha. So, wala man kay sala ang gibuhat, kay again, wala man ka nakigrelasyon, wala man kay attempt nga ilugon si Sheila sa iyaha.
0: Imo lang siya gitabangan.
1: Imo lang siya gitabangan out of your genuine feelings towards Sheila. So, wala gi sayop ana no. So, mo ni kuan ba, timailhan nga, maayog yung tao si Jay. Kaya guban pa ni lalaki, take advantage na niyo nga, kanang ilogon yun nga, naging mga intention nga, ipa-fall sa ilaha, kaya rin sila na yung manag-iya. So, sa imong gibuhat, Jay, wala kay sayop. So, kung masuko man galing si Marlon sa imuha, pwede ni mo siya balikan.
0: Dili ka guilty.
1: O, dili ka guilty. No, imo itugan, kay dili ka guilty nga, wala kay laing intention ko dito, banga na si Sheila. So, kung masuko man galing si Marlon sa imuha, pwede ni mo siya balikan nga, kabaga ni mo na magsuko-suko ka nga nilayas ang imong asawa nga. Ikaw rin po yung himong rason kay walay babae nga mulaya sa ilang pamuyo kung malipayon lang siya. No? Kung tarong lang na bana, kung tarong lang ang pagdala sa bana o sa pamilya, di yun na makaunahon na uglayas ng asawaha. So, muna yung imong pwede ibalik kang Marlon. So, muna siya, lesson learned po ni sa tanang mga lalaki ba nga. Pwede rin ginita mahigugman, no? Bahalag dili at maatua. No? Para sama sa gibuhat ni Jay ba nga.
0: Gabi, no?
1: Iyarang gihigugma from afar, no? Yes. Iyarang gihigugma si Sheila from afar nga. Man, wala na iya, dili sila nagkadayon, pero ang iyan genuine nga intention o ka ng pagmahal kang Sheila ba kay naagit nagpabilin. So, again, wala kay angay ka guilty, Jay. Kanang sakto kay mong gibuhat nga pagtabang kang Sheila. And for sure, si Sheila, grateful kaayo siya sa imuha. Regardless kung mabalik man na sa imuha ang imong kamaayong gibuhat sa iya, basta kay ang importante nga wala kay laing intensyon kundi ang pagtabang ra kang Sheila.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kiniyang inyong DJ Nova de Marites, ang Maninang Bayan.
0: Of course, ito URP Professor Cap June de Asis.
2: Yes, Jay. Ingani, Jay. Para nako diligid ang ayan nga itugan nimo sa imong bayaw, kung aha sa pagkakaroon si Sheila.
1: Okay. Gagaw.
0: Igagaw.
1: Igagaw sila ni Marlon. Marlon.
2: Diligid ang ayan itugan nimo sa imong igagaw, kung aha sa pagkakaroon si Sheila.
0: Mm-hmm. Kay?
2: Kay kinahanglan pa nimo panguyaban og tarong si Sheila.
0: Mm-hmm.
2: Una na kaya mention na kakang Sheila nga nakadiga na ka nga
0: nakatugan na siya sa
1: batian siya.
2: Kinahanglan pa nimo tagag panahon gamay si Sheila.
0: Diday pwede nga itugan na lang niya bahala na kasulti na siya sa tinuod. Importante aware na si Sheila nga naibugma siya, di ba?
1: Dapat na napahungaw niya.
2: Dapat tagaan pa niya gamay nga panahon.
0: Nasugton siya.
2: Nasugton siya ni Sheila. Kay kung itugaan magun nimo sa imong igagaw karon nga wala pa kagisugot ni Sheila, nakawang ang imong hago.
1: Ikaw ito kapatuduan ginimo si Jay nga ma
0: may mo sigurista.
2: Di tinudalay gini. Kung nakas akong atubangan karon, mao gid akong i-advise. Kung best friend ta ka Jay, mao gid akong i-advise ay sa tugani. Kuha asa.
0: Ay total gipasakitan naman siya.
2: O kuha sa kiliti ni Sheila nga kamo ang magigugmaay. After sa pila ka adlaw, kung dili gid si Sheila mudawat sa imong gi-offer sa imong gugma.
0: Sa intensyon, imo na lang yung pahigugmaon sa imo sa intensyon nga di na siya masakitan kung masaya niya nga doon ay anak si Marlon sa lain.
2: Dapat tingnan gyud mo si Sheila nga imong igagaw, lingaw na kayo dito.
0: Ayaw na,
2: kayo dito.
1: Kay, lain na po kayo.
2: Dili,
0: ayaw na.
2: Kinanglan. Ay, ako tuuhi. Pabila wala ka karoon sa advice.
0: Nga nung tuganan mo sa tinuod, nga pagkapinan pa ni mo, pwede ni mo sutyan nga sa tinuod lang si Marlon doon na ay anak sa laing babae. Ayun ay nangalingaw na kaayo kay mura pag ikaw ang napagawas na.
1: Yes.
0: Diba?
1: Murang ino na nung gitakot.
2: Jay, ngunin mo si Sheila nga. Naluoy kayo ko ni mo sila kaya kung igagaw happy naman kayo sa iyang bagong karelasyon.
1: Sakita po dano.
2: Pero kabalo ba ka nga
0: grabe
2: dugay na ko
0: kayo,
2: dugay na kayo ko nahigugma ni mo ako ang kakasakitan.
0: Yeah.
2: Tirada diya. Nya kung gisugot na ka ni Sheila, ay sana dahil ng mutuganan.
0: Wag ko diba? Pamay ma-discourage ko ana eh.
1: Ba?
2: Ganun ma-discourage
0: ko. Ignon ka nga happy na kayo siya sa pika.
2: Ano ni Don?
0: Dilo eh.
2: Boros na ka na ito. Mga nakay na ka na.
0: Kind,
2: ito,
0: be kind. Dapat yes. Makasayod si Sheila. Sa nice po nga paagi. Pwede ni mo sultihan. Pwede ni mo ignon nga. Tugaan ang takas na tinuod. Dugay na ko na higugmani mo. Pero, mamagid ni ang gidagata ni giveaway ko. Pero kay, na naman siya anak sa lain, ikaw na ang mo decide. Ana lang good!
1: Dilikin mo pag yung tagaan diba? Mga words
2: Jay.
1: Na.
2: Ako gito uhoy, Jake. Mo gani pang fatal. Ay, wala na lang.
1: Harsh kay
2: kung diskarte na malaga, kaya lang fatal. Gidya ka lang one time ba? Kay kung imo mong gudang alang-alangon, basing napabilin pa ang gugma ni Sheila sa imong igagaw.
0: Masakitan pa.
2: Ikaw ang masakitan. Luoy kay kunin mo, Jake. Ang tulay, ikaw ba ng biktima, ane, Jake?
1: Wow.
2: Biktima ka, ane. Kay nga naman, ikaw karon ang na-floating. Na-floating. Naghago ka na, balayan mo na, gipahiluna si Sheila. Imagine, ang tudkaro, wala pa kakatiyan. Sus.
0: Makadama lugar.
1: Dapat yun eh. Dapat yun eh.
2: Dapat nga maangkon sa nimo si Sheila ay sa nimo itugaan ang kabatuoran.
0: Nahuman. Di na siya nakasala.
1: Di na.
2: Boys, ha?
1: Daotan.
2: Boys.
0: No. Big
2: no. Usi, sala na ati ka ng...
1: Sala kay wala pa man formal nga nagbulag si Sheila giyang
0: ba na. Dapat magbulag sa sila.
2: Ayaw siya mo insert. Hindi man ayaw po sa sila. Kung wala na ikugma, di ayaw ipugusin mong kaugalingon. Pero ba si madala dahil ni mo hinay-hinay ba?
1: Mo lagi. Okay,
2: sige. Yeah, kung itukaan mo na karoon sa imong ikagaw, wala pa ka rin kakadama. Nawala na po ka sa passing.
0: So, take advantage ko, Denny.
1: Hindi mo siya, magtudlog yung binugoy ba? Nabutan ba yun si Jake?
2: Dili, ay, tanong sa pagkaturpin ni mo. Boys, ikaw, Adan, ha? Listen, learn na ni mo niya.
0: Dapat kasi Adan.
2: Dapat di ay, kung natin magustuhan niya babae,
1: tugan gyud.
2: Mutugan kita.
1: Dili pa torpe-torpe ang
2: ibang hand. Mutugan kita nga.
0: Nakagusto.
2: Nakagusto gyud ko sa imuha. Ana, dili
0: tapos. Mauna siya sa engineer time.
2: Mauna ta sa igagaw. Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako pa siguro. Mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema,

0: Capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200 over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hiyan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa ay dilikid sa ko yun sa mga ubang gating. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilikid niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dred sa kapangin, libungan o tabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Well, thank you so much, DJ Nova and Cap June. Thank you, Jay. Sa iba pa pala nga timuswatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. I-appreciate na ko imong love kang Shella nga. Grabe, wadyo ka kakitag laing babaeng higugmaon. Anyways, ang problema ni Marlon is, nangita siya karon sa iyang asawa kay lagi may hangyo man mo siya lang ilayo ko diri di na nako kaya imong gilayo kay nahigugmapod ka and gani nakapadayag na ka sa imong gibati apan wa ka na nagpasabot nga duna na kay permit nga ilugon ang kapika sa imong igagaw kay nakasala imong igagaw yun ani hangyo a siya la nga mapauli una isitel sa nila ilang problema kanang dili masayod si Marlon nga ikaw ang nagtago para nga way problema. Sometimes, doon ay mga butang nga kinahanglan, dili na masayran sa tanan para nga malikay sa kasamok. Dapat, papauliusan ni mo si Shella aro sa ingon ni Ana, isitol sa nila ilang problema. Pwede ni mo tug-anan sa Shella daang na doon na anak para andam na yung kasing-kasing nga makikatubang ka Marlon. And, kung unsa may desisyon ni Shella, irespeto. Ayaw una sulod sa iyang kinabuhi mientras nga naapa imong igagaw. Kung magbulag sila, maybe that's the time. Nga iha na ka musulod sa iyang kinabuhi. Jay. Again, thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
9: Rest time to the rescue!
10: Unilab quality yan!
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Kamusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong abuhi ngadto sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw, lain sa mga higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay ug sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, bitsa 30 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live o sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab nga mga pinanggandig paminaw ha. At ang mga naminaw karon may gabiin ninyong tanan. O na sa gihapon, nagkunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan to mga pinanggandig paminaw. Ang naminaw karon mga orasa usab diris dak bayan sa Sugbo. Ha, kumusta ka mong tanan, probinsya Sugbo? Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab diya sa Sikihor, may gabiin ninyong tanan. Diha sa Buhol, ato mga Bulanon nga naminaw. Ha, sa Buhol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab dito sa Luzon, da area. Ha, may gabiin ninyo diya. Kumusta tanan, ato ang mga nasa Luzon? Ha, karo mga orasa nga mga Bisaya nga nagmonitor. Adere sa tuang programa ingon man usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the
1: ato ang mga overseas sa Filipino workers kasamang nisto ang naminaw nato kanunay nga nagatang nagsunod sa tuang programa kada gabi. Kumusta mong tanan diha mayong udto mayong buntag mayong hapon no ninyo diha sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Anya to ang mga nanay sa tatay nga naminaw na to karon. Kumusta mong tananay? Atay, medyo bugnaw atong palibot. Uwan-uwan ang panahon. Siyempre, tanday-tanday gamay tay. Anya sa mga nanikay-sikay sad nato karon. Samtang nanikay-sikay karon nga mga orasa. Naminaw sad gasamang nistor diri sa tong programa. Maayong pagpaminaw ninyo di aha. To ang mga kaigsuunan sad. Samtang nanikay-sikay, naminaw na to sa radio. Naguba, nagtanaw sa nga Facebook Live. Maayo nga pagpaminaw, kanunay nga pagsunod. Salamat kay ninyo ha. Unya, doyogi gyapon ta ninyo. Doyogi ta ninyo, kuyog ta diri sa tuang programa. Antod mga sukintig paminaw, alas 12 karon tungang gabi eh. Ang mag-uban-uban ta diri sa tuang pagkulo kabildo. Usab karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Arita sa tuang may sgutanan sad karong gabi una mga sukindig paminaw. Tungod kay matod pa ni abot na sa dulan 17,000 ka mga membro sa mga INC. Kining Iglesia ni Cristo ang nagtapok mga sukindig paminaw atol sa gipahigayon nga rally o lihok protesta dito sa kauluhan karong adlawa.
2: Straight to the point.
1: Unya lakip nga ni ipon or lakip nga ni apil ang mga dumadapig usab ni kanhi Presidente Duterte kasamang nisto. So dili lang ang mga INC mga sukindig paminaw ang tua karon dito sa EDSA. Ang uban wa para ba nang uli kasamang Nestor Town. Unya karong gabi mga sukindig paminaw o kaganiha mga alas 8 alas 9 kasamang Nestor do na pa sila gipahigayon nga program. Dito mga sukindig paminaw sa EDSA. Gani, si Senadora Amy Marcos ni Tambong mga sukindig paminaw ni Adto dito kaganiha sa maong lihok protesta pagpadayag mga sukin dig paminaw sila ang sentimento kung anong gihimo nila ang maong halapad nga rally.
2: Straight to the point.
1: O niya ang ganihang hapon dito si kanhi Senate President Senator Alan Peter Cayetano, dito si Congressman Leandro Leviste, dito si Chavit Singson kasamang Nestor, o si kanhi Congressman Mike Defensor Santiago. Ah, Santiago naman, Defensor. Ah, si Mike Defensor ni Adto, kasamang Nestor, o niya kaning gihimo nga rally matod pa nga ang Malacañang ug kapulisan na sorpresa sila ni ining gihimong lihok protesta sa Iglesia ni Cristo mga sukindig paminaw. O sumala pa sa Malacañang nga nahibulong si Presidente Marcos nganong nag-rally man ang maong mga kaniintaw nga membro sa INC. Onya ang ilahang pag-rally mga sukindig paminaw aduna may pagsimpatiya ngadto ni Senador Rodante Marcolita.
2: Straight to the point.
1: Ay, patuso-tuso pa ginis Presidente Marcos. kanang mga mimro, no? Sa INC, ilabi na kanana ang mga dumadapig ni kanil Presidente Duterte nga ni Salmot o kasamang Nestor. Ha? Siya rugwa siya kasabot, ana. Ni anha na diha tungod kay wa silang makauyon. Ha? Wa silang makauyon sa imong pagpadagan karon sa imuhang panggobyerno. Wa makauyon sa pagpadagan atol sa imong administrasyon. Unya, ilahang gikondinar. Kining ni ang pagpasaka o plunder nga kaso batok ni Senador Rodante Marcolita. Ha? Kay gusto sa imong administrasyon nga pahilumon si Senador Rodante Marcolita nga dili magsaba-saba batok sa korupsyon. Ha? Kasuhag plunder para muhilom para dili makapiansa kasamang Nestor. Unya, unsa may kaso? Ha? Unsa may sala ni Senador Rodante Marcolita? Ha? Sala ba din na niya nga dunay mo, donate ni mo panahon sa kampanya? Kinsa man politiko ha, nga wala makadawat og donation atol sa campaign? Ha? Atong election campaign, kinsa may politiko kasamang Nestor, mismo ang mayor, mismo mga konsehal, kana ganing mga barangay kapitan, nakadawat magani nag-donation. Ha? Pero mga ginagmay lang ni Adin, he. Kanina mga kapitan, ginagmay, mga mayor, ginagmay, mga congressman, mga gobernador. Ha? Doon na na'y mga donors nila kasamang Nestor. Labi na ka na mga negosyante, nga dagkog mga negosyo, ha? Muhatag na og donasyon ka na mga dagkog quarry, mga kontraktor sa flood control. Muhatag nag-donasyon. Ha? Unya, mga senador, daghan ng mga donasyon. Labi na ka Presidente Marcos nga mauy pinakadako nga nadawat og donasyon ni adtong 2022 nga eleksyon. Ka Presidente Marcos may pinakadako. Ka Senador Rodante Marcolita, matod pa nga adunay 75 milyones nga nadawat nga donasyon. Asa man nagikan kwarta? Gikan sa private institutions kasamang Nestor? Gikan sa mga private individuals? Ha? Dili man na kwartas gobyerno. Ha? Dili na kwartas gobyerno. Ang kwartas gobyerno mo'y anto ang pangitaon. Mao na nga, nag-rally dito, ingos Presidente Marcos, nga no, managway nga. Nag-rally, managway silang, nasuko man sila. May pagtuo ni mo. May pagtuo ni mo, ikaw na lang gibright? Ha? Siya na lang gibright? Ang atong presidente, patuso-tuso pag yun. Ha, patuso-tuso, mga sukindig paminaw, pagkamurahag yun. Aso na ang kaanak? Ha? Tanawa. Nga ang kanang na, mabitaw ang tingos kasamang dindo kinatadkan kaysa mo ni leader dito sa kananaang norte. Ha? Duterte, ingon siya nga, sus, o, si Chavit Singson magpadala pag barko, din ni murag, kani mga DDA sa Sugbo, murag maadto, gin mo apil dito sa kauluhan. Nga naman, ilaha mga sukindig paminaw nga gihinay-hinay karon og duot ang kanang naang mga senador nga naas minority. Nga naman, tungod kay impeachment ni Vice President Char Duterte, magsugod na unya sa pizza size. Ha, magsugod na pizza size kana mga senador nga naa diha karong nahabilin mga sukindig paminaw bisag si Senador Bato de la Rosa og si Senador Jinggoy Estrada. Bisag ila na mga sukindig paminaw nga gi ha ilaha na nga gihase ila nang gihadlo kanang nabilin nga mga senador duna pagyapoy mga senador diha nga mulaban ni Vice President Sara Duterte Usana ni ana si Senador Randy Marcolita kuna nga ilang irkon, ilang irokon mga sukindig maminos Marcolita. Ah, kasamang nisor nga naman, abogados Marcolita, onya, tuwa pa si Senador Alan Peter Caetano, pag maghimo dito sila o kanang naanga, kanang interpellation dito sa, kanang naanga sa impeachment court, doon ay mga kanang lantugi, mga sukindig paminos, mga technicalities sa kaso sa impeachment, makaarangkada sa Marcolita kay abogado. Ha? Muna, nga iyahang gitinudon yung karon. Nga ingo ba si Presidente Marcos, ambot ka ha, nga naman nga nagrally man sila, unsa magyo kay raso? Ha, tanawa ha, kay balota, nga naman, grabe, si Presidente Marcos mo ay pinakadako. Usa sa iyahang mga donor ni abot og 200 milyones. Ha? 200 milyones pesos usa sa iyahang donor ni adtong 2022 nga eleksyon. Ha? 200. So na kanang 200 milyones? Yan donor kasamang nistor? Ang uban mga kontraktor ni donate niya. Nganong hilo man. Wa man mo imbestigar si Rimulya. May kanira ba si Rimulya? May murag si Silino Robagnao. Aso to akaron dito bisan og uwan mga sukindig paminaw. Abisan og kanang naa nga uwan ang mga sakop no sa iglesia ni Kristo tuwa dito kasamang nistor gikan sa lain-lain nga mga probinsya, lain-lain nga mga syudad o galungsod dito sa kauluhan. Samot na, ubay-ubay ba ni mga iglesia ni Kristo diri Sugbo. Murag ang uban, murag wa gani kadto kasamang nistor tungod sa kalayo. Di apas Mindanao, daghang mga iglesia ni Kristo sad kasamang nistor. So muna, diri sa ato, ha? Diri sa Visayas. Pero muna nga, tungod sa budget sad, niya sa Gilayon, ha? Muna nga, samot na og adto. Samot, lagi samot na mga DDS ni adto pa kasamang nistor, ha? Ito yung mga DDS ni Addo dito, kato mga leader ni Sugbo. Tua sila dito, tua sila sa kauluhan. Ang uban, mga memoro nila taon nga, mahal yung plite, niya mahal kayong bugas karon. Kaya nagbainte nga inyong presidente, wa man matuma. Samtang sa laing bahin, atong hatagan o pagtagad sa karon dire sa tuang pagkulo kabildo, ha, kay agirekomendar karon sa National Bureau of Investigation kon NBI 7 ang pagpasaka o kaso batok sa duha ka mga kontraktor nga nagduma sa giingon nga Ghost Flood Control Project diha sa lungsod sa Balamban.
2: Straight to the point.
1: At dire sa probinsya Sugbo, mga sukindig paminaw sa Balamban, doon ay girekomendar na sa NBI nga pagpasaka kaso batok ni duha ka mga kontraktor nga Ghost Project. Ayay, di aday Ghost Project sa Sugbo, ha? Aso mang hinauta nga kaning niyan sa Sugbo, matuki ni. Kay ang Sugbo, mga sukindig pamina, mao ikaduha nga labing daghan nga adunay flood control project. Ang uban mga Ghost Project, ang uban sa Bisaya pa kasamang nisor sa Ghost Project, mga kanang na ang mga multo, ha? So doon na kunoy Ghost Project des Balamban. O niya ang nag-construct, ana, ang duha ka mga kontraktor, muna ang ilahang pasaka ang kaso. Ha? Manghinaot, ha, nga kaninya tinod-on eh. Kinsa nang naa nga kontraktor diha. Ha? Kinsa nang kontraktor sa Balamban nga doon ay matod pa duha ka mga Ghost Project. Manghinaot nga kaning niyang bag-o karon nga direktor sa NBI. Kada may bag-o karon nga direktor sa NBI, taga Dumaguete man eh. Ha? Taga Negros maning ni ang taga Dumaguete man eh si Mapranca, attorney si Mapranca. Ha? Attorney, ha? Direktor si Mapranca, manghinaot nga kanang naang tinud-o ninyo ni kining nga pagpasaka o kaso aning kontraktor nga nagdumala sa giingon nga doon ay Ghost Project des Balamban. Ha, kay base og kuan ni ba base og paokya bra ni kay bag-o ka ni Lingko diha. Akana na aso akong giday. Akong giday ang bag-ong direktor karon diha. Ha, kay katong direktor nga una wa man to wa man hisgutin nila unsa. Akatong nasunda ni mong direktor og katong nga si Katos Oliba, unsa man toy resulta ato, nag-imbestiga na investigar man kuno to unsa may resulta. Pero mo lagi nga ang tanan, kupot mangustaas. Ha, kay balota nga kani atoa nga mga NBI, kani atoa nga mga nasa authority dinhi sa dinis ubos, gusto ning mulihok. Ang kaapan lang limitado ang lihok kay maghulat og unsay mando dito sa taas. So kaning ni ang kontraktor diri sa Balamban. Ha? Diri sa Balamban og inyo magining pasakag kaso, okay. Ibestigar na para nga magayon ang mga tao nga wala mo'y gipili sa pag-imbestigar. Ang problema ani karon kay kun kang maong kontraktor nakaamot na sa eleksyon sa mga senador, labi na nakaamot na ditong Presidente Marcos, hanaw gyapon ang kaso. Ah, panalita kana nga kontraktor nakahatag ng congressman, kana nga kontraktor nakahatag na ni sa mga senador, nakahatag sa mga congressman sa Sugbo, nakahatag pagyo dito sa nakahatag pagyo dito mga sukintig pamilya sa presidente, aw hanaw ang kaso. Pero kanang Balamban 3rd district ba na kasamang Nestor? Ha, kanang Balamban 3rd district ba na? Kung 3rd district na diya, so andi na sa mga Garcia. Ha, pero kanang naang wala ra ba to ni Pirmas Garcia sa kuan? Wa to ni Pirmas Garcia sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wa man to, so sa ato pa wa tingali to sa kadawat og balita kay wa man ni Pirma. So bitaw ni Daig tong taga 3rd district sa Garcia ni Pablo Jan. Si Pablo Jan, wa ni pirma sa impeachment, nastang iyang asawa karon nga mao inilingkod isip congresswoman sa 3rd district. Pero dili ko sure ha kung kanin Balamban sakop ba sa 3rd district. Pero nga naman nga giukay man ng kasuha, kanong giukay man ng kasuha, tungod ba kay ang asawa ni Pablo Jan, wa ni pirma sa impeachment, ha? Kanang ato, pagduda lang. Pagduda lang kasamang ni Sir, abi kay wala ni pirma, basig gukdo ni. Basig ilahan ni nga gukdo na po, nga kuno, muna yung mauna. Sumuna, nga kanang na, ang tanaw na to ni Hakay, nga naman nga nakuan man eh. Kanang, pasalamat at least, ilahan ang padayon karong investigasyon. Dito sa Balamban, di apa diri sa Mandawi eh, dapat sa Liloan. Tapos yung mga flood control dito, daghan na matay, diri sa, di apa diri sa Mandawi, di Cebu City. Kanin boundaries Mandawig, Cebu City, tuwa pa dito sa Liloan, tapos Compostela, mga sukindig paminaw, di pa postalisa eh. Ha? Ato ni hatagag pagtagad garon diri sa tuwa nga pagkulo kabildo. Samtang sa lain nga bahin, ato ang hatagan o pagtagad sa kasamang listor kay gibalhog karon sa Sildas Kapulisan, kining usa ka 26 anyos nga dalaga, human giingon nga nangawat og mga pampagwapa. Ha? Onya, gawa sa mga pampagwapa nga iyaha nga gipangkawat, nangawat usab og uban pang mga baligya. Sulod sa usa ka supermarkets diri sa Kulon, diri sa Dakbayan sa Sugbo, ha?
2: Straight to the point.
1: O na dai nga kanang naa nga nangawat pampagwapa kasamang Nestor, ngano gidagway ni ha basi og kanang nangawat ni siya kay basi gitalumtom nagway ni unya nanga na kanana nangita og para pawagtas talumtom. Ang ano man nangawat man nga paliton di ay paliton di ay kasamang Nestor unya og wa gi kwarta ngano man nga mag ngano mangarti pa magyog maayo baka panghilamos lang ka wa lang kay muta diha okin. di na mo pakabati ni mog dungog anak kasamang Nestor nga nakapagwapa ka nya kinawat di ay pakabati lasot kay paminawon nga kagwapa pero kinawat ay pangwapa noon og walay nakahibalo okay ra. Pero karon na nabulyaso ay ko ina mga silingan wa kay balong nga daghan kay mga marites. Ha? Magpagwapa kanang na igong kwarta. Ay lagpulo pangandoy pagwapa guay kwarta. Ay kun nang nungka mangawat. Ha? Manghilamos lang ka diha, ha? Wa lang kay dili lang ka kugmuhon. Okay na. Adi karon di na karon nasakpan siya mga sukindig paminaw di. Nasakpan siya, di na preso ra mga sukintig paminaw sa pila ramay kantidad, aning iyang gikawat, gamay ramay ning iyang kantidad sa gikawat. Intaw niya, preso na hinoon. Moray gidangat, wag ganit kaabot og ganit 5,000 na iyang gikawa. Ha, kay Boraga, kuan di, kanana ang libo kapin ra. Libo kapin ang kinatibukan, mga sukin digpaminaw niya nga nakawat. Napriso ka, ang imuhan dungog, kasamang nisor imong kaulaw. Ha, imong dungog, imong kaulaw, imong pamilya, bayluan rin imong 1,200 pesos. Ha, ginaunsa, 20 taong kadayo. Ha, pagka wala ba'y puangod ini nga maong kuansad in taon, mga sukintig paminaw nga maoranay ka na ang gibaylo sa iyahan in taon nga kaulaw. Pero kinini, kung kapila na niya nagihimo, muna nga wala na'y ulaw po ni ngon ane. Pero muna nga ang uban taon, kanang na ang tingkutong pa na ba'y bugas. Kawaton karon pahumwa kanini ang mga pagwapa man. Pagwapa man, doon natin nga lini, kung doon natin nga lini, gibirig-birig ang Amerikano. Ah, to ni hatagag pagtagad doon, mga sukin, digpamin, no?

0: OK。Aha, so jadi rin na minaron si Kuan Sadha. Anya si Corazon Asusina Taniola. Amang gabi eh, kasama Benji from Southern Leyte. Anya si Rose Capacity Mancao Satera. Amang gabi eh, nagtanaw mi diri sa Sikatuna Street, ha? Ano may gabi, Idol Benzi, shout out from San Jose, Dinagat Island, ikan ni Rene Boy, General. Anya si Benson Reyes, kasamang Glinda Masong Lagos, sa kolonid kasama, apel na PHR. Sama lagi, daghan in town kay kasama. Ang ano, Jod nga mo, at pangawat na lang in town. Anya si... kasamang Kirino Sibuko, naminaw sa dato karon samtang nagtagay-tagay kunog kulapo. Okay, nya kini bayan asad makasama tud ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, maayo kay ni ha. Alang sumakisod na mga pinaganti paminaw nga adunay gihambin ang sakit ug balatian silang kalawasan, mas maayo mag Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Katong dunay cancer sad ha. Dunay magipamati makasama sama sa cancer, mas maayo nga mo inuntas Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama maayo usab ni suba kaigsuonan, ang mga pinanggantig paminaw nga kanunay lang nga magluya ang lawas kanunay kapuyon, onya may sad ni sa kay magato sa makaigsuonan to adunay hubak. Katong adunay hubak ayon yung pasagdi ha. Magagamit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. O niya, ito makiigsunan sa mga pinanggantig paminaw kasamang listor. Ito makiigsunan na ito nga. Huwag gana sa pagkaon, gani kayo makapagana sa kaon, makaparindot sa tulog sa ang itong Paragis Bilabila Herbal Capsule. Puno sa mga vitamina, minerals, ug nutrients na magikinahanglan sa tuwang lawas. Ang mga vitamins makasama o ito ang lawas puno sa mga vitamina, makasiguro tanga, ligon ang ito ang panglawas basko gatong immune system. So kung basko gani itong immune system, makasiguro tanga dili na dali ng takbuyan sa mga sakit o balatian. Okay, onya unsa pa inyong giulat ha, mga Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta mga kasama. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Onya, shout out sa kuang Mama Dikding, manubag sa Giwanon Barile. Kailanog-lanog, yun dire ang DYHP Sir Benji Gitupad. Adyod ni Mama sa iyahang uluhan hasta si Papa Junior Manubag na minausap salamat. Oy, lamat kinyo gika ni Kapiko Blanca Sugar. Tawag nga lang. Supriano Almeria, naminaw sa natog si Milvin Donaldo. Okay, balik ta karon ta taon bakasama human sa mga importante kaayo sa tuang pagbalik at hatagan og pagtagad ng tuang mga inyo mga komento pa shout out og atoa usab ga mga isyu karon ta taon. Alas 10:52 sa gabi.
1: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Presto Creams.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: This time check is brought to you by ang naila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
1: This newscast is brought to you by ang naila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
8: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Biogesic.
10: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
17: Tusiran Forte.
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it!
19: Bakit RiteMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit? Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Ang kinis na niya?
30: In fairness, nag-glow up.
31: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot
9: lang! Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-eleksyon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: to G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline.
5: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masusta.

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
14: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
15: Ato ang attack na alas 11:10 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa atong pagkulo kabildo karong gabi una o niya ayaw sa mugka ng kwanha, ayaw sa mugka tulog niya ha. Mga naminaw na to karon, mga nagtanaw sa tuang live, ayaw lang sa mugka na naang ayaw sa mugka tulog niya ha. O niya, kinaduka-duka, piyong-piyong ginagmay. Panayaw sa katulog ha. Okay, o niya, ito asa nga i-check magkasama, kinagasan ba yung speakers linya sa karon ha. Si Radyo Man Josephus Gihano. Alang sa iyahang report. Yes, kasama ZQ. Kumusta?
16: DYHP. Tata, RMN Report.
17: Yes, sa labang sa Bagdarab, sa BG, sa mga pag-aliyan na isgawas, kabahin na kamarasa sa nagraob ng kagabihon. Huwag mo na kung maalarma ron nga gito ba itong gabihon sa amin sa nakbay sa sumbong ng Metro Cebu area. Sa report ka itong nakuha, palipag-isos sa kabulisan sa mabulo kung skin sa katong doang ng mga lalaki nga nag-news sa Carita Cemetery. Dahil ang alas 3 ang takna sa hapon na ang mag-resit sa dapit na ukay yung mga nakalugog o buto sa doon ka buto sa armas o gingong nagatun o patay ang taga-barangay ermita o gihang mamuli na ang kining maong mga nagatun o patay na lugog nila ang susunod na buto sa armas na onway na igo sa maong pinusilay kagalina so di agilismo sa Carita Cemetery samtang gasiyo sa nila o gi-confirm kung doon na may bata na pagan sa maoga pinusilay. Samtang sa laiga report na yung gano'n ang gubing na nakpagini na nagdaog armas na walisinsya, nagdadakinig armas na gingong walisinsya, yun ang kining ginakop dito sa may sitio landing barangay Katarman, lungsod sa Liloan na ang suspect El Hadga si Jerry Gabinete Cavaliero, 35 anyos sa Borigon, na taga-purok sa Pagita, Barangay Pugasun sa Mauga, Lungsod. Daling nga milarma ang kamusang magiging doon ay nitawag ng sa kakonsensi lisensya sa ilaha na gingin doon ay nagdaog armas dito sa Misbukagya lugar. Daling may sumbi ang tulusang ug na ko ang isapusyon sa maong na suspect ang usaka at sa revolver na armas. Nagiging doon ay duha ka mga matunitri sa senior masasagit na usun sa delay. Ang investigator sa liwan proseso na kining maong na suspect ng na kining mahibala no kuno kini lang nga madunggal nga magada og armas dito sa misbutag nga mga pangkaganina wa na iswerte kay na atlangyon og na kuhangyon nga nagdakrig armas og ginuna kini nga gitakop og gitanggong nataro dito sa Iloan the police station. On board sa patrol ang Radyo Man Joseph no DYHP Tataka RM.
15: Okay, salamat kayo Radyo Man Joseph sa kanhi sa imong report. Anya arita sa dugan detalye sad ba kasama sa tuang balita. E matod pa duha ka high value target sa talisay. Gibaybas ta samtang kauban ni ining babay nga kasuyo pa sa Manila. Aha, kasusyo. Ah, kasusyo di ini sa illegal nga negosyo. Nakasibat matod pa. Pao na to ang kumpleto detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante.
16: YHP. Tata, RMN Report.
0: Kapinsa sa kabilyon ka pesos gabalor sa ilegal nga druga sa nasaknit sa duha ka mga drug personality o sa kanila ang nakadaga na torsagilusag nga baybas operation sa Talisay City Police Station.

0: Pangasamtangan nga nagpuyo sa sitio Kilawin na Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay, nakaikiyas ang iyang kauban nga konsabo niya sa negosyo sa illegal nga drugas nga si Elias Julian, 38 anyos, fish vendor nga tagap Mangkupa Street, sitio Laray, Barangay San Roque sa Sunod sa Talisay. Nasakmit sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon ang binulto nga gituang shabu nga motimbang sa 150.15 gramos nga doon standard drug price nga 1,021,020 pesos. Una na nga nakarawat o intelligence information ang Talisay City Police Station labo sa pagpayot sa legal nga druga sa duha ka high value individual. Gilo sa dayon sa kapulisan sa Talisay ang validation o target intelligence packet o sa diagra kuha ang tarang kasayuran. Gipahigayon dayon ang bypass apan ang kaubang babae sa ilang target ang dali nga nakasibat human na makamatikod nga pulis ang nitran sa kanila o nahabilin si alias Jan. Giluson na ang mga nasakmit kaberensya sa PNP Forensic Unit alang sa imo nga chemical analysis samtang giandam na usab ang kaso karapasan sa Section 5 of 11 Article 2 Republic Act 9165 batok sa duha. Kasama mo sa Talisay City Police Station ang inyong radyo man Arlo Samantha Riway HP. Tata Karimen.
1: Samtang arita sa mga balita sa do diri sa tuang mga intern. Okay, matod pa emergency simulation sa mga tunghaan ipahaom sa level sa mga estudyante. Atong kwao na kumplito sa detalye sa maong report sa tuang UVCOM intern Giselle Pagat.
2: DYHP. Ottoman Report.
3: Gikonsiderar sa National Bureau of Investigation 7 ang paghaom sa imong mga emergency simulation sa nagkadaiyang tunghaan sa rehiyon ngadto sa panginaron og level sa mga tinun-an. Gipahibaw kini ni NBI 7 spokesperson Maria Contessa Lastimoso og nipasabot nga ang simulation alang sa mga estudyante dili lamang nagtinguha sa hustong pagtubag panahon sa emerensya apan lakip na usab sa pagpalig-on sa mga pamaagi, pagpugong o paglikay sa posibleng mga peligro. Dugang ni Lastimoso angay mapahaom usab ang simulation sa nagkalain-laing level sa K-12 ilabi na sa mga gagmeng bata nga dali mahadlok. Kini pinaagi sa pag-andam og child-friendly nga mga module aron dili makuyawan o masabtan nila ang katuyuan sa maong simulation. Importante usab nga mabansay og maedukar ang mga magtutudlo, administrador o mga homeroom advisor sa mga tunghaan aron musalig ang mga estudyante kanila o ma-facilitate ang sitwasyon ilabi na sa panahon sa emerhensya. Kasama mo sa NBI 7, Giselle Pagal, UVCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: Samtang, adong ang detalye sa ito ang mga balita. Na 29 anyos nga babay na sikop sa kapulisan atol sa gipahigayon nga bypass operation. Unta gumlito ni Talye sa report sa tuang nga UVCOM intern Gabriel Masan.
2: DYHP. Ottoman Report.
4: Nasikop sa kapulisan ang 29 anyos nga babae atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Mabolo Police Station sa sitio Nangka, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo mga alas 10 pasado kagabi. Ang sospetsado nga si alias Julie gikonsiderar nga usa ka street level individual nga drug personality ang gitanggong nakaroon sa prisohan. Kini tungod sa kalapasan sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 o kasong dunay kalamigitan sa illegal nga drogas. Sumala sa investigasyon, nakuhaan ang sospetsado og duha ka medium size nga gituho ang shabu nga adunay gibugaton nga 3 ka gramos nga mabalor og 24,000 pesos. Kasama mo sa Mabolo Police Station, Gabriel Masan, UVCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: Samtang adugan tudling sa ito ang balita, bagong regional director sa NBI may presenta sa iyahang mga plano. Watong tagublito ang detalye sa report sa ito ang UPCOM intern, Franz Abirilia.
2: DYHP. Ottoman Report.
5: Gipresentar sa bagong National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Director Attorney Dionador Simafranca ang iyang mga plano ubos sa iyang liderato. Matod ni Simafranca, ang NBI servo padayong mupatuman sa mga enforcement efforts sa mga investigasyon mahitungod sa agricultural smuggling, human trafficking, cybercrimes, illegal drugs, e-cigarettes o mga hulga sa seguridad. Usa sa mga proyekto ni Simafranca mao ang pagpakigalayon sa mga eskwelahan o mga institusyon pinaagi sa pagpatuman sa peace zones. gipahigayon usab ang koordinasyon sa ahensya ngadto sa mga lokal nga otoridad lokal rehiyon. Gitakda sunod buwan ang information drive sa

0: Guys, Sevro, diinhisgutan ang cybersecurity o gubang aspeto sa seguridad, ilabi na bahin sa online use. Kasama mo sa NBI 7, Franz Aberalia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: Okay, salamat sa tuang mga akong intern. Sumusunod na ito ni kasamang nisto. Anya kini bay nasad makasamatod ganito sa EXL Makabuhay OL ang atuang haplas mga sukin digpaminaw may kini sumakigsuna mga pinanggan digpaminaw ha ang atuang mga kaigsuunan nga nangitag haplas labi na karon kay uso nasad anda uwan-uwan tintugnaw dalit ang supos mga panuhot na basta do na gani panuhot do na panakit sa kalawasan mga haplas gidayon ta sa EXL Makabuhay OL onya all in one ni makasama pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyon ana kanindot ani kay mene sa mga panglaylay so mga lutahan pangulngul so makaunuran maghaplas ta sa EXL oil mga kasama na kanindot sa ani ka sumang disor ka manghaplas ka ni ini dili ka pa akon og lamok ka busa malikay ka sa sakit nga dinggi mga kasama kon ikaw kanunay nga nang haplas sa tua nga EXL Makabuhay oil. Onya kato mga nangita sa kape ato mga kigsuna nga mahiligon nga moinom og kape dili gyud mahimutang dili makainom og kape kaning kapiha magkasama ato ang imnon ang EXL Makabuhay Coffee Mix ha ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini pasabot si 7 ka mga prutas ug utanon nga gisagol sa tuang kape na kanindot ani ha kay duna sa nisagol nga rose hip kadiri anti-aging properties ug dunay pain relieving properties ha kaalibyuhan makasama ang sakit sa arthritis. Ito makaigsunan ha, mga listeners na to, ato mga kasama nga naminaw. Onya, doon na mo'y arthritis o doon na mo'y kaila, diya nga doon ay arthritis, onya, mahiligon kaayo nga muinom og kape, kining kape ha mo'y indorso. EXL Makabuhay Coffee Mix na. Onya, doon ay rosip, doon na sanisay, anta kananaang luya. Doon ay luya, doon ay dulaw or kaning turmeric. Doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais mga kasama ang atuang kapi kasamang nistor. Nindot kayo ni siya ha. Doon ay pagibayabas. Uy, kalami di ay. Doon ay insulin plant, doon ay stevia nga mga palami sa tuang kape. Astang lamiara ba rin kapi ha. Uy. Doon ay stevia nga mga palami sa tuang kape. Doon ay barley, doon ay arabica. Doon ay pagyoy ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Makapa-update sa to ang panglawas busa makalahutay ta matag-adlong panikay-sikay kon kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix ha sulayning so, inom kasamang Glinda Masong Lagos ha inginom magkakaig kape sulayning so, EXL kasamang Glinda ha kaning EXL nga kape mapalit ang EXL nga kape o EXL nga haplas mga kasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Anya si may gabi kasamang Benji na minaw mi diri sa Das Lutupan na minaw mi kauban sa kuang asawa og mga anak kusog ang DYHP diri. Naglanog-lanog, ilabi na imong programa. Salamat sa pagbasa. Gikan ni Jolly Monteza. Salamat kayo ninyo, ha? Happy birthday ni Prince Alasadon. Damha, kuang pag-umangkon kasama. Gikan ni kasamang Glinda Masong Lagos. Okay, happy birthday. Onya, naminaw sa day karon nato sila si Jeanette, ha? Jeanette, saan na yung apelido? Luhan niyo? Diha sa Gihulngan na CDRRMO Gihulngan. Nagtanaw sila na turun kasamang nisor na Minos programa. Alamat kayo yung magkaubanan diha. O niya, kamusta ta diha ni kasamang John Mark Lano? Kasamang Jeanette, ha? Aniya si Kuan sa di ay ha kananaang na minaw sa nato karon si kasamang Bandix Magali ha kanunay na minaw sa nato ha ni minaw sa nato karon onya si Nini Velasco Teresita Papasin ha na minaw nato gikan sa Valle Hermoso Negros Oriental Salamat yung tanan di tanan mga namino. Karon tutod dugang mga greetings sa dato tagan sa pagtagad baka sama ha kay kanang naang kwa na gyud dagabinan hantod gabi di ay ang programa mga sukin dig paminaw sa mga miyembro sa kanang naang iglesia ni Kristo. Ha? So dito sa kauluhan ni pahigayon sila og rally. O niya daghan gay kasamang ni sorpresa ni dili pres na andan ba nga a week before mapahibalo mga sukin dig paminaw ang iglesia ni Kristo nga magkandak sila og dako nga rally kasamang ni Stor. Ha? Katong sa mga previous nga mga rally nila ato nabantayan nga mapahibalo sila. Nga doon na sila ipahigayong rally pero karon na surprise ang Malacañang, na surprise ang kapulisan kasamang Nestor. Angan na pahigayon sila og rally karon matulak kadaghan man tao di. Unya kaning ilaha tungod ni mga sukin dig paminaw sa ilang kanang naang pagpagawa sa ilahang sentimento agi og pag question. Ha? Kaning paghimo-baghimo sa kanang naang iglesia ni Kristo nga mga miyembro in town, agig pag-question. Kani apil man sa taskausa nila, bisan og nakatua dito ang kanang iglesia ni Kristo kasamang Nestor. Ha? Kay og naduol pa ni dinhi, kani mga taga mga DDS ang niasugbo, kay mga DDS itos kauluhan, apil man sa ang mga DDS diri sugbo, labi na daghan kayo sa Mindanao, og naduol pa ni daghan gyud nga muadto sad kasamang Nestor. Kaya ilaha, mao ang transparensiya og ang accountability. Ha? Og ang patas kasamang Nestor nga pagtratar sa mga politiko sa matagkaso. Ha? Kani human nga niingon si kanang naang Ombudsman Boying Remulla. Di nako sa tawgon siyang full name kay dunay Hesus ba? Hesus Crispin Remulla, di lang ko nitawagong Hesus, kay balaan kay nangalana, ha? Buutan kay nangalang Hesus kasamang Nestor, pero niya may usang Hesus nga. Sus. On ako itawag niya, si Crispin na lang, Crispin or si Boying Remulla. So niingon siya nga, karong si Manahuna, ilang pasakaan mga suking tigpaminaw og plunder si Senador Marcoleta. Unya, pero sa wala panas Marcoleta, si Chis Escudero o si Senador Joel Villanueva. Kay matod pa niya ka, Villanueva kunong kaso kasamang Nestor, hinog na. Ah, hinog na. Kay si Senador Joel Villanueva o wala pa mo tapon mga sukindig paminaw karon sa administrasyon nga grupo o wala pa mo luhod sa o wala pa sa mutabok diri sa grupo nila ni Gatsalian. Wa na. Hagbay rang nalata ang iyang kaso, mga sukin, di ba mina? pero karon, karon kasamang Nestor nga nitabok siya dito, ang iyang kaso murang nibalik, mga sukin, di ba mina, sa kabuliliawan. kanang murang nibalik kasamang Nestor sa pagkagulang. Mo man na, lingho, dayong kanang angan-angan, dayong gulang, dayong hinog, ana. Karon ni balik, kuyawa, no? Basta, mutabok na ka dito spikas kasamang Nestor. Limut-limutan lang imong kaso. Ha? Karon, doon naman ingon nga, kasuhan ng yung kuno, kay nanawagan lagi uban ng mga tao nga asa naman ang kaso ni Senador Chis Escudero o kang Senador Joel Villanueva. Tingog si Ombudsman Remulla nga, sige, ipadayo na muna. Pero pwede manggod nga mutando sila o niya dugay-dugayon. Or, ipasaka ginilang kaso, pero dili ligon ang pag-umol sa kaso. Na may mga kaso nga, sige, file na itong kaso ni para nga inon yun nga naka-file ta. Pero, ang mga ebidensya o ang pagbalay sa kaso, mga sukindig paminaw, dili siya kanabitang pulido. Ha? Susunan kang mga grupo sa Iglesia ni Kristo kaganihan ni simpatiya sila ni Senador Rodante Marcoleta. Ngano manggi single out man siya. Kabahin na aning mga donasyon sa politiko nga pagka 2022 si Presidente Marcos ang pinakadako. Ha? Abot lang si Vice President Sara Duterte Dako sa tingali ni sa og kanang nang donasyon nga na dawat. Apan si Presidente Marcos, dako kaayo og donasyon nga nakuha ka sa mga nisto. Ha? Kasi na Durante Marcolita, 75 million matod pa nga donasyon nga iyaha nga nadawat pagka 2025 nga eleksyon. Unya kanang kwarta hagikan sa iyahang mga kaila nga nisuporta niya ba padaganon ka? Ha? Kasamang nistor, niingon na ang kumilik ana nga, ah, niingon na nga kuan nga, ha? Ah, okay raman na. Ha? Pero wala lagi niya kuno gideclare sa iyahang nga assets. Ha? Unya kaning uban. Uban nga mga senador, doon na pa'y kani mga tulfo. Unsa man katinuod nga, ay na apay donasyon, ay madahagway donasyon. Ha, tanawa ha, ka-Presidente Marcos, mga sukin, digpaminaw, dako man lagi kaayo ng iyahang donations nga na-receive. Ha, ni Adton 2022 nga election before sa election, kampanya man to, mautoy, gigamit, mga sukin, digpaminaw, unya, dako man kayo, daghan man ni-donate. Ngano mang si Boying Rimulya, wa man niya lagi niingna nga, oh, Presidente, magani. Si Chis Escudero, dunay 30 milyones nga ni-donate niya. Nahilo man ka si Escudero tungod kay ni Bali na si Escudero. Ha? So gusto nila nga si Senador Durante Marcolita mubali diri sa Pikas. Ha? Gusto nila nga mubali kasamang ni Store para nga walay kaso. Ha? So dito gaganiha nagkagubot niya, doon na rabay ko. So, nagkag 16 mil ka mga, niya, kanang pagkagabiin na, karong gabiin na, punan ka na sa mga nisto. Kanin 16 mil ka mga tao nga mga nisalmot sa rally. O niya, hantod pa kuno ni ugma ka sa mga nisto. Ha? Kining maong rally, hantod pa ugma. So, dito, Senadora Amy Marcos, ganiha. Murti rabang isuga taw, Senadora Amy nga nisultis mikropono. O niya, dito Senador Alan Peter Cayetano o si Congressman Leandro Leveste. At tunin ko, atunin paminaw na ilahang mga speeches ka ganiya, ha? Panganin bahay na saad magkasama at sa nga atun saad ka nato, no? Sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon. Kando na 1.2 million na 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kinang panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato ang DTX 500. May sumakiksunang doon ay high blood, doon ay kanang taas sa kolesterol, taas sa blood sugar. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama. Mayo kay ni alas sumakiksunan kasamang nistor. Ganuman, at tungod kay may ni sumakiksunang adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato makiksunang adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, ato makiksunang adunay insomnia, ayaw ni nagpasagdi ha, inumta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilahang clinic, nga mao ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga naa mahimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gluyo sa Gaisa no Main, o baka mutawag mo sila nga numero kasamang ni Store 0975-0795-1330. At umakiksuna mga pinanggandig paminaw ha, ang Klinika de Alternativo sa DTX, nagtaniag sila o libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Bisitaha lang ha, o niya ang DTX 500 mga kasama. Mapalit usab sa uban nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Dias Negros, pangutan na mo sa mga butika diya ha. At umakaigsunan diyan nga taga Negros, okay? Alas 11.33 na sa gabi, standby lang sa kadali mga kasama.
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
9: Sarap magkasama. Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
10: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Coffin, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Gadget
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderet.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AZS.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hello?
16: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. O presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: Ato ang takna alas 11:45 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa pagkulo kabildo karong gabion at
19: straight to
18: Onia tay pukawa nanay tay ha. Ah pukawa kay medyo nakapiyong nagyot taw na. Nakatagpilaw nas nanay kasamang Nestor ha. Ah pukawa sayawi sa saybe. Asa sai tatay sa gamay ha. Aday, Lose Elevera, sayaw sa day. Anya si Joy Riada, sayaw sa Jaron, ha? Ala, sige, sayaw ilan sa, ha?

Ay, si kasamang Tess Barliso Caballero. Asayawi kasamang Tess. Og si Artabs Tabulong, ha? Asayawi, sayawi sa kasama. Og si Constantino Apit. Ah, naminaw sad na to ron.

Okay, onya, ato hatagan sa pagtagad makasama ha kay... Ah, asa man tong ganang naang... kadaghan bas mga tao, no, nga ni... Adto, kaganyan, ni Salmot, ang makasama dito sa INC. Dapat to'y katuntuang katun drone nga kuha sa drone kasamang Gerald. Pwede ba na to tumapakita at tuntuang kuha sa drone kasamang Nestor nga kanang naang daghan kayong tao ang ni Salmot mga sukin di paminaw dito sa INC. No? Mone dito kasamang Nestor. Oh. Mone ang gitason sa mga nipahigayon makasama o lihok protesta taon. So ubay-ubay o niya ang White Plains usab kasamang Nestor. Anya dito sa EDSA. Nakasinati gyud og grabing traffic. Sukad pa ganihang udto hangtod ganihang sayos kagabion kasamang Nestor, ha? No, as of alas 8 sa gabi eh. Na mo ni ang kuan natukon nang naban ni kanang audio gamay kasamang Gerald. Ha? Mo ni ang as of alas 8 sa gabi eh, kasamang Nestor. Sus grabe pagkabaga sa tao. Ha? Tiyaw mo na mo ni as of alas 8 sa gabi ganiha. Money ang gidaghanon sa mga tao diha sa garsada puno kasamang Nestor dito sa may EDSA White Plains sa Kauluhan Town. And this is day 1. So na pay day 2 day ugma. Na daghan kayo. Onya tindaghan na gyud ang katon tuang katong white unsa to siya kanang white ribbon. White Ribbon Rally ba to? Katong ipanguluhan sa mga pari kasamang Nestor? Gamay ra to ani, ha? Murag ka nang naang gamay raman to, ha? Napay uban nga nagbagulbol kuno ato kay wa kuno sila mabayre, ha? Agulbol sila kay wa sila mabayre. Atong Domingo ba to kasamang Nestor? Wa sila mabayre kay uban lagi kanin may nani mga rally na magi mga bayad. Pero kaning niyang sa INC... mga mimro man ni nila nya magkaiusa magina sila kasamang Nestor kani di kumutuo nga do na ni bayad na kay na magani uban diri bisag mga basta mga solid Duterte ka supporters kasamang Nestor why bayad ba upay makagasto hinoon so kani usus kani daghana ani kani pagkahapon ni ato ko nang paminaw ni kasamang Gerald pagkahapon ni kasamang Nestor tiyaw mo ng tao anong pagkahapon pa lang. Haso ng pagkagabi, wa mo kunop ang tao. Ha? Baga kayo ang tao. Money, ha? Sus, magaas tao kasama ni Storo. Money ang rally dito. Muna ingos Presidente Marcos na success kadagas tao. Nasaksas kadagas tao. Wa sa magdahom nga nganong ingon ani kadaghan. Ang tao mga sukid dig paminaw nga ni Salmot dito. Onya kani dunay mga Duterte supporter ani nga ni apil. Sa INC pero ang kani nga nag-organize ani ang INC gyud. Ilang mga mimro gikan sa laing mga probinsya, gaing mga lungsod, apotin dagkuang mga sakyanan, gipansakyan, God. Ha? So nagkahiusa mga sukindig paminaw ang INC. Ha? Kita nga mga Katoliko kasamang Nestor, ay, iya-iyam sa tagbangag, God. Okay, sa isad, God, ang simbahan, ha? Depende po sa mga kaparian. Ha, depende sa mga kaparian nga nagdala kay doon na may mga pari nga pingklawan masagin ng uban. Kasagaras mga pari ron, pingklawan, dilawan, na. Pila ra man kabuk pari nga. Pila ra kabuk pari karon nga Duterte bitaw or kanang kwan? Sus grabing tao gaduot ang tao kasamang kiyo. Tiaw mo na murag lumigas. Amo ni ang katong nagdinuutay og maayo. Ha, nagdinuutay nagmaayo taon. Sus, rabing tao. Mauni nga, siya rog dili makauna-huna si Presidente Marcos. Ha? Kana ko naapa siya ay mayong panghuna-huna. Ha? Anya ugma, raba mo. Adto sa Canada, kuno ugma.
ha? Adto sa Canada ug ba? Ingon ani kabag

0: Grabing tao, pagkabagaas tao. Mone kasamang nistor ang karsada God. Unom kalinya sa karsada na lokop sa mga tao. Ha? Ang ilang panawagan, nga unta patas ka investigasyon sa gobyerno, accountability, o kaning transparency. Ha? Ni kwan sila sa nahitabo ni Senador Dante Marcolita, samot na ni og ilahag yung ipadakop sa Marcolita. Ha? O ilahag yung ipadakop mga sukindig paminaw si Senador Dante Marcolita kasamang Nestor Murag Musamot ang kasuko sa mga members INC. Nga naman, Senador Dante Marcolita, wala sila'y nakita nga korupsyon nga ni gamit kwartas katawhan nga gikurakot, wa man sila nakita. Muna nga, nangita sila paagi nga unsaon mga sukindig paminaw. Aron nga, duna sila'y kaso nga ipasaka ni Senador Dante Marcolita, mao nga ilang gidaginot ang kanang kaso nga, but matawag ba nagplander nga dili man kwartas katawhan? Ha? Di man kwartas katawhan? Naay muhatag din mo kasamang nisor, di ka mo dawat? Ha? Di ka mo dawat? Or doon na po'y uban nga dili, gipaagi nimo ang donasyon. Sila maoy nag, kanabang sila maoy nag, kanang naang, niagtog yun sa mga lugar, dala mga sukindig paminaw ang tingog, dala ang ngalan sa senador, pwede man na. Ha? Pero muna lagi, ng ilang gikuanan nga, bahala na og bahala na magkinaunsa ni Presidente Marcos, wa ko no sa kalibutan. Pastilan in town, Presidente, kaon niya. Ato sa paminaon, makasama ha si Senador Amy Marcos, ha? Ato sa kuanon, nakasama nga Wilson Aliganga. Atong paminaon ang igsuon ni Presidente Marcos mga sukindig paminaon nga ni tambong sa rally. Kaganiha si Senadora Amy Marcos ng paminaon kasama si Ralbe.
1: Suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam!
0: Nan?
1: Gobyernong tulog! Lasing sa kapangyarihan! Sadyang pipiliin pa bumiyahe makihalubilo sa Canada sa mga dayuhan sa Amerika habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkaing ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag!
0: Uy, hala! Bangag ko no?
1: Malay!
0: Bangag ang gobyerno!
1: Nagkukunwaring hindi nakikita ang sambonton na ebidensya! Ang dose-dosen ang testigo! Ang 18 higit pang mga Marines!
0: Akato mga Marines!
1: Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam! Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi! Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw.
0: Mm.
1: Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one!
0: Mm. We are one!
1: We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming maraming salamat sa inyo!
0: Okay, muna ang igsoon ni Presidente Marcos nga si Senadora Amy Marcos mga sukin digpaminaw. Matod pa niya, bangag ang gobyerno, ha? Aso muna nga, dito isog kay si Senadora Amy Marcos mga sukin digpaminaw. Aso muna nga, pirong uban, dili manggyapon mo to ang uban nga si Senadora Amy Marcos kontra kanang muraba o kanang nagkakontrahay na o si Presidente Marcos, ha? Pero, kwan ba ya? Kanang naang bisan o bingon kang blood, ha? Is thicker than water kasamang Nestor. Pero, kwan ba ya? Ha? Kanang naang dili na biya ni normal ning gipang reveal mga sukindig ba kanang revelation ni Senadora Amy Marcos nga tinuod kuno nga matod pa niya nag-soyop. Si Presidente Marcos, katong una niyang mga, kuan ba? Una niyang revelation. Kani, ingon na po siya, bangag ang gobyerno, gyud karon. Way pagtagad sa mga pobre, way pagtagad sa mga kabos, ang gobyerno karon. Sa tuang mga mag-uuma, sa tuang mga mangingisda, wagi pagtagad ang gobyerno karon. Mas ka nang gipili pa nga muadto mga sukindig pamino dito sa Canada. Ha, si Sir Romel Sevilla Angot, bantay di asir ha, kay duaon ka ni Presidente Marcos. Sig makita mo di asir, pwede ka mo amin di asir. So muna nga, kaning ni ang ganina, papagkahapon pa, si Senador Alan Peter Cayetano. Nga muna nga kanin, Senador Amy Marcos, sunan ka na o. Nga dito siya, wa siya makuan siyang igsuon. Ha? Yagi kuan giyon nga, krabiha. Nakikuan siya kanang na ang niduyog siya. No, sa mga kaigsuunan na to, nga mga membro sa INC. Dito mga suki, hindi pa minos itsa o guban pa nga mga supporters ni Duterte dito kaganiha. So dito sa Manila, dito sa kauluhan makasama sa Luzon, 14 ang kuana dito taon kasamang Nestor, kanang gubot kayo sila dito. Nagubot karon tungod anin dunay rally o niya ang impeachment mga suki hindi pa minaw, nagpadulong na yun. Na unsa nagutang adlawa ron, Martes. Wa na kaabot og usa ka semana ang impeachment ni Vice President Sara Duterte magsugod na. Muna nga si Senador Rodante Marculita ilaha gyud nga ipadakop karong semanahuna para unya sa Lunes puhon, ha? Dili mga sukin digpaminaw makatambong kay Lunes naman. Unya nas Lunes ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So aron dili makatambong si Senador Rodante Marculita sa Lunes, karong si Manahuna, ilagyod nga ipadakop. Ha? Krabiha, no? O niya, ang uban ng mga senador, basta muhapa ka lang dito nila. Ha? Mutapon ka lang sa ilang grupo, di ka mapriso. Ha? Di ka mapriso kasamang Nestor. Ha? Pero muna nga, unsa ikuan kaana nila, unsa kahay, mahimo aniron kasamang Nestor, o ilaba kay hantod man kuno ugma ilang rally. Ha? Sa INC, muna nga, mausab baka ha ang huna-huna ni Boying Remulla. Ha, o baka ni Presidente Marcos. So dili matagad gyapon ni kes Presidente Mura Marcos mularga man. Unya sa ugma pon dito sa Canada. Ha, mularga man siya so muna nga tingali og kay balo na gi Presidente Marcos ani oy. Ha, kay balo na gi sa dili sa mingon nga wa ko kahibalo oy kalibutan unsa man di ay. O wa ka kahibalo, presidente ka, wa ka kahibalo sa mga nahitabo diha. Ha? Sa mga nagsigi kag katulog? O niya, pangutano ng imuhan tigpamaba, mingon ka nga, mingon nga halos 24 oras nga nitrabaho ang gobyerno, halos kuno nitrabaho, giyod, mo ni mauna, o niya, wa ka kahibalo sa to pa, tulog ka pero... Ano, unsa ba ning kalakiha taon? Kinimbahin na sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagiso na mga pinanggantig paminaw, ang adunay gihambin nga diabetes. O kay mga katong mga diabetikon ha, nga naminaw na to, doon na mo'y kailang adunay diabetes. Ingna makasama nga paimna na o Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, napamatod ani nga maayo kaayo nga gamiton nasato nga magisunan nga adunay diabetes. Ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, pero kung dili kay dako ang budget, pwede ra sag tulo o sa humagpamahaw o niya duha mga sukintig paminaw sa human og panihapon. Pananglitan, why diabetes? Pang maintenance lang para malikay diabetes ug uban nga mga sakit, pwede sad ka nga moinom kasamang Nistor og duha lang kada adlaw o sa humagpamahaw o sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 gisuportan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor, mo nang high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Onya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ato makaigsunan ha mga pinanggantig paminaw, Life Extension Vitamin D3 maayo kayo sa dunay diabetes ha. Nya katong taas og sugar san kani maoy inyuhang imna kani mo imintina. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sila nga clinic na mo ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Diri sa Dakbay, Sugbo na asamay Sibudok Building Boyon sa Esminya Boulevard. Dito sa Konsolasyon padung kasod sa Merkado. Adiha makasama at Bangs Jalibina. Adiha sa Konsolasyon. Anya diha sa Negros Oriental na asa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal na adiha ang ilang clinic sa Life Extension. Bisitaha lang! Barato o niya dunay discount o niya libre mga sukintig paminaw ang medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw ng Sabado. Nabisitahan ilang klinik ha. Okay, si Dudong Aligada ha, naminaw sa nato si Victor Villa Gonzalo o Teresita Papasen. Nananga naminaw, salamat kaniyang tanan ha, kasamang isi Ivan isi Umbosa. Mapuhon na po na, magdungog-dungog sa taong mapuhon makasama. Salamat kayo sa inyuhang panahon na nga gigahin sa itong programa. Sa ngalan na lang, Skinhead Computers sa DYHP RMN Cebu, ato ang station manager, no, Attorney Rufil Fernandez Banio. Okay, alas 12.04 naman di Escadlaon. Ang kawan ni Resmaster Kontrol, si kasamang Nestor Romicilio, kasamang Kisus Minia, Jeris Pigasilawa, kasamang Gerald Albiosa, Oliver Atis o si Robil Boiser and Chief Technician. Kala yung boss nga lagad sa kahanginan, inyong Radio Man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon. Tatak RMN.
2: Straight to the point.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong pas, masang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suod

0: Pika sila wa kasama Gerald Albiosa, Oliver Atis o si Robil Boyser and Chief Technician. Kala yung boss galagad sa kahanginan, inyong Radio Man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot

0: Pika sila wa kasama Gerald Albiosa, Oliver Atis o si Robil Boyser and Chief Technician. Kala yung boss galagad sa kahanginan, inyong Radio Man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa...

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano

kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi manggaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa kapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
1: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMM.
8: Philippine Standard Time at 4:33.
9: Headlines. Karon.
8: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Kapulisan ug armadong kusog sa nasod nagpabilin nga alerto subay sa gipaygayon nga peace rally sa Iglesia ni Cristo o INC nga gitambungan matud pa sa 15,000 ka mga tawo.
10: President Ferdinand Bobo Marcos Jr. madayon ang biyahe sa Canada taliwas sa mga protesta sa INC.
8: Sa mga balita lokal, Save Carbon Public Market Movement sa sulat sa Sugbo formal na ang ginusad sa nakariang ug nagkahiusa ang mga sektor sa katilingban.
10: Kapin 4,000 ka mga seedlings gitanom ato sa ipasugdahan nga kalihukas Kapitolyo subay sa Environment Month na dibuan sa Hunyo.
8: Balita gawas sa nasod, Amerika ug Iran mag-abot na usab alang sa negosasyon human sa awahin nila nga pagpangatake.
10: Sa negosyo Discover More to Love campaign sa Department of Tourism mihipos og taas nga sale.
9: Headlines karon.
11: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay, Pilipinas.
8: Tungkol ng mga mahinong danon,
10: Nagunapa,
8: Unang
10: Balita.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
10: Ang ayani mo manugan,
8: Una sa Radyo,
10: Una sa Balita.
11: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
11: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide.
9: DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
12: Ising na. Bango na.
11: Sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Adlaw na may ganang Miyerkules, pitsa uno na may gana sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. July naman di ay. Tapos naman may ganang June. Sagaan sa kanito mukhang paro sa Saru HP, RMN Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
10: Kinagini Radio Man, Ken Galinea.
8: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Samante. Anton Tabe ka na sa nasa isang takda sa buntang magkatuod ka rin sa mga labas ng mga balita. May buntag, Sugbo, Kabisaya, Nagbindraw, Lanapod, Ganda, may gala sa itong pagpanaguban. Nag-inout kami ginakamos, Kapiskay, Kamaya, ng Adlaw, Karamay, Galang, Miyerkules, kamusta? Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta inyong kabuntagon? Ato pa salamatan, may gala itong labang makagagahom sa laing adlaw nga gasa. Dinhi ka na to. Laing adlaw, lain nga hagits kinabuhi. May butag sa atong mga kaigsunan dali sa ato, sa sunod, sa sugbo, sa atong mga silingan, mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi na punapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa dakbayan sa Bugo. Karang urasa may gala, ato sa unahon sa pag-check ang atong pag-asa. Gabig ka na rin sunod-sunod ng mga pag-uwan. Ato na sinati, dali may gala sa Central Visayas. Labi na kagahapon, piti ko suga sa uwan dito may gala sa akong pag-abot sa Apas. Hangtod mga igala pagkagabi inagad. No? Ato i-check may gala sa ang pag-asa ha. Dining orasa may gala sa Kabuntagon.
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: Sa hindi pa tamay, wanto may gala sa atong mga follow-up reports, mga paghunagway sa gawas. Ato sang i-check ang pag-asa DOST Visayas. Last on linya karon si Ma'am Ana Dumdum, ang atong weather specialist. Ma'am Ana, good morning.
6: Yes, good morning. Good morning sa Tanantig Paminaw and Mukintong Weather Update. And sa kasamtangan, ang atong ginamonitor na LPA na imo na kining usa ka bagyo og ato na siyang gitawag nga Henry and kini sa tropical depression category. Na kini sa may 70 kilometers west-southwest sa Abukay, Bataan. And andun na yung maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour doon sa sentro. Gasiness kumabot o 55 kilometers per hour. Nagamuliyo kini pa northwestward sa Gigusgun nga 25 kilometers per hour. And sa laing bahin ng hangin habagat, paday nagapiktar sa kasapang bahin sa Visayas o sa Mindanao. And karong adlaw diri sa Central Visayas, mo kasi natitag mo pangandurong kalangitan, nga doon na chances sa mga pag-ulan o kundi mga thunderstorms dala sa habagat. And sa itong hangin o kadagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin, ang mga pasalabi, and ang kadagatan, malinaw nga ito sa kasarangan sa ang pangbalon. And diri sa buong kadagatan na ipaghunas, ganyan alas 4:36 sa Kabuntagon, and mutaob inig alas 16 sa Kabuntagon. And atong temperatura na sa 26 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw, musilang alas 5:26 unyang unya. And mukha na itong latest, kini si Ana Dumdum, maayong buntag, dalawang salamat.
8: Ma'am Ana, nalang ko yung mga pangunta na ma'am, gahapon, grabe atong uwan na sinati, dirhi, o sinong na ito, habagat to ma'am?
6: Kuan sir, combination sa habagat and sa LPA.
8: Sa LPA. Uh-huh. Unya karong adlaw, doon na tayo masinati gapon ng mga pag-uwan?
6: Yes, posible gapon sir tungod na sa habagat, sir.
8: Sa habagat, okay. Mm-hmm. Why posibilidad nga mahimong bagyo kining LPA, ma'am?
6: Actually, karon lang buntag, nimo na kaning tropical depression.
8: Aha, tropical depression na siya. O nga niya, ma'am?
6: Henry.
8: Henry, okay. Ma'am, salamat kay Ma'am Ana.
6: Okay,
8: si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa ni USTV Sayang.
5: TYHP, una sa lahat, weather update. Puas!
8: Agapod tayo, masinati may gala mga pag-uwan-uwan na karong mga panahuna. Kabigkan may gala sa bagyong si Henry. Tropical depression nga si Henry. Muna nga magdaga punta o payong sa itong mga ginang sa panimay ni mga anak ha. Before ninyo panakwon sa panungang ito sa eskwilahan, pagda o payong, raincoat, pagmasmayong mag-boots po ang inyong mga bata. Kay peligro may gala sa kanabitaong tubig may gala sa kanal. Ay leptospirosis. O na peligro may gala sa itong panglawas. Ang kada mga sakit, may galang peligro sa tao. May buntag sa itong mga kaigsunan dari sa Central Visayas. Labi na po may gala sa mga ginang sa panimahin na nanonood sa lantag-sitag sa kamanga kusina. Dali kay Siki na. Nangandam na may gala para sila hangga mga pag-hatag o baon. Pabaon sa mga bata nga mo tungha. Mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may galang nga nasakay na sila mga sakinahan. Ang pintas ato nga pagmaniho ha. Labi na buntag mga higala, katulgon pa mga tao. Ang uban may galang kusog ang panagan na eskarsada. Ang pintas ato nga pagmaniho sa ato nga mga sakinahan. Kaya nagtuo mo may galang nga bingaw pa ang karsada. Wala nga kumpiyansa na mo kaayo pagpanagan sa mga sakinahan, kusog kaayo. Makadisgrasya na hinun mo simba kulang. Labi na tunggikan may gala sa probinsya nga pasood rin sa sudan sa Sugbo. Huwag tunggikan sa sudan sa Sugbo nga magawas may gala Paingon nga to sa probinsya sa mga kalungsuran. Ang pingta sa atong pagmaneho sa atong sakinan. Samtang sa bigasbahin sa atong mga siringan ng mga probinsya. Dito sa Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinakabayan mga sa Western Islands and Visayas. Magbuntag, magbuntag, magbuntag ka rin tanan. Sa Mindanao, nga nagtanaw po sa may gala sa atong Facebook Live. Magbuntag. Uy, ato na sugdan may gala itong answer to win a promo. Nagahapon mga igala, nakurata may gala sa kuan, eh? Sa kanang rally dito may gala sa EDSA. Di kalit lang daghan may galang nga mga tao. Ang panguta na unsang religious group ang nanguna may gala sa gipahigayon nga rally sa EDSA. Kagahapon nga lawa, nga gimana bana may gala sa kapulisan. Nga gitambungan kini sa 15,000 ka mga tao. Di kamuto 15,000 to. Ang bana-bana raman po ni sa PNP mga higala. Ang ilang bana-bana, 15,000. Pero sa tanaw ato mga higala, marag dako ta, kanto, kanang dako-dako to may galang rally. Daghan-daghan to, marag tulong ni kaadlaw ilahang kuwan ka sa bangken, tulong kaadlaw, no? Ingo na ba to may gala si Police Major General Abirin nga kuwan, kanang wak ko no'y permit. Amo to sa may tabo orong buntag. Ha? Kung ilabaning babagan mga higala kay wak sila permit, o pasag na lang gihapon nila kay na ang mga motorista kagahapon murang nagparking na lang may gala sa EDSA. Ang ilang permit karon og ugma karon pa. Ah. So na sila'y permit may gala karong adlaw. So ang pangutana, unsa nga religious groups? Religious group ang nagrally kagahapon, nagisurprise sa tagrally kagahapon adlaw. Unsa ang answer? Tubag, tubag, tubag, tubag! Pero nagubuto naman yung kagahapong adlawan at ay video ang mga igsuno karatataon. At ay check, may galang atong video mga higala nga giandam ni kasamang Nemuel. Kinagubo na kung ano yun, nagtinukmuray mga higala ang pulis o ang mga sakop sa religious group nga nagrally kagahapon sa EDSA. Ato sa check, may gala sa kasamang Jesus Mampong sa Ruta San ato nga presyo sa mga nagunang panaliton. Di may gala sa Carmon.
13: TYHP, tutok presyo sa merkado.
8: Kasamang Jesse, good morning, Jess.
14: Yes, mayong buntag kasamang anodog kasamang gen. O mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ni nga atong stasyon DYHP RMNG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa mga klase-klaseng prutas para sa atong mga suking tigpaminaw. Apple, gisangbuk, orange, gisangbuk, pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Mangostin, 80 ngadto sa 100 ang kilo. Rambutan, usagatos ang kilo. Lansunis, 80 ngadto sa 120 ang kilo. Abukado, usagatos ang kilo. Tiras, 25 ang buhok. Dragon fruit, 150 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Grapes, 200 ang kilo. Durian, 250 ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Papaya, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyuan. Jesus Mampong DYHP, Tapak RMN.
15: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles
16: bubbles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini panguntra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
8: Dan sa lamang kasama ang Jesse Samampong, ikamigala sa Carbon Public Market, tabang ang kasama! Atong oras, mega alas 4:48 na. Atong sa check, mega alas kasama ang Jane Galliardo pag hatag o hulagway si Kamas. Para mag nindot atong kalangitan kay ni Pakita mega lang buwan. Pero kay mga katag-katag ka mga pagpanag-om sa atong kalangitan san. Atong sa check, mega alas kasama ang Jane Galliardo. Nereng orasa, kasama ang Jane. Good morning, Jane!
17: Good morning, kasamang Arnold, kasamang Ken. Sakto gin na kasamang Arnold, no, nga makita nato sa itong kalangitan nga doon ay mga portion nga doon ay pagpanagom sa pagkakaroon. Noon, wala tayo na sinati pa nga pagpanaligsi karong mga orasa kasamang Arnold, pero biliga po ang kakumpiyansaan kay pareha kagabi nga ni kalit lang gid og uwan kasamang
8: Arnold. Oh, kalit ang bunok ang uwan. Una nag-uwan dito sa bukid, o niya nisunod ang downtown area.
17: Pero kung siya o gunot sa mga Arnold kay na human raman po din siya dayon, pero kusog-kusog.
8: Kusog, ay, kusog.
17: Nga pagbundak sa uwan gani, makita na to din eh, sa to ang video kung maklaro ka sa mga Arnold, daghan pa kayong lumong at tubig din eh, tubangan din sa atong istasyonan na pangod po din sa uwan na may gani kay ni hunong rapod din dayon ka sa mga Arnold. Pero mauna no, ting kasi para baron ka sa mga Arnold, ting trabaho pa, di lang din malimot sa pagdaong payong kaya di yun ka siguraduhan. Uwan, basi uwan na po di galit ka sa mga Arnold.
8: Kana.
17: Hindi ako ana. Wata kahibaw un sa orasa pero maayon ang andam ta ka sa mga Arnold. Ato pong tagano pagulagway or update ang atong kadalanan doon ka sa mga Arnold no nga bisan pa man niya. Wala tayo pagpanaligsik, wala tayo na sinati pa ron uwan-uwan din is gawas ka sa mga Arnold. Mag-amping sa pagbiyahe ang atong mga motorista kay ninyo para ba kayo ang dalan ka sa mga Arnold. No? Ahawan pa kayo ang dalan sa pagkakaroon. So, dili makuan, mahagit sa pagpakusog in town o dagan. Kaya, simbako, dili po na ba ni Malikayan ang disgrasya. Pero mauna, doble amping ta ka sa mga Arnold. So, mauna, wala tayo nakuha karon na mga taho karong mga orasa ka sa mga Arnold na doon ay mga vehicular accident. Maayo lang po doon tao gula kaya ito ko siyang adlaw. Nag-isbuta nga wala'y disgrasya ka sa mga Arnold. Pero igo lang ta. Di pa huma nag-istorya na napod tayo gialarmahan nga sa ka-disgrasya kagahapon na siguro ito ato ko siyang adlaw. So mga na mag-amping ka noon na itong pahimang no permi sa itong mga kasama o mga idol ka sa mga Arnold. Labi na din sa itong mga motorista nga dilig yun magpataka ay magpaturaga sa daga na dinis kadalanan. Muhatag kay dugang update for sa mga Arnold sa mga panghitabo sa ato ang
8: abli na lang kon ha. Abli na lang abli na 24 hours.
17: 24 hours ni ang ngayon kay sa mga Arnold ang madali dali.
8: Ah, dali lang tong palit tao nang kuan kanang miswa.
17: Sardina.
8: Ah, kanabi tag hidlawon tag sardinas gamutang itlog.
17: Social media di ba sardinas sardines omelette.
8: Ah, ang mga ba sardines omelette di gamutang diha. Oh.
17: Sardines
8: omelette. Sa mga ay, pero mga dali-dali intan. Ah, mga dali-dali. Oy, instant pa.
17: Di all ra kayo sa mga ay, makuhi try niya.
8: Affordable na sabi nga. Lami ka o sardinas. Lami ka o sardinas. Ah, totoo. Orde tartaloy o. Oh.
17: Init yung sa mga Arnold kay luto. Bukala yung bagog yung luto.
8: Ah, init yun ba?
17: Lami bahog sa kanon ka sa mga Arnold. Lami bahog sa kanon nga. Bagong nilungag ko yung
8: Louis. Ano na si Benji Tanghi, ano nga? Daddy, palit ng sardinas, Daddy.
17: Pero dong si Hado. Tapos palibot ka sa mga ano, dilabinas mga update pag sa ato ang balita ni Miss Dakbayan sa Subo. Nagkika na lang din ni Smite Scario Street ka sa mga ano, ako ang inyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP. The talk or
8: the rest. Nasa sa mga Jane Galliardo. Gikamay ka lang sa gawas. Oy, kamudhan nga mga nagtubag sa atong pangutana kaganina ba? Wag yung be-qualify ninyo eh. Kaya wag mo maka-like, wag mo maka-follow sa DYHP RMN Cebu nga Facebook page. Like og follow mo hoy. Adigin mo man da kana og tapo. I-like, i-follow mga igala ang DYHP RMN Cebu nga i-share ang atong program. Why? I-like, i-follow mga igala ang DYHP RMN Cebu. Oh, nga Facebook page ng Atty. Rofil Fernandez Banyok. Aron nga makuan mo, ma-appeal mo sa raffle. Nga i-share atong program, atong unang radyo ng balita, mga kasama. Ha? Kamu diyan nga nang tubag. Sakto naman yung mga tubag, ha? Sakto yung mga tubag. What about sa'yo? O niya pag-check, may galaw. Wa mo muka follow og maka like sa DYHP RMN Cebu nga Facebook. Ato mo sa kuan na kining nga Facebook page may gala sa DYHP nga i-like. Nga i-follow. Oh. Onya di ba ka akang Attorney Rofil Fernandez Banyok i-like og i-follow. Oh, kana. Ah, kana. Ah. Daghang wa ka follow, wa ka follow, wa ka like, oh. I-share atong program, i-share. Di okay kayo? Why problema? Di masangit sa mechanics. Oh. Ang among taga DTI dire o kwan? Ang among taga DTI dire, ha? Pating striktoha kayo? Kinanglan na sunod yung task proseso, ha? Dilita mo bendalo, ha? Grabe bitaw ng administrasyon na. Mani ang gisinggit sa Iglesia ni Cristo mga higala kagahapon. Nga nung nag-rally sila dito sa Midsa. Nga naman. Di man ka na mga higala nga si Marculita mo ini expose mga higala sa kurakot sa siya nag-investigate ba? Sa Blue Ribbon Committee o niya daghan mga higala nga mga pangan ang ipang mention. Away, lipod-lipod, mga galang, hantun-abot nga to sa Malacanang. Hantun-abot, mga galang, sa tiilan sa Malacanang. Siya na may nooy, ipasakaag kasong plunder. Katong mga... katong yung mga nalambigit o katong mga... naasa DPWH, mga galang, labi na to sa bunuan. Sos, himuong ko ng state witness. Diha na ni Alma ang mga tao. Niya kining rally sa ANC may galag sakyan ni may galag sa uban pa nga mga grupo. Dili lang ang uban mga kanang mga di lang kanang mga progresibong grupo, di man lang na may grupo may galag nga muhimo og lihok protesta. Na may uban nga grupo mga higala. Kailang kining progresibong grupo na masa sila kanang gikilingan kay murag didapig na masalang BBM karon. Kay gihatagan man sila pabor may gara ni BBM karong mga panahon. Panang di saan sila may gala mo appeal aning rally kay mayroon naman sila para ni Kasara. Di ka para Kasara. Para ni Stanan. Mayroon na yun sila may gala. Di may anak kay si Sara inyong ibutang. Gusto ka may galag kanang pagitaon ang kwartas gobyerno ng kawat na rin ang mga kawatang dagko. Di na ka maghuna-huna, may galang amingon si Sara mga makabinipisyo. Wapat ang ingon nga mo-resign si BBM mga galang aning raliha. kwan lang ba kanang musunod lang ta sa prosesos o musunod lang ta sa balaod. At tanawan ha kagahapon adlaw atol sa rally Megala sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Nagkagubot gamay kay nate video ato names ato kung ipakita gamay names ba kay parang magkuhan gamay makita nato kung unsa ni tabo dito kay naabot pa man ning gabi eh. Nakita na ko sa Facebook kagabi eh. Na padong na kumatog ba mga lasutso si kwanto ang nagtabi si Senator Peter Alan Peter Cayetano inapod to nakita na ko si Ruben Padilla narito si Chavit Singson. Isa pa ito nga mga personalidad, may gala na naanin ito ni appeal sa gihimo nga tapok-tapok rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, mga kasama. Nga naminaw sa nato, karong orasa, may gala si Joseph Belen Balurio, Diding Bado, Teban Juliet, o si Noy Mingot, Lucy Mising Pardilio, Jimar Sobrio Mani, Ruben Mr. Lau, o Ganida Brooke Balurio, sa Mokabok Island, Tubigon, Bohol. Salamat din ka ni Jojo Abapo sa Pook Talisay. At ang unang pamilya, at tanawang tonims, katong video nga, nagtinokumuray, ay, awa. Nani ginakop, katong driver, matangalin niya sa bus. Ginakop ni Mega lang kay ito, montaning ilahang bus nga gidala din ha. Kay wa ko na lagi permit. Sama din nga, gitabangan may galagadala sa PNP. Buntag pa ni ha. Pagkahapon may galag murag nidaghan paging samot. Mao na ni may galag tinukmuray na ni. Kidin hina oh. Mga polis pitinaghanasan. Mga 2,000 kuno ni ka mga polis may galag gideploy dito sa EDSA. Gubot eh. Ipangutan namin ito to Megala si Police Brigadier General o Police Major General Anthony Abirin ang Hepe Megala sa National Capital Region katong kani Hepe Dres Piero 7 matod pa niya Megala nga wa kuno siya nadawat nga kuan impormasyon nga naipermit o dyan sa pangutan na i-disperse ba sila sa police ano siya nga paano mo i-disperse yan kung subukan mo i-disperse magkagulo tayo. Okay, nimo tanto nga mga sakinan ilang iko ano. Kuan tinok muray na ay. Nay naka itom, nay naka puti, nay polis. Di na nato mahiga, ang polis agi itong ma-identify ana may kalaki sana. Okay, tinok muray naman. Kinsa man ilahang gikuyog, gibira. Kinsa man ilang chant. Mga na may gala kagahapon, oh. Anaran drone. Mga na drone nila mga gala sa Iglesia ni Cristo. O laing grupo may gala nga nagkuha o video. Aning rally nila may gala dito sa EDSA. Okay. Wala may gala ang naitabo kagahapong adlaw dito sa EDSA. At sa atong winner kasamang names, isa atong winner kanabuntaga. Congratulations sa atong nanagin na kadaog. Nakita nga ni follow, ni share sa atong program Unang Radyo ng Balita. Congratulations ni Elvin Estor. Elvin Estor, sakto iyahang tubag, Iglesia ni Cristo, INC, ang nag-rally kagahapong adlaw rito sa EDSA, mga kasama. Nakurat ang tanan, oy. Di kalit lagmutho ang daghan ng mga tao, may galang nagtapok na nito sa EDSA. Sus, mga sakop na nito, may gala sa Iglesia ni Cristo. Elvin Estor, ikaw ang atong palaran ng mananaog karumuntaga. Kunya, i-chat lang ang atong Facebook page sa Sir Elvin, ha? O niya ihatag ang imuhang cellphone number. Aron nga masend po na mo ang imuhang 200 pesos. Nga paldo-paldo. Ayan may gala pambawon sa mga bata. O pliti may gala padungan to sa trabahoan. Standby sa mga balita may galahuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. At oras, alas 5:02 na.
18: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
19: The Wonderful Supplement.
20: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
21: The original Koi Herbal Capsule.
22: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agung pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
21: The Original Koy Herbal Capsule.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
23: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
25: Pwede na. Makasakas.
24: Bilay mo ito. Ano ka? Binta na ko.
23: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
26: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
27: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
28: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
29: Said Celebrity Beauty Soap.
30: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
31: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
32: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
33: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
34: Said Health Testimonies.
35: Health Testimonies.
34: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
36: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gyud ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
34: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
35: ACS Life Extension Vitamin D3.
37: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
35: Life Extension Vitamin D3.
34: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
38: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
34: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
39: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
40: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayas ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
34: So,
0: Fast Acting Colon Cleansing Product approved by the FDA Philippines.
1: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
0: Super Fiber.
1: Mabakal sa mga butika.
33: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Akong bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
2: At na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
5: I-DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
6: Ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
7: Sa Janice, dukay pa yung mga akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
11: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi, magkaan ang tamis, Master Max?
11: Ah, lagi. Basig glass na ni.
12: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee. Mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
6: Ako si Liling Sarvida.
5: Taga-asa day kang ma'am huwag pilay mong edad?
6: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
5: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
6: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
5: So, sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
6: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ang high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
5: Nga, gidakop sa diabetes.
6: Oh, nga, diabetes.
5: Sakita na high blood, diabetes pa.
6: Oh, diabetes sad.
5: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
6: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
5: Yeah.
6: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
5: Kamusta na imong diabetes ron?
6: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
5: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel dayang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
6: Tulo ka buok.
5: Tulo sa usa ka adlaw.
6: Oh, buntag udto og hapon.
5: So nindot na kay imong paminaw ron.
6: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
5: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina maintenance. Unsay may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
6: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gyud aning vitamin. Kay lami gini sa atong lawas.
5: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
6: Giawhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
7: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
5: Unsa day mong sakit day sa una?
7: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungodan niya akong sakit.
5: Sir, unsa day mong namatikdan, nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3, o katungwa pa kakainom o Life Extension Vitamin D3?
7: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
5: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3, o asa day nini mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
7: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pag hibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din gipalit dito sa butika, mauni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
5: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3.
7: Palihog ko mga amigo nako testing ini suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapaayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
4: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama na 5:15 na. DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Karong salitali na sa mga balita sa Balitanga Nasyonal. Nagakuhag permit ang Iglesia ni Cristo alang sa rally ni Karong Adlawan ikan sa lokal nga kagamanan sa Quezon City. Ang Quezon City Department of Public Order and Safety na mahayag gabala kinisupak sa paggapaygay ng rally sa White Plains Avenue ikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi Karong Adlawan, Hulyo 1. Ang pangaan sa organizer nga makita sa permit mao ang INC Minister nga si Iranio Codera. Nga usa ka importante nga personalidad sa grupo ug girepresentahan kini sa usa ka abogado. Kagapang adlaw ang INC, ipaygayon kini sa kini gapi sa rally apan na matod sa PNP wala kini permit. Nga usa ka kalapasan sa batas pambansa number 880 nga nag-require og permit alang sa public assemblies nga ipahigayon sa gawas sa Freedom Park.
10: Samtang sa dugang pag balita gilagway sa Walakanya nga wala makahulga sa administrasyon ng rally nga gipaygayon sa Iglesia ni Cristo kagahapon, Matri Palace Press Officer Attorney Claire Castro walay makonsidera nga hulga tuod kay nasayod ang presidente nga iyang gibuhat alang sa kaayuhan sa katawhan. Sugod sa lasays kagahapon sa buntag gipatuman na ang stricto nga security measures sa palibot sa Malacañang. Ang mga gate paingon sa Malacañang compound giserhan ug gibutangan kini og barikada, samtang ang mga personnel sa lain-lain nga mga opisina gitambagan nga mopauli na lang sa dili pa paniunto kagahapon.
9: Samtang ginsister sa ombudsman nga gibase sa merito ug dili pamulitika ang pagpasakag kaso batok sa mga manlambigit sa korupsyon. Apil na niini si Senador Rodante Marcoleta. Yep, ang giunang gin si Marcoleta may gala pero ang flood control ng mga nalambigit pa. Murag nahilom ganit kang Villanueva o kang Chisis Cudero. Si Assistant Ombudsman na Mico Clavano na mahayag nini subay sa gihimong peace rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo kakahapon nga ipakita o sabog suporta nga Tony Marcoleta. Ang kaso may kanabutan sa gihimong 75 milyones pesos nga wa mariklarar nga donasyon ni Marcoleta ato sa 2025 nga eleksyon. Mato ni Clavano, ang nakabutang sa placard sa mga rallyista mao ang panawagan alang sa accountability o transparency. Ug matod sa Ombudsman, official nga mausab kini ang ilahang nga advokasya. Itumbok ni Clavano nga ang kaso nga planong ipasaka batok ni Marcoleta gibase mismo sa iyang pahayag nga nakadapat kini sa mao nga kantidad sa donasyon apan wala kini mo deklarar sa iyang statement of as o statement of contribution and expenditures o sose.
10: Sa dugang pambalita, giyawag ni Senator Alan Peter Cayetano ang publiko nga maapil sa mga protest actions de sa online o bisan sa ginagbay nga mga komunidad. Si Cayetano mismo sa mapanawagan sumay sa bagang doon sa mga tao nga misambot sa rally kagahapon alang sa accountability o transparency nga gipanguluhan sa Iglesia ni Cristo.

0: platforms para mapaybaw ang uban nga mga Filipino sa panghitabo dinhi sa nasod.
1: Alas 5:18 na. Samtang doon rin akong rally sa EDSA kagahapon, si Senate President Sherwin Gatchalian wala magpabalda sa preparasyon sa Senado alang sa pagsugod na sa impeachment trial karong Lunes, Hulyo 6. Personal nga gisusi ni Gatchalian ang Senate Session Hall o Committee Rooms kagahapon. Mato ni Gatchalian nagpabilin ang original nga schedule o ang Session Hall giusab na ang arrangement. Subay sa gikinahanglan nga impeachment trial, gipaabot ni Gatchalian nga ang mga representante kay sa prosecution o depensa. Gipaabot nga mususi sa giassign nga rooms alang kanila. Nagpabilin ang hugot nga siguridad sa Senado. Hinoon gitugta na ang pagsulod sa mga bisita sa Senate premises.
0: Katapos ang balita gikan sa kauluhan, hibutiyag sa ombudsman nga gidawat nini ang tanyag gamay mga state witness si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan tungod kay makatistigo kini bato kang kani House Speaker Martin Romualdez, mato ni Assistant Ombudsman Gmico Clavano o sa kini kabugat nga desisyon para mapaligon ang kaso batok ni Romualdez nga mato niya posibleng makausab sa kasaysayan sa nasud. Ang ombudsman nag-anda mo grand case of conspiracy o plunder nga ang sinugdanan mao si Romualdez. Gitumok ni Clavano nga ang liderato sa busbay bala oranan sa panahon ni Romualdez nang hilabot sa budget sa DPWH ubos sa pagduma ni Bunuan.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Happy birthday, happy 88th birthday karong adlaw ni Adela Aliviano sa Tuyanaga City, ika ni Ma'am Mika K. Kada tong kapapanaguman, may galing pananta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento ng ikan sa palya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Amoy mohatag, may galing kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aron nga rita, dali ka masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw karon, bata sana ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baratian sa mga high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa ribigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali bigala nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naa niini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Koy herbal capsule aprobado kini bigala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Maparik ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Sanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa Rinja Miguel ang mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunhao Pharmacy, Liloan Pharmacy, DK Pharmacy, Sanang Branches sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Sanang Branches sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iskario. Original Koy herbal capsule, barato na, efektibo pa!
0: Taas bang presyon si Madugoy, kabadunay hypertension, base taas immune sugar, ang base may diabetes kanyo, or kamay baw, ang taas ng levels of blood sugar, magkapakikinis arterial holes mo palapot sa imong dugo, ang sa nakarason, nga na magka-hypertension ka, ang taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani, ang impotent sa mga lalaki, bisan nagpabuta, ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, dili kinis quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kutulado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot is imong katulog, makapagumpag is hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika di Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized na general machine analyzer na akin imimutang ni sa media po sa Lim Street sa Cebu City nga po ni matawag sa 4160866 or cellphone number naga 0975-079-5133.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasabay ng tamang diet.

0: exercise sa kapag edad 50 pataas, mag multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise sa. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kuntas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function sa kinig maayo, maka-produce kinig mga panagang, mupatay kinig sa mga viruses, at dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors, 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation, number 1 pag-ikinig at atak ng vitamin D3 din hi sa Pilipinas. Kung magkilanglan ka nga magpakonsulta, at to agidayon ang Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini libre quality consultation kada adlaw gikan sa Lunes hangtod sa adlaw kay Sabado. Open ang mga Life Extension Medical Clinics unya pwede ra gyud ka mo diretso or mag walk in sa mga clinics, ha, depende kon asa ka nahimutang. Kay lain-lain og location pod ang Life Extension Medical Clinic sa Cebu City. Nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon aning Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon duna po yung Life Extension Medical Clinic na mas na mahimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan ka sa Jollibee na Baguete City na sa may House of Tough Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontako ng mga Life Extension Clinic alas sa Indugang Pangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na siyang tagsatag sa mga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 0917-318-1161 o niya kay numdum lang, ha, para sigurado yun nga authentic ka ng inyong mapalit na Life Extension Vitamin D3 at tulang mo sa mga authorized nga mga butika or ka sa Life Extension Clinic. Unya, kung sa mga butika, pagitaan ninyo ang katong soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga doon naging marka or initials nga LE. Kaya nagpasabot ka ng Life Extension Vitamin D3. Unya, sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Pag-inabalik super fiber, kaya number one kini nga pangontra constipation. So, ino po kayo gandaman ng super fiber, kaya usapan niya ka sa shea nga powder ang sulod. Imo lang i-mix. So, sa kabaso nga tubig, pwede kang mo inom ani kung sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, kana before pud ka nga matulog. Pag para mas nindot ang epektos pag take nimo sa super fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
0: Labi pang api ba sa buntag sa iyo, no? Labi pang api may galaron nga itado kaon ba? Apan, kinang natang ang mga api, mga igala nga dunay beripisyo nga itong nga makuha. Samtang naminaw kadiha gradyo may galaw, naminaw kadiha gadiwa HP Aramin Cebu sa unang radyo ng balita. Pangapi niya, ang kape nga gamito nimo may gala, kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Busa ni sa active nga sagol ni nimo ang rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan na ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Ang Coffee Mix o EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit kini magala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, kanuhang pangutana mga kasama sa atong Answer to Win na promo karong buntag. Darabay ka lang itong ikanuhang nga pangutana, bisan sa rally kagapong adlaw sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA sa Kauluhan. Ha? May dayon gyud may galag biyahe ang atong presidente. O madayon gyud ang biyahe sa presidente mga higala dito sa gawas sa nasod. Unsa nga nasod ang ihang bisitahon? Aka na. Unsa nga nasod mga higala ang ihang bisitahon? Daghan ni mga Pilipinoy diha may galang nasura. Nagsugod sa litrang K. Nagsugod sa litrang K, migin. Ang uban po, migon nga, K-rbon. Onsa ka nasod? Ang iyang atoon, bisitahon, mga igala. Bisan sa rally, ngayigay mo, mga igala, sa Iglesia ni Cristo. Nagsugod sa litrang ka? Ka? Carbon? Kamigin? Ano na? Tumag, tumag, tumag! Ah, basta kay ang atong mechanics, mga igala. Ayaw kalimtihan, naka-follow, naka-like ka sa Riva HP RMN Cebu. O naka-like po, mga igala, o naka-follow sa kang Atty. Rufil Fernandez Manyok na Facebook page. O naka-share sa unang radyo, unang balita, mga kasama. Oras! Alas 5.29 na!
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
16: Ay, balunago sa mga katsauhan, aron inyong mahibawan. Ang original Koy Herbal Capsule, epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti siya ka.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
14: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag fermenting. Kung madunlan, inikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Karon dili na kay kumagpalpitate ay effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
13: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kahit lang yun sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kog, mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog karoon, nagmimitin ako. Antog karoon, ayaw na ko, hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
16: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gano na kapi, magana nga tamis, wala, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murang presyos mo gas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
6: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang i-suggest sa ako o Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
0: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Ako si Radioman Benji Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
21: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba niya ng pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang. Dahil takot sila sa mga Hudyo, alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon paman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayong ay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.

0: days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa mga kasama na 5:44 na.
4: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para papanigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di atong dugo, makafunction na sabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses. Sa di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa, inom kini adlaw, duha nga tunas sa tulo ka soft gels. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Din sa sunod sa Sugbo, naninimutang sa Smiley Boulevard, duol sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa nimikina sa ADM Building sa Barangay Kansagas Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong matawag sa o mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 duol sa Kabanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. O niya pahimang no sa ito ang mga mamalitay, mga suki nga tipalit may gala sa Life Extension Vitamin D3. Nga siguro gyud nga ang inyong maparit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ginanang legit o authentic na ha. Nga inyong maparit may gala diha sa nagkariyang nga mga butika kining Life Extension Vitamin D3. Kinahanglan nga doon na po itatak may gala nga LE ang gamatag soft gels. Nga inyong maparit may gala aron nga dili malikayan ninyo ang pagparit sa mga fake o dili authentic may gala nga Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Samtang atong sugatong atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kind kape. Kaling Vita D Plus Coffee Mix. Kaya mawag kini ang pinakaunang kape. Ganun rin sa gold na vitamin D3. Mawa na makakapi na ka maka vitamin D3 pag yun. Plus doon na kini Rishi Mushroom Extract. Kaya doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gagitawag kini mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pag yung kini mangosteen. Fruit extract. Magkabato kini sa oxidative stress. O kinindali ka pagdaot sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mawa na mga piganita sa isbuntag ang atong imno. Mugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic. Samtang dugang ka mga balita, lima ka mga individual sa dakpan sa sugal ga hanta kasama mo sa balita na diwan po, Lauro.
4: CYHP Tatak RMN Report.
6: Rajuman Ken, Rajuman Arnold, bungkag gining sugal nga hanta kumanhamagi sa ato mga sakop sa kapulisan niya sa sityo dita barangay Pulang Bato, Cebu City. Mga pasado alas 4, gapon-sapon, lima ang nagunitan sa ato mga sakop sa kapulisan. Sila si Jerry, 47 anyos, nagpuyo sa proper ang sungot Cebu City. Roldan, 58 anyos, niya nagpuyo sa proper Pitos. Andres, 43 anyos, ginagpuyo sa Barangay Pulpungan 1, Consolacion. Sito, 41 anyos, yataga Sitio Marciano, Barangay Pulpungan, Consolacion. Rakul o Roy 37 anyos nga taga Sito Tuboran, Barangay Pulang Bato. Nakatanggong na karon sa Talamban Police Station 8 ang lima ka mga dinakpan. Kasama mo sa Talamban Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tapak.
4: Radyo mo, nationwide.
3: Samtang Save Carbon Public Market Movement sa siyudad sa Sugbo, formal na ang ginusad sa nakariyang ug nagkahiusag ang mga sektor sa Kateringban. Kasama mo sa balita ng Jaman Elibol Lunas.
4: DYHP, Tapak. RMN Report.
7: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Pulumal ng gilusag sa nagkaraya o nagkahiusang mga sektor sa Katilingban ang Save Carbon Public Market Movement kung SCPMM sa Dakbayan, Sugbo. Kinigilaguban saan ay sa mga manindahay, konsumidor, mag-uuma, professional, religious sector, youth organization o ubang representante sa komunidad. Tumong sa SCPMM mao ang pagpanalipod sa nisgutang merkado publiko gikan sa pag-privatize niini gagibagi sa Carbon Redevelopment Project ang joint venture agreement kung JVA alang ini gagaan sa kagamhanan sa bayan usab Megawide Construction Corporation na itong tuwing 2021. Kinikusgano ang isupak sa mga manindahay tungkol sa ipaabot ng pagsaka sa stall rental ni ini ng resulta ng pagsaka usab sa presyo sa palanito sa merkado. Ang SCPMM pabor nga i-modernize ang carbon public market apan kinidili uyon nga dumulahon ang merkado o pribadong korporasyon. Usa sa mga convener ni ini nga si Orlando Carvajal ni Padayag na dili may mong himuon nga tikanganan sa mga politiko ang mga manindahay sa mga merkado publiko.
8: Man must always be and should never be a means. Dili siya pwedeng tikangan sa uban aron makapod kung sa pagkalito ilang tuyo. So ang atong mga kadaspuran sa syudad, dili pwedeng himuan mga vendors yung tikanganan aron makapod nila kung sa manggaling tong nakapaliso sila mga utok. Kaya kini, binuang mo yun.
7: Si Orlando Carvajal, ang SCPMM na nawagan sa publiko nga musuporta sa ilang kausa, ug muuban sa mga kalihukan alas pag-review sa JVA hangtod na sa pagbasura niini. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tapa, RMN.
4: Radyo mo, Nationwide.

0: Dugang detalye sa mga balita.
1: Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. madayon sa biyahe pa ingos Canada. Tariwa sa magpadayong view protesta sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Manayang NC karong at lawak. Kasama mo sa balita na naman Raymart Pugoy.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Kininga balita hatod ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, madayon ang biyahe ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw paingon sa Canada alang sa iyang official visit taliwa sa magpadayong lihok protesta sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC. Matod ni PCO Secretary Dave Gomez nga way mahitabong kausaban sa schedule sa presidente. Sa nasayran una nang gipamahayag sa Malacañang nga mobisita si PBBM sa Canada gikan sa Hulyo 1 hangtod 4 subay sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Tumong sa mga biyahe nga palapdan ang relasyon tali sa Pilipinas ug Canada sa negosyo, pamuhunan, depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence ug uban pang importanteng sektor. Makig-meeting sab si PBBM kang Carney aron tukion ang pagpalaom sa kooperasyon sa duha ka mga nasod. Ingon man ang isyung pangrelihiyon lakip na niini ang Indo-Pacific ug ang nagkaduol nga ASEAN chairmanship sa Pilipinas. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
4: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini re shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
2: Radyo mo Nationwide DYHP abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gitakdang maabot sa Doha ang envoy to the Middle East America nga si Steve Witkoff. Pipila ka oras, humanipaybaw si US President Donald Trump nga magigtakbo ang Amerika sa Iran dito sa Qatar. Apan ang Iran, ikomento nga walay bisan unsang negosasyon ang gitakda uban ang Amerika sumaabot ng mga adlaw. Bisan usa ka experts sa Iranian delegation ang nibiyahe na usab paingon sa Doha. Nitugan ang defense minister sa Israel nga insister si Trump pagkonektar sa kagubot sa Lebanon ug Iran ato sa ceasefire talks taliwa sa tinguha sa iyang nasod nga managlahing ihandol ang mao mga issue isip managlahing kagubot. Nasairan nga ang Israel nakadawat og suporta gikan sa Amerika nga magpabilin sa Lebanon hangtod madisarmahan ang grupong Hezbollah sa naasoing nasod. Kasama mo sa abroad ngayon gineyo Radyo Man Marisa Abadi. Is DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibo bug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain Mas Bate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo, Nationwide!
0: Oras sa mga kasama, alas 5.56 na.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Oras mga kasama na 5:57.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong akong mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natunong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan na yung may proyeba, dapat na may alaga na sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab noon pa. Kaya mga kasama, pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong niyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita niyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Kumusta nga itong mga kaigsuunan nga nagbatana nini mga orasa? Kinagandam na silang tibok adlaw na sad nga pagpanarbaho, nagandam sa bounce mga kabataan. Muna nga sa'yo pa lang magmata na dayo, ha? Labi na gito ato mga trabahante sad nga physical nga kusog mo'y gigamit. Usahay, pamatiun na ito nga marakit kiring ato mga kamot nga dilita makapangusog. Banhod niya, maabot pa din sa itong tiil nga duray murag magpanusok-tusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, apektado aning atong paglihok-lihok. Mao nang di maayo pod nga agwantahon na lang nato. Kinanglan nga atong pangitaag solusyon. So atong mga kugihan nga mga listeners din ha, nakabati ba mo anang pagpaghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan ninyo ang nakasuway ni ana para gantos lang. Lagi kay tungod dili mamahimo nga muundang sa pagtrabaho alang sa kaugalingon ug sa pamilya. Mao ang advice nako, mag Pharix B Complex adlaw-adlaw. Duna kini igo nga B vitamins base sa DOST FRI, PDRI 2015 nga tabang para likay sa pagpaghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang pa nga balita si Busine Mayor Nestor Chihuahua, ipaibaw nga masulbad na unyong problema sa tubig sa uban nga kabukiran o mga bukiran nga barangay din sa syudad. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolono.
2: TYHP Tatak RMN Report.
10: Gipahibaw ni si Busine Mayor Nestor Archibald nga masulbad na unya ang problema sa tubig sa ubang bukiran nga mga barangay sa syudad. Kinitutigan na humana ang pipeline system sa JE Hydro and Bioenergy Corporation nga bulk water supplier sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Matun sa mayor nga gisaad sa nasutang supplier ang tanang panimay nga magian sa piping system na ini kuritahan og tubig. Kinigilis drubdan ini sa barangay Lusaran paingon sa barangay Busay di na mutangan depot sa MCWD. Tungod sa maong kalambo an haningon si Archival nga di na unya critical ang panginahanglan sa tubig sa ubang mountain barangay sa syudad.
11: Para na ko dili na gud kay ni critical kay ang JE Hydro kompleto naman sa ilang piping, so it's a matter of tapping gikan sa ilang piping system. Sem gi promise nila nga ang tanan nga mga barangay nga giagian sa pipes nila ilang tagaan og tubig.
10: Si Mayor Nestor Archival una nini ang silikaw sa liawhag sa MCWD nga tawaran ang koneksyon sa tubig ang mga blue pier sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiring inyong Radyo Man Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide, DYHP kalakaran sa larangan ng kalakalan.
1: Kini nga balita, hatod ka sa SED Marketing, ang tiga mautiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nihipos ang Discover More to Love campaign sa Department of Tourism kung DOT, ug sobra sa 10 mil pesos ng sales, sukad hilusad kini ni atong Hunyo 26. Ipaibaw kini ni Tourism Secretary Dita Angara Mathay, humanatala ang maong kalambuan sa Hotel Sales and Marketing Association. Nasuta nga ang ahensya, adunay laing pipila ka mga partner stakeholders nga nisalmot sa maong kampanya. Ang Discover More to Love campaign sa DOT, tinguha mo agni sa mga Pilipino pagdiskubre sa mga lokal nga destinasyon, pinagis pagtanyag og travel deals og promotions. Nasairan nga gilusad ang maong inisyatiba, gumikan sa nagkataas nga plitehan sa eroplano, gumikan sa pag-ulbo pag-usab sa tensyon dito sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon, kinayo Radio Man Marisa Abadies, BYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang nga Cebu City Vice Mayor Tomas Aspenya parayag nga nisaway sa Cebu City Medical Center kung si CMC. Kasama mo sa balita na Jamanay Libolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
10: Padayong gisaway ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang Cebu City Medical Center kung si CMC. Atol sa administrasyon ni Osmeña kaniadto, kini gusto untang ibiligya sa pribadong entity. Gani nebot paspuntong ang maong tambalanan, pasiradaan ni ini, kinitungod sa gingong dili maayong serbisyo o management sa nasigutang ospital. Kagahapong adlaw, subling gisaway ni Osmeña ang maong tambalanan.
12: Personally, I have a very long history at CCMC. It goes back 30 years. And CCMC is the most corrupt, incompetent department I have ever had in my 30 years of CPOs. They don't care.
10: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, Vice Mayor nawad-an og paglaom nga mulambo pa ang serbisyo sa nasigutang pasilidad sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, nanatong winner, oh, karubuntaga mga kasama, oh, sa dili pa. Ah, standby sa tong winner kada butang hakay na natay winner sa tong answer to win promo. Pasadli pa. Kadto ni bakang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug guman pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Mangkong makatomar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibok lawas. Ayaw kalibot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar og maorder kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, congratulations sa atong winner, kanabutaga. Sakto ang iyang tumag. Canada. Abakada, igahanin na. Kaya naman nagkataha ka sa magkain. Canada. Rasa tauwaya. Ah, magagway pa mima. Abakada, igahani na. Mana nang upa, rasa tauwaya. Wala tayong iskilahan. Narating winner ha, si lalaki din siya o babae. Kling Alikaya. Kling Alikaya, sakto yung tubag, Canada. O niya naka-follow, naka-like siya may gala sa Riva HP, RMN Cebu. O naka-share po siya may gala sa Facebook o sa itong program, Unang Radyo, Unang Balita. Kling, palihog lang ko chat sa Facebook page sa Riva HP, RMN Cebu. Aron nga masend mo imuhang cellphone number o masend po na mo ang among premyo nga 200 pesos sa imuhang Gcash sa Ma'am Kling ha. Ma'am ba siya o kuan? Sir. Hey! Ato si Check Bagalas kasama nga Julius Malini. Kinaka-standby na kasama ang Julius. Good morning, Yos!
13: Good morning! Good morning!
0: May buntag, ma'am.
14: Buntag.
0: Kisa ni palihog?
14: Matiya Lunday.
0: Matiya?
14: Oh.
0: Ah, pilay edad ni mo nai?
14: Ha?
0: Pilay imong edad?
14: Ay, mag-saisintay-sais karong September.
0: Mag-saisintay-sais karong September.
14: Oh.
0: Aha, sir, 55 pakakaron.
14: 55?
0: Oh, pilamang kabuki mong mga anak?
14: Kung mga anak?
0: Hmm.
14: Tolo ka buok.
0: Tolo na ka buok. Ganun mo man, di mo na upata, lima ha?
14: Watay buhi.
0: Asa naman si Mister karon, si tatay?
14: Oo. Oh.
13: Asa naman?
14: Nagiri sa sud.
0: Ah, nasa sud. Pila naman edad ni tatay?
14: Ha?
0: Pila naman edad niya?
14: Pareha may edad.
0: Ah, pareha mong edad. Masa na may paginabuhi? Masa may paginabuhian ninyo?
14: Ha?
0: Masa inyong paginabuhian?
14: Ah... Tuan lang, ginagmo yung panginabuhi. Kanang naman siya magtrabaho sa barangay.
0: Ah.
14: Ako sa mamuhat ako dishwashing.
0: Ah, di ay, namin negosyo.
14: Oh, ginagmay ragot.
0: Ginagmay, oh. Pero pwede...
14: Palit o blugaon
0: ba? Ah, pero may kamaminaw ang DYHP.
14: Ay, always
0: good.
14: Always
0: good. Ah, kung hindi na natita at panang mata na ito, na nadawata mong ginagbay nga pahalipoy! Congratulations! Yehey! Pak-pak! Pak-pak! Sabaka diri, sabaka diri, say aming kamay, say aming kamay, say aming kamay. Salamat kasama ka Julius Malili, mga kamarang ka sa Research Department. Congratulations sa itong winner, kanabutaka. Kamu na nga namin na pakusikipayin yung mga radyo pagkasi kamu ang sunod ng palaran ng mga kanaong. Kaya ito ka papanaguman, may galagi palagahan kita sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisay and Ugmindrao. Ang original Koi herbal capsule, suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mo hata may galagi ng salawas kaligun sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo ba?
9: Samtang mga timaing hangi ko adunay daghang toksin sa balawas mo dili ka regular kag pagwas mo hugad ka bay lisa pagbuto ni buntian makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para sa kalawasan ug lutahan dili pa ginhami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problem sigma ng pagkaluya sa imong lawas busa wag daga ka mga toksin sa imong lawas para imong mangko nagmaay nga palawas pag ginmo sa gadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog.
0: Wala ba ito oras, may galan yan. Arabay na ko kayo panghitabo, may galan dito sa Argao. Upat ang ipamusil, usa ang patay. At ang inagalan report kasama ang Paul Lauro karong taon sa programa ni kasama ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Wala ba ito oras, may galan sa kana lang. Sa kanito kang follow sa CNYHP, Aramin Cebu. Kami ang inyong mga tigbalita.
9: Kinay ni Radio Man, Ken Galidea.
0: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturug ba sa samang takdaw sa samang sibiyanan? At ang inagalan kasama ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang taraan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadiri.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
16: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, Life Extension.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang super fiber, mapalit sa mga butika.
6: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
8: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
9: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
8: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
1: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Numero 1. Tatak Areven.
1: Ora sa DYHP, Areven sebuah la size 18.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
5: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
3: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance.
4: May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tosibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
1: Kini lang gyud punyo bos nga lagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules og pizza uno na nining buwan karon sa Hulyo. Tuig 2026.
3: Straight to the point.
1: Sa gihapon, natagantag-pagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhila mga gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
1: Nagunas tumaiskutalan karong nga buntaga mga kiksunan. Kanhi low pressure area nga gimonitor sa pag-asa sod sa Pilipinas. Nahimo ng usaka tropical depression. Og naana sa kadagatan sa lubang sa Occidental Mindoro.
3: Straight to the point.
1: Mupakusog kini sa habagatan, sa habagat, hinungdan nga makamugna kini og mga pag-uwan dinhi sa atong nasod.
3: Straight to the point.
1: Kaya tanig pagtagad na butaga mahigalas tumanuban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
1: Samtang sa pikas nga bahin mga higala ang peace rally sa Iglesia ni Cristo, gitambungan sa ubay-ubay nga mga tao, karong adlaw matod pa magpadayon, no? Apan duna na kini permit gikan sa LGU sa Quezon City.
3: Straight to the point.
1: Pipila ka mga personalidad ni tambong sa rally at pail na mga higala si Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, kanhi Governor Luis Chavit Singson o uban pa.
9: Straight to the
1: si Marcos sa iyang mensahe ni Hulagway sa administrasyon na

0: nga bangag o hubog sa gahom o guway pakialam sa kalisod sa mga tao sa pagkakaroon.
1: Straight to the point.
0: Ratanig pagtagad, rubutaga sa mahigalas atong pagbanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, National Bureau of Investigation sa Central Visayas, nirekomendar pagpasaka o kaso batok sa duha ka mga kontraktor o pipila ka mga opisyal sa DPWH. Kabahin ni sa gitawag o Ghost Flood Control Projects sa Barangay Sing Sing sa Balamban.
1: Straight to the point.
0: At anig pagtagad sa karong abutaga sa atong pagbanuman, mahigalan nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga ombudsman ni pasabot nga ilang gidawat isip state witness, kini si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, aron panlig-unon pa matod pa ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Inuod ka na yung mga sukintig paminaw. Si Martin Romualdez o nahayahay pa man kayo mga higala. Muna magwa matandog ra ha.
1: Straight to the point. Katanig
0: pagtagad rubutagasab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kinibitaong rally mga higala sa Iglesia ni Cristo ilaning kabahin sa ilang freedom of expression. No? Labot mga higala pagpadayag sa ilang kaugalingong mga sentimento sa mga panghitabo sa atong nasod karon. Kay nakita mahigala usab, no? Di na to mabasol mahigala ang mga tao, gumikan kay kung imong matanaw, klaro man sad, nga dunay selective mga higala ang pagapatuman mga kahigalaan sa balaod.
1: Straight to the point.
0: Obvious man sad, kaayo mga sukid di paminaw, no? Og kadto raman mga tao mahigala nga magpa mupiyong sa ilang mata ang di makakita sa klaro kaayo, ha?
1: Straight to the point.
0: Kung atong sulbaron ang corruption, ha? Gukuron ang tanan nga kurakot, ha? Dili kay pili-pilion lang ang kontrol sa politika. Sato pa giweaponize nimo. Di man ma-solve ang corruption ana. Ngano man nagpasabot lamang guda mga kagilaan nga okay ra ang pagpangawat basta ayo lang magbuwag dili sa grupo. Mas dako gong kawat mahigala sa flood control. Unsa may mensahe nga ipasabot ana? Kaya nga ito, magun mahigala kung bisan unsa nga matang sa corruption, gukuro na siya. Kana patas. Pero kung imong inon mahigala nga ang gukuron kadturang kontra sa administrasyon, ang dili kontra mahigala hayahay na, medyo obvious kayo. Unsa pagsulbad sa kinawatay sa kwartas katawhan kong inanaon. Naghatag magkag-strong message ngadto sa mga tao, nga okay ra, padayon na sa pangawat, basta kay kuyog lang tas pangawat, ari lang mo sa among grupo. Ato rin pagtagad mga kaigsunan, labi na mga higala ang siya Buying Remulla sa ombudsman, akong balikon, akong i-emphasize mga higala with all due respect sa ato mga personahe sa ombudsman, taas kitag respetar mga kaigalaan, pero kinimangod, ang makita sa ombudsman, imbisigahon, kinsa ang ang ibisigahon. Kay maugay mo bantay mahigalang sa graft ang corruption mga sukit di paminaw. Pero kung ang mabantayan kadtura mahigalang kontra sa politika, medyo kuan kayo, unfair kayo mga sukit di paminaw, no? Kay sama mahigalang Buying Remulla, siya may magbuot o ganos amo hinog o ganos amo hilang. Si Joel Villanueva mahigala sa diha nga dito pa sa pikas nga grupo, wa pa mo bali mga kagilaan, matod pang Buying Remulla, hinug na ang kaso. So, daldali in taon po mahigala Joel Villanueva mga kagilaan, no? Napon siya mahigala iyang gitimbang-timbang, doon napon siya iyang kaugalingong katarungan mga kagilaan. In fairness ni Joel Villanueva o ni Chisis Cudiro, malagmit mahigala nga di nila makaya o ilang sundon kito sa Jinggoy. So, nibalitok sila. Pagbalitok na, ang kaso, nabalik o kahilaw. Ang kamarkulita na po mahigala mo inihino. So kung inanion mahigala mo ragiduaduaan na to ng balaod. Ato ni tagay pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Iniuguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
10: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated. Via lending platform, Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa...
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, pero mika po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na la size 26 na mga higala sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: At sa dawaton may gala ang report karon sa Kauban on board sa patrol. May duha ka lalaking naangol human gipang dunggab dito sa lungsod sa San Fernando. Ato sa i-check may gala ang report o ba ni Radio Man Paul Lauro. Paul?
9: DYHP. Tata! RMM Report!
10: Radyo Man, Atty. Rufiel, nagtabuli sa Roma Beach Resort, pinangamayimutan sa Barangay South Poblacion, lungsod sa San Fernando, alas 9:20 sa kagabiyon, nadawat ang report sa atong kapulisan, apang nagtabuli, yana pang hapon, mga alas 5:30, ang mga bitima, ito yung kailan na sila si Junil Jamiles, 27 anos, usaka production worker, og doon ay living partner na nagtuyo sa Escutan na Barangay, samtang ang usa na si Mark Curava, 36 anos, view doon eh. Wala noong siya magrabi, higo lang siya ang nagrasan sa diyang siya na sa igidunggam. Sa diyang iya kinigibadlong ang suspect, umandong gaba o una kini si Junil. Ang suspitsado o nagdakpaninoon sa hotbox operation. Iyan ang pagkagabi sa atong kapulisan o natanggong na karoon kining suspect niya si Andrilo Rosilio Patulumpon, 29 anos o ulitaw na nagpuyo sa maong lugar o sa construction worker. Matong sa kapulisan, nangahubog na kining isig ka grupo ni ining suspect o sa mga biktima dito sa lugar o niya kalitning nagka-inkwentro ni resulta sa pagpanunggab. Ang mga samaran, gidaan sa Karkar Provincial Hospital sa tangang suspek padayon nga ginitin sa kapulisan sa San Fernando. Kasama mo sa San Fernando Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radio Boy Nationwide!
8: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Nagatos ng ulas, may gila na size 38 na sa atong pagamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point!
8: Atong patagay-pagtagad, may gila tunduga mga hisgutanan karong buntaga, mga kingsunan. Aritas mga nagkadaiyang mga isyo sad mahigala pero ato sad balikan kadali no ang atong reports pag-asa magtanday kay nakasud na ang kwan kinini ang tropical depression na mga higala gikan sa pagka LPA gikan sa low pressure area ni ana mahigala no gimonitor sa pag-asa sulod sa Pilipinas nahimo nang usa ka tropical depression og nana kinis kadagatan sa lubang sa Occidental Mindoro ato sa check kadali mga kaigala ng pag-asa magtan kay karon mga panahon na medyo ang atong kalangitan sa mga kagilaan dire sa Metro Cebu kagabina mahigala medyo dunay uwan-uwan medyo tugnaw ang kabuntagon sumana nga atong tagay pagtagad mga higala una ang kahimtang sa panahon sad mga kagilaan ining mga orasa so ato sa siguro ang i-check mahigala tong weather specialist gikan sa pag-asa magtan unya karon tong taon sab dunay duga mga police reports nga atong kwaon ha. Gawas mahigala sa mga panghitabo nga rally dito sa kauluhan kagahapon. Mahitungod ni mahigala sa kinini ang mga surprise mahigala nga pag rally gahapon, no? Atong ibalikan karong atong taon mga sukitig paminaw do na toy mga video nga to nga mapakita sa mga kaigalaan. Kay Pirmiro medyo nagka kuan man to, dunay tension mga kaigsunan. Unya sa pagkakaron na padayon to ilang rally mahigala og do na sa permit matud pa no sa ilang rallies pagkakaron. So nga to lang do na lay peaceful mga higala nga padayag sa ilang mga sentimento no kay kabahin man na mga higala sa freedom of expression ang pagpadayag sa mga sentimento labi na sa mga natad sa politikanhon mahigala nga mga issues sa atong nasod. Alas 6:40 na sa dili pa ta muadto mga higala sa natad sa politika arata sa atong kahimtang panahon sad before sa kahimtang politika kay ato sa unahon pagsubay ning atong palibot. Dasto ninya karon ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Evert Tinio atong paminawon og unsay latest ron sa kahimtang panahon. Evert, may buntag live dalas DYHP RMN Cebu og IFM. Kumusta unsay latest sa kahimtang panahon?
12: Yes, good morning, Attorney. Good morning sa atong tanang tigpaminaw. Kinang pinaka-latest na weather update para karong adlawa. Ang atong ginabantayan na low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility, kaganihang alas 2 sa kadlawon dayon na kining nahimong usa ka tropical depression o usa ka bagyo. O kinya dunay local name na si Henry. Si Henry, ulahing nasipyatan kaganihang alas 4 sa buntag sa may kalayong 115 kilometers west-southwest sa Abukay, Bataan. Ang naimong bagyo, dili na kini mag-landfall pa or ubos ang chance na mag-landfall pa kini sa bisan-asang bahin sa kayutaan sa nasod kung diin ni tabok na kini sa mga niaging adlaw isip ka low pressure area na maputi hinungdan mga pag-uwan sa mga niaging adlaw. Ang si naingong Henry, maputi hinungdan sa pagtaas na to tropical cyclone wind signal number 1 dinhi sa mga southwestern portion sa Sambales, sakit na po ang mga western portion sa Bataan o ang Lubang Island din sa may occidental Mindoro. Samtang kita din sa Visayas, ang hanging habagat na gibitad ni Henry ang hinungdan sa madag-umong kalangitan, inubanan sa mga katag-katag sa pag-uwan panugdog o kilat, labihan akini din sa may western Visayas, sakit na po ang central Visayas. Kung kinisa na yung Henry, sa ato pong latest na forecast track ato kinindi manabana na magpabiling usa ka tropical depression sa mga musunod na 24 oras o dayon kining mugawas sa Philippine Area of Responsibility ugma sa kadlawon. Habang nagtikalayo ang naiyong bagyo, ato pong gina-expect na magtikahinay ang epekto sa southwest monsoon dinhi sa tuas sa may central Visayas. O para sa kahintang sa itong hangin o kadagatan, ang Cebu Visayas pa rin dito makasinati sa hinang at sa kasarangan na pagurot sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan. Ngayon sa habagatan amihanan din ng atong kadagatan na doon na pihinang at sa kasarangan ang pagbalod. Wala kita aktibong gilwan yung signal sa bisan-asang bahin sa atong mga kadagatan din sa Visayas. Samtang ang atong temperatura na gina-expect, karong adlaw din sa Tibuk Sumbu, posibleng anak sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Samtang ang kahintang sa atong mga dagat, kaganihang alas 4.36 sa kadlawon, ni hunas ang atong dagat o mutawapol unyang alas 11.18 before udto. Philippine Standard Time, manakita sa 6.43 a.m. ang atong haring adlaw ni Saka, kaganihang alas 5.26 sa buntag o mutawapol unyang alas 6.9 sa hap. O kanang latest,
8: Ebert.
12: Yes.
8: Okay. So, imong giingon nga ugma mo hawa na o mo gawas na sa Philippine Area of Responsibility and Tropical Depression nga si Henry. So, malaktod niya pag-istorya by the weekend o kina ang atong kahimtang sa panahon?
12: Yes, labi na kita din sa may Cebu. Atong gina-expect na magtikabintaha ang atong kahimtang sa atong panahon. Labi na din sa may weekend habang nagtikalayo kini Henry, apan, angay lang po nato, hinunduman na posibli gihapon kini mga lumalabay, mga pag-uwan panugdog o kilat, tungod na sa mga posibleng kaning localized thunderstorms. Ang mas maayo, para updated kita, mag-monitor kita sa mga updates, labi na kaning thunderstorm advisory para sa mga development sa itong weather sa mga musunod na adlaw.
8: So, karong simana ha, karong weekend o sa sunod simana, watay nakita nga musunod ng mga low pressure area. Maayo lang itong kahintang sa panahon.
12: Based sa itong kaning atong gitawag na tropical cyclone na monitoring o mga possible na itong tropical cyclone, aduna kita'y nakitang chance na may mahimong low pressure area o bagyo din sa may gawas sa Philippine Area of Responsibility din sa may eastern portion sa Philippine Agawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan po sa atong latest na mga model o sa atong pag-monitor, posibleng ang namagali mahimong bagyo, posibleng tinin muagi din hilang sa may corner o din sa may northeast portion sa Philippine Area of Responsibility. O wala pa kami chance or ubos ang chance na magtikadool tini sa atong nasa.
8: Okay. Sige, Ebert, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o IFM.
12: Yes, wala sa payan, sir. Mayroong buntag na itong tanan.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Raja Boy! Nationwide!
8: Okay, salamat sa Ebert Tinio sa report. Standby, may galas ng pagbalik. Kumala mang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 6:46 na.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
17: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Long pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Ruth Phil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na la size 48 na mahigala sa atong pagmanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to
1: ato sa dawaton ang report balik mahigala ni kasamang pulaw ro kanunay na monitor mahigala labot atong upat ka mga tao nga gipamusil usa ang patay samtang naangol usab ang mga kauban ini. Masakit ang gulo ini mga sugid di Bermilao. Ito sa i-check ang report kama ni Radio Man Paul Lauro. Paul?
5: D-D-D-Y-H-P Tata RML Report.
6: Ito man, Attorney Rupil, wapakahatag og update ang atong napulisan og investigador sa Argao Police nga atong himo ang follow-up sa iyo karong buntag. Yan niya na itabo nga pagpangrak-rak alas 9 pasado kagabi sa may Purok Tambis Barangay Kapyuan, Bukid Danisya nga barangay sakop sa lungsod sa Argao. Ang nakalas, Attorney Rupil, ato ningila nga si Rocky Silada, 36 anyos, dunay lead-in partner. Samtang ang nangaangol, mao sila si Edsel Campaner o Anselmo Canitan. Pulos ni sila nagpuyo sa maong dapit. Kining usa nga si Anderson Padillo, 37 anyos. Mura ni Kukuk Martin, nakadagan o nakalayat na yun. O wa ni siya maigo. Doon lalay mga garas-garas sa iyang paglayat. Ang kini si Rocky mo ay dead on the spot. Makita niya sa Hulagway, diha ni sila sa kiningamay nga salasala nila sa ilang lugar. O niya niabot niya nag-auto o nag-motor niya dayong pauan o bala. Gipamusil, dungan ni sila giparakan o balang pamusil hinungdan sa pagkaigo o pagka-antimano ni Rocky hinungdan sa inanalig kamatayon. Nining mga orasa, ongoing pa, matod pa sa atong hepe sa kapulisan sa Argao na padayon ang ilang follow-up o backtracking sa gisibatan nining maong auto na dark gray o niya kininga nagmotor po na nagsilbing back-up mga dali sa dayong nibiya sa lugar. Ipaning kamutan ron sa itong kapulisan na diri sa ubos-ubos na bahay kay Bukid maning crime scene. Ubos-ubos na bahay makakuha sila og mga CCTV footage sa pag-exit o pagpagdong at salipadong ang maong mga gunman o pasani masubay kaya naklaro o sa kamotor o niya wakni maklaro pila kabuksakay ining dark gray nga auto. Sa pagkakaroon, wa pa sila muhatag o sa gimotibo yanong gipamusil o gipaarakan kining mga biktima na diya lang sa tiris o diya sa ilang kamay sa lasala sa ilang light materials nga panimay sa nisgutang barangay diya sa Argao. Mani atong gihimuan pa og dugang follow-up hangtod ni ining mga
7: kining upat ka buok pol mura grupo ni sila pol ba kining mga biktima usa ang patay nya nay uban nga nangaangol ang nagrakrak pod ni mga grupo sad gi automan unya dunay motor mo ni ang angay tan-aon non sa kapulisan unsa kaning grupo ha basin og nagbilangga ay ning mga grupo di aljuman pol.
6: Oh, wow ni usan is tan-aon na attorney repeal ko igarita sa mga gunman well tudog yun eh kaya naagoy sakyan na no. Naka og dili man gani ilang sakyanan nakaabang og sakyanan di man sad madali dali pero abang og wayo kay kwarta Johnny Repil or ilang yun ing sakyanan nga imong gisakyan ining mga nasuko aning mga biktima kung unsay hinungdan nga nung nasuko og unsay atraso kana mo iwa pa matubag ron sa atong kapulisan at Attorney Repil kay sayo man ni natong gi ta follow up sa Argao Police Station kining mo ang itabo kay gabi pa man ni nahitabo matud pa nila hangtod karon wa pa mauli ilang mga follow up team no nag backtrack pa sa from crime scene nga sa National Highway na og ni padungbag Cebu City o ni padungbag South ang exit ni atong mga gunman o kinsa man sa ni sila no kay naa may auto wa man alang napod so daghan yun ni sila kay nag auto good so doon lagi ni ubay-ubay sakay ani sa auto o niya dapat backup nga nagmotor no so mao ni tan-aon sa ato kapulisan kay wapam ni nila ma hatag pang update na to Attorney Repil ilabi na sa motibo yun no ila pa sa ning background check kining mga biktima na to niya sa ilang dapit o kung saan sila dito sa ilang lugar kung sa mga negosyo o na magay negosyo o kung sa man sa mga trabaho ano yung mga tawana mao ni ang gi-background pa sa atong kapulisan para hinahinay siguro nila nga matanaw kung sa motibo kayo garis butos mga gunman nilngig magayog mga sakana di auto man no niya nagmotor man no niya ang pamusilon mga mulupyo lang diya sa Bukirang Barangay ining lungsod nato sa Argao no
7: ibang kuno yano lang mga tirador pol kay kanang yano mo tirador mag duha ka riding in tandem kini kay auto ang isakyan so dito daghan siguro sa susunod mo lag timba inana
6: oo so inyo anak gyud kay ang ilang sa target Attorney Repil daghan man no daghan man wa man ingon nga usara ilang target sa tapok ba sa mga biktima sila gyud tanan gi sila man tanan gi parakan sila man tanan gi sunod-sunod og pamusil so sila gyud ang target kay usa lang pwede ra usa ka motor manaog lang muluo lang gyud so lay pamusil sa iyang target katong uban wa nay labot pero kaning sitwasyon na nga ang nag-auto ni apil og pamusil niya ang nagmotor ni apil og pamusil so meaning katong silang naglingkod-lingkod dito sa ilang hawan gamay silang balay sila mo i-target jud no. So mo ni unsay kay mga saan ni mga tawana mo ni gi background check pa sa atong kapulisan sa Argao o unsay mga background po ni mga biktima na to Attorney Repil sa ilang barangay no o wa ba kani sila gi ka encuentro dito sa ubos-ubos nga medyo kuan-kuan kaya nang medyo tubig-tubigan kay gi adto man yun gisaka man yun dito niya gi pamusil man yun no so mo ni ato paning himuan og dugang palawap Attorney Repil sa atong kapulisan sa Argao ining maong pagpamusil o papaglaklak kagabi niya sa Bukirang Barangay sa Kapiuan sa lungsod sa Argao. Maulang una ni ato ipanangat nga initial report kasama mo sa kapulisan sa Argao ako inyong radyo man Polauro DYHP Tatak RMN
4: number 1 sa balita number 1 sa komentaryo number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko DYHP RMN Cebu the official overall number 1 number 1
8: Radyo Boy Nationwide.
7: Okay, salamat Radyo Man Polauro sa imong report. Ato ni mga hitabo mahigala sa atong palibot dinhi sa Metro Cebu og sa province mga Sukin Tigbaminaw. Alas 6:56 na sa labanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
7: Gahapong adlaw mga kaigalaan dunay gipahigayon nga rally ang Iglesia ni Cristo dito mga higala sa EDSA ug unya dunay mga sympathizers sad nga ni apil mga higala no. Bisan og dili mga sakop sa Iglesia ni Cristo nga ni apil sad no sa gipahigayon nga rally mga Sukin Tigpaminaw. Nakana magong rally mga kaigalaan kabahina sa freedom of expression so atong hatagag higayon no ang kantong mga kaigsuna na to nga ni padayag sa ila mahigalang mga opinyon, ila mga sentimento sa mga panghitabo sa tong nasod karon mga sukid tigpaminaw. Kay dili ikalimod, doon na magay lain-laing opinyon ang mga tao, unya ang mga nagtanaw mga higala, nga tanaw nila medyo lahi naman eh, dili naman eh normal ha. Og mupadayag sila sa ilang mga sentimento, welcome kay na because kabahin ka na mahigala sa constitutional rights sa mga tao.
4: Straight to the point.
7: So ang hitabo nini mga kigalaan, kung imong tanaon, medyo doon naman good mga higalay, mga observations sa pagkakaroon sa mga panghitabo sa itong nasod, nga ang balaod mga higala, bisan unsaon pa mga kagalaang explicar, ang mga tao nga nag-observe yun, makasabot, nga doon na mahigalay pagpanggukod nga nahitabo sa pagkakaroon ngadto sa kunta sa politika.
4: Straight to the point.
7: Kay ibutang talang, obvious naman kaayo. Kutob mga higala sa mga ni barog, ni tingog mga higala, ni padayag silang sentimento nga against administration, di panggukod man yun. Mismo kini mahigalang senado, nabahin man ni mga kagalaan. Kay doon na may grupo mga kagalaan ni Win Gatsalian karon, doon na po mga higalay grupo nila ni Alan Peter Cayetano. Kung maghisguta o corruption, ang ato diha, kung pagukod yun sa corruption, di gukuron tanan. Kay accountability makaning ato. Pero kung matingala ka o nag-observe ka, di na lang ta mag likoy-likoy pag-istorya kay may mag mga bata at tanaan din eh. Unya may man mga higala o dili makakatch up na mga tao. Kasabot mo na, di man pwede ni mo ng imong tuyo-tuyo kung istorya. Sa majority black nga mga senador, why natandog nila? Dili sa minority, mao mga higalay di panggukod. Sa majority black, why problema? In fact, mga kagalaan, bisan og hinapay na lang, wa matandog. Unya, kanto mga higalang dili sa pikas nga nabira na, hayahay na pod. Kay kanalandaan mahigalas, cheese escudero, mag-isgot kag campaign contributions day. Controversial ka ng contribution ni cheese escudero. Ha? Nga kanto mga higalang may donate niya o ga during sa election period mahigala nga magamit kay contractor to mga kagalaan nga na-involve sa flood control project.
4: Straight to the point.
7: Katong contribution mga higalang nadawat, campaign contribution nadawat ni Tulfo day. Ah, kanan na-report sa Bilyonaryo Channel. Gikan's contractor. Pero wa na mga higalay, ayahay sa wa sa matandog ron. Si Chis mga kagalaan, natandog mo to primero, pero karon nga ni Balitok na, ayahay na. Ah, although si Chis Escudero mga higalay, kabantay mo, hilom-hilom lagi tao ron, sa jewel, di lagi kayo magpakuan-kuan kayo medyo, adto lang sa kapadaplin lang sa mo. Kaya ang mga tao, di man na mahibaw, di man na ma, imo ma puyok-puyok lang ang mga tao kasabot mo sa aktual. So bisa pag unsaon og mingon si cheese mahiga lang ni bali sa spikas kay mahal niya ang nasod. Astas jewel mahiga lang. Medyo ang mga tao dili mga kay kasabot mga tao ana. So karon kining contribution ni cheese daan sa campaign contributions. Questionable man dako kay issue ni sa una day. Nga, napatando ni Chiljuk no tong kwan, katotoo ang contributor. Ya, Chiljuk Kudiro sa ni angkon mga higala labot ana. Mao ganito mga higala ay nakatangtang niya isip Senate President and again kay nagkudita na yung kunuhay sa dito sa Senate. Itangtang si Chiljuk Kudiro mga kagalaan. Kaya ni angkon mas Chiljuk at panahon na may galanga doon ay campaign contribution nga iyang nadawat. Pero ingon niya, personal funds to mga kagalaan. Pero mo lagi na nga, medyo lalisunon mahigala, kaya inga mo itong kontraktor na nga, mura mag nagkuha ang kwarta sa pikas bulsa, ibalhin sa tikas bulsa. Very controversial. Ah, pero pagbalhin ang cheese kalon, hilom pa mga higalas tirana. Mausad may galas, Joel Villanueva. Pero muna kung iyon lagi, in fairness si Cheese o ni Joel, medyo o giunsa sa paghulga mga kaigalaan, di padlalim ng ilang mga naagian.
9: Straight to the point.
7: Kato Jingoy, nagpapriso yun. Tanaw na ko, kinis Marculita, may gala mo ilang sunod, gagigukod ron. O magpapriso ni Marculita, may ngayon niya, bahalag mga priso, basta padayon na ko barugos kamatuunan. So, unsa iyang baruganan, depende na, no? Ato ning klarohon mga kaigalaan ha, kay ang mga tao nagtanaw magod, pagbali mga higala ang Cheese, hayahay na. Pagbali ni Joel, hayahay na. E kanto ba, Joel, may mga kagilaan, dili to lalim tong iyasad kay siya naman isunod ni Jingoy. In fact, ningo naman to si Buying Remulya nga hinog na ang kan Joel nga kaso. Ha? Hinog na yun. Ha? Karon mga higalang nibali na si Joel, nibali ko kahilaw. So ginahuna itong maayo ni Cheese og ni Joel nga bida og mga priso ta dito nagturba sa regular gyud nga jail ibutang indekin. Ah, parihan Jingoy mga higala, ha? Ah? Medyo di sila kadawat anang dapita so balitok. Ah, pagbalitok ron ay na. Kadtong wa pambalitok gukod yun. Kay in fact kinis Kaitano og si mahurot ni kining minority black. Nya mga tao na nag-observe kasabot mga tao nga di man ni panggukod man ni nga pamulitika, di man ni accountability mo ituyo. Eh, kanabitaw Sara Duterte, kung accountability na, okay, go ahead. Impeachment pa ka, sige. Unya, atong piyungon ang atong mata sa flood control nga mo'y pinakadako ang kinawatay. Mugawas mahigala ang imong pagkahipokrito na napita, kung mauhuna. Ato na ipadayon, no, tontaon, standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, musunod na karundayon. Pero mabalik tas ng discussion karong atong taon mga higala sa atong pagbalik na mga sukintig paminaw. Alas 7:04 na.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: Detalye na ating mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Nauwi sa Girian ang surprise rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City kahapon. Sa mga kuhang video sa protesta, makikita ang tulakan at hatakan ng mga pulis at rallyista matapos harangin ng kanilang service bus o harangan ng kanilang service bus ang northbound ng EDSA Busway. Isang pulis naman ang napaulat na naipit ng bus habang isa pang umano'y sinuntok ng isang rallyista. Dahil sa nangyari, apat na rallyista ang inaresto at bineberipika pa kung sila ay mga miyembro ng INC. Samantala, sa kabila ng nangyaring gulo at malakas na ulan kahapon, nagpatuloy pa rin ang kilos protesta na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa parehong north at southbound lane ng EDSA. Panawagan naman ng INC, transparency at accountability sa lahat ng sangkot sa korupsyon, maging ang pagsuporta kay Senador Dante Marcoleta na planong kasuhan ng plunder.
12: Nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
11: Si Iglesia ni Cristo spokesperson Brother Edwil Zabala.
13: Sa kaugnay pong balita, magpapatuloy ngayong araw na ito ang kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Base po sa pagtayo ng Quezon City Police District, inaasahang aabot sa 100,000 ang makikisa sa ikalawang araw ng protesta. Kaugnay niyan, bantay sarado pa rin ang White Plains Avenue hanggang sa Temple Drive. Sa ibinigay pong permit to rally ng Quezon City Government's INC, papayagan lamang ang pagtitipon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Wala namang isasarang kalsada sa panahon ng aktibidad at ipagbabawal ang anumang makakaabala sa daloy ng traffic. Kagnay nito, marami po sa mga miyembro ng INC ay nagpalipas na ng magdamag sa People Power Monument at sa gilid ng kalsada kung saan sila naglatag na ng kanilang mga higaan.
9: RMN Special Coverage.
11: At kaugnay pa rin po ng ating special coverage na nagsimula pa ho kahapon. Kumuha tayo ng live situationer dyan po sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama natin live si Radyo Man Chelsea Arcilia. Chelsea,
14: live report!
15: Nakikipag-ugnayan na ang Quezon City Police District sa Quezon City Government para pumunta dito sa EDSA White Plains at EDSA People Power Monument para maalis sa nasabing mga kalsada ang mga sasakyan at booth ng mga relihista ngayong Miyerkules ng umaga. Ayon kay Police Major Jennifer Ganaban, PIO Chief, QCPD, nakasaad umano sa Memorandum of Undertaking na wala dapat total closure sa mga kalsada. Ayon pa kay Ganaban, ang White Plains lang ang aprobadong area para sa mga relihista, partikular para sa mga tao lang at hindi para sa mga sasakyan. Sa ngayon, aabot na sa 5,000 ang mga relihista na nandito sa area habang may ide-deploy naman o manong 2,500 na pulis. Mamaya, kabilang na dyan ang PNP, NTRPO, QCPD at may contingent din umano mula sa Regional Mobile Force Battalion. Samantala, isang araw lang umano ang aprobado para sa programa ng mga relihista at sakaling gusto pa nilang mag-extend ay kailangan ulit nilang mag-submit ng at magpa-aproba ng hiwalay na permit. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
11: Chelsea, nagsimula na ba yung kanilang mga programa?
15: Sa ngayon, Radyo Man Thunder, hindi pa nagsisimula yung kanilang programa dahil base na rin doon sa permit, alas 8 ang start nila hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngayon, nagpapatugtog lang sila, Radyo Man Thunder.
11: Alright, maraming salamat at mag-iingat, Radyo Man Chelsea Arcilia.
13: Mula po sa sitwasyon dyan sa Quezon City, puntahan natin ang lungsod ng Maynila. Kung may rally din ba roon at naroon naman nakatutok sa liwasang Bonifacio sa Maynila, si Radyo Man Eman Mortega.
9: RMN Live Report.
13: Eman, good morning.
16: Magandang umaga, Prof. Ricky. Nasa halos sa 500 miyembro nga na Inversion ng Cristo INC nagpalipas na magdamag dito sa liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Nakaramihan dyan ay mga residente ng District 1 sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Alan Tabangay na siyang team leader, dito na sila nagdesisyon na magpalipas ng gabi sa liwasang Bonifacio upang kahit papaano ay medyo malapit na sila para makisama sa gagawing aktibidad mamaya dyan sa EDSA White Plains sa Quezon City. Una sila nagsagawa ng maikling programa at matapos nga nito ay tutungo na sila sa EDSA White Plains habang maiiwan naman yung iba sa kanila para bantayan yung mga itinayong tent at iba pang kagamitan. Muli nga nilang ipinapanawagan yung transparency at accountability kung saan nais silang mapanagot yung lahat ng sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Itira kung sino pa yung nagsasagawa ng pag-imbestiga sa korupsyon ay iyong pangkakasuhan at planong ipakulong. Pantay sarado naman ng matauhan ng Manila Police District o MPD ang buong paligid na liwasang Bonifacio kung saan maayos pa rin yung daloy ng trapiko baging yung panahon ngayong umaga apang nagkanya-kanya silang likpit o yung mga membro ng INC ng mga basura para papanatili nga ang kalinisan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak RMN.
9: RMN Special Coverage.
11: Ang NCRPO may paalala sa mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ulem. Gerald.
9: RMN Live Report.
17: Siniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na walang special treatment sa mga lalahok sa rally na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa White Plains. Ayon kay NCRPO Chief of Police Major General Anthony Averina, dapat ay sumunod pa rin ng mga ito sa mga umitiral na batas. Pinalalahanan din ng NCRPO ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtitipon-tipon o magtitipon hanggang alas 8 ng gabi na hanggang sa itinagdang oras lang ngayong araw itong kanilang aktibidad matapos aprubahan ng Quezon City Police District ang termita. Binigyang din ng pambansang pulisya na kanilang iginagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtitipon-tipon at ihayag ang kanilang mga hinaing. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa PNP para bantayan ang sitwasyon. Hiniling din ang PNP sa mga organizer na tiyaking hindi lubos sa mga balang publiko sa itasagawang rally at hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko sa EDSA. Samantala, tahimik pang sitwasyon dito sa bagay ng southbound lane kung saan tayo nakapesto sa ngayon. Light to moderate naman ang naranasang daloy ng trapiko. Inatasan na rin ng DILG ang local government at Philippine National Police na pairali ng maximum tolerance at hiyaking mapayapa at maayos itong ligtas na sitwasyon. Samantala, sinabi naman ni Acting District Director Meleso Busnig ng EPD na mahigpit na ipagbabawal ang pagsasagawa ng rally sa southbound lane ng EDSA.
18: Lilipat ko sa White Place Avenue.
17: Isaiah Armen Manila, Radyo Manjeral, Biulet Tatak, Armen.
19: RNN Special Coverage.
13: Sa kaugnay pa rin balita, ang Armed Forces of the Philippines ay naka-red alert status na rin po dito sa National Capital Region kasunod pa rin nga ng rallying yan ng Iglesia ni Cristo. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
19: RNN Special Coverage.
20: Itinaas na ng Armed Forces of the Philippines ang status nito sa red alert status sa mga units ito sa National Capital Region. Ang nasabing hakbang ay para matiyak ang kahandaan ng mga AFP personnel at assets nito para sumuporta sa mga otoridad kung kinakailangan. Patuloy naman na pakikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng publiko, seguridad at pagdala ng kinakailangan serbisyo. Binigay din ng hubong salatahan ng Pilipinas, mananatili itong professional, non-partisan, ipatutupad ang batas, at may respeto sa karapatang pantao. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak Armen.
13: Sa kaugnay pang balita, nilinaw ng Office of the Ombudsman na hindi pa mumulitika ang kasong plunder na isasampa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakapatay sa ebidensya ang kaso na nanggaling mismo sa bibig ng senador. Giit pa na ni Clavano, ang transparency at accountability na ipinaglalaban ng INC ay kanila ring ipinaglalaban. Kinumpirma pa ni Clavano na tuloy ang pagsasampa nila ng kaso laban kay Marcoleta ngayong Linggo. Samantala, naniniwala rin ang palasyo ng Malacañang na dapat harapin ng senador ang legal na proseso ng kanyang kaso kapag ito'y naihain na. Pagtitiyak pa ng palasyo, hindi madidiskaril ang investigasyon ng flood control anomaly, taliwas sa sinabi ni Marcoleta.
21: Sa kanya po nang galing ito, hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po rin malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot.
13: Si Palas Press Officer Yusek Claire Castro.
19: Malabong umuusad yung plunder case na planong isampa ng Office of the Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap ng campaign donation. Paliwanag po ng isang political analyst, si Attorney Edward Chico, maaaring pumasok sa Graft and Corrupt Practices Act ang reklamo kay Marcoleta, pero kailangan pa rin itong desisyonan ng korte. Nauna nang itinigil ng COMELEC ang investigasyon kay Marcoleta dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya.
22: Pasok yan sa Corrupt and Graft Practices Act. Halimbawa, ikaw ay isang nagtatrabaho sa gobyerno, tumanggap ka ng regalo. So that in itself is already a violation of the law. Oh. Kung tignan mo yung plunder, it consists of several crimes involving graft. Na ang difference lang kasi yung threshold, mas malaki yung perang nakuha mo. That's why you convert it into plunder. So kaya yung kaso niya, it's really a gray area. Kung tatanungin mo ako, sa tingin ko, that plunder case should fail precisely precisely because although bumapasok siya sa Corrupt and Graft Practices Act, the money was received was not really motivated by him being a congressman.
19: Nakikita rin po ni Attorney Chico na malaki ang posibilidad na ito'y paraan ng administrasyon para balikan ng mga kritiko at itinuturing na kalaban nito. Para kay Attorney Chico, hindi rin daw siya magtatakang gamitin itong taktika kapag nagbutuhan sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte.
22: Yung Salen in itself naman, napakaliit na kaso kumpara dito sa Plunder.
19: Uh-oh.
22: Ito talaga, it was really a calculated ploy to cripple him, di ba? I'm not saying walang cause of action ng ombudsman. Sabi ko nga, debatable to, it's a gray area. Eh, kaya lang, dahil siyempre, hindi niya kakampi ang administrasyon, nahanapan siya ng butas. Say, the way I see it, the administration has passed this proverbial point of no return. Parang tuloy-tuloy na talaga sila. They even couldn't care less anymore. Basta yung mga kalaban, talagang iipitin at usigin nila at nakikita na nga natin.
19: Senator Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.
0: RMN Network News.
11: Isang senador kumpiyansang hindi magpapadala sa pressure ng Iglesia ni Cristo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Conde Batak.
2: Hiwala si Senator Ping Lacson na hindi magpapa-impluensya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa rally ng Iglesia ni Cristo na nagahayag ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta. Naniniwala si Lacson na matibay si Remulla bilang ito ay isang Caviteño at kumpiyansa siyang hindi ito padadala sa rally at pressure ng INC. Kampante rin ito na hindi matitinag lalo na kapag naisampa na sa korte ang kasong plunder laban kay Marcoleta. Samantala, tinawag na isa na namang panibagong gaslighting ang mga duda ni Marcoleta na marami pang senadorang makukulong. Anya, hypothetical statement lang ang pagbanggit noon na kung sakaling may siyam na senador ang makulong para maipakita ang pagtukoy sa constitutional requirement na 2/3 na boto sa lahat ng senador na kakailanganin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Weather Report. RMN,
19: bagyo. Lumakas pa at naging isang ganap na bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito pa ang pangalan ay Bagyong Henry. Sa huling bulletin ng PAGASA, namata ng sentro ng bagyo sa layong 115 kilometro west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometro kada oras. Malapit sa gitna at ang bugso ay umaabot sa 55 kilometro kada oras. Kumikilos po ang bagyong pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa ngayon, nakataas na ang signal.

0: responsibility ang bagyo bukas ng umaga. Kagunay po niyan, sinuspindi ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan sa Batangas, Laguna, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Western Visayas dahil nga sa sama ng panahon. RMN Network
1: News. Bumaba pa sa critical low level ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Batay sa monitoring ng PAGASA, as of 8 a.m. kahapon, umaabot na sa 159.95 meters ang antas ng tubig sa dam, halos isang metrong mas mababa sa critical level na 160 meters at mahigit 50 metro na mas mababa pa sa normal level na 210 meters. Sa kabila nito, tiniyak naman ng mga water concessionaire na walang magiging kakulangan ng supply ng tubig dahil sa mga alternatibong mapagkukunan gaya ng Wawa Dam at Laguna de Bai. Una na ring tiniyak ng PAGASA na posibleng magsimulang bumalik sa normal ang water level sa Angat sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo dahil mas madalas na ang pag-ulan dala ng hanging habagat. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng humigit kumulang 90% ng tubig sa Metro Manila. RMN
0: Network News. Samantala, nakapagtala po ng minor Phreato magmatic eruption sa Bulkang Taal pasado alas 2 ng hapon kahapon. Sa kuha ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakitang aktwal na pagputok ng bulkan na nagtagal ng mahigit 4 na minuto. Nagdulot yung pagbuga ng abo at steam plumes o pagsingaw na may taas na 1,200 meters mula sa creator ng bulkan. Ayon sa PBOX, ang Phreato magmatic eruption ay nangyayari kapag nagkakaroon ng contact o nagdidikit ang mainit na magma sa tubig sa ilalim ng bulkan. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal.
1: Mula sa Tutok Bulkan, Tutok Lindol naman tayo. Ang Balut Island sa Rangani, Davao Occidental niyanig po ng magnitude 5.4 na lindol. Kasama natin sa balita si Radyoman Kirby Manzon ng RMN Davao.
2: Sinalubong ang unang araw ng Hulyo ng magnitude 5.4 na lindol, particular na ang Balut Island sa Rangani sa Davao Occidental. Sa datos mula sa DOST PHIVOLCS, alas 5.34 ng umaga ngayong July 1, tumama ang lindol na may lalim na 10 kilometro. Naitala naman ang intensity 4 sa Kiamba sa Rangani at intensity 1 sa General Santos City. Sa instrumental intensities, naitala ang intensity 3 sa Kiamba at Maasim sa Rangani, intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malapatan, Malungon at Maitom sa Rangani, Tiboli, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, habang intensity 1 naman ay naitala sa Digo City, Davao del Sur, Coronadal City, Surala, Santo Niño, South Cotabato. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na ito ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Maasim sa Rangani noong nakaraang buwan. Patuloy naman ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad dahil posible anyang magdudulot ng danyos ang nasabing pagyanig. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. RMN
0: Police Report. Punta tayo ng Quezon, meron pong 4 na namatay at 11 nasugatan matapos araruhin ng truck ang isang lamay sa pagbilaw, Quezon. Kasama natin sa balitang ito si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
3: Nalunos-lunos sa pangyayari ang naitala sa aksidente na kinasangkutan ng isang wing van truck sa Mahalika Highway sa ako ng Sitio Tumpukan, Barangay Ibabang, Pansabangon, Pagbilaw, Quezon. Base sa investigasyon, nasa northbound lane ang truck na minamaneho ng 24 anyos may helper na pinag-drive para makapagpahinga ang tunay na chuper ng sasakyan. Habang nananakbo ay lumingis sa linya umano ang truck at suyudin ang kinaroroonan ng lamay sa tabi ng kalsada na damay ang 6 na sasakyan na isang jeepney, 3 motorsiklo at 2 tricycle. Bumangga rin ito sa mga silya na mesa at iba pang kagamitan sa burol hanggang tuluyang tumigil nang salpukin ang isang puno. Nagresulta ito ng pagkamatay ng 2 biktima, karagdagang 2 pa na idiniklarang death on arrival sa pagamutan sa ninang tinamong pinsala. Nag-iwan ang 11 sugatan kabilang ang 7 nakikipaglamay, 2 minoridad, ang truck helper at ang chuper ng truck na nagtamo rin ng minor injuries. Samantalang sinusulong ng lokal na pamahalaan ng pagbilaw ang mas maigpit na patakaran hinggil sa paglalamay at pagtatayo ng istruktura malapit sa highway at pagripaso na rin sa speed limit ng mga sasakyan upang maiwasan ang anumang sakuna tulad nito. Kasama mo sa Ramen Calabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata Ramen!
1: Abangan sa aming pagbabalik, online game na Gorbox inalis na sa mga downloading platform ng Google Play Store at ng Steam.
0: At baril at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo.

0: Network News.
1: Pagbudag Pilipinas sa idupos
2: ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
4: Naduman kami sa bawat oras ng balita. May mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihi mo.
6: Impeachment complaint.
7: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News.
9: Balik sa mga balita, 7:26 ng umaga ang oras ngayon. Tuluyan ang inalis sa mga downloading platform na Google Play Store at Steam ang online game na Gorbox. Sa isang pahayag, sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinagbigyan ng Google ang hiling nila para i-block ang access ng laro sa bansa hanggat hindi natitiyak ang maayos na pagpapatupad ng age restrictions sa pagda-download nito. Ang hakbang nito, anila, ay makabubuti para maprotektahan ang mga kabataan sa mga hindi angkop na content. Base sa Threat Monitoring Center ng CICC, hindi na madadownload ang Gorbox at hindi na rin ito malalaro kahit na na-download na bago pa ang ban. Ang nasabing online game ay isa sa mga itinuturong na ka-impluensya sa 2 minor de edad na shooter sa isang paaralan sa Tacloban City.
8: RMN Network News.
10: Balita tayo sa probinsya. Baril at mga bala nakuha sa isang grade 10 student sa isang eskwelahan sa Iloilo. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Rezzy Bordon ng RMN Iloilo.
11: Na-recover ng otoridad mula sa isang 15-anyos na grade 10 student ng Barotac Nuevo National Comprehensive High School dito sa lalawigan ng Iloilo ang isang armas at mga bala sa loob mismo ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na nalaman na may baril ang estudyante matapos makatanggap ng tip ang isang guro na may dala itong .38 caliber revolver at 6 na mga bala. Aninga, kaagad na humingi ng tulong sa Barotac Nuevo Municipal Police Station ang paralan at ipinatawag ang magulang ng bata. Dagdag pa ni Solis, patuloy pang inaalam ang background ng estudyante at kung bakit may dala itong baril. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante, samantalang nasa Barotac Nuevo Municipal Police Station naman ang mga recoveries. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
8: RMN Police Report.
9: Samantala, isang public school teacher sa Cebu, arestado dahil sa illegal na droga. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
12: Sa halip na maging isang magandang modelo sa kanyang mga mag-aaral at siyang maghimok na umiwas sa masamang bisyo, isang public school teacher ang naaresto matapos mahulihan ng ipinagbabawal na droga sa lungsod ng Cebu. Ang 53-anyos na naaresto ng Sawag Calero Police Station ay isang guro sa isa sa mga public school sa Cebu City. Napagalaman sa imbestigasyon ng kapulisan na habang nagsasagawa ito ng anti-illegal drug operation sa isang lugar sa barangay Sawag Calero, namataan nila ang guro na itinago muna ang pangalan na nakikipagtransaksyon ng Shabu. Nang mamalayan nito ang mga pulis, kaagad at tumakbo si Sir, ngunit ito ay nadapa kung kaya't naaresto ito ng kapulisan. Nakunan ito ng isang paketeng shabu at nakahandang sampahan ng kaso ng kapulisan. Kasama mo sa DYHP Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
10: Sa iba po tayong balita, eh at least good news po ito dahil may umento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila ngayong Hulyo. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, 85 pesos ang inaprobahan dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners, NCR, na hahatiin sa dalawa. Ang unang bahagi na 60 pesos ay magiging epektibo sa July 19, habang yung natitirang 25 pesos ay ipatutupad daw sa January next year.
0: Pagganap nang naipatupad ang lahat ng hulog, ang daily minimum wage sa Metro Manila ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon, na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
10: Nasa 1.1 million na minimum wage earners NCR ang inaasahan pong makikinabang sa tinawag ng DOLE na historic o makasaysayang aumento raw sa sahod. Pero para kay nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sunny Matula, hindi pa rin ito sapat para sa pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya pagpapatuloy pa rin anya ng grupo ang parawagan sa kanilang isinusulong na 200 pesos wage hike.
13: Yan po ay makakatulong. Talagay namin makakatulong sa buhay ng mga manggagawa araw-araw. At least, almost kalahati na tayo dun sa hinihingi natin na 200 pesos. So gusto sana namin na buo. Buo yung 85 pesos na binigay pero installment pa rin. So hindi pa rin yan na makapagpahinto sa mga manggagawa na ituloy yung kanilang lobbying para sa 200 pesos wage hike.
10: Si nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sunny Matula sa interview ng DZXL Armen Manila.
9: Sa kaugnay na balita, yun hong sa 85 pesos na wage increase sa NCR, barya lang daw. Sinong nagsabi niyan? XL Radio Man Grace Marian.
14: Para kay kamanggagawa, Party List Representative Elijah Eli San Fernando, insulto sa mga manggagawa sa National Capital Region ang baryang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. Bismayado rin si San Fernando, nakakarampot na nga lang ay utay-utay pa itong ipapatupad kung saan ang 60 piso ay ibibigay sa mga manggagawa ngayong Hulyo at ang 25 pesos naman ay sa January ng susunod na taon. Bunsod ito ay giniit ni San Fernando na marapat pa rin na maisabatas ang panukalang 200 piso na daily minimum wage increase sa buong bansa.
15: At ang aming posisyon dito, barya na naman. Yung 85, hindi na nga ibibigay ng buo, installment pa. 60 pesos ngayong Hulyo at yung natitirang 25 pesos sa January 2027 pa. So ito mismo yung binabanggit ng mga manggagawa na hindi na talaga tumutugon yung current wage setting mechanism natin sa pamamagitan ng mga regional wage board doon sa pangangailangan ng mga manggagawa.
14: Malinaw para kay San Fernando na panakikbutas lang ang binarat na wage increase na ang tunay na intensyon ay para may ma-report si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nalalapit na State of the Nation address. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
8: RMN Special Coverage!
10: Iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa tinawag niyang poor governance o mahinang pamamahala ng Administrasyong Marcos ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Vice Presidente, bigo ang pamahalaan at tugunan ng mahalagang suliraning kinakaharap ng bansa, katulad ng mataas na presyo ng bilihin at kawalan ng trabaho. Sa halip-anya na tugunan ng mga problema, ginagamit umano ng administrasyon ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita tungkol sa umano'y katiwalian Umupo na sa kakayahan ng gobyerno at mabatiko sa Pangulo. Sagot naman ng Palasyo ng Malacanang, hindi dapat magturo si VP Sara dahil kung pag-uusapan aniya ang mahinang pamamahala, dapat questionin kung bakit hindi naimbestigahan noon ng Duterte administration ng mga issue sa flood control project.
16: Hindi maaaring magturo basta ang vice-presidente dahil ngayon lang po nagpa-imbestiga ng ganito ang Pangulo. Ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa Pangulo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
10: Si Palace Press Officer Claire Castro.
8: RMN Special Coverage.
9: Pangulong Bongbong Marcos, hindi itinuturing na banta ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
11: Hindi kinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinagawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon ng Pangulo sa pagpapatupad ng batas at hindi ito dapat ma-impluwensyahan ng interes ng sinumang individual o grupo.
16: Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas.
11: Nagtataka rin anya ang Pangulo kung bakit nauwi sa malawakang pagtitipon ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigang Bayan.
16: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan na magdunsan ng ganitong kanakinali ang mga kapatiran, ang ating idinagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, idinagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
11: Sa usapin naman kung nagkulang ang intelligence agencies matapos mabigla ang mga otoridad sa madaling araw na pagtitipon. Sinabi ni Castro na hindi siya ang tamang taong sasagot dito dahil hindi mga rebelde o terorista ang nagtipon kundi mga pribadong individual.
16: Hindi naman sila terorista. Hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila. Na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natundan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. Mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako, categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering.
11: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
10: Samantala, biyahing Canada po ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit kasunod ng imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ang kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang magiging pagbabago sa schedule ng Pangulo sa gitna ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na layunin ang biyahe ng Pangulo sa Canada hanggang July 4 na palawakin ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence at iba pang mahalagang usapin. Makikipagpulong din ang Pangulo kay Carney para talakayin ang pagpapalalim ng kooperasyon sa Canada, gayon din ang mga isyong pangrehiyon kabilang ang Indo-Pacific at ang ASEAN chairship ng Pilipinas.
9: Gilas Pilipinas, wagi sa New Zealand tune-up games bago ang FIBA qualifiers. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
17: Patagumpay na tinapos ng Gilas Pilipinas ang kanilang tune-up campaign sa New Zealand matapos walisin ang dalawang laro kontra sa mga lokal na koponan bilang paghahanda sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Nagpakitang Gilas ang pambansang koponan sa kanilang mga ensayo kung saan pinatibay nila ang depensa, ball movement at chemistry bago ang mas mabigat na hamon sa international competition. Sa huling tune-up match, dinumina ng Gilas ang Franklin Bulls matapos magdala ng 94-66 na panalo kung saan naging susi ang agresibong depensa at balancing opensa ng koponan. Samantala, nauna namang tinalo ng Gilas ang Manawatu Jets. Sa score na 92-61 sa unang laro ng serye, tampok ang solidong ambag ni na Carl Tamayo at Kevin Cambao. Bit-bit ang momentum mula sa matagumpay na paghahanda. Nakatutok ang Gilas Pilipinas sa kanilang mga laban sa FIBA Qualifiers kung saan haharapin nila ang mas matinding kompetisyon mula sa mga karibal na rehiyon. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. Arimen!
10: Hoy, birthday girl yung ating showbiz chismosa ngayong araw na ito.
9: Ay, hindi ko pipindutin to ng walang handa.
10: Hindi mo pipindutin ng walang handa.
9: Ay, napindot eh.
10: Eh, uuwi na raw eh. At ang tanong po natin, yung magkapatid na Ian tsaka si Matet De Leon, eh nagkaayos na nga ba Myra Jena Sayaw? Nagkaayos na ba?
18: Good morning, Prof. Freaky at Rajon Sander.
9: Happy birthday.
18: Tila, thank you. Tila all is well na nga ang iniwang anak ni superstar Nora Honor. Sa social media kasi ng aktor na si Ian De Leon, nagpasalamat ito sa kapatid na si Matet De Leon sa kanila umanong wonderful conversation. Hiniling din ito na i-bless sila ng Panginoon maging ang kanilang pamilya. Sa hiwalay naman na post, ibinahagi ni Matet ang throwback picture nila ng mga kapatid niyang si Ian at Lotlot kasama si superstar, kalaki pang caption na pagkami sa kanilang ina. Hindi man tiyak kung tuluyan na ngang nagkapatawaran, ikinatuwa ng netizens ang pag-uusap ng dalawa na simula na anila ng paghilom salamat ng kanilang pamilya. Maaalalang naging malaking usapin online ang family issues ng magkakapatid dahil umano sa iniwang mana ng superstar.
10: Ikaw ba ay Noranian o Vilmanian?
18: Noranian at Vilmanian.
10: Parehas.
18: Yes.
10: Pero para naman sa bata pa nito, hindi pa pinapanganak ito nung...
9: Oo.
18: Mm. Pero napanood ko naman po ang mga ano, pelikula ng superstar.
10: Napanood mo.
18: Vilma Santos.
10: Oh, yes. Sige. So...
18: At yan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng
9: Happy
18: Miyerkules.
9: Happy birthday.
10: Madali.
9: Madali.
18: Ako po ang inyong Rajaman, Myra Jena Sayaw, Tatak, RNM.
10: Happy birthday.
18: Happy
10: birthday. Happy
18: birthday.
9: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Sander Kayabya.
10: Ako naman ho yung profesor ng bayan, si Ricky Rosales.
19: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
20: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, mapadayon pagpagamit sa tubig, ikas dagat, pagbaong sa sunog, nga mahitabo din sa Dakbayan. Kapulisas Dakbay sa Sugbo, muhimog simulation exercise, sulod sa Osaka, dako nga publiko nga tungaan, din ilahang sukdon, kunon sa kaandam ang mga polis, mga tinunan, magtutudlo, uguban pag mga school personnel sa Osaka emergency nga sitwasyon. Balita sa sports, Iala, abanti sa second round sa Wimbledon na open. Samtang LeBron James ni Bia na sa Lakers. Kini ang headlines sa ato mga balita.
19: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
21: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
22: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 249601 series of 2026.
25: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
26: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
27: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
28: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
29: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
25: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
30: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
31: Basta baon Bounty Fresh.
32: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
33: ACS.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. It's a belly friend.

0: Karon taon taon, muhatag na sa tago sa kasimple kayo nga question, nga inyong pagatubagon, para makapil mo sa ato DYHP Answer to Win promo. Sa mapag-appeal ni ini, kinanglan lang Donatay Mechanics na pagasubayon, ha? Naka-like, naka-follow, naka-share ka sa ito mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, ingon man ang Attorney Rufiel Fernandez Banyo na Facebook page niya. Katong yung dunay blue nga mark check dia sa kilid sa ihang pag-alan. Gawas niya na paki-share sa live nga programa karon ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point. Sana sa itong tanahon, sa doon niyang taon-taon para na mag-qualify o posibleng makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Yung buhato na ni muhatag magsaktong tubag sa itong usa ka pangutana. Last kinanglan nga nakafollow pag-igas sa itong mga Facebook pages. Apila ni Ana pag-share sa programa karon ni Attorney Rufiel, Straight to the Point. Guys, sa nag-live na itong programa, anhapon ninyo ibutang din ha ang inyong tubag sa comment section. Para sa katong answer ng inyong ituan nga mao naging pinaka-insakto, ha? Taon-taon, ato ning balik-balikan para sa paghatag na nato sa atong pagutana, busa pagbuta lang din ha. Unya, ang unahon ninyong siguro kung naka-follow na ba mo sa atong promo mechanics, ha? Like, follow, and share sa itong mga Facebook pages. Yung i-share ang programa ni Attorney Rufiel na Straight to the Point. Kaya sa'yo, daghan kay sakto mga tubag. Danaw na to diri, ari naman masango no, sa pagsubay sa atong mechanics. So kinanglan, pag-uban ginang duha. Correct answer plus saktong pagka-follow sa atong promo mechanics. Alas 7:50 na, ukaros detalye na sa atong mga balita. Sibo si Mayor Nestor Chival, mapadayon pagpagamit sa tubig. Tubig niha, nga gikas dagat. Pagpaong sa sunog nga may tabo din sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man na Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Iparayon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpakamit sa tubig ikas dagat pagpaong sa sunog nga mahitabo sa syudad. Ang mga trucks sa bomberos nagbayan din daanaw niya sa mayor nga makuhag tubig ikas sa mga fire hydrant. Kinito kung sa kanhitas tubig nga gisupply sa Metropolitan Cebu or District on MCWD. Ang mayor plano mutukod ang mga tankis tubig sa coastline sa syudad aron nga kuhaan ang tubig sa mga fire truck.
3: Ipadayon yun na nantuli kay una naman tayo tubig o naa pero minus man. Next year, libutangan na kong budget with the area sa coastline makakuha tag tubig na gikan sa dagat.
2: Si Mayor Nestor Archival nasarang noon nga mga bomberos takbayan dili pabor sa mga ulakang tungkol kay tubig dagat gigong kanaot sa ilang mga kagamitan na panikipasabot sa mayor nga kini mapangitaan ra og solusyon. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radio man Eli Balanos DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kag-gout, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
7: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon may iay. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
12: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
14: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
15: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
0: At oras karon, alas 7:55 na. Arin na ta sa itong pangutana, ha? Sigurado matubagin din eh, kasi simple kayo niya. Mag-uhay lang din ninyong nadungog ning ato nga balita. Ika ni kasama ni Eli Bolonos. Samang to, ipadayo ni Mayor Nestor Chival nga gamiton nga tubig. Asagi ka ng tubig. Pagpaong sa sunog nga mahitabo din sa Sudan. Mato ni Mayor Nestor Chival, iyan ang ipadayon. Sa kwaon og tubig nga ipamu, ibobo naman. Ipampaong sa sunog. Kung doon ay sunog, may tabo din is dakbayan. Karamon yung tubagon. Sa ito napita, kwaon tong tubiga. Tubag din na, ibutang sa itong comment section sa nag-live na itong programa karon. Kanya, tubag plus ang pag-follow ninyo sa itong promo mechanics, ha? Panigyo na, si kasuhan na daan diha. Nagpaabot na rin ang 200 pesos nga Gcash. Yamintas, wapatay, mahatag nga winner or ma-announce nga winner, pwede rin gibo din na makapadayo ng comment sa inyong tubag sa atong simple kayong pangutana, karong orasa. Alas 7:57 na padayon ta sa itong mga balita. Kaya ang kapulisan din sa Dakbayan sa Sugbo, nagplano pagbahimo o sa simulation exercise diin. Ilang sukdon ang kasayuran or kahanas o kaandam sa itong mga polis. Mga magtutudlo, ingoma mga tinunan o guban pag mga personahe din sa eskwalahan. Doon ay mutumaw nga emergency. Kumani ato na itabo nga insidente po dito sa Tacloban, nga shooting incident. Ato paminaw ng report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
16: Nagtagbo na itong negasimana dito sa Cebu City Hall ang mga opisyal sa kapulisan sa Suri sa Sugbo, Department of Education, Commission on Higher Education Conchen, Cebu City Mayor Nestor Archibald, likip na si Konsehal Paul Labra, aron isugutan ang pagpatuman sa seguridad sa mga tunghaan subay sa natabong insidente sa pagpamusil sa eskulahan sa Nakbayan sa Tacloban. Ngami ka nasog tulog ka mga tinunan o miangol o sabog dulaan sa 20 ka mga tao. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga usa silang ga planuhan mao ang paghimog simulation exercises din ang senaryo mao ang sama sa natabos Tacloban. Kinaron pagsusi kun unsa kaandam ang kapulisan, school officials magtutudlo ginikanan og labing mahinungdanon ang mga tinun-an kung adunay insidente sa pagpamusil sa sulod sa eskwelahan. Ning maong pagbansay matudloan ang mga estudyante kung unsay una nilang nga buhaton nga marikayan nga mabiktima sila sa krimen. Masukod usab sa mga drill kun unsa ang pagresponde sa mga pulis ang susamang sitwasyon dito sa Tacloban.
17: Kay among yung gihangyo nila na kinahanglan kining exercises dili lang ang pulis kundi apil pod diri ang mga school officials, teachers, professors. Labing importante ang naagyod ang mga estudyante kay sila gyud ang pinaka vital or player dinhi sa moong exercise, no, para makita nato ang atong coordination, ang police response, aron mas masiguro nato nga dili mahitabo dinhi sa siyudad sa Cebu ang nahitabo sa atong silingan nga kan probinsya.
16: Gidugang ni Oriol nga gipakatap na nila sa tanang nga publiko ug pribadong tunghaan ang ilang nga police hotline nga mahimong matawagan kung dunay emergency sa sulod sa eskwelahan. Pinagi nini kung dunay motawag sa maong mga hotline, dinay mahibawaan kung unsa ka epektibo ang pagresponde sa mga pulis kung pila ni ka minutos nga maabot. Atol sa mga drill, dunay mabati nga mga buto-buto ang mga bata ug dinhi na mosulod ang unang himuon sa mga magtutudlo. Kadali magpanik ang mga tinun-an. Kini sama sa dali nga pagsira sa pultahan sa classrooms samtang wala pa maabot ang mga pulis nga miresponde. Gawa sa mga pulis mapil usab sa pagresponde ang mga personnel sa Bureau of Fire, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office o gubang ahinsya sa gobyerno.
17: Ugali na yung mga susama nga mga incident like sa active shooting sa social eskwelahan. Atong gitanaw nga ni ang emergency hotline numbers na matawagan, na pwedeng matawagan sa mga school authorities, ang ilang security, ilang mga school authorities, kung asa sila dapat tawag, and then tanaw na to ang police response. Kung pila ka minuto maabot ang ato ang mga units sa Cebu City Police Office ngato sa mga eskwelahan, og tanawon nato kung sa buhaton sa mga teachers, sa mga estudyante, kung ana ay mga buto-buton nila na madungog.
16: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, doon na napilian ang CCPO kung unsa nga tunghaan ipaubos nila sa simulation exercises, apan dili lang una nila kiniibutyag, gabas ni nigipaligon pa nila pag-ayo ang siguridad sa mga eskwelahan pinagi sa pagsusi sa mga bag sa mga tinunan. Gipahibaw ni Oriol nga ang kagamanan sa siyudad sa Sugbo manghatag kinig ng mga metal detector sa mga security personnel sa matag school campus. Pinaagi nini mapanambo pa pagmaayo ang paghatag sa seguridad o mahimuan kung doon ay mga estudyante nga magdala o ginagiban sa ilang tagsa-tagsa ka mga bag. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Rajaman, Arbo sa Mantriway HP, Tata Karamen.
18: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Radyo mo nationwide.
15: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
20: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
21: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
22: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na!
23: Terms and conditions apply. Promo runs from February
22: February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
21: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Gallardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tayong mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa